an sa mga wrinkles ug bold sa panit, mutumaw ang mga dark spots ug uban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong ipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Aramen.

0: Areta, sa atong winner sa DYHP Answer to Win na promo, kaya nasaktong yan tubag San Antonio Spurs. Mauni ang musuway karon ng tabla sa series, kaya napildi man sila sa Knicks sa Game 1. Mauni ang saktong atubag. Ang uban din rin, itubag ang Spurs. Okay, nagihapon. Sa uban, kompleto yun. San Antonio Spurs. Okay, nagihapon. Saktong tubag, kunya, naka-follow sa ato nga promo mechanics. Busa makarawat kini og 200 pesos. Congratulations! Gato ni Kill Lee Largo. Congratulations! Gato ni Kill Lee Largo. Ikaw ay makarawat sa atong 200 pesos nga Gcash. Ya palihog lang tag-PM, magbalik na rin, Ma'am Kiel, ha? Sa ato nga Facebook page. Ay, isa, dagi mo ang correct nga name plus ang imong Gcash number para ato na ito mapada ang 200 pesos nga Gcash. Unya, by the way, ang kuande ay para sa ato mga winner karong adlawa kay Sabado man, wala ba tayo opisina, no? Kaya ato mga taga-office na may musan sa inyong premium nga Gcash. Ya, wala man sila yung opisina karon. Ato na namo masend ini ka Lunes, ha? Sige, kay kung ano man na po, Sabado, niya, Domingo, ah, mga sa kadlaw na lang kapin, inika first thing in the morning sa Monday, inig bukas gin sa opisina na to, masend na inyong mga premyo nga, 200 pesos ha, para sa mga atong winners karong adlaw kay Sabado man. O niya, atang ipod ninyo ang atong ang pagbalik ni Attorney Rufil. O niya, taon-taon na, uman lang sa atong pipila ka mga commercials. Aron ipadayo na ang iyong mga isyo, mga komentaryo, o guban pa nga mga balita. Uman ako din sa control, kasamang Casus Menia, Nemskin Yonas, o Gerald Albios. Ako sabag ninyong Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, o maayong buntag.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon, alas 8:07 na.
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: lakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Sulayin! Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat. Grabe!

0: our nutrients ulam na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna may gilala sa 8:23 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Alagta may gilas tunduga mga hisgutanan, lubutaga, kini nga portion na itong galato, mga kaigalaan, sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini pagpalig-on sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, maka-function sa maayong itong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City na mutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors sa building o sa Consolacion Branch at tukini sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
2: Okay, nya sa pikas nga bahin sa mga higala ang atong regular nga pag-inom. Sa Super Fiber makatabang mahigala sa paglimpyo sa tuntina iyo kulon. Kini aron malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tuntina og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabii. Sa upat nga to sa wala ko oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatay din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong sagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, i-shake mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
2: Okay, sa pikas bahin mga kaigalaan at tagag pagtagad at luga mga isgutanan robotaga mga higala. Natay mga reports po sa itong mga kaubanan niya karong tataw doon natay atong pabinggo sa Nekin, no? Alang sa itong mga listeners sa DYHP o sa IFM. O niya, sinyasi lang ko dahil kung ready na to atong ready na sila. Wala pa, o mo ready na ganit, sinyasi lang ko dahil para itong kuhaon itong duga mga reports. Okay, unya samtang dili pa aritas na itong mga dugang hisgutanan, mga kagalaan. Medyo taas-taas nitong programa o muna nga manguha tag dugang po mga reports sa mga higala kay kininiang magpapahuway sa tagamay sa itong discussion. Ay, medyo taas-taas yun. No? Action kung pagpagaw na. alasay sa buntag gutob ni sa alas 10 mga higala na itong program o kana nga doon na mga dugang po ng mga report sa field atong kwaon sa kadali kaya mulag para makapipuhay na gamay ng atong tingog sa atin. Okay, sige karong nga tataod mga kagalaan kay nagchat na to may gala si kasama nga Paul Lauro ready alang sa dugang pa mga reports karong nga tataod mga kagalaan unya atong isgutan ni mahigalang kaso sa niining Abilino mga higala nga kaso kay maumanay ang gibasihan makigalaan sa kinini ang Gatchalian Group. Naduha naman ka grupo ron kay Caetano Group na Gatchalian Group. Pero considering nga pulos sa mga senador, pulos ni mga gipili sa katawhan, no? Pulos ni mga higalay gipili sa katawhang Pilipinhon mao nga dapat na respetaran o mag-aslamtanay lang sila diha sa Senado. Kay lisod pud kaayo mahigala nga ingnon mga kagalaan nga nabatay video si Erwin Tulfo dai nato si video no nay video ato na niya mahigala ang kwan tagag pagtagad mahigala kay dono to si video atong paminaw to iyang video ray andam to iyang video kada dali names kay para nako ba adi lang pud siguro ana no nga kanana ang kwan I hope nga dili ni kwan niya kanana ang kanin kang tulfong gisulti ko andan eh. Iya rin eh, may galang na emosyonal lang siya ani on sa bakang hitabo ah. Pero di lang po ani on kay lisod masaya kay imong tinudon, no? Kay si Caetano mahigala sa ako nag-iingon, na i-basis ba ya ha? Si Caetano, ako nag-i-explain ganina, under the Constitution, doon na siya i-basis mahigala, nga mo claim nga siya mo oy legitimate Senate President ron. Ako nagiki explain kay ganina. Now, sa pikas bahin, sa gatsalyan mo, claim sa sila mga kaigalaan, sa title na ginang kay Tano, pero sa gahom, sa control dito mahigala na ana ni gatsalyan. Kaya nga no, mas gamahanan man si gatsalyan ron. Gamulay mo sabot siguro anak, usaba. Ha? Di man kag ang order ng kay Tano, mga empleyado sa Senate ha, ari mo kay Natay Blue Ribbon Committee Hearing. Ang order ng gatsalyan, pamauli na mo kay mag online lang. Work from home lang. So, inana mga kaigalan, medyo alanganin, inapat may galang kay Tano. Wala ako, maingon na lang ko kung kanag yung dusi na kabuok mga higala, mahimo nga, sa ako nagika-explain ganina, mahimo nga i-consider mo ang quorum to do routine business sa Senate. Pero ang pag-elect mga higala o Senate President o hasta pro tempore mga sukit di paminaw, specific, na specific provision ang Constitution o doon na specific provision ang Senate rules. Manalisod. Pero sa kay Tano may naghupot sa title, apan ang haod mahigala silaman, si kay Tano pa may muadtos korte. Munang kalakiharon mga sukit di paminaw. So, in ana nga sitwasyon, doon ay claims kay Tano nga doon ay basihanan, si Wingat Salyan, ibutan talasan nga doon ay basihanan, pero di po maayo nga mag-conduct si kay Tano dito o iyang Blue Ribbon Committee niya. Kulyuhan ko ni Erwin Tulfo, ayaw po ana. No? Kaya niya man ta sa civilized maning atong society. No? Lisod po ng kalakiha. Asa mo tong video ni Tulfo? Atong isgutan na itong taon ha, kini-kini. Mauna na iyang video, no? Pero karon itong taon lang. At sa tagag pagtagad mahigala si kasamang Paul Lauro, palawag ka pa po ay tagamay, kaya mula ni aksyon o paga o kong tingog. Ni asa haya sa biktima, katong amahan niya gipuspusan sa iyang anak o namatay giyon in town. Dito sa Badyan, mga sukit ni Paminaw. Luoyan ng mga amahan, mga sukit ni Paminaw. Gahapon ang atong balita, katong lulo, gituok sa apo. Karon ni apo mahigalay amahan, gipuspusan sa anak. Paitang sitwasyon na. Namatay taon. Ato sa i-check si kasama nga Paul Lauro, live and direct mahigalagi kan sa lungsod sa Badyan. Medyo layo-layo ninyo biyahe ron. Tuwa sa may south nga bahin. Ato Paminaw ang report. O ba ni kasamang Radio Man Paul Lauro, Paul?
3: DYHP. RMN Report.
4: Radio Man Attorney Ropil, o ba ni Speed Pilot, GC Sumampong, girumbo na mo ang crime scene. Paghuman sa crime scene, diri na yun ta sa haya sa patay lawas sa biktima Attorney Ropil, no? Nga, pila na yung edad aning patay, gani? 82, magiging siya. 82, no? So, pag-recap gamay, Attorney Ropil, alang sa ato mga suking digpaminaw, alas 10 sa kabuntagon, giingon nga nahitabo ang maong insidente apan naabot sa kapulisan ang report nga dunay patay na diha sa Purok Dao. O saan ni pag-pronounce? Purok Dao? Purok Dao. Purok Dao. Diri sa barangay Basak, lungsod sa Badyan. Bukid na ni siya, Attorney Ropil, no? So, gikan ka sa Badyan proper, dunay iskina diha sa sudlunon, imo na siyang sudlon kanang barangay Taytay, no? O niya, kining crime scene, bukid pa yun eh. Kaya is, mulagbas pa man ka sa barangay Taytay, kining barangay Basak sa Purok Dao. So, wala yung sakyanan makasunod dito, except sa motor o tao na magbaktas. Yan, mulabang pa yung kaog sa pa, Attorney Ropil, naanahimutan kining lugar na dito makita, magbuyod kining patayang lawas ni tatay ni Misyo Lebron, 82 anyos, napa ni siya ay Paris, Japan, Attorney Ropil, musag mga idadiran, mag-uuma ni sila. O niya, suspect, kini si Climaco Lebron, 43 anyos po, no? O na live-in partner. Ato niyong i-imbestigaran, kaya pagkakuha na ito ay nahitabua, medyo ang polis, wak pa kayo mo burak o hatag o informasyon sa tinuray nga motibo, no? Og unsa ka tinuod ba ito, gibunalag kahoy, nga mo hinungdan sa kamatayon nining tatay ni Misyo, no? So, kini iyang baol, mauni ang lugar din dito siya mapag ngawa na maglihok. Layo kayo ni gikan sa iyang Pinoyanan, kay separate naman ni, nga barangay pod, kay ning ilang Pinoyanan sa barangay Taytay. O niya, kini iyang baol, naanin na himutang sa sunod nga barangay, una ni unang maagian og gikan ka sa lungsod Propers Badyan, una nimo maagian ang ilang barangay sa Taytay. Pero kini iyang baol dito na ni nasakop sa barangay Basak, kini gitawag og Purok Dao. Bukid na siya kay mulusad naman ka sa ubos, ulabang kag sapa, unya mo bye-bye ka sa padung sa kabukiran.
2: So Paul, ang crime scene, Paul, ang crime scene Purok Dao, barangay Basak Badyan.
4: Oh,
2: ang crime scene.
4: Oh, kana makita niya sa tong picture nga na ay police unya nagligdas ning patayng lawas ni kuan mao nang dapita diha attorney Rupin kada atong ginganlan. So gikan sa crime scene ni aray din ta sa iya yung balay no. Kay naa diri gihaya ron ang patayng lawas.
2: Asa dapita sa mga sitio na iyang balay?
4: Kuan ni diri attorney Rupin. Unsa di mo nga sitio diri? Purok 5 ang barangay Taytay attorney Rupel along the road rani along sa Dublin rani sa ilang barangay road no ang ilang balay attorney Rupel unya si
2: so ang crime scene Paul lahi nga to sa bukid ang iyang baol ni iyang umahan to sa bukid sa barangay Basak unya ang ilang balay na sa Taytay
4: na sa Taytay
2: katong iyang anak taga asa naman to katos Christian aw si Libron Climaco Libron.
4: So, mo ni ato ipangutan na ro ni Nanay Damian at Damiana no. Nanay Damiana, pila na imong edad nay?
5: 24 sir.
4: Pila apo na ninyo?
5: 29 sir.
4: Pila may anak ninyong tatay ni Miss Yun?
5: Sir, pero walo na lang ang buhi, walo na.
4: Walo na lang ang buhi. Ning walo nga buhi nang aminyo na ni tananay.
5: Inyo na tanan sir.
4: Si Attorney Rupil ha sa DYHP ato ning station manager sa DYHP ay pangutana nimo. Nay sa itabo sa imong pares si tatay ni Misyo Attorney Rupel go ahead.
2: Hello nay. Among pasubo nay ha sa nahitabo in taon ni tatay nay. Unsa man ang hitabo agid nay? Pwede man mahibaw nga nganong na unsa ni nag-away na sa adan tatay o sa imong anak or unsa man hitabo agid ni?
5: Wala man gyud ni kalibutan nga sir kay kanang akong pares na to naadto na dito amo ang uma sa tapon sa Basak na. Ama ni Uma dito, na ato na siya Lunes, pagka Martes, kaya magpasakada siya Lubi, sir, kay sakuno naman ang Lubi. Niya, o may kalibukan na naging hitabua, o wala pa itong nagsakada Lubi, nakakita anak nga, di ato akong anak nga, di kamay na akong bana, di kamay paingon sa ubos, o ay kalibukan ang nagsakada Lubi, nga giunsa ang akong bana sa akong anak. Pagka kanaog na sa nagsakadag lugi ang gisusi, wala naman yung tao kinabuhi ang akong bana kay ipatay na mas akong anak niya. Wala na po diya butis among manalakag lugi ang nagpatay na akong anak na wala na po diya. Maunay nakasaksi ng nagsakadag lugi ani, sir.
2: Mm.
5: Wala niya kalimutan o wala pa niya nagsakadag lugi.
2: Oo. Unsa man ang imong anak, asa naman siya nagpuyo karon?
5: Niya din sa Taytay.
2: Taytay. Aso, saman, usala mo kabalay o lahi siya balay?
5: Galay na sila balay siya kay naman siya pamilya ang tulupong kabuo. Akong anak niya din sa dapit sa Purok Diyos na ila dapit sa ibabaw aning Taytay. Purok Diyos na sila. Akong anak na duha. Silingan na sila balay. Duha na ko kaanak. Babae ng usa si Guilherme. Kanas Makoy. Dukor kay sa lagbalay munang ako di man ko diri ring balay akong anak ning bag-ong nahuman wa uni kalibutan anak nga itabo og dili patong nagsakadag lubi nang pabalo namo nga akong pares wala na kuno kay giguyog anang akong anak kasi makoy gidalas ubos pag ako niya patay naman sir sa nagsakag lubi
2: sus Ginoo ko
5: kay nagpabalo namo dili
2: ikapila man imong anak ni Climaco.
5: Ikapito.
2: Ikapito. So, pamilyado na ni Climaco, dunay
5: pamilyado, ginasya sir. Tuloy ang pamilya.
2: Tuloy ang pamilya?
5: Oo.
2: Uy, pila man kabuk iyang anak?
5: Tulo ng iyang pamilya, karun sa ikaduhan iyang asawa. Sa unang asawa, sa pagkahitabo po niya sa una, duhay iyang anak.
2: So, sa unang asawa, duhay anak. Ikaduhang asawa, pila anak?
5: Tulo.
2: Tulo. Ang karun iyang asawa karun?
5: Naayin tao silang kaugali mo.
2: Nasa anak ka na karong yang asawa kini karon?
5: Naaron sa ilang balay in taong naitulon nilang pamilya.
2: Oh. Okay. Usa may trabaho ning imong anak nga si Climaco?
5: Driver ra sa tricycle sir, kay na siya ikaw galing ng tricycle.
2: Hmm. Usa may kinaiya ining tinuod ni nga nakapatay na ni imong anak sa una?
5: Tinuod gyud na sir kay kana siya usay hinungdan na niyang na usob na iyang buot pud. Nakapatay siya kay wa na may siya maimpinsada. Kana siya gipa kapag ka, usog siya yung buot, amo na siyang ipahipos siya, kay, kuan man, nahadlukwig, nagang ipatya niya, amo na siyang ipapiriso, man na siya, rungadumot siyang amahan, hinumduman niya, na, ang gibuhat sa, yung amahan niyang, na, makaulaw niyang ipapiriso siya sa una.
2: Oh.
5: Yan ayun, nagubayan to namong nauli-ulian siya, nakapatay po hinun siya, kagatala yung na, naanak niya sa mua, maunang napiriso siya.
2: Kapila naman na kapatay mong anak?
5: Ikaduha na rin siya, yung amahan niyang ipatay. Ikaduha na.
2: Ikaduha? Katong sa una niyang ipatay, kinsa man to yung ipatay sa una?
5: Silinga, tagatala yung puto sir, maganaan sa mo ah.
2: Nga naman yung anak, putungo ni siya?
5: Kung anak sir, siya mo nagawin, tingali siya sa una sa pagtrabaho niya sir, dahil kay pag-uli niyang ikasrabaho, nausog man ang iyang buot. Sa una, pagi sa pag-graduate niya sa high school, anak. Nanarabaw siya sa siyudad. Pag-uli niya, among namatik na nga nga nung wak naman siya maintinsada. Nantong niya, gauminto iyang kaisog, among ipahipos.
2: Oh. Unsa man yung adik-adik ni mong anak o naunsa man yung nadaot lang yung utok?
5: Nadaot yun na kay ang istorya itong nauli-ulian siya nga kuan puno siya sir sa iyang mga kaubas trabaho. Gipugos siya pasuyok siya mo.
2: Ah, so mo lagi adik-adik din ang anak din mo, kumaohon.
5: Oo, itong isabu agin niya nga, gikas na baho nga nausok yung buot.
2: Hmm. O sa may hinungdan nga iyang gipatay itong primero niyo, silingan na ito ninyo ang gipatay niya?
5: Nagatalayin to siya sir, mag-anahan po ito niya sa mga agod. Kay katong halap, ay na siya niya, magsuruigin na siya sa mga adapit, kay magisitahan siya. Amigo naman ang kana niya. Kanak yung halapa, may pagka, malito po nga siya, kawatan po nga siya. Muna yung nakuha na ng kung anak kay kawatan kay ang iyang maisawalo, gikawat po ng halapa.
2: Hmm.
5: Baon ang iyang itatay ito.
2: Okay. So, napriso siya, pinakatuig binin napriso?
5: Mula. Napriso katuig, 14 ba na?
2: 14 katuig napriso?
5: 14 niya.
2: Okay, napriso kay nakapatay, no?
5: Oo.
2: Katong imong ingon niya, inyong ipahipos, o sa to, inyo, kamo ba'y nagpapriso?
5: Walo ka tuwing sir, kay, kana siya, kanang iyarong na asawa, daan na niyang classmate niya sa grade 6, sa national sila, daan silang kaila. Kaya kanang iyang na asawa, ang amahan po na anak, nakapatay po, nagkaabot dito sila makoy sa prisuan. Kaya magduaw ng iyang asawa karong siyang amahan. Ya ang iyang amahan, daan pong amigo aning akong anak na si Climaco. Ya, dito na sila nagkasabot na sa kuan, prisuhan. Ang iyang uyab na niya nagwag sa una, nagkasinabot nga, bayaran kung siya ang iyang uyab. Muna siyang nakagawa, sir.
2: Okay, so napriso siya kay nakapatay. Unsa man to yung mag-iingon niya, kamo po nagpapriso niya, inyong ipahipos?
5: Unsa sir?
2: Nasuko man ka ni si Climaco sa imong bana kay nagdumot kay ipapriso. Unsa man po itong kasuha?
5: Taunang pagkaita mo niya, nagdumot siya niya. Karoon mo lang na usog na po ng yung buot na unsa na nang lawa na may pinsada po na aroon na suol, inumduman niya nga ang iyang kalagot siyang amahan nga sa unang pagkaulawan siyang ipadakop siya.
2: Unsa may kaso niya sa unang ipadakop sa iyang amahan?
5: Ati-pati po man siya namo kay magaling magsuroy, wa na may maintinsada, muna among ipahipos to siya, muna nasuko siya kay iyang amahan, nagdumot siya kay pagkaulawan siya siyang amahan. Nga nahulian na muntan na siya, karoon na suon na po na iyang buog, nahinumduman niya.
2: Oh, aso doon ay problema sa iyong utok ganun siya, muna inyong ipahipos?
5: Oh, mao na siya.
2: Kanang gingon nga inyong gipahipos, unsa man human na siya na priso kay nakapatay siya or wa pa ni siya mapriso sa una?
5: Wala pa siya makapatay, sir. Ah.
2: Okay, so wapas na magkapatay, kamo mismo sa pamilya, inyong gipahipos kay nakuyawan mo sa iyang kainit o gulo or daghan o ga... Oo. Oh. Unsa man yun sa mga pagpamaagin ninyo nga gipahipos, inyong gipapriso?
5: Isa, sir?
2: Gipapriso to ninyo, kamong pamilya mo yung nag-decide niya ipapriso, ipahipos?
5: Oo, nagkapatay din siya, sir. Maong gipapriso na namo siya.
2: Sige.
5: Tagtungod na ipakuan din siya, papiriso din siya, tagtungod at umipatay niya.
2: Oo, kaya hindi alam ko kung ano mahibos ako masuko masasayon ang papa nga katong pagkapriso niya, tungod man kay nakapatay siya.
5: Oo.
2: Okay, sige.
5: Siya ganun mo siya, siyang amahan kay naulaw kuno siya, nga itahipo siya sa mga tanod sa una.
2: Okay. Sige na ha, gamay lang kayo na ha. Paul, palikog kwan na, kung sa'yo mga dugang kwan na, Paul. Standby sa kadali, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:43 na.
3: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bii maigmata sa buntan.
8: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang pala, ang iBerry, hindi ka mo

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
3: Ipanu

0: kondisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kondisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna may gala sa 8:47 na sa tumanuban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atong balikan gamay mga higala si Radyo Man Polaoro to karon sa may Taytay, Barangay Taytay Badyan, no? Labot ini may higalang usak amahan gi sus gi patay man sa kaugalingong anak mahigala, no? Atong bunal-bunalan sa kaugalingong anak. Atong balikan sa Radyo Man Polaoro sa dugang report o pag-interview sad ni nanay to adito karon sa kini ni ang ilang panimalay mga higala. Paul, unsa man tinuod to nga naanas lay kasukudaan sa una pa di ay nya karon sa man tinuod ni nga nasuko kay wa bahini sa halin sa lobby. Yeah, go ahead Paul.
5: Radyo Man, Attorney Rufiel, balik ta diri sa panimay sa biktima nga si Nimisio Libro, no? At umalikan si Nanay Damiana, na po diri ay ang mga apo, palibot na to diri, maupoy mo, o anak, maupoy mo, atag na tugtog ang update kay si Nanay Usay, hindi magkayo ka dungog, no? Mm. Doon ay mga report niya adapted, pero giklaro nila, Attorney Rufiel, anak yun di ay ni.
4: Anak
5: si
4: yun.
5: Si Kuan, kining suspect, no? Akong gi-recall ang ginugayon sa iyang pagkayabag ni Rufiel, wa pa'y live-in partner ay ni suspect dito sa Cagayan, kay dito manigi pa-eskwela, dito na nagsugod ay ni siya o kayabag. So dito pa lang ni ay nai sa Cagayan, batanon pa siya ato. Mga nag-eskwela pa siya dito sa Cagayan.
6: Okay, nakauman siya liring.
5: Oo.
6: Dayong, yung pa-eskwela siya siyang magulang dito sa Cagayan kay nanawag man siyang mo-eskwela siya. Gigastuan siya sa iyang magulang. Ya, kay ang iyang nausog mang iyang buot dito, naman sila kasabot. Kaya isog naman, ipakuha akong anak. Ipapauli.
5: Ito na may grado niya ato nga tayo.
6: Kalit siya siya. Pulis ang tayo kwaon.
5: First year.
6: Oo.
5: Pulis ang tayo ang kwaon. Pagkaya pag ipadaag balik diri sa Cebu.
6: Saan? Wa naman sila.
5: Ilang may edad ato niya na eh? Mga paintikapin lang. Ato lang yung nanak.
6: Anak, gina. Paintikapin, gina.
5: Anong ka naman niya nakabaton o live-in partner? Tagadiri ra po ni iyang live-in partner sa Batyan?
6: Tagadiri.
5: Tagabasak ra po.
6: Ang iyang, oo, tagabasak.
5: Gikan ato na eh, pag abot niya diri, wa na yun siya mutiwa sa biskwila.
6: Wala na. Wa na kay naminyo naman siya ato po.
5: So, unsa man, unsa may iyang kalingawa na lang ato mga panahon na magbaol siya. Magbaol siya.
6: Baol. Daga na siyang matanong-tanong mga lubi, sir. Mga iyang trabaho dito.
5: Unya, sa iyang pagpamaol, musul-suol siya po niyang sakit.
6: Inigsuol lagi mo nang among ipahipos siya.
5: Hmm. Isam to katinood nga gigaid, nagdol-dol siya?
6: Gigaid, ginagdol-dol, sir. Kaya,
5: ano man ito, napayulinti na dyan kayo?
6: Oo. Magaling man siyang
5: isog. Isog din yung kaysa.
6: Panguntraho naman niya.
5: Mm. So, natong gigapo siya, gihigot sa duldul.
6: Oo, gihigot na siya.
5: Niya, di na siya kailan ninyo.
6: Wala lagi siya, paing pinsada, sir. Di na siya.
7: Gigukod ni Amba ka sa balay na.
5: Oo, gigukod ka sa una na eh.
6: Gigukod, gigukod niya, nagkaamba.
5: Ano yung bit-bit niya pagkukod ni mo?
6: Marik, sir.
5: Ano, hait, hait.
6: Oo, hait doon. Kanang kalinis.
5: Oh.
6: Kalinis. Oo, oh, yan.
5: Bukod ka na eh.
6: Ang nakatabang na ko, ang nag-umapod sa sikbit sa among baol.
5: Dito to na itabo sa inyong baol.
6: Dito sa among baol.
5: Sa basak. Ay, dito pa man mo puyo, o pa man diri sa taytay.
6: Dito pa ni ato, sir. Kaya ulit ako pa po na siya.
5: So, mga 20 kapin pa edad ako.
6: Oo, oh, 20 kapin.
5: 15 taon ni mong daga na eh.
6: 15 taon. Taloy at ginawa ko, ihiap siya niya. Kaya nagpakitabang ko, di ako itag-es, gaumas. Sitbit na mo nga, tabangin ko, kay gigukod man ko niya siya. May undangan ko niya nga, di tabang ko silingan sa among baol.
5: Wato ni mo siya, kipapriso ato.
6: Oh, wala pa to siya.
5: Wala pa to. Wala lang. Inilom lang to ninyo. Iloom lang to ninyo. Ining nakasuway na siya preso, jud nay. Sa mga reklamo ninyo ni, oh, nakapatay na jud ni siya sa una.
6: Kanang napiriso ni siya, siya sir, nakapatay na gito siya.
5: Mm-hmm. So, diri na to, nakahimo na jud siya krimen. Mauna tong pagkaprisuhan niya. Diri ratos ba't yan?
6: Naabog dito sa kalunasan, sir.
5: Pag iyan paghitabo ba diris batyan
6: yan
5: sa ibabaw ri gapon oh sa ibabaw ri gapon so pilam to siya katuig ato na priso ma'am
8: wala katuig
5: so 9 years so 9 years niya nakagawas siya pag nibalik diri siya dapat yan
6: oh nabalik siya kay nakatala mo siya sabot nga magminyo sila katong iyahan uyab sa una.
5: So, kaming iyang libin ron.
6: Sa una.
5: Kagaslabot nila.
6: O, oh, sa una. Tagabasak iyang sa una ang kalibin.
5: Pero giniron iyang libin ba?
6: O, oh, tagabanigan.
5: Ah, tagabanigan. Pero tra sila po yun. Diri sa taytay.
6: Diri sa taytay, sir.
5: So, muna ni, ang gano'n mo nga ika, tulo na niyang babae sa kinabuhi.
6: Ikaduha.
5: Oh, so, duha ka babae sa iyang kinabuhi. Mauin ni Agi, no? Ni Agi siya kinabuhi.
4: Kana mga babae, Hanapol, mga taga-diha, Hanapol?
5: Mga, karon.
6: Tulo ng iyang anak ng pamilyang gagmay.
5: Tagabaran ng banghiga na niron iyang kapuyo.
6: Yan, sir.
5: Tagabaran ng bahay banghiga. Asa ganyan barangay bandigan? Ubos sa National Highway, tanong?
6: National Highway.
5: Ato ta National Highway, ang bandigan. Ay kini pabukit pa puning ila Attorney Rupil.
4: So Paul, mo sa manang mula sa Choy-Choy, Paul, maayo gitsula Paul kay laliman ka na nga bisa gigaid nas duldul god. Pero tulo man gyapon kabuk babay ang na nisugot Paul. So makaingo man sa tong
5: sa mani ko puhon jud ni imong bata.
6: Oh, buya buya nga siya
5: sa barog.
6: Barog yang na siya naman
5: dia. Oh, kuan ko no. Tisoy jud nga
4: bata. Choy-Choy, oh. Kay gigaid dus duldul Paul, pero bisa gigaid duldul da kami mosugot gyapon.
5: Unsa maka to maka-recall pa mo ato sa tutuigan na gait sa duldul. Ay, ba'y tikapin pa mag-uidad ato ato ni Rupil niya. 43 sam ni. Susuol.
9: Saka nag-dili na kay kausara siya na ate. Muna nga, permit niyang ma-remind siya yung utok nga. Kanang ganong ipadakop siya tanod. Ulaw kay siya ba'y masinkin na kay siya utok nga maulian na siya nga nag-uldoy siya.
5: Tungod.
9: Kala nga nung gingani ko. Kay mawala din siya sa passing yun. Mawala din yung sakto nga paminsan.
5: Pero katungkuan, gikan siya Cagayan ay ba? Ipapauli na kay medyo layabag na dito. Abuang na sa drugas dito. Wa ninyo to iparehab?
6: Wala ragi ate lang yun kung tunamo siya.
5: Iagakagak lang yun to ninyo. Yung nga, naagni sa suyup-suyup dito sa Cagayan. Why confirmation? Pero, oh, nisulti man siyang nanay. Nga, katilaw siya drugs-drugs dito. Sa ulitaw pa to. Sa
6: nag-ispoy na
5: siya. Oh, sumurag na, nakuan siya ba? Murag na, kalaan baka iyang utok ato nga tama. Unya, plus sa iya pinyong history diri Attorney Rupil nga nagait siya duldul, unya, mauna magbalik-balik na sa iyang utok. O sa pailaing away nila ni tatay niya?
6: Wala naman sir. Nagkalit man lang na siyang iyang iato dito.
5: So wala niyo rin sila personal nga kanang away yun.
6: Sir, ang iya lamang karong pamulong nga nagdumot siya siyang aman tungkol sa unang gibuhat na iyang mahal nga niya. Naulawan siya.
5: Oo, ito'y magbalik-balik na niya, Attorney Rupil.
4: Paul, katong ingon nga... Paul, katong nasuko siya kaya wabahini sa halin sa lubi. Unsa man na?
5: Unsa man ka tinuod na eh, nahalinan daw og yuta, unya wa siya.
4: Lubi.
5: Bahini.
6: Ay, dili. Kana si... Akong Paris, yung amahan, nagpasaka na glubi dito. Maigi ato dito sa mo asta po sa baol na mo. Nagpasaka na siya glubi niya. Lunis to, ato dito akong Paris. Pagka, Merkulis man dago na siya mo ato sa tapo. O, pag ato niya, gipasaka na ng glubi ni papa niya. Ang nagsaka, mo'y nakasaksi nga, naabot ko noon as makoy. Gikamay ko nun sa papa niya. Nung nagsakada, nakasaksi siya dito siya sa Asdobe, paglantaw niya.
5: Oh.
6: Gikamay ko nun ni Matun si papa niya.
5: Oh.
6: Naduol po rin ka, amahan, kayo ulay yung naunag usay tuyo siyang anak. Mo, nangiguyog ba ko nung ag nagsakada, glugi, gidala mas layo, o mas kalibutan nga, giunsa na.
5: So sa kuan attorney Rupil sa Plainview nakita sa police dili man binunalan. So meaning ato kurihan ang unang report na nga gibunal-bunalan og kahoy si tatay.
6: Ano ang naingon sa istorya anak niya o
5: ang inyong nakita sa son?
10: Ang investigator doctor kay Sharp Object ang kuan kon sa iyang kamatayan.
5: Apo ko na. Apo. So, unsa naman mo orasan na ibaw na gipatay ng tanay, tatay dito?
10: Nine kapinto.
5: So, liadto rin mo dito?
10: O, naadto kay...
5: Pag-abot
10: mo? Wala. Pag-abot sa akong mga igagaw kay patay na kuno si Lolo.
5: So, naabtan ka dito ang lawas?
10: Naabtan ka.
5: O, may nakita ka kahoy?
10: Wala. Ma.
5: Na maka...
10: Nangka.
5: Sanggot. Aside sa Egyptan sanggot. Wala ka.
10: Pagikan to siya ng guna.
5: So meaning, lain ang gigamit. O ato i-considerar nga, gitigba siya, wa siya bunal-bunal lady. Okay. Basi sa inyo nakita, slash one mo. Asa man napita siyang dawas?
10: Sa iyang ulo, Rajud, ang kuan, mga kamal. Ulo diri sa luyo diri ulo luyo sa
5: tangubo
10: dako diya dapit
5: dako kay iwa tumining gitigbas ya
10: tigbas siya
5: ato lang niya ipatubag sa suspect attorney Rupil kung kinsa ni niya pagpatay ang amahan ha kay ang unang report ani jud tribunal bunalag kahoy so morning nagimbestigar jud ta diri kay failure man ang atong police paghatag yun og full details ani pagkahitabo good ba maling atong team ni Ari yun para maklarify maklaro ang balita kay niingon sila nga uy di ba na paong balita wak mo na bunal-bunal ikot so gitigbas yun eh ini siya
10: gitigbas yun sir mo may investigate sa doctor nga kanang gitigbas yun siya kay limpyo kayo iyang lawas wala si sinumbagan wala si mga punong gitigbas yun siya limpyo man kuno kayo ang kamad.
5: Pero doon lang ba'y nakakita ni sa anak nga ni Bia dayon dito sa lugar na siya may nasuspek?
10: Natural yung nagsakaog lubi, sir.
5: Sila, saan man to?
10: Motong gangalan ang paterno.
5: Silingan dito?
10: Silingan nila dito po.
5: Bukid, no?
10: Bukid.
5: So doon ay witness attorney Rupil morning suspect yun ang anak, no?
4: Mm-hmm.
5: Yun sa man pag-abot sa anak dito, gauna dito daan niya, kay nanamaka din dili siya, puyo.
10: Nanguna
5: na dito. So, sa may panangit sa iyang live-in suspect, mangahoy.
6: Mangahoy
5: siya.
6: Mangahoy.
5: Mangahoy panangit niya.
6: Pag-uli siya yung...
5: So, doon na dito yung plano, nga iyan ang patyo niya.
6: Pero huwag niyong kalimutan ng asawa siya. Pag-abot sa anarong akong anak si Makoy, pag-abot ko pa na mong asawa, o naman kong istorya, huwag niyong sulti nga taong sa siya dito. Wala lang yun. O sila'y kalimutan, anak, pag-abot ni Makoy. Yan na sila makuan nga gig. Dakop na sa matis mga pulis.
5: Pulis, kaya naaman sa witness, nagtudlo nga mo'y nagpatay. Pero dili nito maong, nagibunal-bunalag kahoy. Kung dili, yan sa man, pagkadakupa, na-recover ko na ang hait.
10: Kanang inimpiyo man ko na ang, ay wala, wala bilabay ang kanang pinote. Para gitaguan niya, sir.
5: Huwag yun niya itugas pulis.
10: Kaya ang unang storya, kaya yung gilabay, gibilin, daghan man siya lay-lay.
5: Nawa d'yo ma-recover sa pulista.
10: Wala, Jun.
5: Okay, daghan man siya lay-lay. Naman siya istorya, no? Oo. Wala niya siya? Karong. Oo, lay-lay na. Daghanig apo si nanay. Pila to? 29?
6: Sir, akong sungkod.
5: Ang sungkod is city. Pila na kayo mo ida din?
6: 84, sir.
5: Sila, no? Na sinistatay o wala lang patya. Mulahutay pagyod di ay mo nay no sa ilang edad ligon pagyod sila attorney Rupil kay waman mo waman sila mga balatian o kay kining gikas balay magpaktas mo doon sa paol so grabbing exercise ni tatay ni Miss Yu o niya kuan usa ka sa anak no ari pwede ka diritay pwede ka padool diri gamay para makita ka sa kuan sa atong kamera no ikapila man kang anak ni lang nanay. Ito yan na ito
11: Milton.
5: Inisikuan ba? Kining suspect na ito, Rol. O sabay sa iyo yung pag-describe, ano ikaw sa ito yung pagka-nayabag-yabag
11: naman? Kana dyan siya, sir. Kana mo yabag siya, dili ni kabantay, di ni kahima. Kabantay nga mo suol siya yung kayabag. Kay hindi ko siya mayabag, tarong man siya kayong ka-istorya ni mo.
5: Sa mga urasa, sa mga adlaw, sa agad siya mo musuol ba? Nang di siya kaon?
11: Wala ginasit. Hindi man po na iyon nga siya kaon, sir, kay na magini makaon, kay mag-drive na siya tricycle, mama na yung panginabuhi.
5: So gawa sa iyang pagbaol-baol at pag-uli niya, nay, ni, kisa may nagpalitan niya yung tricycle?
11: Si Arasad.
5: Pag yan ang kita sa iyang baol-baol.
11: Partner, dili, sa nang iyang lead-in partner karon.
5: Someday, someday trabaho po na niya lead-in.
11: Naman ay trabaho sa una kung sa Cebu, Dias Mandawi. Dora department store, masiguro daw ganun.
5: Nakatigom-tigom sila. So, naka...
11: Ay, nagpagawas niya sa preso, sir, yung gibayaran tong tagtungod sa unang gipatay niya.
5: So, pag-isitol niya.
11: Pag-isitol ba? Itong nakagawas.
5: Isa ito magpatay, gidunggap.
11: Gidunggap sa niya?
5: Gidunggap na ito niya.
11: Timing sa itong nayabag po niyang utok at itong higayuna.
5: So ni Sol to, potong iyang nahimo ang krimen. As dilansak. Yan na ito, huwag mo maka plano, huwag mabot siya muna-una. Sir nga, ato siguro ni Pairiha po, nagsipuyaw manig. So, magsul-sul ba?
11: Okay, na ato pagita po ato, na preso man to siya. Niya, hanto na at tanto siya man 9 years kaya di namin kita ito na mo pag-awason. Kaya hanto pag nga kanang sakit niya musulso o Jod. Karon kay nanawag siya na siya panawag pagkiluoy siya nga magawa siya kay nagmahay na siya yung gibuhat. On niya kay nanda dyan siya kasabot ito kanang yung living partner on nga mutabang niya para makagawa siya. Kay para bayaran na lang itong tagtungod ba sa yung dipatay sa una. Motong akong ginigusit ang pamilya nga patay na magad ilang kaliwat. Bayaran na lamang sila kung masugot. Masugot man sa sila kay disod po sila kayo sa pag ato natin o hearing sa barili. Mag-disod po sila pamiti. Asol po. Moto nga, nakagawa siya. Nga, pagawa siya, nag-live sila sa Mandawi, Anton nga, nangunguli sila dire. Balit sila tricycle, nagtukot sila balay diya.
5: Sa Nayuta, ila?
11: O, oh, sa Amoa, ginang Yuta. Sa Amoa ng Sulundon ba? Sa Kampapa, o. Oh.
5: Doon
11: siya diyan ang balay.
5: Subok kay panlulungo, no? Piting, wao tayo sakit tatay, digon kayo niya, iyang kagol inyong iksuon, mawag kayo mukuan.
11: Walang yun dilabti niya, bisan pag mga 5 years gan karon, ganas papa, di pag ginamamatay. Kay, wala mo sa dibating sakit, di siya high blood, ang dipensya raman niya, kanarang pandungog. Na kadaad lang na ba kani di ay dapat yaman ng mga tanong-tanong.
5: Wato ninyo maadag sa Southern Islands at ulit pagsikaping na unsa yun yung utok sa atong
11: kami may kontrahon sir kay wa man sa sakit ta. Di magit siya patambal. Di magit siya mukuyog.
4: Okay Paul, gamay lang Paul. Gamay lang Paul, ato malikan kay Tatod Paul. Standby Paul, ato si padangat na pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Atong takna alas 9:04 na.
12: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: radyo man po lauro una sbadyan laylayo ni lang biyahe may gala pero sa unta mga amahan mga kaigalanggi patay man sa kaguling anak Ginoo ko. Kini nga portion mga kaigalan tod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sabar relibuhan ang sakit tod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay, at balikan sa Lajiman Paul Lauro live and direct mahigala gikan sa Barangay Taytay, Lungsod sa Badyan. Yes, Paul?
1: DYHP. Aha! RML Report.
0: Okay, Paul?
2: Yes, Attorney Rupil.
0: Okay, go ahead.
2: Yes, Attorney Rupil.
0: Yes, go ahead, Paul.
2: Ilang parimahin no, sa Barangay Taytay. Usa sa mga apo, Attorney Rupil, ato ning hinabion kay dako nila pagtuo, kay naam din naghatag aniniyag ka ng gahong-gahong Attorney Rupil ba?
0: Uy!
2: Unya, dako nilang pagtuo nga, wani katuman bata kay dini pa di ay, before nilang kagayan, naan na dahil nabantayan na nila ning batasan aniniyag. Makoy may angga ni niya, no? Arelatas angga niya, Makoy.
0: Hmm.
2: Kaya medyo kuan ka ng permirong gigapos niya, Atty. Rupil, gikadinahan, nakabadbad man.
0: Uy!
2: Ari sa Inday. Sa tingani mo, ma'am, usanis mga apo, Atty. Rupil?
3: Yayang.
2: Usama sa imong nahibawaan, ani, tinuotong ipakita kaniya nga ang outlet sa kurinti, gituslo kaya yung kamot, unya, wa siya makurinti?
3: Oo, tinood yun na sir, munay ako ang nahinumduman dyan, elementary days pa ko ato.
2: Nanagod din siya ng yam-yam-yam-yam, ha?
3: Nanagod na siya, ano sir, kay sa una, magsuol na siya niya. Puhutan, manggo na siya sir, basta makuan, makaduol namin niya, basta nakuan na siya niya. Mga siya, nakakoy kuan, na siya yung mga book, nga among tanahon. So, yung lo, lisuda ni basahon niyo, ni siya na, oh, mauna siya yung siging yaw-yaw, tagakadlawon. Makabantay mo niya.
2: Magnilatin siya?
3: Magdilatin siya, sir. Nanapoy time nga, kanang magsurya mi, ay tubangod mi niyag dilatin. Mm-hmm. O niya mo, to nakana mi niya nga basin, wala dyan niya nakuan, na nakaya ba sa iyahang uto, kay something makaingana, yun kay, di man dyan mi, manakasulay ko siya drug before, pero dili dyan mi kayo, totally dyan nga, agri nga, adik-adik yun siya kay, grabe yun na siya, kabuutan ba yun, kilumun. Munang, usa sa siguro na sa iyahang magkuan na maglibog kay ana sila po ang uban nga dapat ang katude nga mga basahon niya dili to i paanod
2: kay
3: di paanod bang gusto sa kanal nila ni Lulo kay mao daw daghan pong istorya nga sige i let go na kuno na ipaanod sa kanal kay para di na kuno mo suol siya
2: nya katuya nga bakabak nakitaan pa to ninyo.
3: Wala na to sir kay naputol lagi to naputol to siya sir kay katong mga gapos-gapuson gapos-gapuson to siya. Igapos niya ba murang magmukuan jud siya nga di siya pagapos mo na naputol to siya niya. Moto nga ang kato na lang mga libro niya giputos og plastic. Pagka gapos niya diri nga time, gidaydali nila kuha ni Lula to sa iyang bag, gipangita sa iyang bag, kuha jud to. Niya moto nga gipaanod sa kanal which is dili day na siya pwede kay i-surrender jud ay na siya sa pari baron para
2: man. Kung ang butang punto nga sa ospital sa mental. Di ninyo madda kay mag-wild siya.
3: Mag-wild siya, sir. Mag-kuan jud kay dili jud kanang di jud siya magpagunit nga luoy kay siya sanan kay muikyas jud siya nga kisi-kisi jud siya nga mauna siya nga maang mga tanod gani kay magpat oh gukdo na siya mga tanod kay makabuhi jud siya oh nya natoy time pod nga napusasan na jud siya nakuha siya sa mga tanod matingala mi makabuhi siya. Mga gikuan siya, gikadinahan pa kayo siya, na matangtang giunsa niya niya, na siya yaw-yawon. Murag kuan niya, yun. Murag something ingana, yun, sir, nga. Kanayang mga Latin, nga wala puro na kuan. Kaya
2: kumbinsido mo, ma'am, nga, kani ang mga, sabak sa abak-abak niya, mga
3: kuan. Oo, wala niya na, natumani yun siguro, sir, kay kuan man, mo mang kuno na, mga storya nila, nga makadaot yun daw na sa uto, kay dili man jud mi kumbinsido sir kung nakasulay siya sa bu murag dili pud siya jud ingon nga totally addict jud siya nga addict jud siya kay karon kay mag

0: yung bay na siya mumata sir no, mag-andam na siya sa mga anak, usa gyud na siya mulakaw sa ilang balay, nakapakaon na siya sa mga anak, usa na siya mo biyahe sa tricycle niya nya iguman pud mag una-una sa na siya sa oras para ting paniudto kay nakatrabaho po na siya direk pinta last time kay igpaniudto sir mo uli gyud na siya mga isang sud andere kay free man sila kaon dere ig magtrabaho magdad-an gyud na niya iyang pamilya sir mo nang karon lang jud ang iyahang murag na stressan ana niya basag na ana siya ma-stressan sir ma murag something mo sab iyahang una una
1: uma niya mahimo ang krimen ba ni uli ni siya balay og naglaro-laro pre siya lain lugar
0: uli jud siya dritso ni uli siya dritso sir kay
1: kay na siya apasas pulis
0: oo kay pagkahitabo ana nagsunod dayon mi nagmotor mi kami tulo sa kong ate dito kay giadto na mo si lolo kay na may rescue siya may ni kuan kanang nagpat nanawag sa rescue gisunda na mo nya muto nga paghuman na naingon na sila nga naana dito mo balik na kanang ipotos na daw si lolo dadto na sa kuan naguna na lang mi diri muto nga ni agi mi sa ilang balay nakita na ko na mo siya pag agi na mo nga padong siya musaka siya ang tricycle wala mo ra lagway na hitabo
1: pagapos pulis sumawa ni siya musukol yun sa manis siya pagdakop sa pulis gi
0: ni Soren ni gi diretso ra pud niya ana iyang kamot
1: oh kabalo dayon siya
0: nagpapusa siya dayon
1: meaning
0: accepted yun niya iyang sala
1: iya jung gi voluntaryo na lang
0: oh wala jud siya nagkuan-kuan nga wala siya nagpatay ni diretso ra siya pag ayo sa pulis ni diretso ra pud siya ana iyang kamot
1: nagpapusa
0: dayon siya
1: wala na siya daga istorya
0: wala na siya dagang storya mao na dayon to nga mao mangud sir kanang nangay na siya pasaylo na mo kay pagabot sa police station through video call na lang amo ang kuan niya nya si Lula nom to gidala na siya didto silang duha kay
1: nanay wa siya mag storya personal
0: gihalog gali ni Lula didto pagabot sa kay anak ba ya o gihalog niya nganong nabuhat ni mo papa
1: o pag niya na pag ingon nimo ngano imo magpatay si papa nimo
2: wala man kuno siya si magkaaguan sa gibuhat ni papa niya sa una
1: amo
2: na inom duman sir.
1: Ang mga na magbalik-balik.
0: Basta musul yang utok sir kanang mga sayop nga ay kanang nagsakit sa iyang kuan ba, di ganyan malimtan. Kanang gipapusa siya ni Lulu, gipakuan siya, gipadakop siya mga tanod kay pakaulaw po nung kay siyang part. Muna nga kung maulian na iyang utok, mabalik na iyang normal nga panguna-una, kaulaw kaayo to, nga na iyang ato to, ana ba?
1: Ano? Yeah. Sa may hukom ninyo.
3: Papriso gin lang. Papriso gin.
2: Saan man sir, bisag anak, kinanak ko sir, pag nabay balaod sir, magkapatay, nabay balaod, may puso magin sir. Mauna, akong mga anak, ang desisyon is, akong mga anak, magulang niya, ipahipos si kuno na sir. Di na kuno na, sintensyahan.
1: Why pong nigawas yung papa, nahing yan, ang ayok pasaylo nga, papasaylo, alam ko ma, ay lang taong ko ipapristo.
2: Ang pag-sigar dito, nga siya pasaylo siyang mga isubuon, nga, buhang niyo siya siya nga din na lang kununta siya kasuhan, kaya na iyang pamilya. Muna yeah. Iyang siya.
1: Pero nakahukom na yun, buong nga, ipapristo na
2: mas akong mga anak siya, hindi na manggigid ko.
1: Kaya may desisyon lang po daw yung mga anak.
2: O, magi-desisyon kong mga anak, kasi na ginamay pag-ason, ama, kaya sa amang mupatay mag-mga isuon na.
1: Oo, na, no? So, mas mayo na mas mayo mang maipos na sa siya kay o gawas nun siya pirmi basig na ana sa ilang krimen.
3: Kuya Paul, makapatay pag mga igsoon, makapatay sila niyan, maamong pa ng uban noon.
0: With something ana just sir kay sa una pa lang katong nagsuol-suol siya iya mang gip oh dili ra man si lolo yang gidumta na pud apil ko gani siya iya igsuon nya akong papa nga ikuan isunod okay kanang si papa gud sa una sir tagbangod siya so murag nahinumdong dyan niya nga, si Papa mo yun yung nag-ulo sa mga tanod na padakpon siya, kana mga yung anak mo na, giapil po na niya sa iyang gilumtan. Niya, isunod daw niya ka na, patapinsan ka na siya. Oo, oh, okay. Siyempre, tuol ba niya sir, mangisog siya, kung dili siya madalag alam-alam, makakitan dyan siya, istorya. So, oh, yan na din ang ikuan, isunod siya ang ito.
1: So, Atty. Rupil, usanis mga apo, atogi, hinapi Attorney Rupil kasi doon na kay mo ang pangutanan.
3: Okay. So, sige, Paul, okay na to, Paul, no? Nga mga pangutanan ni mo, Paul.
1: Okay, Attorney Rupil, no? Nga, mutingog raman noon to si McCoy, no? O istorya raman, kaya naulian naman siya, no? Dili naman siya, iyon bayolinti siya, una-una. Kasi may nabi ras po to, tataod ro ni Dijin, kaya ito si Dijin sa police station. So,
3: oh, Paul, gamay na, Paul. Kanang katong Latin-Latin ngayang ikonan, daghan mo ko sa mga bariyo, gudan, eh? Nga, Napos sa amo ang gigaits duldul tungod anang Latin-Latin. Nakikita ka murag librito nga gamay? Or unsa may
1: Attorney Ropel, pero unsa may istorya, ma'am? Nakakita ka na?
0: Unsa man sir?
1: Ana iya Latin-Latin?
0: Oh, kakita mi kay
1: sa mga asa librito gamay.
0: Oo,
1: libro gamay.
0: Oo, naa. Naa jud. Mo man iyang basahon kay usay. Yo, ma'am, curious kay mi ba kay elementary days pagod mi. Unsa man ni ganang siya kanang Latin? Insya na. Naa diri kanang tudlo-tudloan mi niya sa una, kunay dili mi kasab.
1: Unsa kunay naa dito?
0: Kuan kuno na kanang mo ihat okay na sila niya mo ana man siya sir nga mao ni ang aka nang nagkuan kuno magpakuan niya murag ani murag kanang murag makaisog niya kanang makakuan niya nga di siya madaog-daog oh niya kanang murag self defense kuno niya murag nga ana ba
1: kasi kay Scott kan di siya madutlag bala makublan siya kawa siya kalit
0: kuno mga panulay kanang oh, mo panalipod niya. Walay mo kuan niya, manghilabot nga mga tao ko no.
1: Mga daotang tao, hilabot niya.
0: Di kahilabot niya.
1: Oh, siya Miss Good, hindi kumudutlag pala ni. Katugi pa kita. Kangaw, di siya makurintian.
0: Oh, kato. Oh, ngig, kuan siya kayo tungulo, nasak yun mi. Oh, gitusok niya ang kuan na mo niya. Kirig-kirig siya, siya awa. Wala ko na kuan no. Wala ko na unsa. Lang ko na, mga na sa niso na, lang, power among kuan, among yuyo, kayuyo man ang tawag anak niya. Kay ana mo na siya kumuha sa
1: oh
0: ana na siya diha naka nagapos na siya diha gyud sa amo nga kuan as in isog guys siya kawayan pa to among salog elementary pa mi ato
1: Tony Ropel.
3: Okay, sige Paul, sige Paul, librito lagi na Paul, Latin-Latin Paul.
0: Oh, Latin-Latin jud na siya kanot sa libro niya gamay. Di potos yun na niya plastic niya. Di yun na niya ibiya, na yun na si hambag.
3: Nagsimbahan ba po na iyong imong yoyo?
0: Musa sir?
3: Musimba ba saan siya?
0: Musimba na siya yoyo sa una lang. Ilang pamilya. Oh, pamilya. Musimba ba yan na siya sir?
3: Pero dili musimba kada Domingo.
0: Jo, dili pod.
3: Dili pod.
0: Kayo, layo mangod kaayo, bukid baya. Tuyoon jud kaayo sa tanan kung muarig yun diri. Dili na lang pareha karon nga sayo na kayo kay nanay magi ag motor.
3: So kanus aman last time nakakita ka nga ni Simba na siya?
0: Wala na jud ay dugay na jud kayo sir murag kuan pala dugay na kay na siya ni Simba la no. Dugay na kayo sir oy kay gikan sa syudad man pud gud mi bago lang mi naguli dire.
3: So hinumdum ka elementary pa ka to panahon na nga nakakita ka nga ni Simba siya?
0: Oh mga ingana jud sir.
3: Oh. Kanang pista na sa inyo, di sa musimba, ato sa pista.
0: Dili sir kay, sukad nga na hitabo na nga mag-usul-suul siya, murag maulaw na yun siya mag, kanang mag-family gathering me, siya ang wala, kay murag maulaw ko rin siya sa kaugalingon ba, kay ang mga tao, kay ba ba yun, kung sa naunsa siya. Murag maulaw siya, like pag last time the day, blessing sa balay, kaninga balay, gihayaan sa kong lolo, siya rapod ang wala. Yan, yan siya nga. Busy daw siya, na siya gibuhat sa balay. Murag something, maulaw guro siya baghagdagang tao.
3: Hmm. Kapila mo na siya gigaits, Dol-Dol?
0: Dagho na lang, no? Murag kapila na siya? Murag kaupat?
3: Kaupat.
0: Katulo?
3: Ah, sumusul-suol din eh, musul-suol?
0: Oo. Kay, mo na lang yun ang buhaton. Kay, naman po ka ng, namay Dol-Dol dito sa balay niya. Daghan man po muingon nga. Oo, niya. Panod ang mukuan niya, muhipos niya.
3: Sige. Okay, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat.
1: So, mga ito, Attorney Ropel, sa ito mga apo ni nanay, no? 29, kabuk apo. Kung niya sa tuhod, DC City, apos tuhod. Muna yung ilang kuan diri sa ilang lugar, pamilya nila, Attorney Ropel, sa barangay Taytay, sa lungsod sa Badyan, di apadiri. Ano sa man din ilubong si tatay? Ano sa ni ilubong tatay? Ano sa ni ilubong tatay dai? Ay. Ano sa 14? Ah, sa 14. Ay lubong nila sa 14 Attorney Ropel. So gikan diri sa panimay mismo sa amahang biktima. Uban ni Speed Pilot JC Sumampo ako yung radio man po Lauro DYHP Tatak RMN.
3: Salamat po Lauro sa imong report samtang di pa tawo balik sa mga eskutanan sa Senado. Ato hinabion sa ang suspect kato nakapatay mahigala to akalon sa kasamang Jane Galliardo sa police station ato kaon na report humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:25 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Charm
11: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Mmm, smells good.
9: Tikman natin.
12: Sarap! Yummy!
13: Everest Refrigerators.
12: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
9: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
16: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
20: Atong attack na Miguel Asunibi Media na sa ato babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Atong tagapagtagad Miguel live and direct gikan sa Badyan Police Station. Takaroon Miguel as kasama ang Jane Gallardo. Aron atong subayon mga kagalaan. Kumusta man? Kining suspect mahigala nga Moss McCoy, ha? Kining si Climaco Libron, ato sa tagapagtagad mahigala. Kining nga portion, hatod ka na to sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang said liniment oil nga may muhatag o kahupayan sa atong pait nga mga balatian. Sama ining pamaol, panauhot, arthritis, mga piang-piang, makatul-katul sa panit, bili-bili, hubag-hubag, buni, mga pinakanas gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaat. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o gipunapod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
19: Straight to the point.
20: Unsa may hinungdan yun aning tawhan na nga naman ang iyang gipatay ang iyang kaugalingong amahan. Matod pa na nadaot ni sa drugs kaniya to, apan ang iyang usas sa mga apo po mga higala ni nanay, nga ato na interview karon, usas sa mga apo sa biktima, matod pa doon ay Latin-Latin sad. ato kunong kwa ona report una mahigala pero dunan ni background day kini adto mahigala nakapatay na ni kausa nya kini iyang amahan karon nga iyang gipatay ikaduhan na ni ato i-check sa Badyan Police Station na stulin niya karon si kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane?
0: DYHP Tata RMN Report.
1: Sa Radyo Man, Atty. Rufil, panimaus ang hinungdan nga nung napatay ni alias Makoy ang iyahang amahan, Atty. Rufil. Matod pa nga dugay na gid siya nga gaplano, Atty. Rufil, apan wala lang niya gipahalata nga duna na siya grabing kalagot sa iyahang amahan. Balimurag natipunog na gani, Atty. Rufil, matod sa iyahang pamahayag. Tungod kay matod pa, Atty. Rufil, sa atong nasairan na duna na ni siya nakaipon, ikaduhan na karon Atty. Rufil, matod pa ang una o kanang ikaduhan niya nga kapuyo ron Atty. Rufil, gituuhan niya kay nasa mga nadunggan nga istorya nagi kanagani margihilabtan meaning ayahang amahan Atty. Rufil. Niya dili siya ganahan nga mahitabo pa sa iyahang mga anak. Motong murag nagkuhan iya ang kalagot Atty. Rufil. So dugay na siyang dunay kalagot, dibdib lang yun niya kay naka-istorya man ni na to initially siya ato ni Rufil pag kinauna ni balibad siya pero ni hangi uta kay para madunggan na to yang bigani atong higayuna iyahara dining na agian ang iyahang amahan ato ni Rufil nya nakakita siya kahoy nga murag bukton na kung ma visualize lang nato ato ni Rufil inani kadako sa akong bukton ang gitukon sa kahoy nga iyahang nakitaan wala siya kay hinumdum kung unsa to nga klase nga kahoy iyahang gibit-bit og iyahang gihapak sa tangkugo sa iyahang papa Atty. Rufil katulo ka higayon na matod niya Atty. Rufil na hugyod nga gisalvage niya ang iyahang amahan kay iyahang maning gidyaan nanguta na taw ba siya na wala ba niya nakaw na huna nga dadon unta niya sa ospital basin matabang plano gid niya nga patyon Atty. Rufil. Plano gid niya kay tungod sa iyahang kalagot. Karon atong susihon, ato ang paminaon kadali ang iyahang hobby Atty. Rufil para po magikan gid niya. Sir, maayong buntag live sa Radyo DYHPR ng Cebu ug sa IFM. Kauban ato si Atty. Rufil banyo. Sir, so we love that ato.
20: Sige, Koy. Makoy. Makoy. Ah, makadungog ka, Koy. Oh. Sige, Paul. Pagutanan lang niyo, Paul. Jane, pagutanan niyo, Paul. O, Jane, mo lang bilisod sa kwan siguro, dungog.
1: Sir, Makoy, ang samang binigungan niya, nabuhat ano mo ang pagkatay sa inyong papa?
21: Ito, ninundan nila ito, abusan ng mayro. Sado kayo.
1: Abusado kayo, ano man, sir? Kula ka sa, di lang kita niya. Nila, ang samang
21: Ah, olor a la cosa.
22: ¿Qué tú vas?
21: Olor a la cosa.
22: Olor a la cosa.
2: ang dalawang unang sa uno at anong ano na ultimano ng papa. Ito ang ko ito yung bigisang pagbubungkuma din sa ubo.
20: Koy, Makoy. Makoy. Makabati ka na ko, Koy. Unya, unsa man tinuod nga wa ka nasuko ka kay wa ka bahini sa lubi? Alin?
21: Ako na din siya, pero kung magiging dapat kakada dito sa kuwan, wa mong dinay ko ang ba. Pagkara mong dinay ko ang bahin, ano mo namang maabot.
20: Oo. Samote na suka ni mo.
21: Oh, na lang punto na ako. Pag-arte na ko dito. Magulat nga sa kakarap ko siya. Pero dito po o dito ba? Mga tanong dito ba?
20: Oo. Pero unsa man ginasukan ni mo si mong papa?
21: Abusar mo dito siya mahal.
20: Abusar? Unsa man dito pag-abusar?
21: Basta grabe ka itong mga pangalan. Sali na na langit ng tanong.
20: Oo. Oh. Unya, kinini ang tinuod nga na drugs ka sa una?
21: Wala. Mungi po anak ko rin.
20: Kantong Latin-Latin, kamao ka mo Latin di ay. Ingo man to yung mong umangkon nga naakay Latin.
21: Wala mo ko ng Latin-Latin. Wala mo pa ako niya. Wala mo ko ano na baklapak.
20: Wala ka ng Latin-Latin. Nakahinomdom ka nga gigaig gas dol-dol?
21: Ako ka na inoon ako. Moto, sakot na nga yung dal. Harapin na. Mabuhatan na po po sa inoon. Wala ng high school pa po ato. Saktos-saktos ako. Karati ba? Moto, mo. Siya, sige siya. Katotok. Ito nga. Nihilong na ako ang mga kasumat kita.
20: Nakapatay na rin ka sa una, Koy.
21: o nakapatay ko kung bawa.
20: Nga nung nakapatay mga sa una?
21: Tawatan kung bawa doon.
20: Amigo, tunin mo yung mga napatay?
21: Sa ilan na akong lugar.
20: Nga nung imamang itong ipatay?
21: Tawatan kung bawa doon.
20: Gikawatan na ikad to?
21: Pagkawala ko yung mga tanong sa una na kong kaipon na baka nang gawatan ka ng buwaton.
20: Pila man kabuk anak ni mo tanan ko eh? Pila kabuk tanan anak ni mo?
21: Lima ato na sa una na kong kaipon. Dua kabuk ang mga bata, dua pa laki, mga isa na kung kamagulangan. Pero nga pa, ikaduhan po nga ako ang kaipon. Kuan na, anak na tulo kabuk, mga baka isa na talaga sa ato.
20: Oo. Nga usama ni biyaan ni mo yung mga anak, yung ma-prison mo kagbalik sa kanyang kalakiha?
21: Maragin pa, mga nakakabang ako, pero yung mga ako, yung mga kuto.
20: Wa ka mga ipasaylo sa imo mama, imo mga igsuon, anong hitabo aron?
21: Pamilya raman ko, inamo ako mo, matala raman ko di pabiksabo.
20: Oo.
21: Kung ano, manggili man ang tapunan ng kaso ako ng mama ko. Na mayroon siya wala, barang na kumagad, hindi na magkita.
20: Hmm.
21: Ang mga inamin man, lugar.
20: Ang imo mama di naunta mo pasaka, ang imo maigsuon mo pasaka.
21: Mama ito ko na ko. Murang mo gito yung mga nasa na ang balao daw na ang mama mong di naunta mo dapat kumpliman ito asawa man siya hindi asawa ng sikada ka nang tunako at di.
20: Mahadlok po sila ang uban siguro basin oga makagawas nun ka basin sila po imong hinabtan.
21: Hindi mo manghilabot nila kasi kasuraman ko na kung kalagpusan ko maayos. Hindi ko manghilabot sa magsuon ako sa sayo sa aking mama.
20: Hmm. Oho. Sa umanilon nga papriso mga kanila kay nakapatay na ka sa una ma nakapatay na po ka karon. O sa man to, ano na, ang imong papa, o sa man to, naglalis mo atong pagdayon patay ni mo o wak na lang kawak mo maglalis la, giditso na ni mo o bunal.
21: Nagdasa yung mga marapindik-indik nga nga. Wala lang po nasa kukubay ng pindik-indik. Nagtuhan lang po ako siya rin tulit akong hindi lang isakada dito nga. At nagsari din sa mga pagkabot dito.
20: Tinungod to nga imong gikamay imong papa, imong gitawag, niya imong bunalan.
21: Sato ko, masay dalakod na panggot na siguro ito yung bidalan. Wakod na ko. Bitso-bitso ako. Sandan ko ito nga.
20: Waka ka na una nga. Delikado, mapriso ka. Imupatyon, imong kagali yung amahan niya. Mapriso ka. Biyaan imong mga anak.
21: Mga nilapar na lagi. Pan, ako talgot mong dito lugar.
20: Oo. Oh. So, waka nagbasol ang hitabo aron?
21: Ano ang mga basol sa nahal?
20: Nga no, mani mo sumbaga. Mag-isumbag lang tani mo. Aron nga dili ka mapriso. Di ka ma... Dayo nagkapriso. Gamay-gamay lang kapriso unta.
21: Ako na nagsamit mo na po. Ang ako ato na. Hilom na dili ng tatan ako. Salve sa tulog para ako.
20: So ang imuntoy ito, hilom na mo. Salve sa nimo. Palawanan tatoy. Di lang ka mapriso.
21: Ang taso, sila na ka. Ita ko dito na. Kasi pa ang pinsigur.
20: Humanan mo bunalan, imo tatong ilubong lang unta. Mga mo may kibiyaan na dayon.
21: Ang ano, parang talipod ko lang dito. Pauli na kong ko. Mahuna po ko nga. Manasayiro pa po. Kasi ko lang ang driver. Driver.
20: Kaya humanan mo bunal ato, lakaw ka dayon. Manimaho, mangyapunto ka mamatay man.
21: Ito, panan nito, maaltuan nito, panan sa mantos.
20: Hmm. Daan yung ka nga initon o ulo ko'y? Mula kag putungon?
21: Dili, dili man gud imong mga friend yung nana at ani ka nang kung nalang di ma na kakao yung tama pagigari ka na na nana di tama postpone ka sa ay di ma get me
20: oh Unya kisama ni bisita na mo diha karon ang imong mama ni bisita kagahapon sa mga igsuon nimo.
21: Kahapon ang mama sa akong bata.
20: Wala de kay simba-simba pod makoy.
21: Dali ni bisita pod lagi sa protocol labi na para kung nabuhi pod ato na.
20: Tungod sa pangyay nabuhi. Kanos amang ka last nga nakasimba? Dugay na kayo? Nakamao ka mga jay?
21: Ano?
20: Sa may namauhan ni mga pangadje?
21: Mahanamo, anak lagi nito ni.
20: Be, mahanamo ko no be. Kami mo rais mga ka.
21: Mahanamo, anak ko sa langit. Ako ko na yung mga mahanamo. Tungan ng tapos ng sayo pa. Ano sa langit. Ako ko na sa
20: langit. Iwas ako no.
21: Maura mo na po na siya. Pangaliyon mo na po.
20: Kanya, tiwasa. Kikuwang ko man to. Maura to yung mga mauhan.
21: Maura mo to. Mauhan ko na po.
20: Wadi ka katiwas niya to. Sakto naman to. Nya, tiwasa lang. Tiwasa. Eh, balik ko no. Balik ko no.
21: Maura mo na po na kung tulo ka ang mana mo ato.
20: Maura na yung namauhan mo. Unya mo man matiwas to. Kona ko, balik ka ko no niya. Kanang tiwasa ba? Lahusa ba? Lahusa? Di ka kalahos?
21: Moral. Ako ara man po ng pagkatulog at ano na. Magmata ko, maura po na. Bulok ang mana mo.
20: Be, kanang balik ka ko no, be. Yan tiwasa, kanang tiwasa, giyod. Sige daw ko eh. Ang mana mo, nga nakas mga langit. Sige, tiwasa ko no. Maghimaya ka Maria, kamao ka. Koy. Sige daw, sige daw. Oh, sige ka, pangadji anak.
21: Manamo orang din sa pud ang mara na ulo sa mana kay ang pumatulog na gumata na pud mo ko mara din
20: katong latin mo pag latin ko no be asa man tong latin mo
21: wala po ang latin natin man so
20: ingon man to imong among umangkon nga nagunitan ko namong kurinti wa ka mo kurinti he kay naglatin latin ka
21: ay mo ra tin nga nga story ay di ko kay ka pud kurinti di ko kay mapuno
20: Wa kay na mauhan nga Latin nga kwan Latin nga pangaji. Ah. O sige. So karon og di ka pasayloon sa imong mama og mga igsuon, imo lang serbisyuhan lang, serbisyuhan na lang ni. Mayon ta makampo lang ka nga matutok matupahan sa may pangunahuna. Oh, unsa man gyud pinaka rason nganong imong gipatay itong imong papa? Imong unsa may tawag nimo, papa, mama, papa or tatay?
21: Nga, tawag ko kuno kay papa.
20: Oh. So, ang pangutan na ron, unsa magi, numero unong hinungdan, nga nang imo siyang ipatay?
21: Himabay, ito ito ako niya. Himabay, ito ako
20: niya. Himabay, ito imo tatay?
21: Himabay, ito ito sa papa, ang bahod ako niya. Himabay, ito ito ako niya. Namang ito ito ito. Ang kabara-bara, ito ang panglumay sa himabay. Pag-agutan ako niya. Himabay, ito ito. Himabay, ito ito.
20: Unya mo man masuko lagi mong mama. Ang imong mama mo ay dapat masuko unta.
21: Sa una pa man ang sigira kung ako mama ka, ang sa ikaw na akong hinahan sa buliagong dagluman o kaluman at ang kuhan.
20: Unya nga no, mani mo to, huwag panalitan o kuhan, iwan mo sulti ilang, ayaw na pa. Huwag tinuod magaling na imong gisingon. Nga no, imong mampat yun yun.
21: Bibiyan mo ng gusto ko, nga ito na ako, hindi man ito sa toot.
20: Nya ingo man toy mong igsuon dito nga maayo man kuno ikaw man kuno may dunay problema.
21: Sa pagdaot ra guna nila ato ha kung buhat ko dato ni akong ramo ro sa kuan ni kada niya sa tao. Ni sabay ra sa sila na mo mo ko na ba.
20: Oh,
21: nang mo nang lang sa pagdaot.
20: So katong imong gibunalan imong papa wala ka ma nawa ka sa imong kaugalingon adto.
21: Bukan lang dito ako ato ni kay maaktuhan na ako dito nga hindi ko ta kuha dito sa mga hindi lang dito lang nanamid na ako dito buo friend kada nanamid dito ko
20: nasuko ka sa lobe buot-buot check pasaka sa lobe
21: nanamid ba di kay bala
20: kung sa man di mananghid sa pagpasaka sa lobe.
21: Oh, nanamila to na yung sige, ang kong sasakaga dito ko na. Hindi ko mga hapag ko ganyan.
20: Pero kay...
21: Ang dito ako gayon.
20: Ano masuko mga kalubihan man to si mong papa?
21: Siya mong gusto. Hindi mong gusto. Kaya akong tanong dito mga kalubihan ako. Mga bagong tanong na ko ako sa una na nang hindi na na po na ma-appel ko na sa papa.
20: Hmm. So, mga suko kagawa kabahini sa halin sa lubi, tinuod na. Sige koy, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP koy o sa IFM.
1: Salamat kayo. Yes, Attorney Rufil, mauto siya si Makoy ang suspect or ang nipatay gyud mismo sa iyahang amahan. Nihatag po sa siyang pamahayag na tungod yun sa iyahang kalagot po da Attorney Rufil nga nagpundok na mo'y hinungdan nga napatay gid niya ang iyang kaugalingong amahan. So pinaagi po sa pagpangu ni Police Captain Feb Chares ang hepe din sa Badyan Police Station Attorney Rufil. Dali era po ni siya nga nadakpan gani matod niya wala ra siya po da ni Sukol Atty. Rufila dihang didakop siya diha sa ilahang panimalay. So, bauto ang iya...
20: Pasalamat sa kapulisan na to diha sa Badyan kasaman Jane, no? Nga at least paspas ilang paglihok, nadakpan na dayo na kanamaong suspitsado.
1: Yes, Atty. Rufila, tungod sa ilahang abtik na pag-responde na balhog na gid ni Karon si alias Makoy nga maoy ni Patay Gyod sa iyahang amahan na Tony Rufil. So, subo pa malandungon nga wala siya kapugong gyud sa iyahang kalagot nga mismo ang nagmatuto niya Tony Rufil kay matod niya gikan sa iyang paghimugso, mao naman ni adapt niya or ni alaga niya Tony Rufil. So, murag nalimta na lang ang pila katuig nga pagmatuto ni ining iyahang amahan nga iyahang gipatay ra pud mismo Tony Rufil tungod ra pud sa iyahang kapungot kay usahay singgit-singgitan siya mao yung pangatarungan ko dato ni Rufil tungod sa pagabaydor o tungod anang sakit man mangistorya ang iyahang amahan mao hinungdan nga nakakuan gid siya nakakuan sa kalagot nga mapatay pud niya ang iyahang amahan nato ni Rufil. So pait og lisod kaayo gid pamalandungon ngayon ani ang panghitabo nga malimot na lang ato ni Rufil sa imuhang amahan nga mapatay na lang kun nimo mismo gid in town nato ni Rufil. So karon na karon dili si alias Makoya posibleng magatubang ni siya sa kasong parricide ato ni Rufil nga giandam pod sa ato ang kapolisan. So far mao na ang atong nakuha nga kinatibuk ang impormasyon na may tungod ni ining usa ka anak nga mipataya saya ang kaugaling yung amahan. Nagika na lang din ni Atty. Rufil sa Badiana Municipal Police Station. Kauban na to sa atong Armed Patrol. Radyo Man Paul Aurog. Ito ang speed pilot, Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa panginyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armed.
20: Salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Alas sa 9:56 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
20: Now, alita mahigala, balikan na ito mga panghitabo sa Senado mga kaigalaan kay si Senator sa di pa kumuisgot ining kaso bitaw ni ining Avellino case. Masubotang maminaw nga ni ang mga higalay mga senador ang ato lang naali makasulti unta ni Senator Erwin Tulfo mga higala o bisag ganit niya mga kaubanan sa iyang grupo dahil nga ayaw lang anak senator, no? Kailain pa sa kay paminawan mahigala nga ingon sa nga og mukanda kung nag-hearings kay Tano sa Blue Ribbon kuno iyang kwilyuhan iya kunong guyuron kani amata civilized man ang atong lugar, no? So may I hope nga dili po na sobra na sad na, let's be professional lang, no? Kay lisod sa kay mahimong katawanan ang atong Senado ining kalakihan na unsa naman ang dagana. Kaya naman ko'y pamahayag si Senator Erwin Tulfo, may galabi atong ipaagi sa dere. Asa man to dong kang Tulfo dong? Mauna niyang giingon. Ay man to. Ang video, kani.
4: Papayag na maghihiring-hiring ang kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibitbiting kita, kwekwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chair.
20: My God, my God. Jesus Christ, no? Ginoo ko. Ginoo ko. Unsa man yung kalakiha, mahigala. Sige, sige dong. Be, kung ano ba? Kaysa ako no legitimate day. My God. Bisa okay sige lang no kung mo claim mo nga kamo illegitimate na pud mo yung rason ato lang in fairness ha pareha man do na may rason na may basis kay Tano gyud sultian ta mo ha ako na nang gi-discuss ganina na may basis kay Tano ang kay Tano Black nga si kay Tano mo illegitimate mo bitaw wa mo mag-elect og president because there is a specific provision under the constitution nga kinahanglan gyud og majority votes of all the members sa Senate. O panalitan, dili na legitimate ng kay Tano, ato lang ipaagi o guan lang. No? I hope in taon mga higala, kana na ang gisay may iya mga kauban makasulti sa taon niya day. No? Bisan pa o guan, kana sa asbam akino mga talong pamana sila, puribuyag ba? Masultian si Erwin, ayaw po na na dong Erwin kay Kangil Adbasad anang kalakiha. Na ato balik ko ba? So, sige ko na ba? I-play ko na dong ba?
4: Papapayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibitbiting kita, kwekwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chair po.
20: Mamuto yung kwan, eh? I am the legitimate nga kwan. Anila sa amorto, morto dong, atong na kwan dong. Okay. Ang atong position, anay may gala with all due fairness sa pikas o pikas, no? Nga habig. Okay man, si Tulfo, in fairness niya, nga siya mo'y legitimate, ana, na, no? Kay, karon magud mga kagilaan isiklaiman nga kinsa legitimate with due fairness mga higala sa duha ka habig ang kay Tano Black o kang Gatchalian Black puriha do na mga higalay mga basis nana sa balaod in fairness nila mga higala but kanang kay Tano do na po say basis nga mas dako ang yang basis constitution guna so I hope na makabadlong ni Erwin Tulfo nga di po na maayo nga iya ko nung mahigalang bibit-bitin kaysa mo illegitimate. O ikaw may legitimate, go ahead, paghimo sa imong kaugalingon nga Senate Blue Ribbon Hearing. Nga nung inanaman, Simpre sila sa Kaitano, mahigala sa ilang kabahin, maghimo sila sa ilang blue ribbon na hearing, kay sa ilang pagtuo sila po ba legitimate. O si Tulfo, sa ilang pagtuo siya po legitimate, okay. Kamu may gamhanan sa sinetron. Kamu may gamhanan. In fact, ang kanabitaong digital team sa Senate, magandang ikiri mahigala ang live nga Senate investigation ni Cayetano. Ang kang Cayetano naman itong Facebook, gani mahigala kang Amy Marcos. Pero inyong tangang anong kasuko man gid kaayo ni Irwin mga kagalaan ni ining hitabuan, no? Nga ang kasuko nga iyang sige ko nun, balik ako nun, so ito yung ingon, maghiring-hiringan dyan. Okay.
4: Na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibiting kita, kwekwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chief.
20: Taon po, no? Sa mga naminaw na toron, gano'n na ang ngilad ang atong sinit kung mauho ni Maygala. I hope, no? Atong ipahikling sa politika, anay kanin kang Irwin lang ba? I hope mabadlong ni si Irwin sa iya mga kauban po. No, nga, ayaw po anak dong kay ngilad ba sa anang kalakiha. Kanas kay Tano, mga higala, mo insist man good sila nga sila gyud mahigala, in fact nga kami mo illegitimate because na ay basis nga si Cayetano mahigala mo ay Senate President until now.
3: Straight to the point.
20: Mabitaw nga mag-elect o ga Senate President mo kay kahibalo laman mo nga na ay limitation. Na ay Senate pro tempore nga si Gatsalian nga mo ay gi-elect sa ilagong habig mga higala sa habig good sa administration nga kwan sa black inon talang Gatsalian black may ngumus lang nga kami mo eh kami mo legitimate kasi ang angkol magod nga may legitimate. Okay, atong ipaabot Supreme Court ni only the Supreme Court can decide on this matter kung asa ang legitimate gyud actual na kay pareha man dunay arguments pero inon ta nga imong kwilyuhan sa Cayetano ipahulis Cayetano unsa papahuli unsa may basis nga imong ipadakop. Nanaday bagong basis ron nga ipadakop. Nga ang atong constitution, may gala constitutional rights man ang kagawasan na to. Ha? As a rule, di magiging ka pwede dakpon kung kay warrant. Unya, doon ay exceptions nga na sa na igitawag o warrantless arrest, di man mo igo o magkandak na blue ribbon committee hearing si Cayetano. O sa may ang krimen nga nahimo? Taon po, no? Kana na ang di na lang kumukuan kay kanabang I hope na lang makabadlong ni Tulfo kay bati kayo na, no? Sige lang, dibatihan lang o dibatihan. Na ay mga arguments na di lang mo abot sa punto ba nga mga fisikalan, anak. Kaya di na sana mao mga sukin ting paminaw. Limang kag-iya ko nung ipadakop. Unsa may basis nga ipadakop? Of course, kanang usaa, di na mo dakop. Unsa may basis sa usaa, imong manduan mo dakop. Kay kami mo legitimate. Mingos Cayetano, kami mo sa legitimate. Og isig angkon ang Cayetano Black og ang Gatsalian Black kinsa legitimate, only the Supreme Court can finally say kung kinsa between sa duha ka Black ang legitimate nga leadership dunay leadership diha sa Senate.
3: Straight to the point.
20: In fact, by ang position sa legal alcance gani sila ni Sirwin Gatsalian Indekin. Ang title na ani Cayetano. Unya imo na naon ngilngigas ano? Og sa imong pagtuo nga kamo na legitimate. Kanas Cayetano no masay basis ad. Relax lang, relax lang. Iabot man sa korte. Nya I know nga kamo may mo how gyud na kay kamo may backup sa Malacañang. Si Cayetano pa may mo adto sa korte ana day. Mo na plan ka plan ka man ko example ba nga kana na ang bisag na assess niya ang title pero ikaw mo ay nabutang na outside ako lambo kay ang control na anila. Kisa may magkapalag na naaman nilang gahom. kon lang kana na ang let's be professional lang. Ayaw lang ana nga iya ko nung ipahuli ngilad na. I hope dire sa kon magud gani to be fair lang sa atong komentaryo ba. At least naa may magka-emotional lahat sa debate, debate lang okay lang. Tingali og tan-aw nako kana sa bang Aquino okay pa man sila dai. Kana sa kon ba ayaw lang og kanang kon. Kasi si Bamba, mula magkalma na hindi kin, kumantay ka na eh. Tingali, kung isama ila hindi nga kuan sa majority ni Laron nga kuan sa ilang, sa kining Getsalian Black. Bisa si Getsalian, tingali si Win, Getsalian siguro na eh. Di ba naingon nga kuan niya si Win? Medyo disinti naman na si Win, sad. Tatambagin ninyo, Stulfo, ayaw kapalabi siguro kay mahimong katawanan atong Senado ang kalakihan na unsagod yung tao ng Daganao eh.
5: Straight to the point.
20: Magubota ng kalakiha, kangilad niya, paminaon, mahigalag, mahitabo na. No? Kana si Kaitano, o maganda ka sa imong Blue Ribbon Committee hearing, kay Kaman Maoy, chairman ka ron, kana si Kaitano, mukandak ang Kaitano Blacksad sa ilang Blue Ribbon hearing, natural na mahigala, ako ang kwan niya itong manawag o sa ano nga, ilang sagutaw gawal ng program pa ko, kay makuha na yun. Okay. Daot na itong kwanere, monitoring. Okay. So, kinuni ang money mga kagilaan, no, kay medyo ngilad kayo nga kuan. Wala ba muhunong giday og tawag, no? Kinsa man ninyo si panawag, ay saan akong tawag gawa yung program kay di ko katubag, ikaduha na gigamit nako akong cellphone sa monitoring nako, no, sa atong YouTube o sa atong Facebook. Okay. Oning hitabo amin kay ngilad kay tan-aon og baahon ni. Medyo nakuan ko ining iya pamahayag ni Erwin. I hope mabugnaw lang ulo ni Erwin ining hitabo a. Of course kay bida pala na kuhan ngilad kay tan-aon mga senador mo diha gipili mo sa katawhan. Pag debate mo debate lang. Demokrasya man ta. Og ang imong posisyon mao ni kamoy sakto, kamoy legitimate. Okay. Kamoy legitimate. But kila sa Kaitano, doon na po sa basis nga sila mo illegitimate. Pareha, mabitaw na mag-debate, man ang maabot pita sa korte, tuon kayo na lain-lain ang posisyon. So, while naataan ang pangutana, relax lang. Upabota sa husgado, nga mo ay mo decide. Ha? Asa ako nang giingon, mahigala, kung man ang gidiscuss nga, back to basic ta, atong i-discuss pa ning kaso mahigala ni Avelino versus Cuenco, but when the Supreme Court decides, we have to abide, we have to obey, we have to follow sa decision mahigala sa Supreme Court. Sila may final nga kunana. Sports lang. Naman tayo katalungan, na may katalungan ang pikas o pikas, pero inunta mahigala nga kuan. Ngano, unsa man gyud ka kuan? Ha? Kinsa man, unsa man gyud ka suko si Erwin Tulfo? Suko gikas Erwin. No? Oga manong suko tingali ito wa ko nang total og kanang suko siguro sa mas ang pasangil mo ni Erwin grabe-grabe man sugod tong pasangil ni Erwin kadawat og malimalitang kwarta duha may iyang pasangil god malimalitang kwarta og nagdeliveran pag babae grabe po ning mga 18 marines. Deliveran, may higalag, mali-malit ang kwarta, plus babae. Pag- so, kung bakako ng 18 Marines, okay, bakako na sila. Bakako na gana. Pero inyong tanga ka ng imo pong kaladgaron si Kaitano, my God. Ha? Kaya ako i-evaluito mga higala ha, plangka-plangka lang pag-istorya, si Kaitano, doon na mahigalay base sa balaod. Okay, si Win Gatchalian, in fairness may gala, doon na sa basis sa balaod. Pero imo ba yung timbang-timbangon may gala, mas bugat ang basis ni Kaitano. Pero in fairness mga naminaw na ito karon, katong naasap, bingo niya, mas bugat Gatchalian. Sige lang, okay lang. At ipabot Supreme Court ni, wak may nadag-anan sila si Kaitano, tinuray lang nga sa gahom diha. Bisag naan niya ang title may gala, pero sa ako naging ono, manadag-anan sa gahom ka, mas gamhanan magyud mo diha. Pero inyong tanga mag-away diha nga mag-kwilyuhay mga kagilaan bida mangilad ang atong Senado kasubong pamalandungon sa at

suba galang og wingon mga kuan kining mga 18 Marines mga di tinuod nang ilang gisulti tuba galang o di tinuod na malimalita sayon ra ba na i-refute lang sa 18 Marines kung di na tinuod nila ilang example kay Stulfo gidadag babay gidelivera babay sa Shangri-La Hotel kanang Shangri-La 5 star hotel na duna na mga CCTV ngano di man susihon and they can simple ra ba na unsa tong usa ka hotel pa nga gi kuanan gidadan duha man ka hotels nga kuan gidelibiran og kuan simple ra ba na naman ninyo tanan gahom ang NBI na aman naman ang cybercrime unit sa police natanan ang resources government nganong antod karon man sa siyang CCTV kana ko sa siya ha ako magduda dai human ani tan-aw nila original maging picture di magin limod ni kindly check the picture if it is original picture is it an authentic picture or an AI generated picture kindly check ha naman ang NBI sayon kay ninyo eh i-check kung AI generated ba ang picture or original picture. Then tell us. In that way, you can already controvert the allegations made by the 18 Marines. That's simple as that. Kasi ako, ina ko nga, kinilang mga pictures ng mga video, AI ni. Di tamo to sa 18 Marines. Pero, wa mo ka refute ng AI no, kay original na yung video no. Authentic nga mga pictures o video. Ang ako lang ba, sa mga namina na ito karon ha, walay personalan lang, sa asa mo nga habi ron, di maayo nga mag, inyong tag, iyang ipadakop ko no sa kaitano, sa may business may padakop. That's number one. O dili ko no mo dakop, iyang kwilyuhan, iyang kaladgaron. O sa may kasulti sa mga tao, katawahan Pilipinhon, nga magtanaw sa itong Senado, o ang katawahan sa tibuok kalibutan. May man og boxing ring ng atong Senado. Kanang let's be professional aning kalakiha. I hope ha, in fairness sa pikas nga sa Gatchalian Black, si Win Gatchalian di pa man ingon niya kuan yun. Ato, punto por punto lang ni ato. I understand si Win Gatchalian, okay pa man iyang nga pagkatao di man ni kay putong siguro. Bam Aquino sa akong pagtuo, may gala, okay, mamari manas bam na to, oroy na eh. Okay, man, kaistulas ba? Sulti taon niyo, Stulfo, ayaw in taon, anak mo. No? Dibati, dibati lang ta. Pulos na i-basis. Dibati, hunta lang na. Liman ka na. Inanak kahawad, mga higala, ngilngiga, no? Kangilngiga. Sus, Ginoo ko. Muratag makapanguros, mga kaigalaan. Ako mo yung nagipangilog-kilogan sa statement, mga higalang Irwin Stulfo. Total og sayop ng 18 Marines, simple ra gina kayo. Unsa ano yung pag-refute ng pamahayag sa 18 Marines? Ako mong tunluan ha, simple ra kayo. I-check ng ilang mga pictures, i-check ng ilang mga videos kung AI generated ba na, butang-butang ra na, AI generated or original na ganina, problema ang gamunda ko. May challenge pa ka ng 18 Marines? Sayon man na, usapan nga, ang pamahayag na dito sa Shangri-La si Irwin, dito gideliver ang kuan, lahi itong gideliveran sa malimalitang kwarta, lahi po itong gideliveran sa babae. Katong gideliveran sa babae, Shangri-La man na, Jesus my God, kanang Shangri-La may gala 5-star hotel ka na, kumplito ka na og CCTV. I-check ng CCTV camera og tinuod bang gideliveran o babae Stulfo, uwa ba? Uwa ka na i-delivery, bakakon ang 18 Marines, bakakon. Nga naman na i-check ng CCTV, kasayon na i-check ko. Usa na usa ka hotel ay Midas Hotel. Midas Hotel. 5-star ba po na? Basta ako na, kining Shangri-La, sigurado ning 5-star. Ba't kining ina ng, kahit kangilad basag ganyan, mag-debate lang tayo, debate. Lain-lain mata, ako bitaw, kami mga lawyers, ako mga classmates, may kalabahin man mi, nalain-lain mga opinions, pero, mag-amigo lang kapunta. Dibatihon na lang eh. Mabita ako ngingon. Ako opinion, bahalag malahi. Dito ako opinion sa dito pag CDN. Philippine Daily Inquirer, ako rin columnist. Malahi ako opinion sa tanan columnist. Huwag mo kay problema. Nga naman, confident man ko sa kong stand. Kaya man akong dipinsahan. Karon aray ko sa pamantalaang The Freeman. Ako rin usahay. Usahay, magkapalihan may mga opinion sa uban. Pero usahay, ako rin usahay. Okay lang. Nga naman, kasabot man ko sa kong argument.

0: pero inunta nga mag nilad pud kayo, no? Nanang sitwasyon na mga kaigalaan. Be kinini ang udi na totuuhan ng 18 Marines. Sa yun na lagi na, sa ko nang giingon lagi, kana ng 18 Marines magod pagsulti nila, substantiated with pictures, substantiated with videos. Sa yun ka na ni matibag sa NBI. Naman, kumplito mas lana. I-check o AI-generated ba? Kamao ganyan, mag-technician mo check ganyan. I-check na, nagpa-check na ko sa mag-technician. So far, may higala, daily AI-generated. Ah, kanang mga na double check din mo names. Kaya kamao man mga IT na mo check o kano eh. AI generated man na di ba? Ito umong Madriaga, Ramil Madriaga, wag ito picture nga substantiated day. Ngayon, Ramil Madriaga, nag-deliver ko kwarta dito, nabay picture nga gi support wa. Ba't kining 18 Marines, deliver may kwarta dito, na ay picture. Tanawa ang picture kung butang-butang ba, AI generated na picture or tinuod hasta na mga videos. O kanyang gideliveran og malita, ma-check na. Labi na yun, gideliveran og babay, butang-butang na inyo, ipauting kayo ng CCTV sa grila. O nga abak o ng pitsagwa. Pero isog yun ka rin ba? Ngunit tinuod niya isog. Ibutang lugar ba? Ahay. Ah, pastilan, mahigala. Okay, mga video ha, oh. Naghakot tayo sa mga malita. Ano sa mani? Kini ni ang AI na generated? Wag yung pamahay, NBI ito doon ay. Kini, istorya at tinuod ba? Ilan na nang i-check na, oy? O kay AI generated, panduga na nang ipagawa sa abin, nuang na, di na tinuod na, hanto nun, wag isa ka isyong statement, anak. Ha? Because, kini mahigala maong mga videos, o mga pictures, authentic. Muna'y problema na koron. So, ang ato lang ba nga, kung lang ta, kanana ang atong ipabilin ang pagkadisinte sa atong Senado, magdebate, okay. Ha? Kay demokrasya man ta. Pero inon ta mahigala nga, kaladkaroon ko noon niya, ngilara, mura ko, gipangilog-kilugan ako, ha? Mo ba? Ayaw, pagkanda kong imong Blue Ribbon hearing, committee hearing, kay ikaw magka-legitimate, ikaw magka-legitimate sa imong pagtuo, at ulang sang respetaran na. Asa ko nang ingon na magkalain sa opinion pero respetaran ako ang opinion ninyo sa uban. Nya lahi po ning akong opinion. Kung kinsa may nasaktuan ni only the Supreme Court can say that. Ha? Ana lang. Pero inyong tanga imong kaladkaron, ayosan. Bati kina. Even sa Gatchalian Black mo appeal ta nila sa mga kuan dito nga, badlong-badlong nga sa niya, ayaw puno anak kay Manghil, ano itong paminaon. Naunsa itong Senado, anak kalakiya. Ha? Okay. Nakunan ko sa, kuan ko, marag na, nangilalan lang ko nga naminaw, mahigala, o nakuan na iyang kalaki nga, inana ba, no? Hay, pwede masadog mo, kuan ka, no? O, pwede masadog manghimakak ka, anak. Sa'yo na, panghimakak lang, pero ang problema kung ebidensya mo, duot yun mo, kay ka na kong istorya o sa kabutang na, ang ebidensya mo, maumanay mo, mo, kuhan yun, maumanay mo pako ni mo, ha? Kuhan lang, paita. Kaya, yang giingon may kay sila'y legitimate, nangisog itaon siya. Og mangisog ka nga ikaw may legitimate, pangkaplang kang istorya, ha, ako na nang gidiscuss ni ganina. Og may kag title, may kag legal basis ni Gatchalian, okay, doon ay legal basis ni Gatchalian. Kaya mo na ilang ipadako, okay. Ato respetaran, Abilino case, Abilino versus Quinco, okay. But doon na ba yung legal basis kay Tano? Labaw pa doon na. Huwag imong timbang-timbangon, mga kaigalaan, ang legal basis ni sa Gatchalian Black o kay Tano Black. Balikon ako, mas ligon ang basis kay Tano Black. Ha? Pero sila, mo'y nabutang ining kalakiha nga kuwang sa gahom. Inigabot, ano sa kuwan? Muna ko yun, sila pa'y mo atong kurtihin nun ano eh. Anak lang, no? Muna, bisa ako may mo advice kay Tano, okay, question nga sa kurte. I-question nga sa kurte, then in the meantime, sila mo ihawad, sige na lang. Total, nagtanaw man, take note lang ang katawahan. Ang katawahan lang mo, kwan. Muna, ang mga tao nga namin na koron, ayaw gugusiki ang usa ka adlaw nga kita mo'y haring lungsod. Kita mo, unsa yung mga panghitabo after? Unsa man ang adlaw nga kita mo'y haring lungsod ka ng eleksyon?
1: straight to the point.
0: Muna nga kanang panahon na ayaw gibaligya ang imong katungod. Ayaw gibaligya ang imong buto, ang imong prinsipyo. Aron makapili tagtarong, kay lisod man kay makapili kag usa ka kwan diha gumikan kay dunay monetary consideration, magmahay ta ni kahuman. Paita ning itabo ang mga sugid ni paminaw. Sus Ginoo ko. Naunsa? Unsa may ka nasuko sa kay say legitimate niya ang pikas di legitimate, legitimate or nasuk an ani ka totoang expose gyud sa Marines. Paminawon ta kuno gamay tong sa Marines dong be. Unsa to lang pasangil sa babae di apil to kinigo mga tawo no Marites pug gamay ni mga tawo gud gamay ha. Pag-ingon gi deliveran og mali-malitang kwarta di pa kayo kwan. Pag-ingon gi deliveran babae ah mga tawo. Ay, pagpangatawas mo tao. Hay, man tong porsyon na doon. Kanay-kanay? Ah, kanay. Sige daw. Sige daw, eh.
2: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun, eh. Yung human trafficking, I think, under new law 11362, punishable by 15 to 20 years, plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan, nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
3: Sinabi lang sa iyo yan.
2: Sinabi rin po pati pangalan, no?
3: Hindi, sa'yo, kikinuwento lang sa iyo yan.
2: Opo.
3: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
2: Nandito po yung dalawa na naka-experience, kasama ho silang naghatid.
3: Nung
2: babae. At
3: ilang pagkakataon? Dalawa?
2: Dalawang beses po. Na
3: so, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
2: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
3: Namimili muna siya.
2: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Yung siguro kung sino na lang nakakaalam kasi sinabi lang sa iyo mahirap naman 'yon baka mamaya babanggit mo hindi naman totoo. Yung magtapat na lang yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
3: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
3: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Nag-get po namin doon sa presidente.
3: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
4: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
3: O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
4: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
3: O sino pa sa inyo? Meron pa sa...
5: Sa akin, Your Honor, sa Team EEC, namumonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po.
3: Ganun din yung pangalan nung binanggit ng kasama mo.
0: Okay, pause daw. Ang samay nasukan ni Tulfo dahil kay sila legitimate, kami legitimate, maghimo ganin mo ganyong blue ribbon hub, kaladkarin kita. Mo yung nasukan ang legitimate sila o sila mo ay kay ka na mong isyo ha, legitimate kay sila legitimate ato nang debatihunon pa na o niya ato isang at Supreme Court na. Or kini mo yan nasuk aning pag-deliver babae dai. Asa man ang legitimacy mo yung atong gikasukan o ang lahi, ang unod ane? Sayo naman eh, baka ako ni mga Marines. Ha? Ana lang. Pila ipaglimod na baka ako ng problema, good ang ebidensya. Ipakuha ng CCTV sa Shangri-La. Ha? Tanawa ng mga kuwan sa Shangri-La. Aro maklaro, kana mga staff sa Shangri-La, makatestify mo na, huwag baka kayo lang. Huwag niya ito, Bastulfo. Kaya minyo, huwag man matustulfo. Baka ako ng Marines. Ipacheck ang CCTV. O makita ang CCTV, huwag si Tulfo, baka ako ng Marines. Ha? Sa'yo na na. Hasta ning kwan ay, kinipong, sa tong kwan dong, baka ako ng Marines kumahon, anak na lang. Pero katong interview sa Viva Hot Babes, names, tanawag na, baka ako sa tong taga Viva Hot Babes, tanawa. Haman tong kwan, kini, baka ako sa ning babayhan na, be. Asa man, sige ko no.
1: O local.
6: National?
1: So, ibig mong sabihin nakahilera sa mga senador, ano, ganyan?
6: Meron po.
1: Senator? Naku po. Iilan lang ang senador, naku po. So, iilan lang. Eh, si, ano, si senator, magkanong ino-offer ni senator?
6: Ano pa lang? Tipa lang, paldo na.
1: Paldo na. Magkano mag-tip si senator?
6: Abot ng 250 to 300.
1: 250 to 300. Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
6: Opo.
0: Kaya, posa nung. Posa nung. Kaya, kinibabayhan na, baka kung saan eh, ha? At sa nawa sa Idol Boy KB, alis na sa pabinggo na to, mga sukid, di ko minam. Po, Idol Boy K, kumusta na, Idol Boy K, sa itong pabinggo, Idol Boy K?
7: DDDYHP RMN Report.
0: Yes, Boyke.

0: suko kay si Elwin Tulfo may gilayang kasukan kay sila kuno legitimate ang pikas dili my goodness ayaw lang let the court decide ana kay pareha dunay katalungan ha pareha in fairness sa duha ang Gatchalan Black dunay sila katalungan ang kay Tano Black dunay katalungan pero kung ako may paevaluate may gilang mas bugat ang basis legal basis kay Tano Black pero may kag dunay bay basis si Kwan dunay legal basis dunay ato ipaabot sa Supreme Court pero inon ta nga magkiniliuhay na ayaw lang po. Palihog lang taon. Last tuloy niya ron si Idol Boyke Mahigala. Yes, Idol Boyke.
1: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Mayong buntag, Attorney Rufil. Mayong buntag, mga kasamag, mga idol.
0: May buntag.
2: Atong kauban din ni Attorney Rufil, nagpahiting ang tagamay aning punuan sa naikawayan rin na yung mga talisay dari sa Pilit, Kabangkalan, Mandaway, Makinay! Nag-practice na may talimong tayo, Attorney, mga bata, mayuha, wala yung sa mga bata, Attorney Rufil.
0: Uy, mayo, natudluan di ay!
2: Natudluan, Attorney, ha? Itong mga bata, baro, kay malayo.
0: Bebe.
2: Kunya, nagsogo na tagpanghatag upo premyo, Attorney. Tag na po kakilong bugas, 500 pesos. O kasi madugay, ato na po nga ipabingo na to ang 50 kilo bugas. Humay! Pasalamat, no? Sabi mo, yun na yung ceremonya. Ato sa Attorney. Iyawat na lang kining mga 500, kining mga bugas, kining abli sa klase na dagan, kay mga tinunan din ni sa Barangay Kabangkalan. Papaka na sa Attorney. Barang exacta sa talamo tayo sa straight to the point, Attorney Rufil.
0: Ay! Asa man, ato patukaran dire o diha patukaran?
2: Ah, pwede na kami patukaran dire, Attorney.
0: Ah, sige.
2: Kusog ka tao sa DHD Studio Music!
0: Okay!
2: Tayo mga bata! Kamaray ka, Sir Dex, ato pagkakasyan gabay. Oh, kao pala ko sa Edo Chixi o si Mami Meg! Kasamang Julius o kasamang Raylene o si Edwin Aida Tautos! Okay,
3: straight to the point, walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libo. Subo paminaw, ayaw na paglangay.
2: Kasi ating kanugan,
3: ayaw sila sa straight to the point, sa awit. Pura niyang diri. Kung kuunsaya ngay, iyang isulat ay
2: dahil. Why, Aiden, why ang ikuwag sa pinta? Okay, what's the round? I'm 6-3, patung, I'm 6!

Yeah.

0: Ginawa na rin sa mga nanay o tatay, nagpalandong kami. Tinangga kay Gadari sa Kabangalan, Madawi City at Radio Rupil. Ang DYH Pilgay FM, pasalamat na to ninyong talagang pagpakit sa mga kaugalingon. At sa mga construction worker na mabuhay, na apay madungot ang muslim nito, lahat na ginong panahon, pagkahibaw nila to Radio Rupil, na naa ang DYH Pilgay FM.
1: Hi, yes, I'm Cebu.
0: DJ Darin sa Kabangalan, Mandawi. DYH,
1: Pilgaya,
0: Fem, overall number.
1: Hey,
0: salamat
1: na
0: to
1: you.
2: Hello,
1: Jaya. Yeah.

Okay, thank you, thank you, thank you. Padayon tas tong bingo, bay-ubay na to mga listeners kana ra karon. As kangilngiga. Kinitibok ang puwersa sa DYHP RM Cebu og IFM. Okay, wala tayong ulas na again. Sa nga na lang kinitibok ang puwersa mahigalas DYHP RM Cebu og IFM. Nagbingo na sila mahigala. Shout out ni Police Master Sergeant Binji Saladaga. Good morning, sir. Sila si Staff Sergeant Fernan Umulon. Sila si Inyupi Abdurrahman Jamil. O si Police Corporal Sorella Hari. O si Papa nga kanunay na minaw sa tuntulumanon si Joseph Sorella sa Barangay Sirao.

0: Chat na to si Jojo Abapo na minaw ko na sa karon dito sa Purok, Sentro, Gahimo o Gakapilya. Salamat, Jo. Okay, wantay kong ulas mga sukit di paminaw. Sa hands, kinitipo kang puwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyo, panamilit kaninyo pelagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, mayong buntag, Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
8: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kung ako sa mapasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: said, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 45 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinusayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong June 17 to June 26, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
11: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kini gapon ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayan. Mangumusta kaninyong tanan? O sa tanong mga eksonal mga kasama, awhagong kagamong bugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usaka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Andres. Kini gibuhat tag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan atong magtatampo si Andres.

0: Kini ako problema nga bahin sa negosyo, taon sa kukasawa. Mawa ko kasabot, amot nga ano niya eh. Pero araw niyo masabtan ako sa gilano, no? Inaniyo na ko pagsugod ang tanang mga panghitabo. Pero ay kini agrabi katakanta tuwi kala ay bias kinabuhi na to aning init pa kay panahon niya daghan pa kay wa pa gyud kay may ka kina kay disay sa news wa ba
1: lagi nya gibit ibit mestos nani kabaro sa katong bubo kay gibit ibit mo sa noon
0: ayo pagilo na rek bida sa di mo na rek mata tuwi darga
1: tapos di si parel ng hangus kay naw
0: darga aton lang yung pahinungod sa tanang mga babae nga mga dili kay mayog nga binuhatan ba.
1: Yan, walay lyrics yung?
0: Walay lyrics. Larga! Larga! Larga! Tara! Misang putagit ang kamaldita sa babaeng kuragan nangapos kay ang

0: ikaw yan ato ani no. Lain sa kata, ikaw kata ka o si ikaw Rosa. Eh, lang ka. O sa imong kataon. Eh, yeah, high ball.
1: Okay.

0: Andres, ang mga linabahan. Uy, kauwan nun.
1: Ay, patay ko. Ano, don't throw. Simpat lang dito. Okay. Ah, sige. Ang back desk, bitara.
0: Linabahan!
1: Aday, aday, aday!
0: Inay, uy, bukas sa katingalip mo uwan. Mura kauwan nun, uy, taliksik na gitay. Nawa!
1: Ah, sagdi lang na day. Kanang taliksik. Mawara na ni bundas uwan.
2: Ay, nangita ni kulating ay.
1: Ah, sabad eh, joke regalita doon sa ikaw, binood din ka eh.
2: Bukas sa ang mga hinayhay, ayaw sigig saba diha. Mabasa ganyan sa uwan ron, awa niya. Ikay akong ihayhay dahil sa hayan.
1: Kabantay ka na?
2: Kabantay ko!
1: Sa'yo, patuloy na ako ha? Inaban?
2: Sige na ko no!

0: Oy Andres, tabangi ko nako diribi kapkapo ay nang kita ray magsigig pamutos aning lumpia unya ni kaluto daghan kay mangaon. Tabang diribi.
1: Ikaw ray putusa na. Mitabang bitaw tani mo sa una. Di tani mo pabili ulit karon kay di magkaparihas taon ang lumpia nga ko linikit. Naidag ko na igagbal kansihon ka.
0: Ay sundan na akong gitudlo nimo. Kasimpol ra ana. Tagsara ka kutsara nga tawgi ang ibutang. Dayon, ilikit nimo. Parehas lagi dakon sad. Ianiun ba? Oh, sige na ba, kay hapit na mo udto. Dali ang tani, kay dagan na ba mangitag lumpia tawgi?
1: Okay na, lumpia tawgi. Ngayon, mura mong isod, tagutlo ra po.
0: Sabi na, tagutlo. Sa kutsara na.
1: Sa kutsara na na. Bebe, ako lang nga nami. Timpan natin kung paano mo sunalo, kiluto na ba ito? Sige, sige.
0: Kanay bahala di ha, tiwasong ko sa mga puso.

0: Oni di kusyo sa akong asawa taon, maligya mi pungko-pungko niya. Lois Ginoo, may kusog-kusog sa taon. Nagkamangita siyang lumpia nga kanang tawgi nga butang na niyag tulo upat kabuok tawgi sa sod. Pero may yung moro tanga mo sudan, o niya?
1: Ay, bida. Ngita yung gubot ni mga tawhana ay.
0: Oh, nay, ano ka niya? Marami ka ginagyaw-yaw?
1: Awara ko ni mga tawhana? Mga sinasinahun. Nay, di sa di mahimo ilang gibuhat. Ila tanggi kumpintinsyahan anang atong negosyo. Nganong di magina sila magnegosyo kana di para sa ato nganong inaniun sa di ilaha
0: sandi na sila
1: diba sandi
0: malami ka bluto
1: di na mahimo ilang gubo ng atong dagan sa negosyo abi kay maayo man ang dagan ilag yung ilugod di ni mahimo Andres adtoon ko ng mga tawhana di lagi mahimo kita mo yung nakauna nganong magsunod-sunod magina sila ngita gyud na sila gubot da pwes gubto na to
0: ah di
2: Uy, Marcia, kini mong lumpia ba? Magkara kayo pa na ito, niya. Tawag yun lang ibutang mo rin. Uy, maunong rin ni kabuok.
3: Ha?
4: Ay, da. May mag-ipuna inikao nila, di man.
2: Napit tawag yun ni mo, eh. Marag balili nga nalaya.
3: Ha?
4: Uy, tanaw lang ko diya. Ayol pang hilabot.
5: Hoy, pagkaagin ninyo naong, no? May malangos sunod-sunod. Paghihimo ko na magkaugalingong negosyo inyo, di kayo magsunod-sunod mo.
2: Nawa, nag-iaway na kang mirna.
4: Pasag din na sila. Pero mag-boat man na sila. Ang saman, ilaning kwarta atong gigastuan?
2: Di lagi, pero son-suon, sagong kanila, good.
4: Sa isu-suon, sungagong tanong ka diha, maraim mo.
5: Hoy, babaeng, may originality. Gawas diha, maghusay ta. Pulos Xerox, pulos pangupya. Gawas diha, maghusay ta.
2: Ato-ato, gawas ato dito, mahusay mo ato-ato.
4: Uy! Ngano ko taon?
2: Ikaw sa lenditor mahursay mo.
5: Sa kapuya sa dimu, oy!
0: Ngano nga taon? Hilom lang ko niya. Bida ka gamay na taon na nainungtan, oy!
5: Dili ay maglagot mong kunta. Magsuon-suon na to. Kung sa ito negosyohon, mausad. Ngano di ba siya maghimog iyang kaugalingon? Ngano musuon mong gisyo na to?
6: Pre, Andres, pre.
0: Probida, pre. Ah,
5: ako yato bang be? Sipet kini rupiti magi diron ba? Awaron.
0: Oh, ako.

0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, laapo ng umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung nakita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
11: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganamanam na to akong pamanhod og kanormal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Unsa man itimi? Ika ka badlong anay mong asawa?
1: Gibadlong na naman.
0: Gibadlong. Unya nga nung sige man lang gyapon na siyang pangupya na mo dili kung siya mong itinda. Kung ang mong itinda, mauso na iya, ha?
2: Hoy! Kay nga naman, ha? Bawal ang magtindag pungko-pungko.
0: Kini ay may kinigawas na. Derebi, bida. Birahon, tanong ka.
3: Puyo, ibang ikaw.
0: Bita yung gano'n, nawaron.
3: Day, probida sa di mo, day. Day.
2: Isa? Sa to'y giingon mo, ha? Nga kami nangupya si Montenda. Nga no, ikaw ka mangupya, anak. Ikaw may original, anak. Gahilas-hilas ka lang.
0: Abalay, hilas imong mata. Kami gaunag tinda sa tong lugar o pungko-pungko. Nga no, mo kopya mong kita.
2: Uy, nga no. Ikaw mo ay nag-impinto ani pungko-pungko, day. Hilom diyan.
0: Eh, sabade ay, sa una, naninda kong lugaw, ninda po ka. Naninda kong mga DVD CD nga pirated na maligya sa ka. Karoon na maligya kong pungko-pungko, surod na po ka. Wadyo kay kaugalingon imong baligya, pulos ginapang upya imo.
2: Oy, ayaw pagbuot. Kayway balaod nga gadili pagbaligya og kuan sama sa imuha.
0: Sinasinahon!
2: Ah, bahala ka diya, bahala ka diya. Ako gusto kag mo kiya lang. Tubangon ta ka.
0: Aw, baga, tsukag na.

0: Awa, awa, kabantay ka?
1: Sa unsa sa man?
0: Wa ka kabantay sa mga customers?
1: Ngani ni.
0: Nihinay na ang mga nangaog pungko-pungko kay nadata hinuon. To may lami ang ila. Unya, baga kay putos ang lumpia, pero ang sud na tawgi maihap ra. Hoy, may nagkaabot og na po.
1: Ha? Sagdi na sila.
0: Sagdi, oy, naamong ta. Awa, wa na kay nangaon sa tuntinda. Kay wa na sila ganahin mukha og pungko-pungko. Tungod ana nila. Kun wa pa na sila magbaligya, kusog unta gihapon ang atong tinda. Pero mga hinampak, mga bagag naong, naninda sila nga way ayo ilang tinda, way lami. Di naamong na lang hinuon ta.
1: Ay, sasugoy mong balita. Mangita sa day baligya.
0: Oh? Mangita taglain? Aron sundo na sa dila?
1: Ay, masakti lang.
0: Pero may kalang mo ingaw, sige lang, basta naamong ta. Saga among ta, sige lang, gihapon ta ini, ha?
1: Saha, kanin mo mira, ambuti mo eh.
0: Ay, mangita kog laing tinda, kanang mukusok ug maayo, ug musuon na sila. Ha, mo na lang higayuna nga magkagubat na.
2: Ha?
0: Mao nga andam-andaman ng atomic bomb di ha, kay pabuton ko na sa tungod si ila.
1: Kalma lang, dinarig. Hinay gitunod taon ang baligya taon pagpupungko kay wa na ginamalit. Lapi man taon ang tinda pero may namalit. Wa na kayo mga on. Oto nakauna ako na sa laing baligya akong asawa taon. O niya?
3: Ay, Marcia, wa niyo kaksabot.
4: So, saan sa man?
3: Wa na kayo namalit sa pagpupungko eh. Nayo? Pero may tama bahawan. Na kita may tigtiwas. Pero ting subulan ng kanon ng lumpia ni mo eh. Baga kay kubal. Ha?
4: Papa di ay, lumpia ay. Hilumda, pulos ka lang yung saway da. Tabang pa ka dirig kuhan dire, pangitag paagi, nga kuhan, mulihok ni nga itong tinda, nga nga muklik ni. Malipay pa ko.
3: O saan, na pagklik ni mong tinda, nga pulos mo lang ka sunod-sunod. Puro mo ng kinupya. Ha? Paghihim ka gulingon mong tinda, eh. Kana bang huwag kayo kompetensya ba? Sige lang, pangupya.
4: Ah, ikaw, sa may nahunahunaan mo, ha? Nakakay gihunahunaan?
3: Eh, mao gyapon. Masadyes tani mo, di gyapon ni mo ka, di gyapon ni mo dawaton, di ka mo probar. Libog tani mo eh. Gusto ni mo puro gyud kinupya imong gusto.
4: Hilom na lang dihoy. Ay na lang panghilabot. Kay wa ka man kay katabang, wa ka idea.
3: Oh, hilom ko.

0: Όχι. Ποιο μου σκέφτηκε να μείνω αυτό μου. Όχι, ταξί μου ένα. Ποιο μου και σαν καένα. Απειλιά, ακούγα σαν ουάμ δεν είναι τάω. Αντάει!
1: Αντρές, το βάτα από την ρηπέ. Καλύτερα από εμάς και νομπρά.
0: Ωχ, είναι ουσία τι να σε μιλτά που κουκουκου και μου νομπρά. Πίτα, νην τα λίγια που ναι. Όλα και είναι λά! Kadanggan ko na niya. Mugi ko. Brows ako niya. Namalit pa kagdaghang mga butani.
2: Butane?
0: Oh, butane.
2: Butane. Para na sa negosyo.
0: Ade ba?
2: To ko tawa biya ka diha.
0: Ade lang. Dini. Katul ya pong pong-pong-pong-go.
2: Dili, no.
0: Ani butane magiya po niya.
2: Dili, dili. Kay gibulabog ang animal na tong silingan. Karon, tanaw na itong musukon bagi hapon na sila.
0: Kaya ano? Ha? Unsa mo nagdaghang mga butane? Mapasal ka? Pagkaon gyapon.
2: Pagkaon gyapon.
0: O saman, o saingan.
2: Mamaligya tag toslo buwa.
0: Ay, ding toslo buwa?
2: Sige. Toslo buwa. Saingan. Maunay kusog sa ubang lugar. Nagpatudlo ko sa kong amiga, anak. Sayo na da'y kaistanan.
0: Niya, may igo ka na yung toslo buwa?
2: Ano, dili man. Basta ako, igo kaayo, ipromote ko nagmayo.
0: Ah, sige. Kanos na ba ito magsugod ng toslo?
2: Ogma. Sugod na ta.
0: Huwag kalibutan ng silingan nga. Masinahon ba nga nanindan may tuslubuwa taon? Mao nga, pagkaugma na. Oh, ang saan naman ni Ray? Oh, ang saan na ni?
2: Kani, may ka-phone ni. Oh, di ba? Kaila, nanghuwapos barangay ani.
0: Adi ha? Ang saan na ni mo?
2: Ay, siyempre, uy, gamitun.
0: Oh, ang saan man?
2: Tanaw lang, makita ni mo ugma. Siga laging mataan ang atong silingang sinasinahon. Tanaw na itong makaya ba ni nila?

0: Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi nati o kidney problems ni sandig sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Gaaga! Sakit ka ayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
3: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud. Imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka sisig yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakaoy.

0: ang yung mga malatian. Kay kami, lagi ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 60 na ko.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: ang tinuod, nakadungog na ko na ito slubwa, pero wag yung kumukaw na na. Ambot lang. Basta pagkaugba na, nag-display taon dahil me. Probida. O paghibaw sa uban, iknat na yun ilang kilay. Wag kong hibaw nga mo palit, ana. Sila dahil mo luto, ana. Pero, sadluan ko, mira. Kuno saon pagluto. Kaya ay, kinuhin mo ingon nga, mukhaon ko, pero di ko mamuluto. Bawa nga, nagkataon yung kong luto. Itudluan ko niya. Unya?
1: Oh, saan naman saan, no?
2: Oh, unsa pa. Di labay na. Bahaw naman na, wala may mupalit, ana.
1: Mauna niya. Wala may mupalit o pungko-pungko kayo. Saon? Nailumpia ni mo. Gamay na ka-exode. Mas bagga pa kayong lumpia rapper. Bagga pa sinawang ni mo.
2: Ha? Huh? Gatay niya ay.
1: Hilum. Mabito na, tinawabito na kayo ni mo.
3: Hello, mga higolo. Di ano, barato o glamit. Tuslo buha mga higolo. Diri na kita. Lamian o may ginahong sa tanan. Diri na mo mga choy. Diri na li tuslo buha may uso karun. Dali na mo. Pwesto na mo. Pwesto na. Dali na mo.
4: Ay, nahinay lang. Masipapaso ha, nahinay lang. Kompleto na na. Alamas, mantika. Nyaka mo na yung bahala mo luto. O di ka ba yung muluto, pwede o kamira sa'yo muluto, okay? Oo, puso dito na pita. Dres, tagay puso dito. Suki, suki na to. Napu na ka bukil ang puso. Kaysa'y gustong soft drinks. Natay soft drinks ha. Alam mo, kaigog mga suki. Sige, larga. Dihan na pita. Ang saman, puso pa mo niya. Sulti lang. Ay mo, puso, puso, napuka buhok. Okay, okay, sige.

0: mahal. Wa na gina malita ni ato pukupungko.
1: Mauna di ha. Nabangita di ka magkagulingon ng style.
0: Ani malay. Nagtapukan ba ya ang ilang bago ni Dosyo? Sa mga nga ng ilang gikwanda itinda dia?
1: Tuslo buwa.
0: Tuslo buwa? Magimo kong ako ah. Lain.
1: Hmm? Sama na. So, tuslo buwa gyapon?
0: Dele. Lain na.
1: Sama lagi na.
0: Bot-bot buwa.
1: Ha? Kakidrop yan imo.

0: Animal kini mga tawhana. Gusto bibi sila gubat.
1: Oh, ngano naman siya ka?
0: Gidaot nila itong negosyo. Wa man to sila musunod, pero ilang gidaot. Hinungdan nga wala na nangaon. Di ko ni mahimo. Di ni mahimo!
1: Ano man, ano man. Giyon sa mga po daot.
0: Magkadaot ko na ito sa buwa. Muna isulti sa mga tao. Og sila ko no mo'y nagpakatapan ang balitaan nga na ako no'y nikaon din rin nga nadaot ang tiyan. Nahilo ko no. Animal! Sila. Bantay gini sila. Ikiha ko ni sila.
1: Ah, dahil na. Mao na ron ni akong problema taon kay protekso ko as kong asawa taon. Pero saan ba niya wakumat sa ebidensya? Na sila mo'y nagpalakaw? Mga o na nga, kanang naglain ko ng tiyan ang ngaon, og daapay nagkalibang nga, nag-udsa pa na niya. Urbida, o saan mo na to, ha? Makiha ba na mo sila? Paliw tabagi ko ninyo, bi? Kung saan kung kamo'y pasultihon, Andres!

0: Dags nga, Rica Blanca,
1: Arnold Galiste.
0: Arnold Galiste, o si Ridin Cabrera, o sa itong presidente, senyor Stisin, si Boy Prahinog.
1: Oh, si Kapitan Fabian Arnaido, o di Mamanisma, Adisla, Nisa, kumusta mo diha? Diha sa Bugtong, ay no, dili, sa Bugtong si Ma'am Ninin Moreno, o si Ricardo Moreno, good morning ninyo diha, tadan. O si Ma'am Faye Bayarcal, o ato na i-greet sa niya itong mga pari taon, si Father Josue ka doon na nagtikstad na may basig doon na higay yun, nga mo ari taon siya din si Bobo balik siya amusuroy lang siya Father Josue ka doon na Father Dudun Barok o si Father Tami Ogpo o ingon man si Father Ray Umabalin o si Father Darwin Gitgano nga nagsuroy-suroy sa Subo kumusta ni Father Randy Migration Father Jun Parajang sa tanda na itong mga kaigsunan ng mga pari o si Father Andy Satura. Salamat kay ninyong tanda natin
2: sa mga mama, thank you kayo mga mama ha, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kahit asang energy happy happy happy ang mga bata permi unya para sa mga dagko happy gihapon kayo sila kay nipalit sila sa Don Pepe Dark Chocolate ni ugum-ugum sa niyamon yema ubi yema special ipalit kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Thank you kayo, Ate Jinjin. Salamat kayo sa tarong mga bata. Kinahanglan mo, inubigitang Don Pepe Tablia. Kay the best kay nato imnon mga bata. Kondisyon kay ta. Musuri-suri, bisag-asa sa ato ang mga barkada. Sa ato ang mga higala, sa ato ang mga kababata. Ganahan kita. Labi na inig kahapon. Inom, gun mo niya. Dua-dua mo inig kahapon. Kanang mo na i-adlaw, ha? Kay nindot kayo. So, panington mo ba, yoy? Mau na i-inom, sad sa ako ang mga apo. Nga sila Siara o si Inday Mara o si pinangga ni Adamong Sal. O mau na i-ipag-inom nila. Thank you kayo. Nga salamat kayo. Nga sa tanan po mga dagko, Don Pepe, Paulitos Macaroni Crunch ang atong isumsum kung mag-inom-inom. Tasty Fish Cracker. Salamat kayo. Nga sa tanan po mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. O sa tanan mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito o Ma'am Shane Pepito sa Bruins Beach nga na sa Facebook. I-type lang niyo. Tanawa lang kung sa'yo gusto niyo may tabo sa inyong panima. Ay, limpiuhan on Dr. Benyong Garden basta ang tanang mga gimbuhaton diha sa mga panimay mabuhat na sa mga tao ni Indesien sa Brumits PH tanawa lang niyo Brumits PH Cleaning Services magunan siya tanawa lang niyo na sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Customer Araw nga ang ilang gipainom ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Saint Panyawan Coffee Mix the best kaya na ito imnon kay mahuman gyud nga to ang mga gimbo aton sa itong panimay. Butang sa iyo, inumog doon, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban nga kaning said panyawan ko Femix. Trabahoan, tanan niyong matrabahoan niya sabay. Kondisyon kay kapanington kang ngayon, di ka wano ka. Mahuman yun ang atong trabaho. O niya, presko pa kaya itong lawas sa ito ang said panyawan Coffee Mix. O niya, sa tanan po natong mga kaigsunan, labi na yun sa mga tao nga wapa magkatilaw sa ito ang said panyawan Coffee Mix. Ala, gamit mo. Kaya didot kayo sa mga driver nga gusto minum sa said panyawan Coffee Mix. Palit lang mo sa butika. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain ka ron. Huwag said panyawan herbal capsule. Said panyawan herbal capsule with garlic. Said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukul-bukul lato sa itong lawas, imna na nato og said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniuto. Mausap, binikagabi, sa di pa kamukaon sa imong panihapon. Inom na po kadaan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang ito sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O good, okay na. Sana lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. basta kugon lawas, bas kugon.
1: Nagasalamat at tipresong sa tanan po na itong mga kaisunan nga naghimog number one sa ito. Ang number one nga plan sa Kabisayan o Mindoro ang Sed Liniment Oil. Salamat kayo tanan. Kining Sed Liniment Oil na ito, tinduod yun yung mutabang na ito. Muwagtag yun sa panakit sa itong kalawasan, panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicos veins, katol-katol, kutos, kabataan, paso-paso, bisagunsa pa ng pasua, haplas sila yung Sed Liniment Oil. Ili, kay pagyunta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa ito ang Sed Liniment Oil, disminurias kababayanan, bawag tangga na kung manghaplas ta sa ito ang Sed Liniment Oil, nga narama palit sa butika, di ba din?
4: Tino na, sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalagi tayo ba ang Panyawan Herbal? Yun niya makita lang ang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukiran ng puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee!
1: Shopee lang, ihatod pa sa inyo, ban!
5: Kumusta mga Cobalt Small Fries? It is our Sloop Chapter, our brother, our team, Sister Magdalena, Sister Asion, Sister Jenny Tormis, Brother Jo Marie, and kumunod sa abdiha sa Handmaid of the Lord. Miko Sisto, so diya sa lagun, diya Sloop Sister Wing Wing, Sister Juana Pungot, kumusta ka mo? Sa inyo pag-ato sa inyong mga prayer meetings, Selvinas at Kenimo din na Brother Boy Umaya ang hidhidapit sa may lagundi ingon man sa abdres sa kanukban si Brother Lino Baguio atong barangay captain. Sa inyo prayer meeting ayaw ka magpangaligo, ayaw ka magkalimot sa inyo pagpangaligo sa ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang ato ang paggamit ni ini, ang ato ang labi na ito mga kabataan kung mga klase sa iyong mga ligo at ito sa tubodis kamukira na gamit itong tubodis Tumalog Falls dadapoy dira kaya dili na pwede dagat.
1: Excuse me, ma'am. Ang Tumalog daghan ang tubig kayo?
5: Basta magkarisma, dili good na ito ma-expect nga kusukayo siya, no? Ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap sa ato ang mga kabataan aron magpabilin kitang younger looking kutis artista, kutis for sila na ilabi nagdunan kamo yung mga pugis-pugis up or katol-katol, blackheads or whiteheads Sed Celebrity Kojic Beauty Soap o pananglitan gani mo tana lang mong musbutika ayaw mo na i-offer pananglitan o ato musbutika niya wa subuya ko pikas, masig na apa kayo say dali mong good mahurot ang socks ani para original ang inyong mapalit. Tanawag doon na by Celio Tataxid Marketing. Thank you.
1: Okay, thank you kay ma'am. Salamat kayo niya sa tanan po na itong mga kaisunan. Kita na sayo kita nga ang toxin, maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante, tigatod sa oxygen, nutrients o tubig sa ito ang kalawasan. Inikadaot sa itong blood cells, sticky, mulapot ang atong dugo, mauninugdan nga masakit ang cancer, diabetes, sa hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Murang imnan yun na ito, G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang ato ang toxin nga ni Pundo din ha. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule usakan natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag kang sa balatian, puno kinis sa nutrients, mamoy makapaligun sa itong vital organs, aprobado ni sa FDA registration number FR 0715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ng mainungdan, sa imong balatian nga rung ligon, yun kanuna itong vital organs, inom yun ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one nga mo, flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
3: Okay, ang sendo na ito karang adlawa?
1: Si Dudong Andres, Ate Pres. Andres. Kanis, oh, kanis si Dudong Andres. Excuse me, Ate Pres. Ang iyang bana, ang iyang asawa, negosyente, Ate Pres. Niya, ang problema, kanigusyo siyang asawa, sunod-sunuron mas pikas nga tindahan, maglutog, kining toslubua. Toslubua ba sila? Nga, nahuhunong ilang toslubwa, kaya wala na kay mga toslubwa, nagbuwat, ay dili, kinimpungko-pungko, permero. O nga, pagsunod, toslubwa na ilang ginigosyo. Karon, kaya wala na kay mga onsa, pungko-pungko, toslubwa na, pag toslubwa, suya sa tungat ba nga tipres, gingan sa magbuhat sa kukako. O sa yung buhaton, but-but-buwa, mauna yung but-but-buwa, kay gibut-butan niya mga tao nga, ayaw mo palitan ang toslubuwa na diya, kay makadaot na sa tiyan, doon ay mga nagkalibanga diya, kung sa pa na diya, basta nagsakit ang tiyan, gidaot yun niya, susuko kayo nga sa water, please. Gusto niyang ikiha ang iyahang, kumpare, rabianis lang kumari, gusto niya ikiha, pwede ba kuno ni Ate Pres, ha? Mauna yung problema, bro, suko kayo kong asawa. Pero saon man taon na niwa, may ebidensya nga sila, matayon ng palakaw ng tabiya. O saon man na, makiha ba nina mo sila? Paliw, tabagi ko niyo. Mauna ni Bab, saon na ni Bab, Ate Pres.
3: Ang butog makiha ba na?
1: Mauna,
3: no? Aminood, kanatalim pagdaot, di tingali, no? Kanang... Oh. Dauto ni mo ang imong
1: sigaw. Madao, basin, madao.
5: Pwede man, pwede ni mo sigaw. O, tinuod man gani.
1: Sila may, nagkuan, sila may nag, o, nauna-ana, sila yung panagan.
5: Patawag sa barangay, kung tinuod nilang gidaot ang ilang tinda, no? Abi ni mo, din sa syudad, kaya huwag na ibutag asa ni dapit ang ilang, ha? Din sa syudad, kakuan.
1: Marang sa ipodromo ni, sa ilang ni Dong Rey Dapit.
5: Kakuan ka din sa syudad, Gulyat, nga kanang mga dagko nga mga malls. Di ba, kailang tinda presparyas raman?
1: Presparyas.
5: Doon ay mga panapton. Doon ay mga kitchenwares. Doon ay furnitures. Yun, ano? Usahay, daugo na sila. Naanan sila yung mga activities. Unaan nila yung activities.
1: Naapoy mga sales. Naapoy mga, alingo, kadang si pangalan, rapol-rapol.
5: Oh, nasa li activity center dito sa taas nga. Uy, nito ka dito sa kuan, kinaalagi dito ka ng magic-magic. Dito sa kuan, kinaalagi sila dance contest. Dito ilang isa ka mall, kinasa li sumba. Pero yung naanan, daugon nga, na-premio, usahay, pero yan, labi nagbag-opening, maingon nga, free soup drinks for first 100 client. Pero yung naanan, bitaw, naangit tawag ang promo-promo. Ang kaning ni kaysa inato raman ni ila, pungko-pungko raman. So, dili taman ni Stel magpromo kay ang ila, mag, kining ila, marag diri sila na daot, ug ka nang ingon nga dunay, di palakaw nga tabi. Sir, so siya kuno, ug tinuod ba, kinsa may inyong nadunggan nga nagsulti, ug gikan bagyo niya dito, netong meron na Marcia mas nga siguro tingan o gikan bagyod niya. Oh, kay pananglitan o inyo ipatawag sa barangay. Mayo po aron mahilot ang maong batasan kay pananglitan og naay giingon nga nadaot. Tinuod ba nga naay nadaot nga tiyan nga nakakaon sa inyo.
1: Kinalang susihon gyud magayo.
5: Oh. Pananglitan og inyo ipatawag sa barangay og moingon siya nga wa man ko magkonsulti ana. So katong naghatod ninyo og balita may tungod ana og tinuod ba nga gikan didto niya basikit sa restoryar sana og tinuod ba sa nga dunay customer nga nadaot ang iyang tiyang tungod sa iyang gikaon gikan diha sa inyo. Kay pananglitan og mao nay tinuod no kanang og tinuod nga susihon ipatawag biya mo ana sa department
1: ni mas o tinuod ha sa DOH bitaw
5: di si tinuod
1: Department of Health?
5: City Health.
1: Umurong
5: mamanay mo, susi. Susi yung ba yung tinuod na nga? Ang inyong pagkaon, tinuod ba nakadaot? Mampatawag mo, tinuod. Apan og dili, sila po mo'y madaot. Nga nung pataka sila.
1: Pataka
5: sila, sulti nga dili na tinuod.
1: Ato bang manas barangay, Bam, no?
0: Mausay mo na.
1: Okay, una ka makakiha na, mukhang yung kag-certification.
5: Atong day, gidaot ko ay.
1: Nga
5: ba? Atong ginakong personal.
1: Gaya sa'yo?
5: Oo. Ingon nga, uy, nindutas ko an. Nindutas bidro kay dako.
1: No.
5: Pag ato na ko, di akong gisawayan. Uy, kung tanong nung di ko tinuod. O siya kong gialibay ko. Uli lang ta doon, kaya ganahan mo kong puting underwear. Sabang ba lang ating talaman noon?
3: Gula ko ang Pasol Tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Ayaw, sir! Ayaw, sir! Maluhay ka, sir! Ayaw! Sir, maluhay ka! Ayaw, maluhay ito! Gina ko, sir!
8: Naya ba ka, Angel? Wala bitang ilap, di ha? Abi pa lang sa makadungog, iunsa di ka!
7: Maupito ako, tuyo! Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, og ira kang kulatahon!
8: Usap!
7: Sige na! Sige na! Sige na! Baka ano man mo! Ako may kontrabida, dili-dili man ka mo! Anong gidong-daong mako ninyo!
9: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganyan ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganyan ni mo timan eh. Dini hilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gid ka, pagdahom na lang ang daog-daog kun gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mupahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Hmm? Unsa di imong giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
10: Angel, dukay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
7: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Maari salamat ma. Ate Pres! Ate Pres, good morning ni mo diha. Don Pedro!
1: Oy, good morning sa kapiangon, sa presidente sa guardian dong.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
7: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalit SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abaldi. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio Monaco. June 15 sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set! Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol.
2: Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone. So why'd you want
6: to... O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
7: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
15: Ugway palita ang iyang mga kauban kung nibalihin ba siya uwa. Ah, dinilang ko dool sa mansion mong pwesto. Manayaming ko kung mugawa siya.
5: Si Ryan! Yan! Ryan! Look! Nagkagawas na ko!
20: Unsa ka din eh? Magsamok-samok na sa garis mansion?
5: Oh, lain na good ni mo, good. Wala gani ka mangusta na ako. Wala gani ka mangutana, kanos ako nga nakagawas. Kung okay pa ba ko karun?
20: Inahan lang pa buguna. Klaro man nga okay ka. Bago gani kag motor.
5: Yan.
20: Kung sa may imong plano nga nagpaduol ka sa mansion, huwag tanga na, Rona. Kana kung gusto ka pang mapadayon kang magpuyo ng malinaw.
5: Ha? Wala gani kay pakin ako?
20: Giing na natin ka, dugay na. Gusto na ko nga mubalik sa akong asawa.
5: Bisan klaro, nga wa siya planong makibalik ni mo? Milaom ka gihapon? Oh. Napriso kong tulo ka buwan. O gahangtod ka rin, nagpaabot gihapon ka nga iya kang pasayloon? Nga iyang dawaton ka pagbalik? Siyaro, wag ipong ka makasabot. Nga wa na siya intensyon nga makibalik ni mo? Hangtod ka rin sa kamar magpaabot.
20: Di na nanay mo problema, hangtod ka rin ako magpaabot. Ang imong kaugalingon ang problema, ha? Magtarong na si mong kinabuhi, Rona. Mahigayon ka pa.
5: Yan. Kita na lang ko'y magbalik yan. Ang papapromise, magtarong na ko. Napromise din ako magmain pa sa uban. Ikaw na lang kinang ako una-unaon. Magpalayo ta. Magsugutag bagong kinabuhi nga kitanduha. Kanang kinabuhi nga malinaon. Malipayon. Bahalang simple lang.
20: Mao naman ay akong gipangandoy nga kinabuhi, Rona. Pero, dili uban ni mo. Kung dili uban kang Irene.
5: Ah! Yan! Ayaw na ipabugos imo kagalingon kang Irene! Dili na siya interesado ni mo!
20: May obligasyon ko niya.
5: Wa ka na'y obligasyon niya kay buwag na mo!
20: May obligasyon ko niya. Ug sa umabot na mong anak.
5: Ah! Unsa to? Unsa to'y mag-isulti? Umaabot ninyong anak? Buntis si Irene? May nahitabo ninyo?
20: Karoon nga nahibaw ka na. Magpalayo ka na yung tingal.
5: Hayop ka! Hayop ka!
20: Rona! Rona! Udyo!
5: Masal bahis mo! Masal bahis mo! Babayaan na to! Nakikbuhag ko nuhay pero nikiring ting pa ni Ay! Sundatan!
20: Huwag kay katungod nga mutawag ang Irene og dili mauro na. Huwag kay katungod kay dili tiga-asawa. Og dugay nang huwag ko'y labot mo. Huwag tay relasyon!
5: Ayan!
20: Kambag lang. Pag mag-unas yung kinabuhi, palayo na namo niya.
5: Nungka! Puslar man ka ng kalitre-litsi na niya akong kinabuhi! Ang inon ta mo! Dinisad mo bang malinaon!
20: Animal ka yun di ay, ha?
21: Ayan!
20: Salamat kay attorney nga. Niabot ka. E kung wa ba, mahinaikan ko tingali itong bayan.
21: Bisura bayhana.
20: Lagi, attorney.
21: Di mo ba'y ganing satanan?
20: Ang. Lagi, attorney. Ako mag-ganing satanan. Ambot. Masulban pa bakanin ako.
21: Ayaw lang ako na paduol sa mansyon. Kaya musamot nga matrigger si Runa.
20: Pero kuan, attorney?
21: Sige lang. May nahuna-hunaan ko. Ako ning isuway pag-suggest kang Irene.
20: Oh, ha? Oo, sa muna, attorney?
21: Kining ako, pamasin rin ka eh. Pero musuway lang ko. Basin pa di ay.
20: Nga, unsa man, attorney.
21: Kadit. Nanawag si Angel. Hello, Angel.
22: Marvin, dali dayon sa mansyon. Tabangin ko ni Irene.
21: Ha? Nga no? Ano siya nahitabok kang Irene?
20: Si Irene? May nahitabok kang Irene, attorney?
23: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. nga ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pagatiman sa kaugalingon, sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
25: In 5 meters, turn direct.
26: Ha? Asa ko no?
27: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: The original Koi Herbal Capsule.
29: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
28: Original Koi Herbal Capsule.
30: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
31: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
32: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
33: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom na ulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
12: Wow.
33: Itong nakahunahuna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya
12: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
34: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
35: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
36: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
37: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
38: Bili, di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adlaw-adlaw.
37: Pero sukad med Iberi ko, mas gaan na umpananaw yung bi maigmata sa buntan.
2: Iberi, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang Iberi Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Seth, Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagid po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kay nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Unsa na hitabo ni Irene?
10: Naunsa si Irene?
11: Si Ryan to? Sama na kuyo mo?
9: Oo, si Ryan.
11: Ari anang kanan? Kuyogan ang ari karun dayon.
9: Ha? Pagkuyog na ako diya si Ryan?
10: Ha? Irene! Kaan ako!
9: Nagkunao naman?
37: Dali arago ninyo! Doon na dahil mo pagpanawag ako?
9: Oh, unahan rami sa mansion.
10: Angel, hain si Irene. Kung sa'yo nita po niya.
37: Tuwa siyang kwarto. Nagsigigilak. Pero naman siya gusto nga. Lisod kayong pangitaon. Bisa naasa na lang ko nag-search sa Google, wag yung ko'y nakita. Nag-post pa ko sa social media. Mubayad ko bisan pila. Pero, ay, laugh, react na may response sa mga netizens.
9: Kay, unsa ba niya ang ganahan?
10: Unsa niya ang gusto, Angel?
37: Gusto siya magkaon og adubo nga puting buaya.
9: Ha?
37: Oo, mao na yung giingon. Naglipo, yung kong asa na pangitaon.
9: Uy,
10: disura ko.
37: Hoy, ikaw maging nakaingon, anak niya. Ikaw maging hinungdan ni tanan. Pwes, ikay pangitag sulbad. Sa manuatras ka? Di ka mo dawat ini nga responsibilidad?
10: Pwede makigsulti yun ako niya.
37: Ikaw, saka dito. Kung kaya ba ni mo?
10: Salamat.
9: Nag-milagro lagi ka. Di pa sa kalagitunin mo sa Ryan.
37: Wala ko'y choice, uy. Lapad na kayo kong utok. Inag yun, mas pahiling si Irene. O kaya siya magkinagkaingunan na sa akong ambiga. Pwes, iyang o ang angay maglabad, dili ako. Nisira lagi ka. Pero sa tinuod lang, grabe na yun ka o kaya akong utok ba? Lampad na gigay ni.
9: Mao ba? Gusto kang akong masahiyon?
37: Pakulata ka?
9: Sorry. Nag-joke ramang good.
37: Di, katawanan imong joke.
9: Okay. Sorry. Ano?
37: Mingaw lagi.
9: Ha?
37: Waray violent reaction nga nagpakita niya sa Ryan.
9: Oh.
37: Kaya wagod?
9: Oh, tingali. Nadarag. Pasabot ni Ryan.
37: Ha?
9: Muna.
37: Gano'n sa mga pagpasabot?
9: Ambot. Sila na may narit to. Nagkasinabot na siguro sila.
37: Oh. Wala na eh. Nanawag na si Ryan.
9: Oh, unsa na?
13: Lain naman na yung ipangayo.
37: Unsa naman?
13: Magpatimpla siya oats nga pasagulan og asin og suka.
37: Sa malintay lang ni Ana, uy.
13: Ako lang siyang buhatan, Angel, attorney. Mamay ang gusto.
37: Ano na, sige. Patos ko siya nakaw. Ano? Asin. Labara ganyan sa mga buntis, ha? Makabuang.
9: Pero may na lang na, nga dili katong buhay ang puti nga adobo ang iyang gusto. At least ka to, sayon-sayon ra.
37: Ay, hibawaan pa di ay nga mausab na iyang huna-huna. Wala lang unta ko manawag ni mo. Nakaanhin na lang noon sa Ryan.
14: Oh, mana akong ipabuhat?
9: Tuwa pa sa kusina si Ryan nagbuhat?
37: Irene, uy. Kaya to ni mo kaunon ang oats nga giasinan o gisukaan?
14: Dili man ako yung makaon.
9: Ha?
37: Dili ikaw? Kisam ni ay?
14: Si Ryan.
37: Ha?
15: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
16: Mami! Undangi ang drama.
15: Angeline!
16: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Puti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
2: to... Mga igala, at ang iang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Ang radyo mo nationwide. Mugdalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
5: Kabay mo siyag! Lugway mo siyagit! Kabay! Lohanag siya na ang gwata sa mango! Magdali! Ang gwardiya! Grip!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Sumpay!
7: Mami!
6: Ayaw! Ayaw, hinapyan ako ng anak! Ayaw! Ayaw!
7: Tama ka, mami!
6: Tama ka, mami! Hinapyan ako ng anak! Tama ka!
4: Kidnapping. Kahilayan.
8: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana!
9: Wow.
8: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
9: Yes! Oh, yes!
8: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsoy!
10: Down the mascara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Inaangkan man si Nanay Juliet. Mao nga ang iyang apelido, moray akong gida, apelido ni Nanay nga Sarmiento.
2: Kay igsuon?
1: Bugtong raman ko, sir.
2: Wa ba'y kisulti ang imong nanay, ha? Kinsa ang imong aman?
1: Wa, good sir.
2: Ako ang imong aman.
1: Unsa, sir? Unsay? Ganit, unsay lang ipanuntin mo dati? Unsay? Ikaw ang iyong aman?
2: Oh, Federico. Ako ang iyong aman.
1: Ha? Yabag na! Katukanon ko, yabag na! Gango ang mga nagkali dati! Ha? Ano ko taon? Ngayon ko may amahanin ang tawara!
2: Ito ang usan ay mong gikaon. Huwag ko giangwang o, Federico. Ha? Ayos ha. Huwag nung kong tubig, be. Humaan pa sabton ko ikaw.

0: ang diha o
1: ay wala ka ko magbinuang oy man ako chung na dungog na si Rafael kakatong pamboy isyang anak siya mo'y amahan
0: unsa
1: pas dali dali ano makadungog na sa testimonya ni si Rafael dali

0: Rory.
1: Hindi li ko makatoba, inting.
0: Imposible si kayo.
2: Imposible? Ah, oh. Klaro kayo. Kadang mo imposible yan, eh. Anong mahimo magkaanak ni Daddy Rafael, ha? Surtihar ka ni mo, no? Mahimo kang biglang yaman? Kabantay ka na? Ha? Kaya anak ka ni Don Rafael?
1: Sir, nadmangkos ka pobre, sir. O ako mangandoy nga may sama ninyo.
2: Ah, maot niya ni mo. Ha? Ilasunong ka? Ikaw? Naong ni mo?
1: Pobre kong naong, sir. Dili sama ni mo.
0: Bitaw, sir. O sabi niya naong, Bayabel?
2: Naong ang kwarta!
0: Uy! Sikuto ko ng suwerte, Bayabel! Kaya ang naong kibutang sa kwarta!
2: Uy! Di na
0: mao! Kabantay ka!
2: Kabantay ka! Huwag kabantayan na! Di na mao! Federico? Di na mahimong! Kung sabi ka, eh!
3: Huh? Ano sabi nga kung nabaliktaan ni Ola? Nga kining tawhana.
2: Ha! Nabuang! Nabuang ang tiguan kong amahan! Iyang giangkon nga siya ang amahan nining Abel! Ah! Kabantay ka!
0: Batay ko! Batay ko!
2: Ola! Ola! Ikaw ang sama ka, Ola! Di kabantay ka! Ha!
4: Aloy, bantog ra. Kunang amgid yun siya si Rafael. Tisoy.
2: Hila ba yun? Kabantay ka nung aksyon yung laban, ha? Gumparo ng tsus, gita ni mo, eh. Grahe ka? Ha?
4: Nyerito, kuhaan mang god ka.
2: Bagi ng mawat magmaygoan yung kumo ko ba? Kabantay ka?
4: Musokor ka, babay nyerito,
3: eh. Federico, relax lang.
2: Masa relax? Relax ko taon. Di naman nag-relax. Anong murilak man ko? Ha? Malipay day ko. Ha? Nagkining tawahan ha? Mamahin mo na kong igsoon? Never!
1: Ay, kabala ka, sir. Manglakaw nami. Bainting, ato na ta.
0: Sige, si Rafael, paabot na to.
1: Ato na lang ta, lento magpaabot.
2: May pa. Hala, panayas mo!
1: Tana, Bainting.
5: Ayaw na paglakaw, Abel.
2: Uy, pay.
0: Sir, uli, abot. Sir!
5: kining
0: sir, ang saman
5: isay-say
0: na ko nyo si Rafael
5: isay-say usara ko ang tanan ha nga nung ikaw Abel nahimo na kong anak
0: nge
1: sir
5: alang sa kasayuran sa tanan katung inahan ni Abel nga si Julieta akong nahimong katabang sa panimalay.
1: Katabang.
0: Katabang, sir?
5: Mao nga. Maudyot ka ng tinood. Nahimo na kong katabang si Julieta. O siya mao'y nag-atiman ako at tong higayuna. Siya mao'y nag-atiman. Nag-am-am sa akong mga kagulaanan. Sa dihag namatay ang akong asawa.
3: Darling Rafael.
5: Yes, mao ka ng tinood. Namatay ang akong asawa nga si Pamela.
3: Mao ba, Rafael?
5: Tungol sa mayo na iyang pag-atiman kanako, na-develop ang akong pagbati nga to kaniya, nga to ni Julieta. Og nahitabo kami. Hangtod na nagsabak siya.
2: Mao ba? Sato ba? Tiramide ka na rin!
5: Hello, Federico. Hello muna.
2: Pasig! Ang hinungdas ka ba tayo sa kong mami Pamela? Maong imong kadukiruks, babay!
5: Federico!
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget?
8: So

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials. Headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong Higala Amigo SK Councilor Kit Abalde kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osbonago, June 15 sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa

0: May seal of quality excellence pa sa MX3 capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
3: Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra.
3: Pero
4: sa start

0: exercise na kabudyot ka. Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Pasinog! Sige ka lang! Sige kasi mo katabal na si Julita! Huwag nasakpan mo ni Mami Pamila!
3: Hello, Mna Federico!
4: Uy, Sir Omri! Excited na niyo ito po! Ano? Sige mo! Ato, how's that?
3: Maunag ka to. May higayon nga. May larga ko sa gawa sa nasod. Dugay kong nauli. Ug tungod sa mga Marites, nibiya si Julieta.
2: Uy, mao ba?
5: Nga naman, sir! O sa mga tabi-tabi, sir!
3: Og nagtuo si Julieta nga gibiyaan ako siya og nagdakog laing babae dito sa gawas sa nasod. Og sa pagbalik ko pa, wa na si Julieta. Kipangita ko siya, pero wa gud ako siya ikita. Nibiya siya nga, nibiya sa dinis among panimay diin, lima na kabuan ang iyang gisabak, ang iyang gimablos. Og wa na gud kini ikita pa.
2: Ibantay ko na rin! Una-una mo lang ka na rin!
3: Dili, Federico. Paminaw gani. May hulagway pa mi ni Julieta. Ani ka diyo ta?
2: May picture?
3: Kuha akong kunigdaan din. Nakikuha akong daan niya sa kumpitaka. Ano niya? Tanawa ninyo. Abel. Nay, maukini ang larawan ni Julieta. Tanawa ko no.
2: O, inyong doha?
4: Bay! Huh? Maom ni mong nanay, bay, di ba? Maom ni?
2: Siya, bainting.
4: Purpita, no? Kung maom na? Anak yun eh, kang si Rafael di ay, purpita! Please, daddy!
6: Mao din si Julieta, darling Rafael.
3: Marga, darling.
6: Guwapa siya. Paparehas og naong ni Maria Rivera.
2: Unya, darling! Ha? Unya! Karon! Usaman! Kumbinsido gina ka? Nagkining ongoing dako! Imong anak?
3: Yes, Federico.
2: Ay! Bantay na? Okay, kumbinsido ka man! Kabantay na ko! Okay, kumbinsido ka man! Kayin mo siyang anak! Usaman mong plano, be!
3: Bueno, kuhaon ko siya, Federico. Himuon ko siyang personal bodyguard.
2: Unsa?
3: Mao ka na, Federico. Angay lang. Angay po sa kang malipay, ha? Tungod kay duha na ka mo nga magbantay ka na ako.
2: Oh, shit!
3: Musupa ka ba, Federico? Nakita niyo mo, ha? Ang abilidad ni Abel. Way ko kahadlok kayang gitahan ang ikinabuhi aron pagpanalipod ka nato. Nakasaksi ka niya na, dili ba? Busa, isip ganti. Isip akong reward gato ganiya. Kuhaon ko siya. Himuon ko siyang bodyguard.
2: No! Bantay mo!
3: Federico!
4: Federico!
3: Balik ka rin! Balik ka rin! Iho! Federico!
4: Iho to sa Roger.
6: Rafael, darling,
3: pasagin mo siya. Abel.
2: Sir, kining...
3: Ayaw. No. Ayaw pag sir ka na ako. Tawag akong daddy.
2: Sir, sorry lang kayo, pero...
3: Pero ang sa Abel?
2: Kaligtan ko, nining maong kasayuran, sir.
3: Abel ni mo, gusto kong huli pa na ako mga pagkuwang kang Julieta. Pinaagi ka ni mo, Abel. Asa naman karoon ang imong inahan, ha? Si Julieta?
2: Patay na si nanay, sir. Breast cancer.
3: My God, ah!

Ya mat sa noon. Ya mat. Yang kuang sabil nga yung bodyguard. Bisa. Kun mau kana. Dini mau. May kabahay na ko. Sikat kayo na ni daddy. Kada kong di malas ini. Kabantay ko. Nga may kabahay na ko. Ako lang. Ako lang ang bugtong musunod. Manununod sikat kayo na ni daddy Rafael. Ako lang ugwanay lain.

Mga higala sundang uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad?
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon rasag ko na yung ma?
2: Siyempre. Kaya estudyante man di ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Denise.
2: Piolo?
3: Ako kini, Denise.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

P.S. Love you. P.S. Kung pakapilsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tag-sulat Martes Parba Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kalimti ang akong gisulti. Ihipusan na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan.
1: Mugin ay pirmi ni mong isulti, nay. Mugin ay pirmi ni mong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa kong amahan. Bugtong ang pangan lang sa kong inahan ng akong nahibawan. Pero huwag ikaw musultin ako sa pangan sa kong amahan. Nay, panahon na tingaling ang makaila ko sa kong amahan, nay. Bisa sa pangan man lang. Diyan ay pangan sa kong papa, nay. Buhay pa ba siya? Haman siya karun. Ganun nga ko siya makita bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay. Sulti ko na si Edis kay gusto ko makaila niya. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay.
0: Ay, ambot.
1: Yang pangan?
0: Kusog na!
1: Napugma ka, nay! Ano mo gawin? Kaduha na ka, ha? Kaduha na ka.
0: Ipuson pa na ni mo, aron dili ka makatilaw og laing napog. Lakaw na! Isood na karnas karaan ni mong bakpak. Kanto lang sa gamitan samtang wa pa ko makapalit og bago.
1: Magpalit og bago?
0: Oo! Oh, sa so okay-okay.
1: Bago na yan, ha? Ginamit mo na. Okay-okay, gud.
0: Ay, bago lang gihapon na. Bago mang gipalit.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh, di ay, no?
0: Oh.
1: Ingo man dahi ka nga makapalit kag bago.
0: Sa muka, baya ni Mugnaong, oy. Oh, sige na, lakaw na. Hipusa na na. Tarong nga, ha? Idanok na sa dunya na ni mo. Mura na sa dunya nagbasurahan ang imong bag.
1: Yes, nay. Hipuso na na ako sa kwarto.
0: Ay, tuod di ay. Klase na sa sunod si Mana. Maunga-undang na si mong trabaho, ha?
1: Masa, nay? Ano man? Masa may kunik niya na kung magklase? Ha? Ano pa undangon magkunin mong trabaho, nay?
0: Kay mo eskwela ka naman. Unsaon man ni mo pagtrabaho kung magklase ka?
1: Oh, Diyos mio! Unsa, nay? Unsa man ako pag-eskwela? Gawa man taong ko pa-enroll?
0: Kasi ingon.
1: Ako, God! Bago pagani kumingon?
0: Kana, imo ng pagtuo. Pero human na, do. Gipa-enroll na tika. Human na.
1: Nanay, Sadoy.
0: Oh.
1: Ingnan ka din ko biskwila. Kapoy ka na. Laay kayo, sige na taglingkos bangko. Makasapyo to sa lubot. Duka kayo, sige paminaw sa maestra na yoy. Unya, suwat sa notebook. Unya, taas para magkikaayo. Unya, doon na pag-quiz. Exam. Na, napag-assignment. Napay-homework, kung saan pala din na. Napakapinan pag-project. Ha? Hurot akong uras sana sa eskwelano, eh. Huwag akong uras sana sa kong kaugaligo na, eh. Sa kong self.
0: Di ay self ni mo, ay.
1: Ay!
0: Ja.
1: Katulo na ka, nay.
0: Iduhagin na ako kakamot, ha? O niya, usaban mo palang ka, ha? Musokol ka na ako kay tiguang na ko, maoba, ha?
1: Inulay ko, nay. Duko na gani ko.
0: Duko.
1: Isang pagpunaan pa mo. Diyan ako sakitan. Puni na yung dugagi!
0: Ta!
1: Ay!
0: Tinood man ka!
1: Malinood lagi ka na
0: eh! Ah, abi pa lang, di ka tinood on. Maunga pag-ingon ako nga gusto kong mo iskwela kagbalik. Tinood gito na ako, do. Gipa-enroll gito ka, mauna.
1: Nalay, gudoy! Di lagi ko mo iskwela na eh! Dako lagi kong edad na yun, iniwap ako makagraduate ng high school.
0: Ayun, saan man mo pagraduate tong toha ka kung di lang ito mabalik kong eskwela?
1: Nanay, yun.
0: Tagaan di kagbaon.
1: Deko, mas ganaan ko mo trabaho kay mas nakukong kwarta.
0: Hatdan man ti kagpaniod to.
1: Nasamot!
0: Unya, dong, guwapa pag yun ang imong maestra.
1: No, I'm not interested, nay, ha?
0: Oh,
1: kasabot ka na, nay. Di ko itinsado, nay. Sus, sagar na ba sa mga maestra, nay, mga kanang mga dagang guwang. O baka mga tiguwang, terror kayo. Di na lagi kong eskwela, nay.
0: O eskwela ka. Final.

0: Nay, may sunog? May sunog, nay!
1: Kung may sunog pa, na-apil ka ng kapagod. Kaya wak pa ka mabangon, diha.
0: Sa iyo pa man ay taon. Uy, doon kayo ko na ito gabi, baya. Kadlaw na.
1: Kisa ba na sa ni mo? Di ba may ingon man kung ayaw pagdugay pa uli kay unang adlaw ron si mong klase? Sige na, bangon na. Bangon na, diha. Bangon na!
0: Doon ka mo kayo, eh. Tugsan kong balik. 10 minutes lang.
1: Dili!
0: Ay! Kasagasa kong dunggan, ay.
1: Kung dili pagani ka mo bangon, diha. Dili kay ako rin hapak ko ng takom sa kaldero. Diha ko na gindi ipyong-pyong si mong dunggan aron matagam ka mataa ka. Napulan ka mo skwela, da? Dako na kay kag-edad, niya wapak ka makagraduar? Dili ko mo sagutan na. Gusto ko nga makagraduar ka na sa dili pa kukuhaon ni Lord.
0: Oh, ala. May nanalo na. Nagkiskorta sa ni Lord. Ubangon na ko, nay. Builder na lagi ko. Kung magisigot na ka sa nas langit.
1: sige na. Pagdali na.
0: Uya, nanay.
1: May 15 minutos ka na lang sa pagkaligo, ha? Kaya mo pag-ilis o pagkaunin mo.
0: Eh, 15 minutos? Di ba gumagapanglugo na, nanay?
1: 14 minutos na lang.
0: Nay, ma'am.
1: 13!
0: Ay, nananay, ay! 20 minutes na lang, ha? 20 minutes.
1: 12 minutos! Ay, tumanon ko ang akong saad ni mo, Ella. Ako na'y bahala sa imong anak. Makatapos siya. Bisan sa among kawadon, paniguroon akong makatapos gud ang imong anak na si Piolo. Sa dili pa kumutaliwan ng kalibutan.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinood. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy. Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Nay, laina, ninoy, ay. Ipa-insert man kunin mo, nay. Dili man ni i-insert good.
6: Insert. Ayaw pagbuot.
5: Ah, bahalag. Ligsan ba sa insert? Ngiga.
6: Na. Lihay. Aritas pikas agi kay may patrol.
5: Ha? May pulis na eh. Ay, man. Palagay ko kita.
6: Ay, na. Aray na. Ay, nagtingsi pa ingon din eh.
5: Susino. Santisima.
6: Santisima. Uy, katiliis ba di mong tingog? Uy, buntag sa'yo pa in town, Clover.
7: Ay, nag-uban lang din mo, nay. Asa mo?
5: Clover, ayay. Ayay, nakapyot.
7: Sige lang, good. Uy, sakti lang good ng akong kamot, ya, good, Piolo.
6: Aray,
7: agay na yun, uy.
6: Kanang kamota, no? Muday yun, yun nagkapyot, uy. Bebe, pahawa na kay maliit na may ini.
7: Asa lang din mo, nay, ba?
6: Sa eskwelahan.
7: Mo eskwela ka, nay?
6: Na, utros ang may gilokdo, ay.
7: Ha? Waman ko kay gilokdo, nay, good. Lokapot kag lokdo, ah.
6: Ay. Bebe, sige na, panaplin na lagi. Pahawa na kay maliit na may eskwelahan. Ay, nalang yung pagsiging kapyot niya. Aon sa man, papa kag-usap, ha?
7: Iyaw, wa na. Pero, tiga, mag-usap mo sa eskwelahan lagi ba?
6: Ay, mo eskwela.
7: Mo eskwela lagi kag balik, nay?
6: Ay, dili lagi ako, si Piolo.
7: Ha? Mo eskwela ka, Piolo?
6: O, lagi. O, gihatod na ko siya. Mao nga paagian na may kinakasamo ka sa mong agianan.
5: Mao.
6: Padapli na kay... Sige pa, magkagbabag diha. Hawa! Padaplin!
5: Excuse ko na, Clover.
7: Ay! Ang sabi ito, uy! Mo eskwela ko na si Piolo? Hala, ay, huwata ko ninyo, ay, tayo pa, uban ko,
5: Clover,
7: huwata ko ba,
5: nagunit na sabga,
7: uban ko,
5: ansa, di mahimo,
7: anong dili man nga, sa eskwilahan mong ka mo paingon,
5: gani,
6: ayaw kong ina nga magsunod-sunod, gapon ka sa kong apuhang to dito,
7: ay, mo eskwela man si Piolo. Mo eskwela na lang pud ko.
6: Unsa? Uy, mo eskwela ka nga ingon ana ang imong hitsura? Muragwa pa bang gani ka maulis inyo? Uy, mulogwa ang mga matas mga maestro kung mo eskwela ka nga ingon ana ang imong gisulob. Kita ang pusod. Mubo pa kay kag short.
7: Ni, di day pwede.
6: Ay, dili, bulag. O gwa pa sa ka ma-enroll, ha?
7: Pa-enroll ko?
6: Pag-ilis na gano'n na dito?
7: Ang wanta ko ninyo.
6: Unsa?
7: Laging mag-ilis ko. Dali-dali lang ko aron nga makauban ko ninyo. Kung dili ko ninyo huwaton, awa mo ato ko sa eskulahan. Ngayon, aning ako yung tsura.
6: Unsa?
7: Manwen, unsa man? Di ko nyo huwaton?
6: Ah, nahala, sige. Huwaton ka na mo, Denise Dan.
7: Siguro nga huwaton ko ninyo. Ubanon ako si Piolo sa amo samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha? Tana!
8: Hi, I'm Sophia. frontdesk officer sa usa ka hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable. Pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress. Ganda mo. Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Balik-balik na lang ang sudan.
15: Pongshi!
16: Angeline!
15: Sulayi!
16: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

Kaigalan, ayos ay pasmog paminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenner Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa tumabalita, League of Lupong Tagapamayapa kun Lel sa siyudad sa Sugbo mangayo og 5 milyones pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Gibutang ang PhilHealth Service Desk sa mga eskwelahan nakaserbisyo sa daghang mga miyembro niini. Samtang duha ka ma-establishmento sa Cebu nga nalambigit sa illegal recruitment activities gipasiradan. $7 mitataw nga pagpanagang lamang ang pagbadlong sa mga telcos tungod sa risgo nga giatubang sa mga linemen. Mo kini ang headline.
0: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Adlaw ang Sabado na sad magkasama, Hunyo 6, 2026. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHPR, RMN Cebu, kininyo bus nga lagad, Rajuman RV Veloso. Maayong udto ug maayong pagpaniudto sa ato mga kasama karon. Mga naminaw ka na ito, miduyog sa ato ang mga programa din sa DYHPR, RMN Cebu. Daghan kaayong salamat mga kasama. Paspas kayo ang adlaw mga kasama o niya Hunyo 6 na. Sana katunga na tas tuig kasamang Jerome. Labay na ang 6 months na kasamang Jerome. Natang katunga na ta. Kilab lang niya ni, magkuan na sad niya ni, mag Disembre na sad niya ni. Mag-ching-ching gift na punta. Adiri sa Sugbo kay paspas mangyud kay ning adlaw. Kahuman na mag-pretty-tit na pod. Mga makasama padayon ang ato ang pagpanikay-sikay sa matag adlaw. Kauban sad nato ang DYHPR RMN Cebu ingon man atong sister station ang IFM. Numero uno sa ato mga radyo, numero uno sad sa paghigugma og serbisyo. Mayong pagpaminaw sa ato mga tindero-tindera, mga nagtakos karon sa mga sudaan, mga nangaon karon sa mga karinderya, sila mga panimalay, maayong udto mga kasama. Alang sa dugang detalye sa atong balita mga kasama mo, balik una kita sa pipila ka painumdum, standby.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension, resulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa imuhang kidney ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oras sa DYHP, alas 12:53. Ngadto sa unang detalye sa atong balita, mga kasama, ang League of Lupong Tagapamayapa kun LELT sa siyudad sa Sugbo, mangayo og 5 milyones ka pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
12: DYHP, Tapak, RMN, Report.
13: Mangayo og 5 milyones pesos gikan sa kagamhanan sa Dakbayan Sugbo ang League of Lupong Tagapamayapa kun LELT sa syudad. Kinirong gamiton sa mga kapunungan sa napalayong mga programa alang sa pagpalambo sa kaibaw sa kapin sa 1,000 ka mga sakop niini. Lakip na ang training og capability building activities ug uban pa nga magamit sa lupon members sa biktimong pasulbad sa mga panagsungi diha sa barangay. Palitan usab sa LELT og nindot nga official jacket ang mga sakop sa lupon sa syudad og desktop computer sa mga buhatan niini sa kabarangayan. Kini gawas pagahin og transport communication allowance sa Board of Trustees sa LELT ng mga lakip sa staff niini. Ang maong kapanungan sa mga dupon sa Dakbayan gipangaluhan sa Bataon, maanyag og taas na og kasarutian pagsulbad sa barangay disputes kasi Aida Tampos. Nasayran nga ipangayo sa LELT aprobado na ni Mayor Nestor Archival o kinipaprobahan usab sa City Council atol sa sesyon niini sunod semana. Kaya naman nga na itong 2024, ang mga lupon sa siyudad nagkatala o 4,343 ka mga kaso o 3,709 niini ang malaposong nahusay o dasulbad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pag pagpanikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa life extension vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osuena Boulevard, doon sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Resultang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
12: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man Eli Balones. Mubali kita sa pipila ka painong dumakasama. Standby.
0: This time check is brought to you by iBerry.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The wonderful supplement.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
19: Mabalit sa mga butika.
18: DTX 500.
20: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
19: DTX 500.
18: Mabalit sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride.
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
24: ACS.
1: Oras, 2 minutos sa dili pa mag-ala una. Ngadto ta sa laing balita mga kasama, ang kapulisan sa Central Visayas andam na sa paghatag og seguridad pagbukas sa klase karong Lunes. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
12: DYHP Tatak RMN Report.
26: May pahibaw sa Police Regional Office 7 nga nakaandam na sila sa paghatag sa hugot na siguridad at sa pagbukas sa unang adlaw sa klase karong Lunes. Matod pa ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa Police Regional Office 7, na doon ay kapin sa 1,000 ka mga polis ang ipakatap sa nakadayang mga tuhaan sa publikong tuhaan dari sa Central Visayas. Ilibinak at itong magandang ka mga tuhaan mao iyang patutukan. Gimanduan niya ang talagang mga city o provincial police office directors na hatagan o siguridad ang mga publiko o pribado ng mga tungaan na mubukas sa klase. Karong Lunes, ihanglang ibutyag na buntag pala ang kinahanglan na anaan ng mga polis magmahan sa dagang sa trafiko o usahab butabang sa mga hinikanan na buhatod labi na itong mga bag-upang ng mga tinunan sa elementarya o sa sekundarya. Dili sila mo lugak, sila ang kasiguradaan kung dili na manormal ang pagsunod o pagsunod sa mga tinunan sa mga publiko ng mga tungaan. Sa nakapay sa Sugbo, ang hepe sa Cebu City Police Office nangandam na itong nakalabayang simana. Gani, ipatawag na ang tanang ng mga security officers sa tanang ng mga tungaan dari sa nakapay sa Sugbo. Dagko ng mga tungaan sama sa Abiliana National High School, Lakip Usab ang Central School, pabutangan ni Colonel George Ilanan o mga daghang ng mga polis. Lakip na nini ang Police Assistance Desk aron nga maggiyahan katong mga tinunhan nga putungha sa nagkariya nga mga tunghaan diri sa surad sa Sugbo. Kasama mo sa Police Regional Office 7 yung Rajaman Albu Saman 3YHP Tatak RMN.
2: RMN Radyo mo Nationwide.
1: Dagang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik ko na ta sa pipila ka painumduma kasama. Standby.
15: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
16: The wonderful supplement.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasi, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kay karon dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
7: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
8: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
7: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
8: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
7: Oh, hindi na sumasakit.
8: 100% daw.
7: First name po ninyo,
8: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: YHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa Zed Marketing, ang tigamaw tiga pa napod sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipaibaw sa US military nga mitira kini og coastal surveillance radar site sa Iran human migo kini og mga drone nga giingong gilusad sa Tehran, paingon ngadto sa Strait of Hormuz. Gikataho nga ang Iran mitira og shots isip usa ka warning measure nga sibling pasidaan nga to sa US naval vessel sa naasong area. Samtang sa Kuwait, gibutyag usab sa army niini nga mitubag kini og mga hulga nga missile og drone paingon ngadto sa ilang nasod. Taliwa niini ang ilang pasidaan og mas lapad nga gera bisan padayon nag-ungong ang potential nga peace deal tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, hiatot ka na ito sa Zed Marketing. Ang tigamauti, kapurapod sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Zed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Zed Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang Zed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa Zed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Zed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Zed Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Zed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o Zed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Zed Panyawan Garlic Capsule o ang Zed Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
10: Ato nang i-check ang ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan, kauban nato si Ma'am Ana Dumdum. Maayong hapon, Ma'am Ann.
11: Maghapon, ma'am, mga posta na tibawin na mga itong weather update. Update sa bagyo itong ginamonitor nga si Bagyong Esther. Hingpit na kining nagawas itong area of responsibility ganihang alas 11, alas 10 sa buntag. And monasod niya nga itong final nga tropical cyclone bulletin alang sa Bagyong Esther. And wala na kining nagapiktas any parts na ito ang nasod so far. And sa

0: imbahin ang southwest monsoon nag-apektar sab sa northern o sa central zone and gawas nini wala na sabtay gina-monitor ng laing weather system or LP or bagyo within or gawas to area responsibility. Karon sa Kabisayaan, makasinatita o panagsang mapanganurun nga to sa malag-umon na kalangitan kadala chance ni mga localized thunderstorms. Para ito pagatang sa mga ipaing isyo nga mga thunderstorm advisories. Sa hangin ug sa kadagatan, hinay nga to sa kasarangan ang hangin nga magapasalabi ug ang kadagatan. Ninaon nga to sa kasarangan ang pagbalod. Diri sa Sugbo, kadagatan na ay pagtaob alaw na 40 sa hapon and munas alas 9:16 karong gabi. Ang temperature forecast nasa 7 to 33 ug ang adlaw mo sa alas 6:04 sa hapon. Mao ko natong latest weather update o kini si Ana Dumdum. Maayong buntag, dagang salamat.
1: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan.
2: YHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ang kahimtang sa ato ang panahon, ang update gikan sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapos sa ato ang mga updates karong higayon na mga kasama. Apan sa dili pahatagan na itong pagtagad ang inyong mga greetings. Maayong pagpaminaw ni Edmond Taberrara. Maayong Udto Regiment Army shoutout and listening here sa RE Glass Kalubian, Leyte. May pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Leyte. Panfila Generale Villama Tapian. Maayong Udto ma'am. Ug sa tarang solid nga DYHP listeners, amping tangtanan. Kay grabe gyud, kainit ang panahon. Watching and listening ug sa Radyo Matag-Adlaw. From Tinugdan, San Fernando, Cebu, God bless us all. Daghan kayong salamat mga kasama sa reminder, tinuod yun, no? Tanawo ni mong gawas naglagiting, yun ang init mga kasama. Murag pwede na yun ni malutuan dira o kanabang longganisa, chorizo. Ato pakuan ng kasamang Julius. Asa to mga chorizo, lutuod, tapos gawas. Tingin, igwa pa yung napay, wak na kapaniog to. So, amping-amping mga kasama, giagila na ito nagkukatawa mga kasama, pirtig yung inita sa gawas. O na, ang inyong mga hinagiban, ang payong, syempre, sa mga babay, dili lang sa mga babay, ang sunglasses, kalo, matod pa ni kasamang Julius, importante yun kaayo. Unya na'y usasad kasamang Julius. Kaya nabit ang inyong sulubon. Kaya nandiri ba? Unsa man na? Kanang arm... Unsa na? Prabag arm band? Oh, mana siya. Bala na lang. Uy, gamura taog ka ng kuan? Mura taog driver? Kaya aron nga maproteksyonan lang yun ang ato ang panit mga kasama. Kaya importante kayo na karong mga panahon namang good kining inita. Dili na gini siya normal. Di presa tong sa una nga mo magbuwad butas init. Kaya ka na laging munindot, lagi kuno ang panit kung magbuwad sa init. Suway ko nagbuwad sa init ka. Karong mga orasa, suway ko nagbuwad sa init. Diba ka og ba, di nagkakitan. Mga na mga kasama, gawas ni Ana, ato gyud kanunayon ang pag lotion, ang ato ang sunscreen mga kasama. Protective na siya nga covering. Gawas sa ato ang sinina, jacket. Nya kay igkagabi, iraba, perting mag-uwan, raba sa diod. Matabang tagpaampo ni kasamang dindo kinatadkan. Kay igkabuntag, init, kistanan, igkagabi, kaliton, hapon, kaliton tag-uwan mo uli, ta? May ta pugong-pugongan sa ta ang uwan. Sipon sa ta. Muna mga kasama, amping-amping yud kanunay. Ug imnon yud ang tanan nga mga supplement. Aron nga maproteksyonan yud ang atong panglawas. Sa ato adiri, ato ang EXL Makabuhay Capsule. Ug atong imnon mga kasama. Aron nga tunhay gyud ang atong matag-adlaw mahimutang alerto og abtik kanunay. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ya kumangapi mo mga kasama. Atong Vita D Plus Coffee Mix. Inom gyud ta ana. Kuyaw man ni mga Pilipino kay bisag init kay manginom gyud og kape. Maayong pagpaminaw, Romnick de la Serna watching and listening here sa Camotes Island, Rizal, Poro, Cebu. Happy afternoon sa tanan og sa tanan nga naminaw karon sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong pagpaminaw usab, Eduardo Azombrado, Adjong Udto, kasama RV. Init jud kayo diri Bohol, pero kalit lang dugdug. Uy, mauba, tinuod yun na, no? Shout out ko sa akong nag-birthday karon, happy birthday ni Benben Mascarinas. Og shout out ko nila ni Kagawa Dramil Michael og Reggie Venner gikan ni Dodo sa Tubigon. May pagpaminaw. Maricel Tanodra, maayong pagpaminaw. Happy birthday ni Mama Berta Tanodra diri sa Barangay Bakid, Gihulngan City, Negros Oriental. Greetings from Maricel Tanodra, Himarino og tibok pamilyas, daghan kaayong salamat. Kayla Repel, good afternoon ma'am, watching sa Kalikanan, Pamplona, Negros Oriental, may pagpaminaw. Michael Genilo, pa-shout out Rajman RV diri sa Barangay Sambagon, sa pinamungahan kay naglanog-lanog yud ang DYHP dinhi, daghan kaayong salamat. Evie Laos, maayong udto ma'am, watching and listening here sa Ginsay, Danao City, Cebu, may pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Danao. Chacha Boyles at Gia, please to greet Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon og Amari Van Nicolette Boyles. Ola Boyles og Minik Boyles from Ubay Bohol. Salamat kaayo og maayong udto. Ato ang kasama diri si kasamang Joselito Bintoy. Maayong pagpaminaw. Rita Sabsia, shout out ko sa Mama og Papa Rikrik. Mama Alice, Long Manik, Mike, Manikar Family, Manulat Family, Demoral Family, Suguran Family, og Alvin Rose, Kogay Family diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Gikan kang Michael Bintoy. May pagpaminaw. Ryan Palak dinhi sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Mayang pagpaminaw. Number one yud ang DYHP dinhi. Maayong pagpaminaw og daghan kaayong salamat mga kasama. Di naman tamo matagsatag sa mga kasama sa inyohang mga greetings. Pandaghan kaayong salamat. Happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday. Happy anniversary sa tanan nga mga nag-anniversary karong higayon na mga kasama. Og sa sunod na sad nga tulumanon og sa sunod nga higayon mga kasama. Mag-uban-uban na sab kita. Sa sunod nga Sabado, daghan kaayong salamat mga kasama. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albio sa transmitter sa kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend mga kasama. Kini yung Radyo Man RV Veloso. Daghang salamat.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Ang akong suliran.
3: sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawa sa aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2
8: Pritong ulam na masebo.
9: Smart
8: Lato kaldero.
9: Smart
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Galing-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries. Naamoy kulob ang damit.
14: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakablog sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
17: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
18: Mm-hmm.
17: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mo po yung mga melasma sa face.
18: Mm-hmm.
17: Mura dark spot siya, anak.
18: Mm-hmm.
17: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug, Batulete, Lourdes Pharmacy, Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: pa? Ngano ka? Problemado mong kutang na uli.
1: Na problema man ko anang uyuan ni mo nga si Victor, eh, Maylin.
0: Ay, kay nga naman din si Victor. Nag-away mo?
1: Awa man. Kalos agon may mag-away anak niya nga maayo man na siya nga pagkaigagaw na ko. Pamagali nga na chairman na sa Purok, dinis ato, tungod sa iya kabuutan o ka mahigugmaon si Kalinaw.
0: Oo niya. Wasa mo na imong problemang tiyo, ha?
1: Kailangan lang pa nagkontra sa itong silingan nga si Oscar.
0: Ha? Aw, sino'y Oscar de iyang kontra? Ngano naman, sab?
1: Apusado mangugay na si Oscar sa upantang mga silingan. Mawala nga naidaghang kontra. Kay Isog ba, o kay Purok chairman man ang imong uyuan, mawagay mo husay sa matag gubot nga may tabo, nga ma-involve ng atong silingan. Mawala ba siya hinuyang kontrahon si Victor?
0: Mao ba pa? Malituhon sa bitanas noy Oscar, uy. Hasta sana yung asawa ay, sinang Maribel. Paris, gina silang duha, mga babaon kaayo.
2: Tabay!
1: Ala, usa nun?
0: Marang sinang Maribel, manong pa?
1: Dala, magsusita sa itong silingan. Maribel, sinang tabo?
0: Nang? Nang sa kanang?
2: Nay, namuso na ako!
0: Ha?
2: Samtang higo ko, nakinamuso na ko ng eskalibunan.
1: Nakilag ka ba kung kinsa ang namuso ni mo?
2: Nakamahiog na ko. Bantay lag yun na siyang Oscar o. Oh. Ipapusil yun na ako siyang Oscar ba kung masakpan ko na?
0: Nang?

0: Oh, report na si Mylene sa barangay bahin na nang sige ang pamuso niya, matagkaligo niya.
1: Unya, kinsa mo ka na tiyo?
0: May ginudahan siya. Apan, amo pa unang ipunggan kay di pa man siya sigurado.
1: Kinsa mo ka tiyo, no? Nangante ra bagid nas nang maribil ay nga iya ko nang ipapusilin ni Oscar kon masakpan.
2: Victor! Victor! Ato sa bahay nila Judas kay gisuog siya ug gipusil ni Oscar.
1: Ano?
2: Kay bawo kuno kini na muso siya ng asawa.
0: Sa!
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio,
5: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
4: DJX 500 pamali sa mga butika.
7: Zed Health Report.
8: Health Report.
9: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag uskabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
10: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimanan pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur 40.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
10: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katik sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
10: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
0: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
21: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sa di nga nagmuntin ko. Ano ay. Pagkakas na iyaha.
25: Pwede lang. Makakas.
24: Ano ka? 90 na ka?
23: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Gipusil kit ni Noy Oscar nga muso siyang asawa samtang naligo kini. Daling mi atong akong uyuan nga si Tio Victor, kay siya lagi ang among purok chairman. Muadto pa gani untang akong papa, pero akong gipugngan, kay basig maapil pa siya sa kagubot. Unya?
1: Unsa na magkahingay tabo dito sa ilang Judas? Atong ka na ko imong uyuan, no?
0: Ha?
1: Kay kontra na ba ito silang Oscar?
0: Ay, nalang lagi pa, uy. Patuo, good. Pasagdis Tio Victor nga muhimo siyang trabaho. Pinusilay ba yan na niyamadto ka?
1: Ay, si Victor manggula nga akong ikabalakan.
0: Kaya ra lagi tong tiyo dito. Siya rugoy makatabang nilang pulis. Sila na'y pasulbara, anak pa, uy.
2: Helen! Helen! Aba pa no!
1: Sharon?
0: Helen, dito pa, mani pa. Ikaw may kipangita ay.
1: Dali, atong gawason.
0: Unsa, Ricky?
2: Oh, nga, Noy. Yato sa naitabuan sa krimen ang isuon ni Judas. O diyan iyan nakita nga patay na si Judas. O wala diyan si Oscar nga mo inagpusil ni Judas. Sila si Victor ang igagaw ni mong si Johnny ang ipadakop.
0: Ha? Pero sila may ipadakop?
2: Kasi sila ba lang dito sa naitabuan? Sila ang ipadakop? Ah, ito na eh. Kidala sila sa pisuan?
1: Tinuo ko.
0: Awa pa. Kuno pa ka mo patuon ako, edi apilunta ka.
1: Dinimahimo. At tuong taon niya sila si Victor o Janli sa prisuan.

0: ay mo kabalakan ako. Pagkagawas ako din, hike, dili ako ulang patay kang Judas.
1: Menta, tiyo, uy.
2: Ano? May naghikog!
3: Hikog! Hikog!
4: May naghikog ko, no?
1: Wala!
2: May kailaw pamilya ba diyan ni John Lee Bacalso?
1: Ha? Oh. Sikaw, John Lee?

0: Piko ka nga kong igagaw sa prisuhan tungod sa maong panghita po. Wa siya makadawat nga mapasangilan sa saa nga wa nila mabuhat. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, pwede ba di ay nga maprisong akong uyuan nga usa ka pork chairman nga igo ramanon ta siyang nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Ikaduhang pangutana, napriso sabang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen. Og naghikog raba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahi ka nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ini? Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod nga way labot ang akong uyuan. Pero nga nung wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod ron. Ikaupat o katapusan, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bisan wa siya isa. Pwede pa ni Amy? Nagpabayad na sa bukusab, miabot ng 30K ang ilang nabayad, apan wa pagyod makagawas. Unsa may among buhaton, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Malin.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal mga personal nga mga pangutana mga problema unsa pa nang mga problema mga nagaligot-got kanang mga di ni makapakatug ninyo maghuot inyong dughan magsigra mo huna-huna agoy guys ipadala na ang inyong suwat sa suli suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. No, ayaw mo kaguol, okay, ragyod na, laban lang yun ta always, no? Kay di ta angay maguol sa ato ang mga problema, kay lumalabay ragyod ni ang tanan, di maguol. Life is always like that, no? It's always full of mga problems, kanang mga concerns na to, pero kaning tanan, dili yun ni ingon nga why solusyon, naara yun ni solusyon ang tanan. Ayaw lang yun mog kabalaka, ayaw mog kaguol. Do not be discouraged. Padayon lang yun ta, no? And greetings and a big shout out sa tanang mga nag-like o nag-follow to ang official Facebook page. Diha na to mapaminaw ang mga nagkalain-lain na to nga mga programa sa DYHP. And a big shout out, big thank you sa tanan nga mga mga naminaw na to, no? Pinasa ato ang YouTube channel also. And thank you kayo sa mga labinakang nin batukan nga magpa-shout out kuno siya oy, no? Permi ni siya nga magpa greet, maminaw mang gud ni siya, but nin ang imuhang mga pangutana magpatambag ka adto ipadala sa ato ang official writer's page which is kini ang akong suliran official writer's page, no? Nidagan ko kani si nin batukan, no? Greetings nimo. Thank you for tuning in. By the way, nidagan ko sa IPI run, no? The previous Sunday and successful. So congratulations IPI, dakan kay nanagan. And in one of the parking lot dito, naagay ni duol na ko, guys. Muta na abugada ka, ma'am. Inko o kuya, tigpa-park to say sa volunteer, no, isya na, dagtag-an pa ko, kay familiar ko no ako ang now. Si Kuya Fritz Ravanes, hello ni mo. Yan pa rin tinaman po no, sa ato ang station sa nagtrabaho. But thank you kaayo for, ngayon mo kong giduol, no, imuha ko, nagpaila-ila ka na ko, kay usahay guys, di ba, diyo ko kibaw, kasi mga naminaw na to, no, kasi ato ang mga sukinting paminaw. But, magkita-kita mang dito sa Facebook, no, ang ako ang Facebook account, official page na ko is Attorney Elaine Tantengco Bathan and my personal page is Elaine Tantengco Bathan. Please like and follow labi na sa mga legal nga mga advice concerning mga issues. Pwede at tumumakalike o follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan. nga Facebook page. But for my personal nga mga activities sa mga ipangbuhat-buhat in life to get updated, please like and follow my Facebook account, which is Elaine Tantengco Bathan. But thank you kaayo ha, nga niduol ka. And thank you most of all sa imuhang pagpaminaw also o pagsubaybay sa atong programa. As in all our other listeners, sipa yun kaayo ta. Now, ang ato ang letter sender, si Mylene. Si Mylene, wani ni hatag sa iyahang address, gipadalang ni sa kiniang akong suliran official writer's page na to. Dili iyaha ang iyahang ipangutana nga problema sa iyahang uyuan nga purok chairman kay napriso. Matod pa nila, unsay tawag ni mo ani, gibutang-butangan lang kuno to siya, no? Og pero di gyud siya ang nibuhat ato, no? According sa iyaha og sa iyahang saysay. Tungod ra ato, murag sinoy Oscar, no? Ang namusil sa katong namuso sa iyahang asawa unya lain man hinuon no ang natungnan unya ang iya pong mga igagaw ingon to dito nga naghikog ang iyang igagaw sa prisuhan kay wa makadawat nga sila moy gipasanginlan kay wa lagi sila nagbuhat ato, you know, kanang inani ba medyo maselan biya gid ang ato ang drama karon no, especially nga ni istorya siya ni hisgot siya about suicide is a very sensitive topic and a very sensitive issue because that really dwells on the kanaganing unsay naa sa huna-huna sa usa ka tawo to lead into that, but naamang good tayo, it's really not the end of the road, no? To those who are really depressed or undergoing something ug unsa man gani na atong giagian, no matter how heavy it may be, ang ako alang yun ani is that timan you are not alone, you can always call for help. Naay mga professionals, no, either a psychiatrist, a psychologist, or even just a friend. Si Dr. Obra, mauna ang iyahang expertise, no, to really help you, guide you, and get out of that black hole and that black shell, no? Kana lang, before we start sa ato ang pagtubag sa mga pangutana, sa ato ang letter sender. Unang pangutana, pwede ba di ay mapriso ang akong uyuan nga usa ka purok chairman nga igo raman unta siya nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Now, wak manggood kaayo ni na klaro gyud og saysay based on your letter and based on the drama. Kung ang drama lang ang ako ang basihan sa mga panghitabo, may ngunjog kong dili, no? Kay unsa may iyang gibuhat para maingon nga napriso ka. Mapriso ka, mapasanginlan ka, mapasakahan kag kaso sa pagpatay, una, kung ikaw ang nibuhat sa maong aktong sa pagpatay. Ikaduha, kung pananglitan, ikay ning puwersa, nitabang ka, ikay nagsugo, nga patyon, kana, mapriso pug ka. Ikatulo, kung pananglitan, nitabang ka, no? Nga imuhang gihatagan ug higayon ang katong ning patay, imuhang giclear, gipave ang way, gitabangan ni mo siya, nga makomit or mabuhat ang akto sa pagpatay, kana pwede pod. Pero wa gyud na ni fall under that. Kay ang categories good sa usa ka tawo para mahimong akusado is either ikaw ang principal, ikaw ang accessory, or ikaw ang accomplice, no? But in that note, kung wa gyud ka, then wa gyud ka pwede unta ma preso or mapasakahan o kaso sa pagpatay. Ikaduhang pangutana na preso sab ang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen ug naghiko graba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahe kaha nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagun ba ang mga pulis ani? Then you can ask for investigation. Of course, they are ang kaning mga BJMP, no? Bureau of Jail Management and Penology. Mauni ang mga opisyalis who are tasked to manage ang sa ato ang mga prisuhan, to manage our jail, no? And sila mo'y in charge ana, so sila mo'y dapat natong pangutan-on, susihon atong ipapangutan na unsa gyoy nahitabo ngano man nga nilid to hikog, kung hikog mangani. Mahimo manggod na no nga kung pananglitan mamatay, whether it's suicide or any form of death, ipamedico legal ug paipa-examine nato ug ipa-check nato ang kanang gitawag nato nga cause of death. ipa-autopsiya kay makit-an man na sa doktor kung nabunog ba, naabay strangulation, napoison ba, di ba, or giatake and everything para makita kung unsa gyud ang cause of death. Then we will know kung naabay foul play, kanatong gitawag nga foul play, or wala. Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod o way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod karon agoy. Then this is something na dapat ninyong istoryahon or istorya both sa prosecution, katong abogado sa state nga nikiha ninyo, o ang abogado ninyo mismo. Whether private abogado or pao nga no na. Kay kung niingon na dito, then pwede siguro nga ipausab ang information, ipawithdraw kay dili di ay siya labot sa angay ikiha o dapat pagawso na. Or maybe, at least pwede ninyo ipananghin, no? It's a motion nga pwede ta mo request, and if upon the evaluation sa huwis, angayan sa yung pagawso na, then pagawson. Or it's also possible nga basin wa panahuman ang kaso paabuton. But hopefully, makagawa sa ragyod po siya, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bilsan wa siya'y sala. Pwede ba di ay ni? Nagpabayad na sa usab, niabot og 30 mil ang ilahang gibayad apan wa gyud makagawas unsay among buhaton. Kung naanay, dapat manggod, dili manggod ka mubayad lang sa complainant, but pahibaw-o na to ang korte nga nagkahusay mo, no? Kay para mo file ta og motion to withdraw, no? The information or motion to approve an affidavit baron of desistance unya ang kaning inyong complainant, ang kihanti mo atubang dito sa huwis, kay susihon po na sa huwis. Dili man na basta-basta po nga ma-dismiss, no? Susihon na sa huwis nga wakapugsa, nakasabot ka sa consequences ani, nga kung ako ning aprubahan, di na ka makakihag balik, no? Mga ingon ana. Kay kinhanglan man po na nato i-prove in court. So, please, kasturyahang inyong abogado, no? Para ma-file ang sakto nga motion dito sa korte aron ma-release na ang imuhang uyuan. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaybaw sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga tanang power grid sa nasuda na nasa stable nga kahimtang. Sigon sa NGCP, normal na ang tanang grid base sa kasamtang ang gipaabot ng supply og demand. Apan ipasidaan ang grid operator nga usa ka major plant outage o dakong pagsaka sa ipalantawang demand sa Visayas, mahimo mo resulta usab sa yellow alert. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno usab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. SED Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng SED Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang SED Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Ang mga lamisa at dulang na sa likod ni Butang.
1: Pa! O sige kang bisihan ninyo. Anong daghan maglamisa o mga lingkuranan?
0: Di ba maulit naman si mama ni Mogikan abroad? Gusto na ko i-surprise si anak. Nang imbitar ko sa mga suod na mong higala.
1: Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. O ikaduha, nagasugasto pagid ka og dako para lang niya pa?
0: Nak, wa pagiday ni mo madawat nga.
1: Wa pa pa. O di na ko madawat kay usaray akong inahan.
0: Sara.
1: Kapuya ba yung pagkikatubang sa mga tao dito eh? Mas may pagdrilang kus likod. Mingaw.
0: Sir!
1: Ay, kabayo!
0: Sorry.
1: Nadit tao di ha?
0: Oo. Ay, amigo ko ni Papa ni mo.
1: Ha? Huh? Kaedad sila ni Papa? Di palagi siya tikuwang tanawin.
0: Nakay gustong isulti?
1: Ha?
0: Gitutukan magukunin mo mayo.
1: Sorry. Nganong mo man kamo apil og tapok nila dito?
0: I don't know. Usahay, ganahan nga kurang usa. Ikaw, nganong niya mga din eh?
1: Parehas ta. Gusto sad kong mag-ina Sara.
0: Unya, duha naman ta din eh. Wa kay choice kundi magtabi. Ay, ako na is Raymond.

0: Alegre mo na kay ka-esterya, Tito Raymond. Aminin mo no, gawa sa dilip pakagawang ten-ayn. Magkasabay-sad ka sa mga istorya.
1: Mas ganahan sa kong mag-istorya. Kanabang mga batanon kay imis nga magkatiguan ko, magkamata mo ko.
0: Tinuod kit na.
1: Aminin mo, gusto kong mas...

0: Unsa? Giagda ka niya glaak?
1: Oh.
0: Unya, nisugot ka.
1: Of course.
0: Huy, noon sagot ka? Nangita kag asukal di papa?
1: Amaw. Nga nagot ang magkinala kong sugar daddy, no? Huwag may problema sa kwarta.
0: So, unsa may rason nga nisugot ka ang kiglaag niya? Hmm?

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Tas bang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga gapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Sa pinakadulog na pagiging sa yung lugar. DTX 500
2: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
4: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
11: Unsa?
10: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: genial ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Tubag ako.
5: Kung musugot ka nga may relasyon ta, biyaan ako ang kumasawa.
4: Pwes, biyaan na lang daan. Kay sugod ka ron, kita na.
5: Sure ka. Unyagi mo papa.

0: Sigurado nito, Carly.
1: Yes. Yes, Raymond. Sigurado na ko. Alino. Buhataw si gusto ni mo buhatan. Raymond.
0: Sarap. Raymond.

0: Nganong ni Honong Mangka.
1: Na ako'y gustong ihatag ni mo.
0: Unsa man?
1: Diara.
0: Oh. Quintas?
1: Yes, Sara. For you.
0: Raymond, di na magkot kinahanglan nga.
1: Ganahan ko. Okay? Dali, ako ni tao di mo eh. Kina. Angayan kay ka. Ug di ko gusto mahubuo na nang imo.
0: Yes, sir.

0: Hindi man siya makontakt. Ano ka? Busy siguro. Onya na lang. Tawagan ako kusap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka.
1: Hello? Kinsa ni?
0: Ang yakat ng asawa. Anong naani ang phone ni Raymond? Pila ka-adlaw na ngaway paramdam na ako si Raymond. Di na siya kumahimutang. Ayoko ina nga napulaan na siya na ako. O nagbalik sa siyang asawa. Dili. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook.

0: Nasaan ni... Ano na yung mga picture o mga post ba niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Jose, anong...
1: Pa! Pa!
2: Wa na siya.
0: Ngano wa magkabusulti na ako, pa?
2: Oh, nga naman. Seryoso ba guda itong imong giingon nga relasyon?
0: Pa, seryoso si Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magayon niyang iyang asawa para na ako?
2: Og nito o kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Huwag ka pa magkasabot sa imong gibate.
0: Mahal ako siya, pa! Mahal ako si Raymond, pa!

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
7: Smart 2
6: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
7: Smart
6: tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahid.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Zed Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bis ka.

0: Joy Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ka, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka-adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan eh, nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong June 17 to June 26, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Zed Health Report.
9: Health Report.
10: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
11: Mga to mga higalang kaagin ni Sara nga taga Cebu City ban sa awit ngayon kapagayo. Awit ka na kaluhan, saving all my love for you.

Ang mga kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla de Calas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa usay kaawit. I-address lang rin yung tuluman nun, handumanan sa usay kaawit kay Rolf, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: We'll be right back.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Daddy?
2: Nauna-una ko lang nga mas luwas ka kung kaoban ni Musiya, iha.
1: Ay, Dad. Maragdili, sab. Kay daghan man ang kontra si Misael, dili ba? Daghan ang nagtinguha sa iyang kamatayon, Daddy.
2: Mm-hmm. Okay. So, dili ka.
1: Una-unaon pa na ako makadaghan, Dad.
2: Okay. Andam na kong respetuhon ang unsa may makabuot mo niyang desisyon. Sugyot man lang tong ako.
1: I admit, Daddy, na ay possible threat against me. Og ka na sila, imuha ng mga kontra. Ngawa ka ganit makila. Napagad lang ko kay anak man lagi ko nimo. Samtang si Misael, ang iyang mga kontra, posibleng iyang mga kaatraso, Dad.
2: May punto kasabi, ha?
1: So, delikit ko secured, dili ba? Dili ko safe kung kauban ako siya, Dad.
2: Aliyah.
1: I'm sorry, Daddy Mark. Pero ako magkinahanglan ng personal driver. Ilabi na cute ang bodyguard.
2: Okay, mauman ka, ha?
1: Kung gusto niyo mo siyang tabangan, then please, do it in some other way, Dad. Please. Excuse me, Daddy.
2: Nagasabot yun kayo ko sa punto ni Iha Aliha. Okay. Mangita na lang ko og laing pagi kung unsaon nga ako matabangan si Misael.

I'm sorry, Daddy. Naibaw ko nga kasaligan ganun na kayo si Misael ni Anang Bahina. Pero lainalagit ko. Dili ko kinahan nga may laing tao nga kanunay magsunod-sunod na ako sa akong mga lakaw. Ila pinagin si Misael. Nga naman ko. Uwagit ko makasabot ni ining pagpatiya. Unyang pagkakita pa lang na ako niya, gaana kayong akong buot ni Misael. Pero ang buot pa, di sad ko gusto nga magkasuot niya.

0: Medyo gaspal. Ako lipay kawat sa ako ba pa dong El Pot ba?
1: Safe ka gyod kung ako'y mong kauban, Madam Cheng.
0: Oh. Ako ka na gusto gako sa ako palangka. Medyo gaspal ba? Palangka ka na palangka. Ako lalga pa dong China. Ako ka na mingaw sa imo pa. Ikaw mingaw ka sa ako.
1: Oh, mingaon ka rin ako, Madam Cheng.
0: Siyempre, ako ka na mingaw lamiin mo. Gako sa ako, apa. Ako ka na mingaw sa kuibo. Kanabatos look ako bangag sa ilong ba?
1: Migani, Bing. Bangag sa ilong, Bing. Lami ko, kito'y-kito yun ang balhibo si mong ilo. Tuslo kong kunin.
0: Ayaw ka na dugay.

0: karon nga gawas nun ka na, Michelle. Dublihag yun ang imong kaigmat, batok sa wa pa ni mo mailhi ng mga kaaway.
1: Noy Magno.
0: Layo na kayo ang akong naabot. Apan bisan pa man, sa usa ka tao lang yun ako misalig sa iyang katarong o kamaayo. Nimo lang yun, Michelle.
1: Salamat, Noy Magno. Dakang gigi salamat.
0: Ano gun lang, kanian ako niiling akong pangidaron karon. Og diri na yun ka na ako kayang panalipdan. Tiguang naman ang kanhing bangis na si Magno Bugto.
1: Ayaw kabalak ika na bahay na, Noy. Maingon tang milabay na sa bangi mong panahon.
0: Tinuod ka na, Michelle. Lain ni mong timanaan mao na ang atong kaigalaan usahay maoy makapahimong ligon apan usahay kini maoy mamahimo usang bangis kayong kaway. Ina pinagyod kung kwarta na maoy maglampikit.
1: Oh.
0: Maong ikaw kilatisag yun ang saligan mong higala. Kesutihan ko ikaw. Mahimong traiduran kanila, bisan unsang urasa, sangan sa kwarta.
1: Noy Magno,
0: ano kung kayo kung mahugas sa mga kabot sa dautan? Ano kung kayo ka, Michelle?

0: Bay Sarge, unsa ako manatuani nga, gigaw nga naman ta ning Midjor.
1: Ah, balagpat yun ta ng Midjor problem, Bay Jam. Basta kayong balik ko sa pagigsuo sa akong Bay Amo Bus agaw, Misael.
0: Bay Sarge.
1: Tana, Bay Jam, laras ta. Atong pangitaon na nga itong pinanggang Bay Amo Bus agaw, tara.
0: O sige, sige, tana, Bay Sarge.
1: Ano din?
0: Ha? Bahala na ni oy. Wala ni Dakanay, Bay. Bahala ng mga matay.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha, niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ng uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Asa man kita paingonan ni Vice Arns?
10: Laras lang kita padung sa ilang ng DP.
11: Mamasita nga tuwa dito naging budo si Bay Misael.

0: Sarge, Jam, sabas na andan, maganihan kihapon siya, pero huwag yun magpundo din his bay.
1: Mo ba, nang dibi?
0: Ay, ngano pang nangita man mo sa akong anak? Gisugo mo sa inyong agawon nga buaya?
2: Nang dibi, ay didili nang, uy, nasayop ka nang imong gitunguan na.
1: Bitaw nang, gani, kasabot mi nga, palag mo sa amin yung major problem. Basta kayo padayo na mo ang kasuod ni Bay amo bus agawon ni Sail?
0: Matay biliban ako ninyong duha, oy.
1: Sorry, ay.
0: Mga balimbing lagi kaayo mong duha, sa?

0: Hello, Sir Mart?
1: Asa ka karon, Misael?
0: Ni ako uban ni Noy Magno, Sir?
1: Anaon ko ikaw, kinakita pa ng sultihan. Aray lang tingali, ta sabay magsulti. Okay ba lang ni mo?
0: Sige. Magpaabot ko ni mo, Sir.
2: Kinahanglan ay kasulti ko na yun niya ang akong tumong o tinguha na krusada ang kausaban sa katilingban. Dako kayo siya o gikatabang ni ini. Uy, ang kanhing sekretary kini sa DOJ, kung Department of Justice. Ang akong katimbang sa umaabot o niyang kausaban. Hello, sekretary. Kumusta na, Sek?

0: sikere unya ni Misael ang kanhing gikaintapan nga agila, ang kanhiniral nga si Bart Ognes.
1: Paninasab ko ng ato higalang si Sir Mark.
0: Nagpaminaw ko sa inyong gipanagsultihan niya ng silpon.
1: Unsa man kayang tuyo, gusto man siya nga makiksulti na ako.

0: asa makamagibuduhan si Bay Bisa Eloy?
1: No, good, Bay Sarge. O baka to siya malain na to, no? Ingon-ingon ratingali to siya ba nga nasabtan ratan niya?
0: Ay, di malikayan nga malain ko siya na to, Bay. Sa maramgo na to siyang gilikayan o gisalikway, good?
1: Ay, nanooy kung nagunahon na ni Bay Amobos Agawan Misael.
0: Katong medyo problema o ginakaingon, Bay. Hinampag yun itong buhaya, ha?

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mas gipalapdan pa sa Pilipinas o Japan ang ilang agricultural partnership nga maglakip sa fisheries o sa kalakang posibleng mupalambo sa technology transfer, mupalingon sa food security o musuporta sa modernization sa duha ka sektor nga kritikal ngadto sa minilyon ka panginabuhian. Ang enhanced memorandum of cooperation nga gilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ato sa state visit nini sa Japan ni upgrade sa 2023 agriculture agreement tali sa DA sa Pilipinas ug Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sa Japan. Ang maong kasabutan subay kinis pagtinguha sa nasod pag-isa sa farm og fishery productivity, taliwas mga risgo sa climate change, nagkataas nga production cost ug nagkalambo nga demand sa pagkaon. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kana ilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyo ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwa at palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kaso ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kuungo.
5: Jani, nga nung kasukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Zed Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
17: Ha!
11: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kini ay?
2: Ay! Oo! Oh, oh, nagpa-picture siya sa musoleo!
1: Oo? Oh.

0: Ang akong gustong mailhan kap, kung kinsa ang nagpicture niya. Mona kap, tutukig mayo. Basin, mahinumdum ka. Kuya Owen ko na. Kapitan, nakahinumdum ka ng maong picture?
1: Kuan, murag.
0: Murag, tinood ka, kapitan? Sulti, hitaw ni kap. Kinsa man ang nagkuha ng maong picture?
1: Wag ko mahibaw.
2: Ikaw maging nakailag maayon ni Lolo tungod sa iyang pagkasipulturiro, Kap. Huwag kayo nailhan nga suod sa Lolo ni Johnny nga posibleng mag-uban-uban niya sminteryo, Kap.
1: May magkakauban siyang mga sipulturiro sa una. Basin usan nila ang bipicture sa imong apuan.
0: Pwede mailhan sila, Kap?
1: May listahan ko sa ilang mga ngangyagi po yan. Pero, mura manog. Usa na lang ang nahibiling buhi nila. Ikaduha si Lolo. Pabuta ko niya. May tawgan lang ko.
2: Grabe, habisag tuon nas unahan. Mangurat gihapon. Pajini. Mura lagi yung nakurat si kapitan nga nakakita sa picture si imong Lolo.
0: Pero may bilis siya makurat.
2: Oo, bitaw, no?
0: Pero, lahi ang ipagkakurat ni Nina, no?
2: Bitaw? Kisa gyud ka ang kauban ni Lolo Pilo ni mo iningi kayo na, no?

0: Oh. Mm.
1: Naramba.
0: Naramba yang di sana.
1: Naramba itu. Pero, diba? Murag mingaw, no?
0: Wah, tinggal yang ungo nga jani di ha? Masih itu asmentirio?
1: Dali. Atin dulo na yung payag.
0: Oh, sige.
1: Oh, uy! Suka. Ang gandam na yung mga ramas.
0: May nang andam kundaan. Kaya di nagigil ko magpabunog dyan eh.
1: Oh! Abi na kog siya ang nabunog ni mo. Ikaw din nabunog?
0: Ah, sa una ba? Dili karon. Oh. Sa unang panahon nga bata pa mi.
1: Mau ba? Dali na.
0: Kabag yung kagdagan karong dyan, di ba?
1: Ay, paubos na, ipaubos na. Wapatay kontra. Unsa man ka, oy.
0: Oh, boss.

0: Kap.
1: Diyan na ang listahan sa kaubang sepulturero ni Papa mo. Kanang naitsik, buhi na na naitsik. Tuwa na sa bukit.
2: Ha?
1: Tuwa na sa bukit.
2: Nagpabukit siya?
1: Ay, tago tingali dito.
2: Nganong nagtago miyas bukit, Kap?
1: Di ay panahon. Nga nagsunod-sunod o gamatay ang mga sepulturero. Anang atong minteryo? Pulos aksidente!
2: Ha? Uy, kakuyaw ko. Sila gigitripan ka?
1: Og duha na lang silang buhi. Karun, usa na lang yun. Kana na lang si Berting Ruiz.
2: Berting Ruiz. Kap, kanang unsa mo gid ang sakit ni Lolo Pilo?
1: May dinunggaban man ang imong lolo. Na-hospital siya. Pero pagawas sa hospital, naluya na.
2: Unsa? Kinsa man ang nagdunggab niya, Kap?
1: Wasab siya mahibaw. Kay diha siya sa daghang tao giduslak. Og paglingi pa niya, nagkaguliyan na ang mga tao. Kay misidlit na ang iyang dugo.
2: Huwag man sila musulti na kuha na si Tia Alicia, Kap. Mingo naman sila nga, nasakit si Lolo. Mau gani nga, magsigin ni Kububo.

0: Kahit sabaga ang samahan sa imong lulu. Pero mura magnaayo na ni. Pero kalit nang siyang nasakit o balik.
1: Ngano lagi wa ko nila tao kapag kasakit ini?
0: Ang imong iyaan regyon. Ang magkatubagan na dyan eh.
2: Parapan magkakap, no? Abay, nanangistahan sa tanang sepultory, Rubay.
3: Sige, Kapitan. Salamat sa kasayuran, ha? Pero, muhang nyo nagkukap. Tabangi ko nga, makitaan tao ng patayang lawas ni Lolo Pilo nga. Gihabwa sa iyong lungon.
0: Kuhato na ko. Kutob sa kong mahimo. Nga... Katabangan ko kamu, Johnny.
3: Salamat, Kap. Salamat. Abay, Mimi. Dali na.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil na kong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga ito siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Ang lamig!
12: Tika, yakapin kita.
11: Sarap ng feeling.
13: Everest Air Conditioner.
11: Han, ano ever best place mo in the world?
12: Siyempre, right here with you.
13: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
14: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
15: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
16: Super Fiber.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
13: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Malagang paalala, ang iBerry ang hindi ka makakita magamitin pag gamot sa mga ulas.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart
20: dishwashing paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
22: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
24: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Tintam kasod sa payag. Mm-hmm. Di kitam kasod. Oo. Gikan da duham ligmayos umo.
1: Ato na gubon.
0: Oh. Ayaw. Kalma lang gud. Dili nato ipaagi sa pugoso nga paagi ang pagsud sa payag ni Johnny.
1: O niya, di ta makasud.
0: Ay, utok ang gamitin. Oh. Tat-tat, scroll!
1: O sa?
0: O niya, kuhaa ang tlang picture nga makita mo sa sud sa payag.
1: Oo, oh, oh, oh, boss.
0: O, okay, liyok yun!
1: Oo. Oh.
0: Doon na gini ay mga tinaguan ni Johnny. Busa! Kinahanglan nga ako kining mahibawan.
2: Nakang imong iyaan nun, bay?
3: Niyang iyasan dala, bay. Buti pa sabot ka. Naasya sa sud.
2: Aptik ka nung mata, ay. Ay,
4: oh. Ay, oy. Johnny. Ay, nga doon di aman mo.
3: Ah, tiya. Di lang ko niyo basod nun.
4: Dili. Ongo ra ba ka?
3: Oh, inosod ni mo, tiya, oy. Mura man nung tawag di parinti.
4: Ani lang tas gawas magsulti. Kibasin nun yung magbilin kang kahom sa ongo sa sud.
3: Oh, sige, good. Ani lang tas gawas magsulti.
4: Ayos sa man ang pakigsultihan ni mo na ako.
3: Bahin ni sa sakit ni Lolo Pilo, tiya.
4: Unsa man ang bahin sa sakit ni Papa?
3: Nga nung wa magamusulti nga, na ospital de siya kay nadunggaban.
4: Oh, diin man ka nahibawa, anak.
3: Ang kapitan ang nagsulti na ko.
4: Oo, oh, gisultihan naman ka akas kapitan. Ay wala kay problema, nahibawa naman ka. Dili ka na angay nga magsusi pa bahin ini na ko.
3: Ang ako lang gustong mahibawaan, tiya. Kung unsay imong duda sa pagdunggab ni Lolo Pilo. Ah, nganong gidunggab man siya? O nganong gipangpatay man ang kauban niya mga sepultoriro?
4: Uy, Johnny. Digid ko makatubagan ang imong mga pangutana. Kay wa ko din he sa pagkahitabo, ana. Tagsara ko mo, anhi. Mo nga dili ko updated sa balita.
3: Oh, mo ba siya? Uy, wadi ka mangusog nga mailan ang midunggab ni Lolo Pilo.
4: Ay nga, no good taong wa nga ako man ang amahan. Pero wag yoy nakatudlo kung kinsa ang midunggab. Kay diha sa daghang tao sa pista si Papa gidunggab.
3: Oh, mo ba?
4: Kung natubag na ako ang imong pangutana, makalakaw na mo.
3: Last na lang ganito, tiya. Mulakaw na gid mi.
4: Unsa pa man, ha?
3: Tiya, kung sabay nga sa akong inahan.
4: Oh, ambot. Wako kay Pao. Kaya ko din he sa dihang nagminyo si Papa ni Murumulo. Huwag wako'y interes nga mahibaw. Kay si Romulo, ang paborito ni Papa kay lalaki na.
3: Mau ba? Mau day nga init ang imong buot na ko, tiya.
4: Oh!
3: Okay.
4: Unsay okay.
3: Mau na akong tuyo, tiya. Sige, musibat na mi. Baboots!
4: Giukay pagin sa tonto ang kagahapon. Makalagot!
1: Ano may pictures ko din mo, man? Oh, kanan mo na picture frame sa kinanaan nga budbud sa bungbong ang picture ko din payak.
0: Uyo! Gawa sa diya, padali!
1: Oh, uy, padali ang ko.
0: Sila, gawa sa diya!
1: Ha?
0: Layat ng skuril! Kay niya na sila!
1: Kita makan lagi aku skorel. Ini pak darah sa otos bus dindo. Mau ambak dalam ku. Ups.
0: Dah sangit aku kersonis. Datang bos, bos. Gibya aku bus dindo. Naala, taga ka ako, Marmas. Kinang namatang-tang ko ning akong nabitayan. Okay. Okay.
5: Go! Okay. Naunsa mo ka na,
0: Gibangkong na ni kinabuhi, ah. Naabtan ako dyan eh.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa itong kape?
3: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman ko yun mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doro, ano eh, gani ay.
2: Nag... Ha, bukid sa kulian?
3: Makato ganing ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
2: Taka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo yung
3: sa mga malin. Magrapag yun ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa ka nalim mulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Pilay mo idan?
3: Ah, anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: again. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak.
2: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
4: 10 years kay kan karon. Pabutang gyapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
6: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday ni mo. Balik na na mo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot ha. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalintan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikon.
5: Giswayan ako magkalintan ka. Gipaningkamutan.
6: Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag kaninong nga dili mo biya kanako. Mauniya, gipaabot pagyapon.

Ang ninong sa kagahapon. Mutuo ka ba sa pultihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Ang ninong sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Direktor John Caracapuhanes. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Ang ninong sa kagahapon.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong idangyahang ka ng pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance, pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila nang mukuro sa may mga pamati na nila.
2: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa the original Koy Herbal Capsule.
1: The original Koy Herbal Capsule.
4: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Palustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, ngayon na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: Naunong ang pagpanuktok. Ugos ka magsaba-saba si Abay. Milagro. Abay?
1: Dave?
0: Amy? Ga?
1: Ga?
0: Ni aka?
2: Manawlawon ako sa mga baboy manok samtang wa pa mumata ang bata.
3: Adoon sa tako si Tiyo aron dinilan sa siya mamahaw, Nay, para magkadungan tas pagpangaon.
2: Tada, magdungan na tas pagpanggawas.
3: Tana.
2: Paore mo lahos din sa kusina si Berto o Dave. Da milagro man.
3: Nay.
2: Ha?
3: Nay niya siya.
2: Sa pagkipuhat, ano ba yan na din eh?
3: Sabal, tahan ta sa kusina na lang mo agi, Nay. Dali.
2: Sayang tuyo din siya pag-ani. Aro pa sakita sa naga kong anak? O aro ko hao naga kong apo? Di, yun rin ako masagot. Ayaw kiyot pagsagot, Jenny.
3: Nay, wa ko'y mahimo, Ana. Sila si Dave na magsultibahin, Ana. Mao nga hatagan ta sila kikayon na magkasulti sila.
2: Lain na akong pamati niya pag-ani, da.
3: Pero Nay, ingon og sa mapaubsanon man sa nakigsulti ni Dave. Tingalig mo pa uli na siya.

Gutom na ako na. Ay, puyag dragon pa yung ano niya. Kipirti na kong gutom ha. Naganda mag-iisday ginig pamahaw sa. Oh, uy. Pabli na sana ay. Oh, saan pa yung mga naspultahan na barok? Kisa mo nagbabahe nga nagtalikod. Oh, uy. Si Regini. Si Regini ka nang nasa ubo sa kilid sa bahay. Murag nga may sige paminaw. Be, di sa kumulakos, be. Aris ako dali sa may kasagingan. Pasalipod ko dali. Iyak ko ni Kuntia para di makita. Mangusyoso ko.

0: Sorry. Naingon ko og giugbok ang kandila sa akong gibarukan. Wa ta ka mahagad sa pagdayon.
1: Makadayon, babaday ko.
0: Bisan ka sa, wa masira kinimpultahan sa itong panimay alang nimo. Bisan pa man sa ibang pagbiha.
2: Nagpabilin kini abierto para nimo, Amy.
1: Yan ang siya. Nibalik na si Amy. Huwag ko masayop sa akong desisyon nga mo biha. O karoon na ang gustong ikayuin. Karoon na.
3: Oh, si DJ ni ay. Talinila ka sa pagpadayo atong by Dave sa kababae nga huwag ko kaila. Kitsa mo to eh. Huwag ko kaila to na. Ang talik ko naman. Oh, uy, si Day. Day, Jenny! Ay, sorry. Day, Jenny!
1: Noy.
3: Sa'yo naging may bisita nga babae. Kisa mo to? Asam ka? Gila ka?
1: Ha? Uwa man, Noy. May atuon lang ko. Kadiyon tayo. Sige.
3: Day! Ta! Di ko kasi magkita. Basta makadungo si Bay Dave. Hey! Huwag ko ito pagkay. Asam to? Maragadali mo to? May kong nung kumulakaw silang bay na. At doon lang ko tindahan yung kaon eh. Di tingali mo sa iyo rog. At to si abay sa kananan. Muna lang ko, arong makapamahaw ko. Kapoy magluto ang akurasang mukha. Ang god. Oh, talik mo nang wasi, Dejene. Paspasang mga.

0: Kilibot niya yung mata sa palibot niya, bay. Kada ko siyang kausapan niya itong katapusan ko siyang ikasulti dito sa The Prince Calzada. Diyan ko niya biyain niya ito.
1: Mga bago na kini mga picture frames nga niya sa bungbong gibutang. Diba?
0: Oh. Si Jenny na ang nipahimutang ana. Siya na sab ang nagpahilo na. Lakip na niya ng mga medal ni Eileen diya sa frame.
1: Sa akong pagbiya, halos suwa ganit ay bangko. Karon, model na kaayo kining sud sa payag nga imong gipatukod kani ato. Kompleto na sa mga gamit. Nakapa-extend ka na sab. Dako na kayong kausapan din eh. Sukad sa akong pagbiya. May kaayuhan di ay ang nahimo, alang nimo. Ang akong pagbiya, no?
0: Halos naguba ko sa diyang gitalikdan mi nimo.
1: Sorry.
0: Wahi na nga miabot kini swerte nako. Ang kaharuhay nga gusto nta nimo kani ato.
1: Sorry. Abi ko bag sa akong pagbiya. Magmalampusan ko. Abi ko bag. Muharuhay ang ako kinabuhi. Nga makabot na ko ang ako mga pangandoy. Pero nasayop ko. Maong niya.
0: Oh.
1: Dave.
0: Miluhod ka.
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
4: ACS.
5: Pirmig ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
8: o tulog po kakapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
9: Aww.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
13: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This time check is brought to you by MX
4: X3. Dito ako believe.
14: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: sa ilaw ako.
1: Ayaw. Ayaw paglood, Amy. Pero...
0: Dave.
1: Siya imong pagbiya. Kining panimay. Sama na lang sa usa ka ordinaryong bahay, Amy.
0: Dave. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni akakihapon din eh. Naguhat. Nagpaapot. Na akong malikwan.
1: Gisuwayan ako nga kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka anino nga dili mo biya ka ako. Mauni ah. Ipaabot paghihapon ta ka. Mubalik ka na ba?
0: Dili na ko ang ini mo. Hukaw na ko. Apani ako aron sa pagpamasin nga imong mapasaylo. Bisan, dili na angay.
1: Ansa ko aron hukman ka?
0: Napasahilo ako! Napasahilo ako! Handam kong bayran ang dakong-dakusang ako na himo-himo sa itong anak. Serbisyohan ko kamo. Mamawi ko, Naive. Isaad na ako, mamawi ko. Oh. Anak!
1: Kilin, anak! Dali! Niya na si mama ni mo. Mibalik ka sa mama ni mo, anak!
0: Elaine! Elaine, anak! Ni anak man, anak! Ni anak! Elaine! Anak!
2: Dili ko ni mo. Nanay ako. Tatay, asa akong nanay?
1: Elaine!
3: Kilin!

0: taon-taon na kung lahong magpanlaw, ginamang baboy. Yun man ang pagsabon na kus mga manok. Pero ako mo babalik si Jeannie ha. Ni Anthony Van Juan. Matigali tumubalik kong din he. Kaluoy tao ni Jeannie. Nakita ko ang kasakit sa iyong mga mata ka kanina.
1: Nanay! Oh, si

0: narating hali sa silong uban ni Lola kay nawa man sila din sa taas. Musa ka na to ron. Hilom na.
1: Anak, sorry ha. Oo, magkada okay, hindi karon si mama nga. Gasa lang ni mo. Ay, kapala ka sa sunod. Magpalita ulit kang candy.
2: Dili ko.
1: Dili ka o candy? Chocolate.
2: Dili ko.
1: Dili, sab ka?
2: Madaot ako, Tiff. Ingon si nanay kung magsigi ko o kaunog tamis.
1: Oh, husto si Jenny. Dako ka na, kidnak. Dili ka na gani. Yungit nga musulti. Kadali lagi mo dagan sa panahon. Alipi, dali. Kugus ni mama. Dili ba nga ganahan ka magkaayong kugusan ka ni mama?
2: Dili ko. Nanay. Asa akong nanay. Atukos akong nanay. Nanay. Lola. Lola, asa di akong nanay. Atuko ako nanay, Lola.
3: Ito as ilang lulo ni Buhuan.
2: Atuko ako nanay.
3: Atuko inay, nanay. Inay lang, Inay.
1: Elaine.
0: Ay, nagsundi. Ako na bahala nga mupasabot sa bata.
1: Dili na nako ang atong anak, Dave.
0: Amy.
1: Dili na siya mo ilan ako kayang ginahan. Dili na ganit siya mo duol na ako. Unsay akong buhaton ka. Gimingaw na kayo ko sa atong anak. Gusto na kayo kumunggakos niya.
0: Karon ra na. Maana daw niya na siya. Konpirmi ka na niya makita.
2: God.
0: God.

0: Din he kaman mangita.
1: Ay miingot magutos siya ganina ga anion kaniya aron magdunga tas pagpangaon og pamahaw. Was de mo ande? Ay baka de paingon.
0: Oh, ni ang anong naghilak manin bata. Sa sayo.
1: Balik ka siya. Si Amy.
0: Ha? Unsa? Og, ginawat pagbalik ni Dave?
1: Oh.
0: Og ang bata?
1: Si Jenny ang gipangita. Labing siguro. Mahinayo na gid sa pagbiya si Jenny karon nga nabalik na si Amy.
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow!
6: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agamit. Gwanta pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spenner Jualbense, recording editor Randy Tayad, Soundman Alguin Nakurta, dalit sa RMN Drama.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ni giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, isa! Kinahala mo pala yukas akong maguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
2: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod na bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayisa!
1: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Ang Seed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Seed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Seed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Seed Pharma.
8: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Seed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Atubang rugod ako, Aisa.
2: Agoy. Ano pa atubangon mo ko ininiya? Nga no, sir?
1: Ipagawas rugod ng imang kwintas.
2: Ha?
1: Anong ikaw may nagsuloban ng kwintas ni Kent?
2: Ha?
1: Anong misiga man na imong mga mata? Wa ka makabati sa akong pangutana? Nganong imo nang gisulob ang iyang kwintas?
2: Iya man ang gihatag na ko.
1: O nganong iya man ang gihatag ni mo?
2: Kuan ka nang amo man ang kinuktanan.
1: O nganong doon na may kinuktanan? Unsa man? Uyab mo?
2: Dili, uy! Kuan mong good ni ka na pareha sa ilang giingon ba nga? Friendship bond ba? Kay ba ka kung say friendship bond?
1: Naibaw ko. Pero nganong ang iyang kwintas man ang iyang gihatag ni mo?
2: Ambot niya. Pugong sa buhok ramang tanga akong gihatag.
1: Pugong sa buhok?
2: Oo. Katugong paborito yun akong pugong sa buhok na dinay butterfly.
1: Nga buang naman tingali mo?
2: What's the way, mabuang sir uy? Mabuang dito na magsinaaray lang mi nga, BFF na mi?
1: Sa BFF?
2: Katawan na naman ka sir uy. Hala no? Sure gagawa ka ba ang BFF? Natiguang naman lang ka. Seryoso, magod ka mauna. Mawahigig ka sa balita. Awara ka? Ikaw, manggod, sobra na ka kaseryoso. Sir, kanang BFF, but ipasabot, ana, best friend forever. Biyaan na din ni Mr. Hans, uy.
1: Uy, pamati!
2: Namati, bitaw ko.
1: Libaw ka ba? Kung unsa na ka-importante ni Kent ng kwintasa, ha?
2: Gold-plated raman siguro ni sir. Kaya kung tinuod pa ni, bilis tingalin ni hatag ni Kent na ako, uy.
1: Usay gold-plated? Aisa, kabili na siya sa among inahan nga dugay ng namatay.
2: Unsa?
1: Humuora! Iuli na ni Kent!
2: Tinuod din ni kwintasa? Di din ni joke-joke?
1: Joke-joke sa mong mata. Iuli na ni Kent!
3: Duncan, ganong pinangga man kaini mo sa Ayesa?
4: Tungod kay espesyal siya.
3: Ha? Pero ang imong maguwang lagi, maglagot man kayong Ayesa.
4: Managlahi mi si Kuya Hans ng ason.
3: Ay, salamat di ay kay wa ka masuko nga ni ako dong ha.
4: Kung kinsa man ang mahal ni Ayesa, mahal sab na ko nang.
3: Uyab mo?
4: Dili na mo eh.
3: Aw. Pero mura magod o pinangga kayo ni Mus Ayesa, God.
4: Sa ako nang giingon ang nga special si Ayesa.
3: Awe noon, special child man yun na siya.
4: Liwat na ni Mus Ayesa lang. Naaan ni mo makuha ang iyong kasipat.
3: Ang kagwapa sa dungoy. Hinahangog ko. Sa dagap ako, o pinmigig ko marainas among baryo. Waman pa manggani ko sa ubang baryo. Aron nga, himuong ko ng kandidata din to.
4: Mau ba? Aligri ha, gudis inyong baryo?
3: Oo, oh, aligri mo lang.
2: Ma. Oh. Masuti o na mag-sikent nga kami lang mabi.
4: Oh, naunsam ka, Yesa? Ano bang uro magkakilakon?
3: Naunsam ka? Kisa pa nag-away ni mo kaya akong kulatahon?
2: Sister Hans.
3: Oo. Oh, napabadlong sa tingali ka. Unsan man si kabuang ni mong gibuhat ni mo nga nasuko naman sa dosya?
2: Buwan, kanang... basta, kami lang si Kent ang magsulti, ma. Biyay lang una, mi.
3: Sige. Pero kini lang ang timan eh, ha? Katabang ta din hi Aisa. Katabang! Busa, kung unsay gustos atong agaong gani, ato nang tumanon. Butang na si mo.
4: Naunsa man ka? Giyon sa nasugan ni Kuya Hans? Diba? Ano yung manang gihubo ang kwintas nga akong gihatag niyo?
2: Ako ning iuli ni mo.
4: Unsa?
5: Ang said liniment oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawa

0: datang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghapla sa said liniment oil. Minutos lang, huwag tangdayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Huwag tangdayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said pharma.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: My body.

0: us up with the power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Dawatan ng imong kwintas.
4: Ngano imong niulin ako?
3: Nasuko si Kuya Hans ni mong imong nigipas sa loob na ako.
4: Ano magbuot man siya? Nga ako man yung kwintas. Ibalik sa loob ba? Ako naging mahiubos ni mo kung imo nang iulin ako. Di ba? Nagsinaaray na ta, ha? BFF ta. Umbisaan na ka nga dilit na ni mo hubuon ang akong kwintas.
3: Pero ipahubo man is imong magkuang masuko lagi siya. O basta kamusultin ako nga kabilin din is imong namatay ang inahan.
4: Ganong na ikong kabilin na ni mama? Ako man ang gusto nga, ikaw ang akong hatagan na na.
3: Tinuod man di ay ni?
4: Ganun di kong tinuod na? Ha? Mayingon na ba ako ni mo ha? Nga dilit na ni mo hubuon. Isunog nagbalik. Kung dilit ka gusto nga ilabay na nako sa pangpang, kanang kwintasa.
3: Unsa?
4: Diya ka. Ako'y makisulti ni kuya.
3: Magpatay naman si Kang Duha. Tungod na sa din ako. So sweet. Ay pagwa na lang may mag BFF ceremony, we?

0: Salamat nga wa nang singgitay sa ubos.
1: Ayisa, wala ko sa batong atong mga agawon. Nag-away matutungod ni mo.
0: Taas na kayong istorya, ma. Oya na nata mag-asoy.
1: Pero, oy, Ayisa, imong pangan man ang akong nabati nga ilang gilalisan ug ang kwintas ko, no?
0: Kinibitang kwintas ang ilang gilalisan, ma.
1: Uy, hala. Gold nga kwintas? Anong sabi na tinuod na? Maprenda na, day?
0: Uy, ma, ayugit pag unang nagdautan in kwintas, ha? Kaya akong giningi ulit ni Kent.
1: Aw, ang ako, ma.
2: Telephone?
1: Ay.
2: Pareho lang. Diyay, una, Miss Ayisa din, eh.
1: Ana? Sige, Dom.
0: Kent, dawatan na ng kwintas ni mo. Sa imo maka din ang inahan.
2: Dili. Isulod na pagbalik.
0: Pero...
2: Isulod na pagbalik. Kaya kung dinayin niya mo isulod, ako nang ilabay.

0: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsehal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osmonago, June 15 sa gabi magkita-kita tariha og maglingaw.

0: Ang Said Liniment Oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio,
4: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape.
5: Naayo na ako.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Ang husay!
13: So easy to use? Everest Washing Machine.
14: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww.
15: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
10: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Igala, nakakape na ka?
12: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Taas bang imo blood sugar?
17: Ato na kamay diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
17: Ang DTX 500
16: ato na kini anti-diabetic properties.
17: Sama sa
16: charantine,
17: gagapa mo po sa glucose,
16: visin,
17: controls blood sugar,
16: polypeptide,
17: nga parehong epekto sa insulin.
16: DTX 500
17: highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Mabalik sa pinatulog yung butiki sa
16: sugar. DTX 500
18: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
19: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
18: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar.
19: Active, wujud kayong DTX 500.
16: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS! Ang kinis na niya?
22: In fairness, nag-glow up.
21: My budget!

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protectado pa, unique.
0: Max alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Ayong kahapon na ko si Radyo Man Josephos, JQ Garos, Dugan News. Breaker ka po na harus nga to sa DataX 500. Bili mo matanon, ang naan na idan, mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ang mas superior at the dance nga maoy graputik na sa mga sinyula. Apel ang skin cells, batok sa dadamis nga free radicals, pagrabi sa polusyon, uveris mabisyo sa mas paginom sa alkohol o ang pagpanabago. Sa itong balita na nagpan sa gibong Bible Association sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 7, RPDOC bining naman sa Police Station 2, kiniusaka ginahag drug poser, din ibanakpi sa may barangay Kogon Ramos sa nakbayan sa Subo. Ang nanakpan ilan sa palag alias Chokoy, 22 sa anyos sa panigon o lumlupyo sa nasigutan ng lugar. Nanakpan sa gibong Bible Association ng mga ginansod sa pilaka adlaw ang pagpamalig ng illegal ga drugas nini. Nagkuha ang isang magdakpan ang 110 gramos ng dunahag shabu o sa katradotso revolver nga armas nga dunay bala ang maong shabu gingong banabana kapin sa 748,000 pesos. Matulong yun, spring ka, karong kapuna, doon ka to sa DataX 500, ang DataX 500 kampiyon. Ang kanina kita sa dagang mga wrinkles of wood sa panit mo tumawang mga dark spots o uban pa na kasinyalis nga ikaw nagkainan. Ang DataX 500 kampiyon ng produksyon anay 1.3 million ORAC units sa antioxidants sa pagkini magkini-pontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX 500, atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DataX 500, ninyan ba sa betas, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acrobatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa mga guwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
6: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

Susanna per non dometo io te lo vas. Comosa Montenada, andando a sacare un sabato. Saturday, the day you gonna pay. Comosa Montenada. Ato mga tigpa menawan. Ato mga follower, mga viewer. Sa ato mga Sibianan, Sibianan, Sibianan, overall number one, Sibianan, Sibianan, Sibianan, DYHP, Arriven, Sibir! Ato mga bossa, ato mga tigpa menawan, sa Visaya, Sibianan, sa Pinalanggang Lungsod, Pinalanggang Lungsod, sa ato mga probinsya sa Sugbo, Baigala, mga segment ka mga probinsya, Apilang Lete, Bohol, Masbate, Sikihor, Gdigros, Group of Island. O mga lugar, maabot atong Sibya, atong broadcast karong hapuna! Pizza size na sa buwan sa Hunyo, tuwing do smell, 26! Panginaot minini sa DY, HP, Arvin, Simo, namus ka Piskay sa panglawas, kabaskog sa panglawas, kadasig sa mga tubag sa mga problemang, wa dito, wa dito!

come on! Woo! Deji Jerome on the mix. Deji Jerome on the mix. Hala, hala, hala! Kumusta, mga gurot, ha? Ato, mga follower, mga viewer, ha?

0: Hola, Morena, vamos a tener arrogantes. ¡Ajá! Me aprovecha de ahí una maravilla chingón, ladies and gentlemen. ¡Yeah! Sayo tanak sogod may kala kay sayo basa sabado ha gatong mi agi sabado guys sayo tanak sogod mga quarter to 5 mga karon medyo gamay-gamay lang pero hangak man. Ah, hi. Ako mga amigo, my god, Layon. Amigo Layon. Oy, asa mo. Hala! Bursa kayo, dali ko gabayo na lang ay. Okay. Hala! Ako mga hero, white and black eh! Yan, ang hagagani ng ngita si Bukog-Bukog dali sa five-star hotel. Hala! Akong... baka! Akong cow! Cow! Cow! Cow! Oh, ang sabay! Morag hangak man pila naman ka ko ato ha pila naman to ka segundos may gala morag hangak naman ha mag exercise na tani mag exercise tuwing umaga. Ah, mawa man tong kagawa mo bas magagak ta. Okay, kumusta mong tanan, no? Kumusta mong tanan? Manginaot, mindini sa DYHP, nga na mos ka, bis, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, kahimsog sa panglawas ng takalitikan. Ay, buhay na. Kahimsog sa panglawas, kadasig, kakuan, kabasog sa panglawas. Mauloy, labing importante, may gala, ha? Nga, okay na atong lawas. Oh, mauna na atong pasalamatan, nga, okay na kayo sa right, no? Ninglain na sa mga adlaw sa pagkatubang sa wa dito o nalang problema. No? O, karaon ta kong paldo ta? O, karaon ta kanawatag malita? O, karaon ta natipan na nalang 250 to 300,000? Yan, naling kamot mo ta pinagis itong mga singhot ha? Tuhon sa itong pagpanigamot, singot ang muto, ito mga lawas, di lima ta, ingon nga pal, doon na kadawa, tagmalitang-malitang korta. Di palang gani, pal doon na. Murag Gerald Albius. Kaya nito may aging sumana, nakadawat mo ni siya guan, bonus, pal doon na. Mana deh ha, kalau kita nih lah, dan kamu kita ha, pinapawisan tayo na maraming singot. Pero ang uban deh ha, ya hai pas pola sa lamin ang kanang nakamang nakabarong deh ha, ba, nagana ng nutoy. Kisa kayo muhatag na itong malita nga kwarta, no? Malisog ka tagpa itong malita sa mga mall, samot na ng kwarta, ano ay malita, doon ay sulit ka kwarta. Pangatag rakun, naliman mo na, o niya, kato, ang sama to, tax to, boys and daughters mo, Pilipino. Anay, ayun ako lang uban. Kita na eh, kita tayo mga kabos, mga pobre in town, hala. Na sila dito. Ahay, buhay, tunok sa dangit, pagkalaw ay. Sana ang tao ni atong nasod ng Pilipino, mga igala eh. Ha? Wala na yun. Wala na yun. Kumaon eh, maon na gini. Kumamaon na, dili maon. Naari dagang kwarta dito na pita, oh. Magpanakla lang taan eh. Ahay, buhay, tunok sa dangit pagkalaway. Ahay! Maori ang Pilipinas, karoon! Okay na kadawat, nagmalita. Nya, buyot man, suod kay Sudan raman. Ngayon sa ka-politiko, may gano'n sa ka-congressman, may ingon nga, kasi, wala ka ba ang susunod ko ng sumalita? Manga? Karo ba kayo ba ang manga ang susunod sumalita? Wala ko gisampol ko, gisampol ba nga? Dili ko, halos ko na tanan isunod sumalita, dili ko na kwarta, pwede ko na manga? Kasi man ko na manga? Karo ba kita nga doon ay, malita doon ay manga? Walang angko na lang ta! Angko lang ta, sayo na baka nangko noon ngayon na, kapaldo ta. Ano ko naman may ganun siya mo na? Hindi ko naman mong preso akong matutuan na. Ay, non top na gala 5 sa kapuron, mga ladies and gentlemen. Sa itong mga kaigalaan, makigsunan nga nagtukao, nagmatapa ka ron, pero kung nindot kayo tulog-tulog, rin kaya 5 naman sa hapon. No? Ang uban na ni, naana, nagkaisikay na sa iyo sa kagabion, kay kuana, no? Magluto na para pa ni hapon, kanya kung ginagmay, naipaldo. naipalda. Okay! Nag ni pahuway ko gamay di hangos la ko bisag balik 1 port lang ha 1 port na tong hangos so kinakain na kinakain na bisag balik 1 port na tong hangos kay ni kikidikid man ta no ni kikidikid man ta murang mi ko na tong lawas nga usahon pagsayaw left to the right to the left ana left to the right to the left ana man ang sayaw ko tawag ako sayaw ako stepping mamaora di ba pero kung imo na timingon ang sayaw Nino tanawon kung imo timing na sayo bisag unsa pa imong stepping na basta ma timing sa music. Oh, kena noy pardon na oi. Di ba pardon na di ba? Layon, layon, di ba pardon na? Ah, di ba si? Ako na amigo nga layon. Layon, okay ra? Ikaw, kwan, na kabayo, okay na bayo? Bayo. Oh, kira pardon. Oh, away te brako. Oh, no. Oh, ako kumigong baka na niya. Ano, ano, gigigigigo yun ni Gerald ayo, ano? Ay, baka, kumusta? Na, paldo kang tinguga, oy. Perting paldo, hagis tingugs baka. Morang iyahawo na ni mo, ni balbakoa, ni. Oh, morang na pagkala. Mura na kadawat og 125 million niya malita. Oh, malita tani ka kadawat aning kabaka ha. Bebe, baka kadawat kang malita. Nah, mura magpapabangbang kung kung siya. Namo, apel ko na sa Red Ribbon Committee. Karam Lones, atong at nga na. At nga na to may gala ang Red Ribbon Committee ka Lones kay mag-imbisigasag mo na sila. O sakit lamang kayo nang ikaw, involved ka sa anomalosong transaction may gala o niya mag-imbisigar ka. Lasang kayo paminaw, no? Ikaw ko na ba eh? Naapili mong pangan sa 18 Marines nga gi-mention. O niya ikaw magpabisigar sa Flag Control Project na apili mong pangan. Only in the Philippines! Ay, isang raba kayo. Ay, karo pa kita naging unani na. Tubagan lang ninyo. That is simple na magod. Tubagan ninyo ang mga pasangil. Kana na akong ginawa na yung nga, magkakuha mo rin nga, kilihon, anak pa na din, tawagan na na, no? Or may inhibit, baka kaya pinamang imong pangan, di ba? Inhibit ka sa imong investigation sa flight control project, kasimple! Kundi mo nga, suka ko pag mapasangil lagi sa inyo, ala, kunta ka si Attorney Jerome Yap. Or si Attorney Louis Neves, kana. Kung di pa kayo mo tanto, huwag mo ko mga mo, awag kontak ka sa Attorney General Albius. Kana! Teka na mga tulok ka mga banggita ng mga abogado dari sa Pilipinas. Ha? Wala! Ayun lang mo nang tubagan na ninyo. Simple. Pero kanang mong tinood ba? Kanang tinood sakit mo kanang tinood? Labi na gimension yung pangaan niya. Imo nang gihimo ba niya? Bingo talaga. Bingo talaga. Help! Help! Say help mga kadagko ang kwarta ha? Aliman mo anak, kung tinood ang mga igala, ay, perti paldo ha yun. Dili ni paldo, kung dili, paldang yun. Anya, daghang gigotom, daghang way makaon, daghang kuwang og kaon, daghang nag-antos ka pubrihon, saka, niya, sila niya, perti nagkuwa rin sa kwartang madawag kung tinood na, only in the Philippines. Fun in the Philippines, good. Sila lay fun. Sila lay nalipay. Nya kami tao mga pobre, kami mga kabusin taon. Nya, kinsa man to kwarta, ha? Kabanto sa matao! Gigan to sa kabal sa matao. Tax to, ha? Buwis sa taon. Mo nang... Ang guna na yun. Isang kikimam na ako na yun. Ang guna na lang ninyo. Ay pa, di ganyan yung ang gunon. Yeah, kwanta mo ni Bus Bins, Bins Estuloga, ha? Ni Bus Bins. Di ba, Bus Bins? O, mao na imuhilo din niya kini Sweeto, Miss Damdamis, Busbens, o si Dunsky Mirafintis, Villamoso. Kana! O si Louis Turefel. O, kana yung tulo. Kina ako mga amigo. Diba? O. Nagyot, ilagay. Buhay doon si Dunsky Paglawas. Gana raman nagtanaw sa kagwabo ni Paul Itango Ban. Ang mga nagtanaw na sa itong mga viewer karon ay wagay sila sa pulis sa kong naong kita mo sila gwapo marang si Piyolo Ascal. Wagay sila kayo ba? Tanan lang ako lang. Si Jake yun na marang mo si Piyolo Ascal. Ano, maglaway lang ano yung ba? Tanan lang sa kawa ma, muna kong malita nga 125 milyon pesos. Nagtanong, tutok rin sa kong gwapo ngayon. Alam, murag si Jake yun ba? Murag malita, no? Ato lang at ngan may gala, ato na yung paboton, karong Lunes kay exciting! Hindu, taga na, Lunes kami, naba siya ikilihon, pero hindi siya ikilihon, labi na si Ruben Padilla, si Migon Jeromia pa. Nagawin lang Ruben Padilla, Jeromia pa, James siya, Ruben Padilla, Jeromia pa na, pero kasi si Gerald Abios, layan na sinood kay, kung si Matsuman gani ang masuko gani, tayog tanang kalibutan. Ayaw niyo pasok si kasamang Rajuman Gerald Albios kay kumusuko ni may bawag niya si musuko na kay mo violet ng iyong buhok. At si Louie, ang iyong buhok to, mo green to. Nakali si Jerome, ang iyong buhok ni mo kuhaan ni mo orange mo ni mga kuhaan. Musuko niya silang tulog ka mga bugado na ako. Mga bugado na ako. Ha? Ingat ni Gringo! Nasaan niyo mo siya? Kailangan makita ninyo ang ako magkundra sa kakagawas, ha? Kailangan makita ninyo ang iyan na mga akong gabayo! Ano ba? Kung isang mas ko, kailangan masukod o makita na akong ilang pagkaisog. Kaya kung dili, kailuhan ako sila, ako sila ibagao sa akong leon! Ano ba? Kung gusto mong kaon o bakal, ako ibahaw niyo ang akong baka! Ano, suko ng baka. Bueno, welcome, my gala. Kugamos Radyo Man, JQ, Josephus, JQ, ganang total size. Degato para gubas, nagkatulong maroon, ninyong tulong maroon, tulong maroon, saks, nakol, ni Mr. J. Karutatawa na itong i-shout out, no? Ang nagtanaw garon, o nagkuhan sa itong live, my gala, sa itong page sa DYSP, o sa akong personal account sa Josephus, bakulod ka nung FB account, my gala, kay live taron, o niya, naidagan na ni Comensary, o gano'n ay mga misses, nga itong i- shout out karon to Todd kapan sa dili pa maminaw sa tag drama nga wa dito diri nga way kahumanan. Ni pero ato drama si Bus Binsilis tuloga ko to imo ag drama rang itong babaeng hampas lupa. Okay. Sa itong drama portion, may gala, sa itong kapanagoba, sa itong katulobaron, sa kisinagol. Atong paminawon, kining dramang Ngaway Kahumanan. Ay, sayo, nasayo, pagpindot, nasayopindot, hindi maon eh. Sorry, reso, ay, nako, ha, gani, sipiat ganing po, sipiat ganing upat ka tiil, ang karabok, kita na bang usan atong duhara to tiil? Okay, sa itong drama portion, may gala. Dari sa itong tulungan on, saksak-sakol ni Mr. J.
1: Ang matagto sa mga luha, gikan si mo mga bata. Timaan ba gala sa kalampusan? Kalipay, kagulanan. Layas! Wakay luna din sa kung ari-anong panibay. Maluibol kang asawa!
2: Sakit tangan ka na ako, please. Pasahelo ako.
1: Ikaw ang bugtong babae sa kinabuhi, Arpinta. Please, maluoy ka. Ikaw ra ang babae na kapatig sa kong kasing-kasing. Nagkumbiyay. Ikaw ang babaeng dalo na ako sa altar sa kamedyoon, please.
2: Sakit talaga ako, Adolfo. Nagtahangay sa satasa. Langit ka, yuta ko. Utong sa kong kong makalimu.

0: mga pangindahan, mga pangandoy sa kinabuhi, gugma, kasilang, apan sa kaduyan, gitagaan, ugasa sa kitasan. Gigan sa nahunag iminasyon ni Jerome Yap. Kaboton ko ang langit. Og dinhi sa laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan, kaboton ko ang langit.
1: Nalakaw sa landuwa. Og asa ka to pagitana ko ang anak ka sa Arnolfo Stigio. Pero nanangito ka ng sayos buntag, namukaw na ako ang ako anak. Pero kami sugot, tuwag yun. Pagitao na ako, pagitao na ako!
2: Senyorito! Layo-layo naman tayo ng 5 kilometro may atong gilakta, Senyorito Arnolfo! Dong! Asa naman tayo, Dong? Ha?
1: Ang tatitikyo? Mabalik niyang talita sa akin, tatitikyo?
2: Kakapoy yan, Dong! Ay, magpaabot ang tagabalhabal rin, Dong! Kaya naman tagabalhabal rin mo akin rin, Dong! Kaya mo ng 5 kilometers yung layo na itong gilaktan, Dong! Kung mubalik na maglakaw nga po, wala nung, ang akong arthritis nung, mugawas na rin nung. Hey, nagod!

0: magliban na may kabuwan rin sa Cebu City. So, nakatrabaho ko pero kinakaning sundo ha. Duha na may kabuok. Pero magplano kung wanto ko sa sinta. Kaya kinahanglan niya. Susihon ako ang akong balay dito. O kumusta nagha. O nabalik na baka si Don Andres. Kaya kung tinood nga akong nakita ang nagpailang anak ni Don Andres katong batanong lalaki, susama pangilaron ni Arminda, kuya itong anak na asa siya sinda na. Nabot na siya gikan si Natristad sa Amerika. Ah, basta. Mubalik ko dito sa sosimana kung pangitaon o maghirihiring ko dito kung nabot na ba ang akong amigo ug soda kong amigo nga mo'y hingpit na akong kawal. Pero kailangan lang magmotor ko mula kao. Di ko mo gamit ang sikanan kaya makita nga akong sikanan rin sa senda. O daghang nangasuko ka na ako. O guway bisa makailaw makaibaw ng anak na ako si Arnolfo. Kay kumahibawan, mamlikir ang kinabuhi sa akong anak. Kay kabalaw kung daghang naglagot na akong nasuko na ako rin napita. O guway na sa'yo ginabot ko. Gawas kang tikyo o sa akong anak ni si Arnolfo. Kinanglang magsalubog helmet o motor. Arway masayon nga naabot ko na sa sinda. O kinanglang yun nga way makilala sa kong anak. Nga anak na ako si Arnolfo. O sa sunod ngayon, kinahanglan, punggan ako ako anak. Punggan ako!
1: Tata Tikyo, pwede ko mo ito na? Ayan si Manalong. Ay, okay naman nung gini. Nipag-uway naman tanong, pero uway abal-habal ang aginong. Saan rin natulong kung siguro ito yung mong papangayin na nato. One hour man talo niya karoon kung murang magtulong naman ikaw oras na itong nakuha nga oras nung ay.
2: Mga tanong ko rin mo, Tatay Tikyo.
1: O saan na nung?
2: Nga nung suko magkanin si Daddy Andres naging nagkarpo? O sa may motibo, o sa may rason?
1: Sadang?
2: Nangutana ko ni mo ba? Nga nung suko magkani si Daddy nga nagkarpo? O katubakang apuhan ni Arminda? Mauto yung kasukan si Karpo?
1: Wako ba sa'yo, Dadong? Wako ba sa'yo? Pero, ato na sa taon, dong, pero, please dong, ato na sa taon, dong, kay outside, dong, kulang mo sa tanong sa imong pamahal, nagoy, tanong, dong!

May bawang kang tanan ni Adolfo kung kinsa si Carpo kung ano sa ko ang iyagamahan. Kung sagay ugma sa duwa ka mga bata. Mahigala, agasama ayasay pa ang laingganib sa tong isugidanon ganagluhan. Kabuton ko ang langit.

Então, olha lá, shout-out, shout-out da Tonga, e a torcida shout-out da nossa Tonga, qual a bonita sua Tonga, pensa em Wayne Spera, bem subiu. Ok, olha lá, combate. Ok, bos, Rini, repaha, dessa, aquela roga bengala. Onya katong drama ni Bus Benz Benz ni slogan pa gala ko to imo ang ako ti ko ani ano ako ngono Bus Benz kato imong drama nga naguluhan nga ang babaeng hampas lupa ako to idirhiya ra ako imo to di ko may writer director ana kaya ako ni mo ang drama ng imong gihiswat na kay si Bus Benz Benz ni slogan ato si drama nga ang babaeng hampas lupa. Nadito, nadito mga karakter dito na nagdas papel ni May Lorne O'Rain. Nadito mga nga nila ni Los Gmenda, May Lorne O'Rain, ni Sheena, ni Mayang, ni Jane. Mao na mga karakter sa Ang Babaeng Hampas Lupa. Sinulat ni Boss Vince, Vince Lestologa. Ano sa mas natingan sila bakit sa Boss Vince Vince Sulaga GQ ako ng amigo writer director na ako ng BFF may gala akong partner in crime ito tanaw baron sa ako ka nang iyang noong 612 nga naas yung stereo siyang radio lagi naman wagtang always nakatatak na yan sa nasa gitna ng 612 ang number 1 ang number 1 kita siya kasing-kasing ang DYHP sayon ko ana sayon mo sakay mo ko siyang yan sa kanang anay 612 gin makita sa stereo di ba? Di ba? Mao na mga diehards sa Dewey Spike kay bisag isakay nimo si mo sa kanan na message kana kung akong amigo akong BFF si Boss Benz Benz Sloga isakay na ako makita na ako ang 612 nila sa Trumbull nagana 612 sa stereo ba isakay na rin ako bisag di pa sa kung mo sakay ko kan ta ko sakay na makita na ako ang 612 nasa gitna ng 612 number 1. Diba? Ano may nindot, ha? Ano may nindot nga diehard o loyal kayo sa The Wedge Queen, ha? Ako ni Sepin may great kay loyal kini. Hindi pa yung ang kuanggol may gala, no? Ano? Sino yung gabon? Basta ang kuanggol ni, ang tao galing loyal sa Sibian ang may gala, bisa kung sama pala nimo, iksood nimo sa kanan, bisa hindi pa yung pa ibang musok kakalit, nagay na ang 612 sa stereo, diehard kayo na o loyal kayo sa The Wedge Queen. Walang i-mention nga ito, i-shout out per me kay Aaron Alipay sa tao si Lloyd kay sige silag paminaw, gamay pa na. Ang ingon ni Boss Vince, gamay pa sa una, maminaw na siya. No? Yung papa mama niya, hantog karon nagdagko ng gwapo na migduha, nagkaroon pa may nakita. Wala nga akong i-mention ni Perme kay sa dugay panahon, ingon siya, bata pa siya. Imagine na, bata pa siya. Niya, ang iyang edad ron, mga 25 na tayo na siya. Ako, 30, kami camera. 25 na 30 niya. Karoon pa may nakita, mga mayaging mga itong Enero mo tayo nagkakita mo niya. O, kala, yung isa-isa nga, tigpaminaw nga sa DWSP, mo nang, ibaw na kung mo na, mo nang, ay, kuya, ay, taro na, boss, mo nang, karo nakita mo yung puros gwapo, ha? Eh, siya to, kay puros mo yung gwapo. Suko mo yung kabaw ni. Ihawon, tigaw na mo, isumusunod na mga boss binso. Ay, sige ko, wala may kila, wala may kay hawon ba niya isumsuma ni mo magtimunin mo ino mo ba? Ah, wala mina ro bus bus man, wala may isumsuma ni bus ngin baka de oh, suko kayo. Wala may isumsum ba labi na bugno kayong ber, alam niya isumsuma ng baka oh. Balik tayo, shout out, shout out, shout out, shout out! Kaya nag-agatag rin silang

0: Imensyon lang mga pangan. Malipay mo yung tao, kundi mo imensyon ng pangamahan. Ano yung kanyang kaysa may sugod mo ni Jinjin Alzola, kagwapo man dyan ni mo doloy. Ayan na, Ma'am Jinjin. Ikaw, Ma'am Jinjin. Yung sakit kay binugga, eh. Kita salamat kay Ma'am John Lee Gopong dias Bantayan Island, no? Dias San Agustin, Marindio, Cebu. Shout out from Paragay, San Agustin, Marindio, Cebu. Jinjin Alzola, ha ha ha ha ha. Mayang hapon, Regiman JQ, ikan G.R. Amodia. Agong batsman, si Engineer Oscar Fernandez Bidalio. Engineer, kumusta? Okay, Silin Giangan, mayang hapon ni mo, Sir Idol. Guwapo, guwapo, kumbat niya saan sa Pasiao, Sir Idol, ha? Y-O-1, dari Sir Idol sa Cebu, dari sa Amon. Nag-uwan to kanina, mga alas 3, no? No? Pero, dili kay kusog. Abot ka, nag-uwan ba ron? Dari, ha? Ay, wabang kagawa sa kuan, akwaryo. Jinjin Alzola, baka ana gani ko sa inyohang, ito yun, sa inyohang station, pares niya tagsayaw dol, ha? Oh, of course, why not, ha? Okay, no problem, Ma'am Jinjin. No problem. Go ahead. Yeah, come on, come here, come here. Okay, ayaw ko, kita kay sayo, sa para sayo. Rose Marejo, Inday, kumusta? Rose, kumusta? Okay, naging ng live. Hello, kaya Jekyo. Hi, Rose, Mare. Okay, Rose Marejo, thank you so much. Jinjin Alzola, kana, oh, kanang-kana, ma'am. Asawa na sa kana. Yung kanang kini, kabits kano. Okay, yung mga si Ma'am Jinjin Alzola nga kana. Kanang-kana, asawas kano. O niyang kini, kabits kano. Okay, Rose Marejo, banat ko yan. Kamaday. Jinjin Alzola, kana, birada jud ha. Okay. Silingyangan, basta Sabado, lingaw, jud ko ni mo, Sir Idol, tanang kasiaw ni mo. Oy, nana! Ana nang writer director ni shout out daw ni Kona Dre ni Mrs. Natong comic section natong writer director bagong writer director Boss Man sa Saloga. Taas kayo energy oy murag nakapuway siguro og tarong. Atal bitoy sa oh, puway ra gabi eh, Boss Man sa karon na. Pidi, kumbater gyapon karon na. Karon unya, unya, unya di. Ay, nanay, di ko minsan rin, ni misis na rin. Boss Benz! Benzel Estrella, Dungy Benz on the mix. Lamag kayo, Boss Benz, ha? Taas ka energy. Uy, murag nakapuway, yurag na rin. Jinjin Alzola, kusog, gani ka mo TikTok, ha? Mao ba? Alam nga, na, makipost ko sa TikTok ko din. Na TikTok, sesayran ako. John Lee Gopo, mayang hapon everyone. Tingin mo na di wets pyramid Cebu. Luwento Rafael, mayang hapon na doji ko. Kala, nasa ka mong kusan akong amigo. Si Kagdugong Luwento Rafael. Luwento, kumasa Wed? Luwento Rafael is watching. Thank you so much sa Kadugong Luwento. Ha? Diyas sa Sawang Kaliro. O manitagiya sa mga five-star hotel diyas sa Mactan, Lapu-Lapu, may gala. si Kadugong Luwento Rafael. Lamag kayo Luwento, no? Jinjin Alzola, thank you. Chacha Wilson, Chia. Kani, kasi siya ito nagkuha si Ma'am Chacha, si Binamin, ano sa ito, iyang pili na limot ko. Kani mo nga gusto kong makikuha ni mo. Making chatmate. Mayo nga po si Zikyo, thank you. Anton Nilmar, shout out ko, Lola, Tata, Avelina, Sorvilla, Diaz, Banilad, Kalubihan, nga nag-atang ni mo, Permi, Radyo, Dihaya. Alamad kayo, Anton, no? Ang anak sa kong igagaw, si mga akong paggagawan, pagumangos paggagawan. Okay. Si SRG Sengli, shout out, taga Cebu City, Capital Site, okay. Wilson Aligganga, good afternoon, Idol Coco Martin, thank you Wilson, no, Bus Wilson. Okay, itong ikaw ni Truman Awasak, shout out diyan sa Kamotes, nila Nanay Lidja Soto Garciano, o ni Tatay Casio, o ni Tio Joy Joy Soto, o ni Tia Bibing from Lindon Hermoso, diri sa Cebu City. Gika ni Truman Awasak na si Donske, Mera Fentas, Mera Hermoso. Lain naman ni, lain naman ni, kung ano yun. Doske, lain naman ni mong profile name. Truman Awasak. Ayay. Boss Benz. Oh, Truman Awasak. Ang kung ano ni, kung ano, Doske, oh. Yung bagong FB account niya. O sa mani, Boss Benz. Ato ni, kung ano, Truman Awasak naman niya. So, Nawasak. Nawasak. Gwapo naman. Nawasak. Ulit taon niya. Nawasak. Ah, dinimay mong Boss Doske na. Doske. Ah. Gusto na to ikaw na to si Boss Binsbeck, kaya itong tarungan ng imong FB account, kaya murag muna ko si ilan imo, na natruman na wasak naman ka. So, na, sa may matrumahan imo nga, kanagang chicks imo. ato kang Boss Bins, panagkuan, advice ito niya, karoon din na mawasak imong kuan, imong truma, karoon din ka matruma na permi. Ato atong boss Vince, Vince Sloga pa ako nito, advice to kay na trauma naman tao ng Donski. Ay, trauma na wasak. Nausa na yung bago na yung kuan Donski, ha? Mylene Dances, Godon na idol GQ, hapit na fiesta aton, barangay Malbago. Maugyan. Dito kong kangi, layo kayo to eh. Ilang anak lang ko na itong live. Pista-pista lang mo niya. Saya good kuya, guwapo, nagtanaw minimo live ron. Marina, Dinsikan, thank you. Riniri Paha, thank you, Boss Rene. Alin Amodja, Ariko, naminaw sa Radio Boss Idol. Wow! Boss Benz, Estloga. Wana. Bago na kasultihan, niya nga. Di gini masipyat, naminaw gini sa stereo niya ron. 6-1 tong stereo niya ron. Di na ilayan, di na nakapog nga to. Di na tumbalin balin. Stereo gani, 6-1 tong ginap. DYNSP na gina, ha? Salamat kay Boss Benz, ha? Ang iyarang mga kauban ron niya, mga gisangkupan ron niya, klaro kayo di WSP ang kaminaw ron, ha? Nangisi ron ang mga buhi. Ito, salamat kayo, Boss Benz. Way po as paminaw di WSP, ha? Loyal kayo kasi di WSP. Salamat kayo, Boss Benz, ha? Benzel Estologa. Ayan, ha? Ari ko naminaw sa Radio Boss Idol. Salamat kayo, Boss Benz, ha? Ano, ha? Sakto ako masaya pa. Ako masaya pa. Sakto akong gano'n, gano'n. Posible, wala siya magtanaw na rin. Nagtanaw, minaw rog radyo ron. Huwag magtanaw sa page, sa FB account na radyo. Awa. Bosa Ida Rekla Dias Gawas Buston Bus Ed, kumusta? Labske di Guzman Yorpo. Bayang nga po sa GQ, shout out ko sa di Guzman Yorpo family. Salamat sa pagbasa, watching from Tisa, Cebu City, USA. Okay. Ben Raboy, may nga po sa GQ, shout out from Bugas, Bajan. Naglantaw ko ni mo live. Thank you. Ma'am Chacha, kumusta mo ito si Benjamin, ha? Nagkanasinabot mo, Ma'am Chacha, kay lamay kay ikaon, sino atong simul kung magkapakasalwag doon, ha? Magsinabot na mo niya, ha? Sabot-sabot na mo niya, doon, kay kung magsabot niya, don't forget to remember ang inyo kong sponsor, ha? Kung magkasal kay kamo niya, ay, kalimtin niya, kay base mo, kamukha mo rin ang himayong klip, ay kamukha mo rin niya, ako inyo, kumasang dandi, rewan niyo, kalimtan ko niyo, na? Sabot-sabot naman na, ha? Si Boss Bin, Sir Benjamin o Chamchacha, ako nakasabot naman, wapa. Kung wala mo magkasabot, ako'y magkasabot ninyo, ako'y kuha ninyo, silbing, ako'y himong tulay ninyo. Junker King is watching! Okay, thank you. Ito ninaganig ko na kay... Okay, wala. Rosemary Jo, napad tong galit na galit, gustong manakit. Kaya hindi. Hindi, Rosemary Jo. Okay, Donske. Truman na wasak. Okay, si Inday Rose Marijo, ako gining follower. So, napagani siya. Kamu magsasawat. Pari mo magdaga ulit tao man eh. Na, kayo yablay. Rose. Inday Rose. Rose Marijo, na, kanay yablay. Kay si akong amigo nga Truman nga nawasak. Lain na miyang kwan namot. Na-truman ko sa wasak kay kwan mga isa, broken hearted. Samot-sawat mo, dabe. Kanay, ikaw akong ibala niya, day. Kami sito ni cute man si Inday Rose Marijo Donske, ha? Kaning iyang account tayo ba? Kaning trumang wasak. O siya ni, truma lang isa siyang iyang broken hearted mong siya. Kasi Boss Benz, may makakunan na yun sa advice na niya ni Donske. Ang iyaning, matuon nga pa nga Inday Rose, Donske, Dundun, Mirafintis, Hermoso. Oh, mani siya ang iyang gigamit ron nga file ayong no, ang iyang FB account ko ang kanang truma nga wasak. Kabangi sa day paliog day be. Ang ila tag ko ka ni bitoy. Ang ganda din dira. Kanay Donske. Oh, kanay Rosemary Jo, kamo chat lang mo dia. Ako imong tulay niyo diri ha. Pero kung magkasabot na mo ha, ma'am, chat og si Sherbin namin. O kariba si Rose Jumari, Rosemary Jo, o si Donske aning kuan, aning trauma na wasak, kung magkasabot mo ng upat gani, ayaw mo kalimot na ako ha. Alami kay kaog litsyon yung simod ato, sina itong simod. Diba? Ito naman ako na, no? Alami kay kaog litsyon, no? Diba? Masama na daya, day Rosemary Jo ha, kaning trauma na wasak, o siya na eh. Kamu lang magsinabot niya si Ma'am Chacha o si Sir Benjamin. Amot ko, nagkasinabot mo yung dua kay... sige lang. Itong tanong sa ikon. Truman na wasak. O, kawa, nagkasunod mo dua, oh? O, Rosemary Jo, nagkatawa. Tulok ka mga katawa yung sticker niyang kuwan. Yang kang truman na wasak. Upat. Anya, nari, yan pinis, John Lee Gubong. Okay, John Lee Gubong. Litawa pa sa te. Pero Bantayan Island niya, Dairos. Layo kayo na si kaning truman na wasak. Dara, si Busita rin siya. Nara, unahan, Dre. Kamu na magkasinabot niya, ha? Donix, hermoso lang account. Yeah. Yay! Kada. Dairos, ang iya ko ng account, Dairos, Donix, hermoso. And Dairos, Ros Marinjo. Kani si Ros Marinjo Donske, kining truman na wasak, ngayang nga FB account, kani siya. Daga, niya cutify, no? Niya, kung siya, dilig siya puti, di siya sa itong morenang morena. O niya, mag-smile, mag-gwapa, niya cute. No? Niya, mano yung ampay, di ba, Donske? Ala, Dairos, dili kay anang tabangan makakita. Dili kay ato ng tabangan makita. Yeah! Kine, magdako lagi ni, ha? Magdako lagi ni. Donske, kaya kasi yung, basa kasi yung message, oh? Dari kay ato tabangan makakita, ha? Donix Hermoso nga account, ay kine, magdako lagi. Siyaro na yung atong programa, dari, way, kaslon, dari, kupat, or duha ka kaslon, dari, niya, sino kaya itong simod permene, kay, kwa ngayon, ha? Lami kay habab, ikuha sa mga panit nga, agikan si Chon. Truma na wasak. Ay, basta walay sabit, ha? Aday, ulitaw, daga pa man na truma na wasak. Donske, daga pa na si Ros Marinjo. I don't know, ha, pero sa mayagi mga buwan, murag daga pag ginisya. Dili, murag nang, wako ka ko na, pero daga pag ginisya. Ano? Di ba daga pa kaday? Tell me the truth, you know? Na lang ka mo na magkasabot na ako. Basta ako, pandapal lang kung ano niya. Basta mao na ha, magkasinabot gani mo si Chacha Bully sa siya o si Sir Binamin o si Truman na Wasak o si Ros Marinjo. Ang iyang account ay is Donix Hermoso. May iyang FB account niya, mamato niya, Donix Hermoso lang. So meaning, open siya. No? Dawaton niya, ginawat ka na niya sa kuan. No? Ako ning, ako'y kasal niyo initial. Nina, ikaw, Donski, gimahal ba niyo si Ros?
1: Yes, Father.
0: Ikaw, Dairos, gimahal mo si Donski?
2: Yes, Father, thank you.
0: Yeah? Initial mo na, ha? Truma na wasak, pwede katawaan, Donski. Kala, ano, maminyo na ka, ng truma na wasak. Lahat na magbasa, ako amigo niya, may mga truma na wasak. Okay, raw tag, kuan, na truma kag, naay na higugman. May mga truma na wasak, na truma na wasak pag yun. Broken hearted kay kaana, Donski. Please, yan imong FB account. Oh, truma na wasak. Boss Benz! Atong ikaw ng Boss Benz, business lagi, may sweetos damdamin to. Boss Benz, saan man eh? Yan ko ano? Inausa naman eh. Okay, idol, shout out. Naman dol, dira sa Pugaw. Pugalo, Alcoy, Cebu. Okay. Marwin, ayaw kalimot po sa pag-shout out sa Tagaliloan po. Subay, Bol. Lamino, Tagaliloan po. Marwin. Ros Marinjo, katawa ako. Oh. Anong kaka-sticker na nagkatawa at truma na wasak ko? So meaning, murag pa doon, netos kasabutan. Murag hayag na yung kagmao ni Donski o ni Dairos, ha? Murag magkasinabot na yung duha, pero ay, mama, I don't forget to remember me, ha? Ako yung sponsor, ha? Kung magkasinabot mo di, ha? Kamang, kang Chacha Boris Ochea, ni Ma'am Chacha, o si Abre, o sa ito yung pilido ni Sir Benjamin Abredilia, man tato? Abredilia. Sorry kaya nalimot ka. Huwag man itanaw sa itong, huwag man itanaw sa itong live, Ron. Masama na na, ha? Kamong upat, magkasinabot ka na mo, nga, padong na mo sa kami yun, ayaw, kalimot na ako, eh. Ni akong amigo, sabi, ay, Carl Omega! Carl, kumusta Carl? Gwapo lang gwapo, bisag kong saog tanan ako. Mura mag si Ayan Veneracion ng tawhan. May akong si Ayan Veneracion ng misoho tayo sa newsroom. Carl Omega, man yun eh. Yawang boss, Carl ay. Lama kay Carl ha, pagduha ko tayo, Carl. Kuning amigo, may galaan niya. Kita mo siya mga drone nga, mga spotted kayo nga, mga nindil kayo mga video. Ana-ana niya, no? Lama kay Carl. Carl Omega! Okay. Atong dabari yun na itong i-shoutout rin mga atong mga tigpaminawan rin. Wala. Orot na. Darwin ni Pus. Darwin Kanyadora. Lamat po, Dwayne. Muning Bante Taxi, Bante Barangay, correspondent, reporter na mo si Luan eh, si Darwin Kanyadora. Lama kay Darwin, oh. Marwin may imuikuan. Darwin Kanyadora rin eh. Kung among Bante Taxi reporter zona, no? Si Darwin Kanyadora sa Liluas. Lamake o Darwin, no? Lamake, kumusta naman kami, no? Wala naman tayo makita at mga kauban natin sa bantaran dyan, bantitaksi, bantibarangay, wala naman tayo makita-kita. Magsabot-sabot tayo. Aran, kung buhi pa na o nag-ginawa pa ba tayo? Ah, ama nato ay konversyon ba? Kung paano na kay bago na sa sila, kumusta na sila? No, amatay, labi na kalunta doon na tayo messenger na, doon na tayo FB account na. Pwede man tayo magtapok-tapok ko, magsabot-sabot nga, magkita-kita kis, mga ligo ba, mga inom-inom ba, nga chika-chika ba, ano ba na, nga karon? O karon, ikaw yun, ikaw yung organizer na yun, ang mga bantay taxi na to, o bantay barangay, nga magkakuwanta ba? Wala mo, di ko na nga, gusto ito ba nga, buhay pa na ba, patay na ba ta, buhay mo na mo na. Maginawa pa ba ta, o sa mga niya, naghangus pa ba ta, wala. Oh, ka TikTok na ba tayo? Sa sayo na ba tayo? Parang kalumigan rin. Kay, may nilagay mo sayo. Kini-kino. Oh, di ba? Di ba? Buskar? Oh, sa sayo kung kiking-kiking ko na. No? Kuan ba itong lawas? Okay ba? Wala ba tayo? Try this. Sa muna rin. Alam ko na. Kita-kita ba? Di ba? Okay. Kaya ito na yung gano'n. Okay. True mo si Pato. Jindi mo boss GQ. Ay, oh, ikaw kay Donsky. Okay na Donsky. Ay, ha? Ulit tao, pagod ka. No? True mo na wasak. Oh, si Pato. Jindi mo boss GQ. Ay, oh. Ni Rosemary Jo. Donsky. Oh, si Katawa. Oh. Pati Katawa ang abot niya sa iyang mata sa ayaba abas doon ka. No? Yan si Katawa. Oh, okay na po. Minorami ninyo ni Paul. Lama kay Win. Oh. Darwin Kanyadora. Di sa Liluan may gala. Okay. Oh, gibutag ya. Dairos, ang iyang FB account is Donix Hermoso. Ah, kani si Dairos dugay namin akong follower gi may gala. Oh, ang iyang kaning trauma na wasak iyang FB account kuno Dairos, Donix Hermoso. Nadre sa comment section ato at basalan ra day. Aron lamay kay ikaw baboy ng lechon day. Ah, okay, hana. Dexter Bebe Algaleta, Dexter Bebe, Richel Tabares, thank you. Okay, Dexter ka idol, lama kay Dexter Bebe, Justin Carr Servilla, shout out ni Lolo Juan Chu. Chu Servilla, mag-atang pirmi sa imong radyo. Lama kayo Justin Carr Servilla. John Lee Gopong, program sa Sinagol, Mr. Jekyo, lama kayo. Okay, na, hindi na tukad kay ato ni Balins, alam sa mana. Ato ning yung baling ko sa Pinsa de Vespero ato sa to isya tao at ang mga kwan dito nagtanaw ha? Ato ning tarong na ito ka ba si mga kwan eh okay ra gilantan taong kukuya GQ oy hala nalabsig na ka na nalabsig na ka makantura mga istorya nalabsig na ka kani si Donske Dairos guwapo ni oh, pakita na tama iyang kwan profile picture niya sa iyang profile name oh, tanaw guwapo ni murag may pagkakuan ni siya Jerry Corzales. Ano? Be, ako ko lang iyang pag-iyang itsura, be. May pagka-rumnik sa raminta din siya. Cute. Ano yung mga bagong artista mo na, okay lang. Ito mga 19 forgotti lang mga artista, okay lang. Kung porka na yung mga bagong artista mo na, okay lang. Baga na na, basta mauna na, ha? Oy, Don Ske! Don Smack and Spilapel! Ang among butang gwardya sa una. Tuanos Mindanao. Lung sa mga Don Ske, ha? Donske, Marcus Pelapel! Alamak kayo, Donske. Okay. Wala na? Ano yan? Arera ko, namino sa Radio Music Idol. Oh. Nagbiyahe ka, boss? Boss Benz, nagbiyahe ka? Ingna ko, boss Benz, nagbiyahe ba ka? Kaya yarong kung magbiyahe pa ka, alasera sa ngasak ko dali. Pero kung waka magbiyahe, anytime, you know, ha? Pag nagbiyahe ka, boss Benz, ha? Okay ra, relax lang ko dere, wala may alarma. Kung may alarma, sipat na yun ta. Ha? Pero kung may alarma, relax lang ko dere kay monitoring ta. Pero kung narak ka dere si Bo City, anytime, you know. Anytime, anywhere, I'll be there. Okay, ana. Ay, puya ni ko ano yaw-yaw dere. Amaning, Ma'am Elisa Sasan, thank you so much for watching, Ma'am Elisa. Good afternoon, Sir GQ. Thank you, ma'am. Anis, Ma'am Elisa Sasan, grabe siya, pagka-follower sa Joe Spin, tipa minawang gini. Pabalik na ko, si Bubos. Ayo. Tumatik na tayo. Klaro kayo, naminaw gini. Ang tao gani, naminaw gani. Reply gini, yun ako, tawa ko. Ha? Roger ganito ako ngikon nga, nabakasibo or biyahe ba ka? Ingaw siya, oh. Pabalik na ko si Bubos, ha? Automatic na yan. Grabe yan, yung boss business. Aptik pa skilat, ha? Always ready, gini siya. Murag boy scout man siya. Puro guwapo nga boy scout. Alamag kayo, boss Benz, ha? Pabalik na ko si Bubos. Asa naman ka na, boss? Boss Benz, ha? Kung gara ka, sige, kung doon na ka, di. Andam na kong taganan, eh. Ito, eh. Atsok na, boss Benz, ha? Benzel Estologa, pabalik na ko si Bubos. Okay. Sa kanta man na Boss Benz ko nang I'll be waiting for you. Sa Tagalog pa na hihintayin kita. Or katuloy mong kanta nga unat at huling mamahalin. Kanang imong paborito Boss Benz sa kanang dinot kong muminaw nang unat at huling mamahalin oi. No, ganahan ko muminaw gina na kaya mura makabalik tas itong mga kagahapon mga matamis masakit nga kagahapon o sa mga kagahapon eh. Bukan ni si Boss Benz ah, bisag nasaktan eh ah. Di may siya muwasak ngayang kuan di may siya muwam ni si Truma ay doon siya kaya Truma ang wasak. No, ito ay si Vlad Delane Gopo Gogo Martin ako saan pang pagitaan niya tadi nabi para saan mo maminyo ko kay mo uli lagi ko. Kaya si Carl Omega, amot, ulitaw pa ka minyo, Carl. Ngayon ang kita, OFW, pangitaan ko na siya na ako. Ayun mo sa'yo na, kay nama ko yung tumutok mo, Rosemary Jo, o si, kaya sa si Lani, si Blante, ako sa ka, pangitaan sa ko niya, gwapo, GQB, maaaron minyo ko, kay muli, lagi ko, ay, ah, maragwan ni ko si Wiko Lumiga, wano may kuhan, sabay, ito na, lakaw naman. Ah, pangitaan ni ka, ah, Boss Benz, ayun si Boss Benz kay, manin ko ni Boss Benz kay, dagga naman ni nagmahalaan ni. Ito si kuhan ay, kaysa mo ito Boss Benz. Tamay ko Boss Benz, may kaya na ay OFW din nga, taga tulo-tulo, konsulasyon nila, pero OFW ni Boss Benz. Ang ingon sa pangitaan sa kuna siya na ako. Bae kay si kuan kining ni ang Dunski na naman si Deros Marijo. Kani sila ni si Blanti daga pag ini tinuod, daga. No? Daga gini siya. Wa gini kuan, way sabit ni. Oh, dogan sini nako ning amigag, follower nako sa akong programa og sa DWP, iyang mama papa mino pir mig DWP. Kisa to yatag nimo dayla ni. Lani si Blanti. Si Boss Benz, ay lang si Boss Benz kay daghang nagmahal man niya. Oh, lalaki man nagmahal niya kay, you know, ha, si magwapo ako ay nasa ko kay sa kay binugha. Kuan ang dali. Ah, kasi nga na to. Okay. Si Eric, ano si Eric kay? Ah, klaro si Eric sa ikod. Ah, kasi lain. Louis to refill. Ay na si Louis kay masang kuanip ko pare mining Boss Benz ko niya daggamay nagmahasan na niya ako ah Gerald Albios kani ah da tingay oh kani ah oh, kani Jerome amo lang kong ako iba ni Jerome yung love life ani bro Jerome kani Jerome unta ulitaw gani siya Lan no Lan is Blante OFW ni pero amot kung nabi niyong ipitik sa klaseng si Jerome na. Kasi na na, tamutil. Aris Gerald Albios na ni Uyab, pero murungan ni Klarong yung Uyab, sige gaway ni. Gerald Albios lang, mamla niyo eh. Kana, ala ni, sa blante, ngita mo ako, igsugo, pagpagita, kinsang iya mo ko, isa ko nung pagkita sa senako, ha? Aro maminyo, sa kini daga mo si Lani, sa blante, tinood, daga pa ni. Marvin, Marwin, pangusta ko ni Paul Lauropos, lamag kayo, Darwin, no? Okay. Naputol ako live. Uy, naputol mo na akong live. Nung samot, ayos, naputol kayo po muman. Ngayang oras, 14 minutos, di ba magala size? Ah, okay na. Okay, buloon. Layo ah, pamanday Boss Benz, eh. Layo pamanday ka. Pero kung layo ni niya, magpadaga ni 190 to 100 per kilometer per hour. Dahil kayo mabot, eh. Kining buloon pa doon si Boss City kung si Boss Benz mo drive ni. Mura siya tali, sir, ang Cebu City. Okay. Wait lang ko ni Boss Benz, wait lang ko. Okay na. Okay na, bulo. No? Inay na lang, ha. Amping na niya, Boss Benz, ha. Kanya, klaro kayo, 612 na yung ipaminaw garon. Niya, kanang si Swan to, Boss Benz, pwede alam na ito, ikuan. Pangalas 9 nga, Street Rumble, Rumble ba, Street ba, Bagdok ba? Ito, ayan na musugal. Okay? Kuya Jukyo, si Ma'am Lani na lang og truma na wasak. Yan na, nakarealiday, no? Anong imo manggi ko si Kuan? Truma na wasak kang Ma'am Lani. Oy, amin yun, nakaday? Sorry kayo ha, basig, nakwantali ka kay, okay rin mo, kundaga pa ka, okay rin si, kita kang Kuan, ang Donski day, guwapong tinod, wako mamakak, bakakon, air evil mana. Liar evil ng bakakon niya. Kung imo ko pangutan nun, guwapo na, guwapo, buutan, smiling pa kayo yun, si Kuan, ha? Trumang awasak. Pero yan tinod pa nga, ang iyang amo, tawag na ko niya day, Donski, Dondon, yang angga niya hermoso may yang pilido gwapo sa ito na kapas kami mga barkada Binsilis Tuloga ako Bus Bins ako si Dunski kining si Kuan Trumang Nawasak si Louis Turifil si Eric na gwapo kayo may tinawag ginoon pinakagwapo na mo day si Binsilis Tuloga may pinakagwapo na mo among bus among manager na kaming taon mga sulpot lang may pero kung ingon kang Boss Benz, imo ha, ayaw lang gina. Kay, wala tayo chance ng Boss Benz, ha? Wala tayo chance na. Kay, wala na. Sirado na yung kasing-kasing na din na ni Ablihon pagbalik. Di ba? Sige, dahi Ross. Ha? Ross Marejo, para makuli, para makuli na si Ma'am Lani, kuya. Yeah! Silos mo sinisyoy. Iyar ganito ka ng taga. Pagkitaan ako siya, kuha niya, ikaw saan? Kuha sa dayon kang ina para makuli si Lani. Ay, kagay mo maras ay. Aros, day Ros. Kamu na ibala ay. Kamu na diya. Kabala mo diya. Raymar Pugoy Pursel. Ikaw ay, alaral. Ikaw aral ay. Raymar Pugoy Pursel. Ikaw again. Ayaw lang na isabit. Okay. Aros Marjo. Ma'am, wala man daw na isabit. Yay. Ano, magkasinabon sila diya araw. Ano. Kanyang isla ni si Blante. Donski, huwag ni sabit, daga pag ini. Murag naa siya ron sa, gusto nga lugar, gani ka lan? Kung ano? Sa Abu Dhabi ba ito? Kung ano? Qatar? Sa OFW niya siya, no? Nalimot ko sa itong nasa niyang gitrabuan ka ron. No? Kani, daga ba? Lani si Blante. Kani si Rosemary Jo, ambot lang ka, kung daga ba na kami, iyan namang gihatag si Donski sa lain. Mura man nagsilos mo na yan, so, pagkain na, siya sa'yo. Ang iya ko nung gusto may gala, ngayon ay hatag si Lani, kaya ako nung makauli dahil sa Pinas. Isang lang, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Ikasihan, we, kasihan, we, kasihan, we. Nasyong Chacha Buelis, Kuya Jekyo, basin akong kapalaran, madalagang guwang, unsaon lang ang patikim ng pinya. kana tayo ko himo no nga magkuwat tag dating online ba kana magkuwat na ba no para bitaw tinol bitaw na no ana ko yung program so na sa pikas ko si Bianan nga kwara no mutawag ko kwa so na kanang telephone call ba magreila sila reila na karon na may Facebook na Messenger mao na to baton online dating na to ha magkuwat lang ba magreila mo kan dating online lang man Messenger Facebook. Ano lang, ganyan tayo mag-quans telepono sa una. Mga 1990s, telepono pa ni Facebook. Telepono raman to niya. Pwede ko mag-uwi kuya, request kong kanta. Ana niya. Anaay mo, kuha niya. Pwede ko ilan na kuya, si Kuan. Ana. Mama na sa una. Kung karoon na may messenger, makita ng katag. No? Makita ng katag sa messenger, video call, tawag layo. Layong babae, layong laki, magkatawagan na kay murag naaran doon lang inyong heart. Para maglabok-labok inyong heart. Ano ba? Mana akong buhaton dali, no? Sa ato ni mong sigmi na. Di hata mo kuhan ng dating online. Ah, kani. Kani buhaton, eh. Karoon, araw kakaon ng glitso, no? Alam mo kikaw glitso, lamin ang tagikti kayong panit. Di ba? Mana, di ha? Ano na dali? Ako ni mong kuhan ng sigmi na nga. mag-online dating ta, no? Pidig mga OFW, nga daga. Nang way sabit, ha? Basi kung mukha mo niya may sabit, ako'y basulon sa mga kuha ninyo di, ha? Basi mga ninyo, mga bana ninyo, mga asawa, di, mga... Sige ka na, sige ka pumina ng GQ. Na, si GQ na ako, ha? Anong sakto dali, anay? Kaya sakit na bang binugda yung tao sa itong kasawa? Ano, mino gani rong asawa? Ako yung una rong mabunog gani rong. Ano, ano, chat tayo? Oh. Kana, igat-igat ka dia, ha? Na! Love, jok-jok! Raman na laban ko, raman na nga plano laban ni liman na tinawa na may... Love! Ay, chat tayo, ha? Igat-igat ka dia sa iyong programa, ha? Wala na. Naisahan ta sa itong kuna ni Kumandara ni. Kadak pa itarawan ni. Para makuli na si Ma'am Lani, kuya. Oh, sige. Nasag ko Katarga po ni Guwang na sa Middle East. Katar di ay. Si Lani, si Blanti, naas Katar. Yan, hangyo siya nga. Papangitasan ako siya. Nga, naipartner siya ba? No? Dagagay siya tinood. No? Dili inong nga wanisabit. Wanisabit si Lani, si Blanti. Kailangan kuha niya. Yang gini kanan, yang gini igret kan yang papa das konsolasyon, yang mama, yang papa Jimmy, di ba? Kani, okay na kani. Kani, Justin Servito mislang. Oh, Justin! Kumusta naman ka dong? Kanan sa kabujote dong? Bakit ngayon ka lang gano sa atin? Alin ka na, huwag ka na mag-alala ng ano mo. Alalahanin mong iba, huwag kang mag-alala sa sarili mo. Justin, ha, kumain kauban rin sa mong vlogger rin sa parking area, mga igala. Justin Servito mislang. Ha? Magandang hapon po diyan, Justin, ha? Eh, kailan ka duty dito? Bukas or sa Makalawa o sa ano ba? Next month or next year? Betoy, relax na sa Justin, ha? Thank you, Justin, sa magtanaw para magkauli na si Ma'am Lani, kuya. Okay. Qatar, okay. General abuse mana. Okay. Wala. Ang saksinagol mahimo ng online dating. Ah! Ah, ito na yung panguna itong live. Kaya salamat ninyo ha. Kay ato na ko sa Pinsilwis. Wala akong masyatawad itong tanawad to. Thank you, thank you. Ang babae ninyo, thank you. No? Salamat sa pagpatigol. Salamat nyo. Please, react, share sa kong live. Thank you. Happy weekend. Okay, ato ibalik na itong pin sa, ano? Dali sa pin schedule natin, 6 minutes naman lang eh. Dali as oras eh. 6 minutos lang, isa di pa mag-lasize? Oh, no, kapo ako Pilipino. Kapo ako Pilipino. Ano ka sa pin sa Dewitch Beach, ato ni shout out, nagtanong alis kong kagwapo eh. Naun. Asan eh. Kadiyo ta, sa mani. Ah, kadiyo. Ah, kadiyo. Dito lang talit, ha? Ito. Desiderio Matidios, may gapo kasabang JQ Paliog Congrets sa taga Asinan, Baginbin, Palombon, Lete. Sila si Ruen Carlobos Solidom o Galad Matidios o Lili Cardelio Matidios na Minaw. Midire sa DYH Picanunay. Lamad kayo, Ma'am, Sir Desiderio, no? Winifredo de los Santos, may hapon, watching from Ormoc. Layan Martinez sa Omber, may hapon, sir. Pasyatat ko, sir, na minaw sa Diwens Permin Cebu. Sa kasawa ka si Merian Siliar Cantutay o sa akong anak si Rizel Martinez. Tari sa Maypay 2, Captain Claudio. Salamat sa pagbasa. Okay. Tutulido ni, no? O silito, Pintoy, Kel, may nga po, napin sa mano kasabang idol GQ. Please go shout out. Papa Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manicar Family, Dimoral Family, o Siguran Family, Diris, Dungguan, Basak, Mandawi City, from Captain Michael Pintoy. Wow, lama magkikil, ha? Boses ko, shout out ko sa Hoyong-Hoyong Bakayan, gika ni John Brial Paransausa. Okay, Desiderio, Matidios, may nga po, ang kasabang GQ, paliw ko, great, o, manan ni? O, ano, maro ni? Ano, inisitin ko ng... Kung sa natong kanay, may hantong pangitaag kung may kamay na rabang oras. Ito na sa pitch di wits, baby. Kaya, basta makuha ko na ito. Ano ito? Mara. So, sing datos kapin ka mo ka no? Nato nabasa, marag walo pa, pito. Okay. Mara.
3: Sana na na. May na to. Uy, no. Hindi na naman sa lingkuan.
0: Jinjin Alzola! Ha ha! Ay, balin Jinjin, ma'am Jinjin.
3: Wala, wala. Hinay kayo. Ah, hinay kining kuan. Asa ko nagdamay ka dito, eh. Hinay. Loading, loading, loading, loading!
0: Ah, sige lang. Loading kayo, ha. Sorry kayo, ha. Sintubayin tingin po kung mga Mrs. Remigas Comisiction sa Pinsa de Wits po niya. Ang atong nabasa mo, rag, walo pa kabuk, pito. Ahay, maning makuna ko sa cellphone kung hinay ang iyang kamang. Ayang, loading kayo ba? Ayang net ba? Hinay niya. Loading kayo. Hinay ang net. Maning loading. Oh, ano, oh. Para ko nabasa, marag, unong pa akong nabasa. Daghan na ba kayong comments ng tao? Kaya itong tarungon, be. Saan tayo kita makapasanig daghan? Hmm? Sintubayin tina. Ya, ang atong nabasa, oh, digin, hinay mo ganyan, eh. Sa manira mo, ilabay ka ng cellphone. Di ba hindi may tag-sekunda mo lang ako cellphone? Ako nilabay niya. Gamit ang oras eh, 2 minutos mo na. Sorry kayo natin na tumabasa inyong nga message sa page na sa DWHP ha, kay sa akong manihini, mga niya eh. Ay, buhay, talagang nagkat pagkalawa eh. Ano yan? Ako nabasa ka rin si Layan, katong Michael Bintoy, Layan Martinez Umbier, mamcha, ano si Kuan, John Brial Paransausa, si Bus Desiderio Matidius, si Ginger Alasola, maura, unong mga kabuok! Ya, kung ano yung sama niya? No? Wala, wala nga eh. Wah! Totoo ko lang itong guwapo sa tubangan kaysa ka nagupuhan. Oh. 1 minute na lang yan. Sorry kayo ha. Mga ikaw-dispinser na alin ninyo ha. Ang akong cellphone, sa amin, taga, tabangin ko na sa ganang kusog ba? Kusog ba? No? Kahit kung computer pa ni, sa itong lahat makita dali, kusog iyan ko. Ang karang hini kayo. Huwag yan. Huwag yan eh. Sige po sa tawag ko, family Sundra, Kansano, Perez, Quizon Vlog, Kansansio, Lisundra, Dines, salamat dong, God bless. Chacha, buli, sotia, kuya Jekyo, maminyo ko, imitahon, Yuntika, promise. Wow. Araw rin, Ma'am Chay. Kaysa, Ma'am Chacha. Nangyay mo ko kasi Rimart po ko yung mga imo, ha? Pangitati ka ka. O, anak natin hali kay Ma'am Chay, anak, Ma'am Chay. Kay, aran, kaya mo rin po ko imitaron yan, ha? Makana na kong buhol. O, sukasukal ko ka nagbuhol, Ma'am Chay. Taro na, Ma'am Chay. Chacha Boylis, oh, Chacha Boylis o Chia. No, maminyo ko yan, Jekyo, o maminyo ko, imbitahon, Jutika, promise. O, kana, naisound si Bus Binsilis Tuloga. Ang V&M Sounds, no? Nga may tagiya sa V&M Light and Sounds. O, pinato siya, ato yung may mukha si mong kuhan, kasal. Ha, di ba? Na may liko-liko, doon sa panadiha. No, kana. Ya, pwede nga mag-MC, mag-host si Bus Binsilis Tuloga. Ha? Bus Binsil. O, kana. Kasi may tagiya ron sa V&M Light and Sounds. O, ayang sounds nung gamiton. Ha? Aron na na. Imitaron ko ni mo, imitaron ni mo Bus Bins. Alam to si Louie dog si Kuan, Eric og si Dunski kay di sa tumanga tong. Kami lang Bus Bins duha or ni Louie kami tolo ha. Nya iyang sounds may gamiton, ang V&M Light and Sounds wa na. Kumbate na. Sama-sama. Sama-sama raw. Kwarta raw. Kwarta.
4: Si Alan sa transmitter.
0: Oh.
4: Loading kayo, ulit bantayan.
0: Ulit na bantayan na yun, loading kayo. Alan Taladoa! Alan, kumusta lan? Kumusta ang taong galanoy? Ah, wala mangyari-ari. Sorry, ay padaan yung mag-ibato yung batsang ya. Magpada ka na. Bingo din ka, pero ayaw lang. Ay, padagin. Ako gani, ikaw gani kung tumiyagin. Namuhi po ako rin kamot gani. Oh. Ano ba? Ano, Pintador? Ano, pagkibaw na kung naana akong kamot. Ano din ko? Ugong pong ahusoy. Ako kung sa miyagi ka adlaw rom? Naana akong namurang luipoy akong kuan ba? Kani ba? Nang muipoy? Kuya, wala lagi ko. Naunsa naman ako. Ayan na ta ba? Mano, ay pala dito ba daan ang ibate? Careful lang ta. Ambing na ta. Okay? Na, Kuya Jikyo, naminyo ko imitaran dito ka. Okay, mana. Si Kay Larayos. Okay? Anay. Sorry kayo sa nagtanaw sa page sa DSB. Wala na itong mahurot o shout-out. Ay kung dispensa kami nyo, kahinay ka itong nit, no? Niya, alan, pinalan ko an pa. Ulit nagbantayan, no? Alan Talanoa. At tumasalamat tayo, matagyong oras, no? Kalapas ng 2 minuto sa akong partners, Picas, lawak din sa OBS, si Demachuan with 160 pounds from the red corner, Rajuan Gerald Albios. Yaw, gini-action. Nakurog pa. Asa ko tubagan, ang guapito, ulitaw, macho, first runner sa mga marathon. Lutaw kayo dinaganan, liwat na ko. Rajuan Jerome, yup! Asangan sa mong station, mali kasamang Rajuan, Attorney Rafael Fernandez Banyog, sa mong program director, kasamang Rajuan Aida de la Cruz Tampos. Ako si Rajuan Joseph Hoss, J.Q. Gerard, ang salamat sa pagpaminaw, dalagun ng Diyos, Tatak, RMN.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at
5: the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done to me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
5: O Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedoria sa kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Ray, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Plus. Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Ramos tao. Uy, kumusta na mo? Tanan mga bata. Sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Fertilizer Omega Plus. Kumusta mo niya? Nahaladong ha. Niya kita, likod-likod. Inno mo doon pipi tablihan niya. Or di ba, ang the best kaya natong imno na nga to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan coffee mix. Mauna yung imno na to. Mga dagko. Ang mga bata, samtang maglingkod mo, doon pipi tablihan ang inyong imno ha. Samtang maminaw mo sa akong aso ninyo. Nahala mga bata! At niya katapos ang sumpay sa akong aso ninyo ning sumunaw ng nagluan sa Torno Oro!
1: Nay, yablihan lagi ni mo ang karaang kaban.
2: Nikalit lang og santop sa akong huna-huna. Nga ang lampin nga maoy gipustan ni mo sa masuso ka pang bata. Maoy posibleng maghatag ugiya sa imo mga ginikanan kun hain ka karon.
1: Kaha, nay?
2: Mamasin lang kita. Mao nga, gikan karon, magpabili ng abli ka ng karaang kaban.
1: Kanindot ka kung ikaila ko na sila, nay Imelda.

0: Ah, o se plano ng imong nahunahunaan, Boss Calixto? Anong imong kompetawa?
1: Manisito. Dagitan ninyo ni Iho Nako Roderick ang inahan ni Saturno Oro ug ang babae nga gihingan lang og Gianna.
0: Mayo ang nahunahunaan mo pagi, Boss. Rosengon, magpakita din mo sa nakong kasayon si Saturno Oro.
1: Roderick.
2: Ako. Dili ka mo, ako.
1: Ikaw.
2: Ang mupatay atong tawhana.
1: Kana! Kana! Liho ka din niyo sa labing dali nga panahon.
2: Oden.
0: Arigladus! Arigladus!

0: Aha, magtinibangay ta, Soraya. Aron di giyod magkarelasyon sila si Saturno Oro ug Gianna.
1: Okay, sige. Kay dugay na sab ko naglagot ni Anang Gianna.
0: Paminaw, maukiri ang atong plano.

0: Roderick, Soraya, may mga armas mo?
1: Aba na mo, Diana. Aron way daw itang mahitubo ni mo. Kabantay ka na.
0: Og ayaw kiyot pagsyagit, ha? Aron dili mo buto kinigitiun ko niyong pistola.
1: Ayaw, asa ha? Ayaw. No, Soraya. Ayaw. Buta lang ikinig si Giara. Nga muuba na to.
0: Asa ko na yun, dad-aaw ko sa inyong buhaton ako.

0: Oh, unsay po ni pasabot ini ha, Roderick? Anisito?
1: Kumara mo, Imelda. Aron way da utang meta buli mo.
0: Oh.
2: Ayaw gyud pagsyagit, aron dili mo buto kini pistola nga among gitiun kini mo.
0: Manubag ka mo ni ini sa akong anak nga si Saturno Oro.
2: Siya! Siya gayon. Ugwa na ilain pa. Siya mo'y gusto ni Daddy Calixto nga mo'y mangita na mo pinaagi ka ni mo. Nang Imelda.
1: Sa klaro pagkasulti, may gusto ni Boss Calixto nga ihatod mismo ni Saturno Oro ang iyang kaugalingon sa tubangan nini aron makamaos.

0: Kalibutan sa mga mortal!
1: Nakinamhinam na kaayo kung makita ang mahal nga prinsipe ang gikabingawan kong anak nga si Saturno Oro!
2: Sa di ba nga nabusan, mga bata, painumdum sa ta!
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
19: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
22: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
23: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

0: nakatapos ang anib sa kung aso'y ninyo ning simnao ng naguluhan. Saturno, Uro!
1: Nakuha na sa radar signal ang mahal nga prinsipe. Ug nag-atubang siya karon og dakong problema.
2: Unsay buot mong ipasabot, mahal kong Haring Edwides. Palihog pasabta ko.
1: Nagkinanglan karon sa dong tabang ang prinsipe.

0: gihatol mga dini ang imong kaugalingon.
1: Tari, pugo mo sa dini ng tawahan, ha?
2: Ako lang ang angay ni mo sa turno. Kay si Gianna, alang sab ni Boss Roderick.
3: Soraya, wa kagi kalainan ni ning amahanog anak kadautan.
1: Oh, uy, baya, sus! Ha, na, baya no? Kalamian na ginong pusil no, nai!
0: Ayaw! Ayaw, Iho Roderick! Ako ang muhukom sa iyang kinabuhi.
2: Tay pa! Ang atong sabot, Boss Roderick, nga itugyan ninyo kanako si Saturno kay magpakasal na kami.
1: Ato pa ka ng sabutan, ha? Sabutan pa na nato kayo.
3: Niya naman ko. Buhiin ninyong akong nanay Ibilda o si Gianna. Aron dili ka mo mahiagom sa akong kasuko.
0: Wap! Ayaw! Ayaw yun pagpakasayop o gamit sa imong abilidad.
1: Wops!
0: Sa imong gahom. Ipundo ang gamot. Kay usa kapag mando ko lang na ni Sito, mahimong patyo niya ang imong inahan o si Gianna.
1: Wops! Ipundo ang gamot. Dili mahimong patyo si Gianna. Ako siya.
0: Bogo!
4: Noy, Anisito, buhiin mi Noy. Pranding silang amahan ug anak.
5: Anisito, tabangi kami makalingkawas gikan dinhi. Ako ipasalig nga dili kada mo iapil sa kaso.
6: Nagpaabot lang ko ug mando ni Sir Calixto.
4: Hari ug Reyna? Nang Imelda, kinsa na sila?
5: Sila ka ang kinikanan ni Sato.
6: Ay! Dosa mo, nagasaan tingali mo, no? Wa may koronasyon karon din, he. Nalulgason mo din, ha? Ano?
7: Ako, si Haring Edwidas.
5: Ako usab si Reyna Haruana.
7: Niya kami.
5: Aron luwason ang anak
7: nga si Prinsipe Saturno Oro.
5: Kamu ang mga ginikanan ni Saturno Oro?
4: Oh, ug salamat sa imo pagpangga ug pag-atiman sa prinsipe.
7: Taod-taod na kami nangita kaniya. Human sa dad-a sa gamahanang alimpo sa masuso pa siya. Tungod kay gisong sa mga kaaway ang palasyo.
4: Naniguro lang kami gaway na utang mahitabo kaniya sa mga kamot sa mga kaaway.
6: Ayaw kong usahan yun, ha? Sir Hari, o Mamrena, ikaw na kong gisulan, ani. Siluwa ko ninyo.
7: Buhi sila. Aron dili di ka upawan. Kinalmit kining hait kong espada.
6: Buhi ala ko sila.

0: nagpaingon na dinhi ang mga tinugyanan sa balaod. Aron dakpon kamo, Roderick Soraya.
1: Oh, dad, gano'n kong tao ni? What happened?
2: Tatay Maragod, wako makasabot.
0: Dakpon mo! Tungod sa inyong pagdagit kang Imelda ni Gianna.
1: Oh, wala, dad. Wala, niyabag na.
0: Oh, no, niyabag.
2: Gano'n kong tao, Sir Calixto? Na ikaw may mastermind?
0: May mastermind ko taon! Nayabag ka?
3: Oh, tanawa. Dana mga tinugyanan sa balaod ng musikop ninyo. Apil ka na, Sir Calixto.
0: Ako may nanawagan nila aron ipadakop kini sila.
3: Ikaw ang mastermind. Apan naunay kas paggisas kaw galingon ni mo mantika. Roderick.
1: Oh, nandiyan, dad. Diki ka.
0: Unsa man?
1: Danghag ka. Gigamitan ka sa powers, initawahan na, dad.
2: Malo

0: Tuwa na sila. Gidaan na sa mga tinugyanan sa balaod.
1: Magbayad na sila sa ilang nahimong sa.
2: Anak kong prinsipe sa turno oro!
1: Anak, kadugay sa panahon nga nawa ka na mo. Ang lampin lang mo'y among bugtong paglaom aron ka na mo mapalkan pagpalik.
0: Amahan kong hari, inahan ko rin na. Oh. Andam na kumuban ninyo dito sa atong kingharian.
3: Oh. Adios ka nimo sa turno oro. Maayo kag yung higala.
1: Pag ayo-ayo, uban sa imong matuod nga mga ginikanan sa turno oro.
0: Dili ko ka mamahimong makalimtan, Nana Imelda. Gianna.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa Said Marketing, ang tiga-mautiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gitinguha sa National Day Authority kung NDA ang nagbalor 140.5 milyones pesos aron ipondo sa digitalization program ni ini, na mahimo makapasayon sa regulatory services ni ini ug mahiusa ang impormasyon gikan sa mga satellite office ubos sa Republic Act 12308 o ang Animal Industry Development and Competitiveness Act. Ang NDA gimandato na karon pag-issue ug pag-regulate sa pag-release sa licenses to operate kun LTO alang sa dairy processors ug certificates of product registration kun CPR alang sa dairy products. Katong mga balita gihatod kanato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang Said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Bate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ECS.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with biogenic.

ini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Sibinao na nga nagluhan. Sa tornoro din hilang sa mga aso ni Kuya Goliath Kinitanan. Sinuwat ni Kuya Kujal Marben Caballero. Unyang ato ang directress si Ate Martes Parbal Boris ng atong spinner. Si Kuya Joel Vinci ang manager sa Bien Aqua. Ni Paribene Umadak. Unyang atong southbound wilayang tingiya sa Bangisina of Dishwashing Liquid si Kuya Ricky Bangis Garing na naa sa Basak Luyo sa Ace Medical Center. Ang ato ang audio editor na naghani sila si Kuya Lloyd Gabiana, Kuya Randy Tayad o si Kuya Ariel Mangkaw ang tingiya sa King Binding and Rock Installation. Kung doon mo yung mga problema sa inyong mga panimay o unsa pa na daya, mga window ninyo, window glasses o door glasses, kung ban pa ninyo mga kinanglanon, mga atop o guban nga nagaguba, tawagan ninyo ang King Binding and Roof Installation. Ana-ana mahimutang sa Nagababag, Lapu-Lapu City. Kinintana, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmona ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayo pagdari.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tinay kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalita.
2: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimu anog drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. So

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500!
9: Mapali ang mga butika.

0: Pero dili ko ni mo asawa. Pero nag-ipon na ta.
1: Ah, busit ka. Ngayon ka ba kung kasi nakaingon na ni nga nung dimalas ko ron? Ha? Ikaw!
0: Oh.
1: Kaya sukan ka nagkailat ha? Nagkamalas-malas na akong kinabuhi.
0: Francis! Time out sa to? Ako may nakadagdimalas ni mo? Kana pagsugal ni mo may busit sa mong kinabuhi o dili ako?
1: Ayaw kilapti ang akong pagsugal, ha?
0: Ha? Francis, nasabot! Nasakitan ko!
1: Di kay kanari makuha ni mo kung magsuran-suran ka na ko! Nagsabot ka!
0: Francis!

sa mga kapatungan ni. Kung mauna man lang din akong kinapuhi ka o ba ni Francis, samtang sa'yo pa, mas maayo pag muli kayo na lang ko. Dali ko magpaabot kadagmalan ko niya. Lami na kayo yung tuga. Karoon may hustong ikayon. Mulayas ko.

padungan ni. Paita bina kinabuhi ako eh. Okay naman unta ko. Ngayon kaya taga naman saan ko ni mo uglaing pagsuway, Lord. Mangita sa kong kasanbayan ako. Samin ko. Husto.

0: kaluway ba yan ni mo? Uy! Nagdadaman ni tao kung anong imong mga butong.
1: Huwag mo ko'y choice.
0: Siyan tayo may ikipalayas ni mo?
1: Para dagmalan ko? Ayaw na lang. Dili na ko gusto makiglalis niya. Dili na si ko gusto makigistorya pa niya.
0: Sige lang, Day. Sa pagkakaroon, ako lang unay bala ni mo.
1: Salamat, Day.
0: Pero sa umar na ni mo, nga magkita, magyapon may duty ni mo.

0: Karon layas ka.
1: Francis, unsa ba? Nasakitan ko.
0: Masakitan yung ka kung di ka mubalik sa bay.
1: Dili na ko mubalik. Oh. Buwag na ta.

0: maayos sa binakling kawas ko ni Francis. Makapalayo ko samtang sa'yo pa. Hello, Dong Nerson?
1: Shh! Ati!
0: Nagila ka? Nga naman ka!
1: Shh! Ati! Nasunog ang internetan! Nainibuto! Nipaguman! Nasunog ang bahay!
0: Kinukuko!
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Sakit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
4: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

Huwag ko makasabot, Priscilla. Nganong grabe ang malas nga niabot sa kong kinabuhi, aning hikayo na. Huwag ko undangi o gahatag o mga pagsuway sa kinabuhi.

0: Wanagit ko makasabot sa kong kinabuhi, day. Ganun poros naman ang lipagsaway. Ganun poros naman ang problema ang niabot na ako.
1: Siguro, aron mo lang ko.
0: Pero kapoy na. Tanang gibuhat na nako. Gibuhat na ko ang tanaw na ako kung ano siya sakto, pero gano. Mapaulit na lang ko, Spinas.
1: Hansa?

0: Ate Sarah? Nahuling ate?
1: Oo. Kaluoy sa tumpay.
0: Te, sorry kayo. Naningkamot man may nilong Clyde. Wa na may magpabadlong. Nipatoo mi sa imong isulti na mo, pero...
1: Nakasabot ko. O galipay ko nga nakatuan na mong duha.
0: Sorry kayo, te. Nga, gilisod-lisod ka na mo. Nisaad mi nilong Clyde, te, nga... Di na may magbinuang. Nga magtinarong na may.
1: Maura mag-inutan eh gusto na akong mahitabo sa una pa. Gusto ko hatagan mo mayong kinabuhi. O makauman mo sa iyong pag-eskwela. Kay mo na gusto ni Kuya Rolly ninyo.
0: Among isa ate nga, di na ka na mo pakyaso ng usap. Maningkamot na mi.
1: Salamat kung mauna. O karanganian naman ko. Bili na ko mularagag usap. Magtinabang haita, ha? Nagkasinabot ba ta?
0: Nakasabot ko, ti.

0: Loli, ¿cómo está Menkatia? Naibaw ko nga dili ka malipay sa mga nahitabong karun kong iapa ka din eh. Pero abinin mo, nalipay na lang kayo ko. Kaya nakaamgo na si Dong Nelson o si Dong Clyde. Kibigaw na kayo ko din mo. Pero yung ka pala ka, giyagyan mo kong nagkagpagsuway, dili ko mo undang. Padayo na nga kong kinabuhi kauban sa mong mga manghod. Magtinabangay na may karoon. O gunta, giyahan gihapon minimo.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
12: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
15: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang lawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
17: Paragis Bila-Bila.
16: Paragis Bila-Bila.

0: Wa man tuod ko'y swerte sa laing naso, Pesela. Pero nalipay na lang sa ko kay tungod sa mga panghitapo, sa mga pagsuway, naka-realize ang mga manghud ni Rolly. Ug kana may labing importante karako. Karon mga responsable ug mga tarong na kayo sila. Wa man tuod ang ilang magawang, pero gusto kong mahipaw sila nga ni arako permi alang kanila. Dini na lang kutub. Daghang salamat. Inyong matatampo, Sarah. Mga kasama, mo kato ang katapusan ng sumpay sa suwat tampo ni Sarah dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye. Panina.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sitong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong diya oi. Ay kog inag giminot ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatumod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuhudin, Dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy. Regimen niya no, ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmul siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka nis. Barato rin dyan kayo nis ha.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka pananaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiil,
6: basin aduna kay diabetes,
5: mag-DTX 500,
6: epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels,
6: di kaya ang diabetes,
5: mag-DTX 500,
6: karun na yun,
5: mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar,
6: DTX 500,
5: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
7: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
8: Tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: manong niya ka mandagop na ko ron. Ang inyo di ay kapatiran sa espirituan.
1: Wa na ko'y pakinihan na ingrasya.
0: Tungod ba kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig?
1: Ingrasya!
0: Kalimtan tauna ka ng bahina. Dili kini ang gustong panahon aron ato ka na miskutan. Niya kita sa kritikal na sitwasyon alang sa imong anak o sa akong alaga.
1: Uban ni ko nga to sa lungsod sa Latira.
0: Unsa?
1: Kuy hugi ko, manggikan ta karon dayon. Sige na, ingrasya!
0: Gustuhon ko man unta. Apandili ko ingunian ka sayon makabiya ni ning bahay ngaway pagtugot gikan sa akong agaon.
1: Dili ko nimo tabangan.
0: Sa gikaingon ko na nimo nga nabalaka sab ko para sa akong alaga. Apandili ko magbuot-buot sa pagdesisyon og biha dinhi. Ikasuko ka na ni Sir Maynard Benavides.

0: Alam. Uy, usaw, nagkaan ako sa pagbalik nga to sa nahimutangan nila yung Jumari aron pagdain ng gisugo niya ng mga gipamalit na koplasyon. Alam, uy, unsa nagkakaroon na nahitabo nila nga nibutuman ang vulkan. Alam, auto na si Arminard. Nakita ang yung kahating hali ko niya. Patay na gud ko rin ini.
1: Aki!
0: Si Arminard?
1: Ah, simbergwinsa. Hain ka ron si Iho Jomari. Huwag kini siya.
0: Sir, kung
1: Tugan!
0: Sir, ay, buhiin lang niya akong kuwilyo, sir. Sir Minard?
1: Tugan, kung asa ka ron ay gagong anak, uban sayang hinigug pa.
0: Kauban po si Padre Ferdi, sir.
1: Ah, bahala tong pariya. Huwag mapudlong to siya. Ang mahinungdanon ka na kung mao sa Iho Jomari o Iha Krisya.
0: Tunga pa sila sa nakumbukid sa Olympus. Nga ang tumoy nga bahin. Nagalburutog, nagbugwag, nagmga nagkayong lavag mga bato.
1: Unsa?
0: Niala ko ron din ni Hiki. Sayo man kayo ko nilang gisugo. Aron mamalit sa mga nagikinahanglan. Sa mga sampagkaon o kuban pa mga kinahanglan.
1: Unsa ni kanyang itabo nila karon? Padayon ra ba ang pagbaha o lahar sa degkong kasapaan sa latyera?
0: Nabalaka mo sa gani ko. Kimubalik naman unta ko dito silang nahimutangan. Pero naglinog man o kunya gisundan dayon sa pagbuto sa bulan.
1: Ah, tanas ka ang bahay. Adto na lang dad ay kanang imong mga kinumpra, Maki.
0: Oh, sir, me.

Bah, wai kabutangan sa kong gibati karong kahingawa sa kong uniko iyo. Kinahanglan nga may mahipos akong impormasyon kung asa na sila karon si Iha Krisya. Nasa state of emergency karon ang tibuok Latira.

Wag yun kong magdahong. Nga sa akong paglakaw o paghimo sa gisugo ni Dong Jumari, mahitabo ba di ay ang ingon ni ini? Kadako ba ni kalamidad ni Igo karon sa La Tierra? Sa naman kahit nahitabo karon nila? Layo-layo o bang among gikampuhan pa ingon sa ubos? Ginoo ko yung taon. Ikaw nalay bahala nila. Matirang matibay unta sila, Lord.

0: may kahit mo din ang ito bumaki.
1: Oh, Brina. Oh, nabalakang kayo ko nila.
0: Si Tito Maynard, nakita ko sa bangiyang kahinawa alang nila ni Jo Marie o Miss Grisha.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom ma. Mitaas pag yun ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Gusto unta ko mo suway og balik sa tiilan yan ang dakong bukid. Pero nakitaan man kong Sir Maynard.
0: Delikado na kayo ang maong dapit. Nasud sa danger zone ang tiilan nga bahin sa dakong bukid.
1: Grabe, hoy. Bangis jud kayo ang maong vulkan. Kay hangtod karon nagsigi pa man ang eruption. Sige-sige ba? Og murag nagkaanabrabaw ka patag ang ibabaw nga bahin.
0: Bitaw no? Nayo, makita man gika din kay habog man kaayos siya.
1: Mao yun.
7: Okay, ipapita pag-agroto anang maong vulkan. Tarawan ninyo. Nag-anam-anam nga midahili ang ubang mga porsyon sa yuta ninyo. Muraog ni anam o kapatag ang ibabaw nga bahin sa may crater ninyo.
0: Mao kanay among nakita karon ni Baki, Mama Tarsila.

0: Magazin, Mr. Passino, ha?
1: Makikita unya ako kanimo, Professor Swami. Usa unya ni mga adlawa.
0: Ah, okay. Kana wala problema. Ikaw solte lang kanos, ha? O asa ba, ha?
1: Usa kalimda kang inyong supremo. Inutil siya.
0: Ako no comment lang bahin ala isiwai mo gingong kalon, ha? Kaya ako na kumbra ko patahon sa senior supremo bidad.
1: Kamu o kami, managsama ra ang Diyos nga gisimba. Apan ang managlahi lang, mao ang doktrina o ang espiritual nga sistema. Mao nga samtang dili pawahi ang tanan, dangop na kamo sa kamaturan, alang sa proteksyon sa imong pamilya. Negosyo, ug sa kaugalingon imo mismong lawas ug kalag. Ang tutsa ato niyang panagkita, Professor Swami Sandivar. Bye! Taas na ko o gagi, Minard Benavides. Dili kumulunga, hangtod na ang akong kulto mao'y mabarog nga madaugon. Ong Lukatik! Ari Lukatik! Nungan!

0: Kasalikan ka man di ay nga mo maniho og sakinan, Sofronio. Nakaday kayo ako sa imong tinad-an.
1: Salamat, Amahang Valsino.

0: Musuhod ko sa simbahan aron mangumpisan. Siya gyud ka na. Si Punyong. Bisag unsaon na kong suling-suling o tanaw. Siya gyud na. Nagsandig siya ni anang itom na limusin. Nagpunsa man ka na siya din sa simbahan. Dako di ay ka na siyang buhi. Ako siyang duulon.
1: Naglibog ko. Nisuhod ang satanista sa simbahan.
0: Ikaw gyud lagi kini?
1: Oy.
0: Kaila ka pa ba nako? Nahinumdum ka pa ba nako?
1: Ingrasya, ikaw kini.
0: Ay, pastihan. Nagkita gyud ta diniron nga walag dama. Kumusta naman ka? Asa naman di ay kakaroon ng trabaho?

0: ni anak ko Sod sa simbahan. Uy, naaman sa gawas niya ng kumpisala ng pari nga si Padre Elmer Lacerna. Wapade ay siya magsugod sa pagpakumpisala. Ay maayo noon kay wapay laing mangumpisalay. Ako pa ang unang niya karun. Padre Elmer Lacerna, maayong adlaw ka ni mo, Padre.
1: Mayo kay ni aga na. Gipaabot ko ikaw, ingrasya.
0: Barseno?
1: Kumusta ka?
0: Taimpa, nganong igudiana ang tingog ni mo?
1: Dunay makina ang akong liog nga mao'y nagkontrolar sa paglihok ug sa akong pagsulti.
0: Unsa?
1: Pagkadugay na sa panahon, karon lang kita nagkakita ug balik, ingrasya.
0: Tinuod ba nga si Minard Benavides mo'y nagbuhat kanimo sa imon? Ha, Barseno?
1: Sobrang kumpiyansa sa among pagkamanaghigala.
0: Barseno?
1: Gila ko siyang higala. Suod yun kayo kami. Pero...
0: Gitraiduran ka niya tungod sa akong igsuon. Mauwa.
1: Magbayad yun niya siya sa akong mga kamot mismo. Magbayad yun niya si Minard Benavides.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
4: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibutot.
3: Palami Style.
4: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
5: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
3: Kasilag style!
5: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
3: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama.

Nakastar sila. Ginaingon, bahalak po pre. Maayo lang kang mo diskarte. Mabuhi ra ka. Pero tapulan ka, masimiluya ka. Mga kinin na itabuson kinapoy, nga din ako mahimong. Mahika rin

0: Zai, mapasyon dan ka, ha, Tarsila?
1: Biak ko din his probinsya, tay, uy. Watay mahimo din he, sige na tagkao kamuting kahoy.
0: Hmm, kailas biya ni mo dako mga nagkaon ng kamuting kahoy na unsa mga.
1: Hmm, mo mang gani nga magpasyudad ko tay, kay gipula na kog kaon ng kamuting kahoy. Ay, mangita na sad kog trabaho dito tay.

0: kihon taon kung tarsila ganina, dro.
1: Pasagil na siya.
0: Pabida sa nimo. Babae ko na siya. Si Bakong sa dangatan na ito syudad. Kinsa may mulaban na niya.
1: Ako bitang mga anak. Ng pamilya syudad. Talaw ha. Nakakaon na kunong adobo.
0: Bida sa nimo. Adobo rin importante nimo. Bida sa nimo, dro. Bahala na di ko kakaon adobo. Di lang ko gusto malayo na nakustar sila.

0: Tatay. Tatay? Huwag man ako malarga sa syudad. Sugod na lang, gutoy. Hala. Bungulas, tatay. Palitan niya ta kag hearing aid tay, ha? Kung makadawat akong sweldo.
1: Hilog doon sila! Sulao, di karong kadana ka.
0: Mangunay, anak.
1: Mangunay. Lago tayo.
0: Magamping lagi ko dito.
1: Di lagi ko masugot.
0: Paita, oy. Pait pa mas panyawan.
1: Ikaw ba, patuogod? Gahi magagulo.
0: Gipulan na taon kong kaon ng kamuting kahoy, oy. Kinahanap ko kong kaog lami ba nga pagkaon ka? Sige, naguntay, sugot na.
1: Sus. Oy, sodi. Sulti ati ka, ha? Tara sila. Kung di ka patuon ako, ay nanigyo kong sangpitag tatay na'y.
0: Sige, good. Malarga na ko, ugma na'y, ha?

0: Unsa imong tuyo?
1: Sir, nangita mo'g maid?
0: Mut?
1: Magpa-maid ko, sir.
0: Eh, time pa ha. Ayaw pag-sir na ko kay driver ako din he.
1: Ay! Kasi imo amo, sir, kay mo apply ko.
2: Cheng, ako husband eh, Manoleng.
3: Oh, sige, ikaw dawat ka. Ikaw dawat ka.
2: Idadawat ni mo, Manoleng. Wala pa siya pakita police clearance, barangay clearance, ug uban pa.
3: Pero nabinbita CCTV camera. Sorod gawas sa baray. Kung ikaw konsiya nga wat, ay dakop tayo sa police.
1: Hala, di na mahitabo. Sir, uy, kay, di man ko kawatan.

0: Ha? Kiri atanan imulabhan. Og human imulaba, wash ka dishes ha? Human wash dishes, clean all room sa house.
1: Kana ra ma'am? Pun ipa, kuwang pa ma'am. Sa tagam, pamaid pater sila. Maunayin mo ang gipangandoy bitaw nga mag-abot ang singot sa ibabaw ug singot sa ubos. Basol na kaday. Wagyo'y pasulay day. Why atresay? Kay ganahan man kang magpasyudad. Halasiki, laba pa more. Wash dishes pa more. Clean all rooms pa more. More! More! Oh! What a maid's life! Grabe!
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmona ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Grabe hang matuog ining babayhan. Mura magpatay. Hoy, tara sila. Uy, pagmata. Kay nagyoyo lang maayos si Ma'am Cheng, oh. Ewa pa sila ipamahaw. Uy! Nakubuhatun. Or makamata ni siya.
1: Ikaw mahibalo on saon pukaw ang met.
0: Dili mo mata, Ma'am Cheng.
1: Unsa? Patay na, tal sila?
2: Oh, kara-kara, kara mo nyo sukda rungon. Kara patay na, dili na nakamata.
3: Buhi pa man siya, sir. Magagawak naman eh. Malami kayo yung katog.
0: Gikapoy rin siya, sir. Kaya dagag itrabaho gahapon. Sayo sa buntag, nagsugod, human, hapit na alas 12 gabi eh.
2: No, sige na. Sige, suk, ikaw suko na rungon. Suk di na rungon,
0: hey, ha? Sir.
3: Luuya, bitaw niyong bayhana, oy. Sige, sir. Magsugod na kong sugod niya. Gitas on, 411. Itambukon, 95. Usa may lungon ani, sir? Kanang mahalon o bratohon?
2: Dewit-dewit, ha? Kay barato. Ako na barato, ha?
4: Tanpa-uy, sa ipatay na ko? Tanpa-uy, nga nung isgot mo, dewit-dewit, sa ipatay na ko? Buhay pa tan ko, oy, nakatog, regani.

0: Ti hayas kinabuhis to ka inchik o. Tagay tagay o pino. Kaon-kaon o adobong baboy. Unyag mga hupog na. Si Tarsila dahi ng manglimpyo. Aw, Tarsila, uy. Lain kay sila'y manglimpyo. Oh. Hala. Nagpasabak si Ma'am Ching sa iyang bana. Awa na. Hubog na kay inchik papay. Unsa na siya?
1: Oteng. Oteng.
0: Unsa ko no?
2: Gusto ko atulog ka ka.
0: Mahilong dayon.
2: Kaysa ako alive.
1: Oh. Unsa wa na ting?
2: Kewan, kakaon. Keto, kainom. Ketle, kajeljel.
0: Jeljel? Kalitong i-jeljel ang inchik ay. Yay. Ano na ay. Jeljel ko no, patak lang. Jeljel manggoy. Narito na ay, tanay na hilom na ay. Yay. Nagpaingon ng duha silang kwalto. Ay. Takdan kong ininchik da. Kwalto.
3: Jeljel, anak ko.
1: Oh, ikaw hugasa dito, ha? Hugasa.
3: Oh, lalo? Ano?
1: Hindi, ikaw hugasa, ibubugan, Jeng. Kaya, baho na po, inununan.
3: Alam man inununan. Manoleng. Manoleng.
1: Hugas na lang, ibubugan, Jeng. Hugasa.
3: Ikaw na hugas.
1: Bala ka, ha? Basta ako din ikaw, di mo, inururan, baho na yung baho.
3: Anak, no,
1: ay. Ayos, sagin, ha? Ikaw, ayos, sagin. Ayos, sakit, ha?

0: Kulilit parang mahat panday. Ha, ako hayo na. Sasok ko para kuching na sige na gasto. Ako tagoy sumarosip tagak na batiryo. Tatsira! Tatsira!
1: Nanawag ng lalaki na kung amo ay ngano ka ha?
0: Tatsira!
1: Di ko matubag. Bahala ka di ha, eh.
0: Tatsira! Tatsira!
1: Bahala ka di ha.
0: Tatsira!
1: To ana, nakaubo na sinangpit. inom sa ining tubig init, sir.
0: Salamat, ha. Ako hot madugan na.
1: Nga nung nanawag dahil ka na ko, sir?
0: Ako doon na didok-dok. Tagak matiyo. Saka ako balik sa radar. O diya tunol ang martiryo, ha? Ikaw tunol?
1: Sige, sir, manaling.
0: Sige, ako saka na radar. Sira! Ikaw tunol na martiryo.
1: Sir! Okay. Dere, sir. Dawata, sir, manaling,
0: Wata, kariyot. Ako, poro, Diyos.
1: Laypot niya akong amo, eh. Huwag managbrief, eh. Kita mang, Hala. Unsa man nang akong nakita. Sabitin nga napaig. Nasunog. Kalaing tanang. Magahadlok.

0: Wa na ko mabalik sa amo na kong inchik, eh. Nibalik ko sa probinsya. Balik na lang ko kaon ng kamuting kahoy kaysa makakita ko sa usabiting nga nataig.
1: Mokto makasama ang kaagi ni Tarsila. Dinining tulumanon. What's the style? Hadlok sa usabitin nga napaig e style. Kining maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
6: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
7: O ingon ana Paragis Bila-Bila.
6: O Paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then kaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa naako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
9: Dili.
8: Puslan man way nagmahal, may pamatay.
10: RMN Production Center. Budalit ka rin ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ng tanan.
11: Pwede ko. No. Banda.
8: Bati asa ni mo na ang huilag. May oy, masaktang sa tadimo.
11: Isamot ka bati mo na ang ganihilag ka ba jigaw?
8: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
11: Dugo! Dugo, dugo!
8: Silan ko.
9: Di mo na kucheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agwit ka.
8: I'm sorry, Palara. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunso?
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
8: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
5: So basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga gala, kumusta? May ngadlaw ko na itong tunan. May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, may upag yung kadlaw. Niya na sa inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wild and Guapos DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: I-appeal dyan ninyo sa atong sa inyong budget ang kaning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava. Kay makatabang po ni sa ato ang panglawas.
0: Dati sa nato kalimtan pag inom sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampakana pa. Okay, bueno mga gala, shout out time. Shout out na ito sa ato mga soking tigpaminaw. Ngayon lang ni Dr. Ted and Gina Saipik. This is Pitugo Bohol. Si Mark Lowy sa Tumira sa Pitugo Bohol. Si Pari Ricky and Mads Bibien. Yes, Valencia, Negros Oriental. Si Lisa. Lisa na si Silsa, Dilia, Pilin. O sa Tanam, Binti Family. Yes, sa Valencia, Negros Oriental. Si Inday and Dudong Barbosa sa Valencia, Negros Oriental. Konsehal Adun Abalo diya sa Haklupan Talisay, Anas Pakira, si Rachel Rachel Tabura, Trixie Claire Baay Balili, si Jojo Sinuntao, gikan kini sa atong Bisay founder pangang sa ilong wayline kundi nga atong writer director OG Kumpok Rakasa. Okay nya lang shout out no sab diya sa Gimbawian Pinamungahan si Mario Morera, Manuel Morera, Gina Pungasi, Muling Canilio, si Greg Ludi, si Suling, si Kuya, gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay mga igala, dito maglangan, ato na yung hinumduman na nangagi nga nabalaka kaayo sila si Raina Tara o ang mga puting duwindis sa talag sa ong kusog ng linog. Malipayon usab kayo si Harim BBT. Kay nasayod usab siya ang hinunglan sa talagsaong kusog ng linog mao ang kusog kayong puwersa sa gahom sa kangitngit. Unya sa dalang silang bayan usab, may talagsaon usab nga gibati si Jigo o Gian sa kalit og kusog ng linog. Balik dito sa limutanga ni Harim BBT, milaom kinihingawa siya. Milaom kinisiya nga maoy kursaran og sudlan sa kusog nga puwersa sa gahom sa kangitngit. Bueno, magigala. Ingon ini ang nitabo. Niya na nalang sumpay ni nga tong sugilanon, budbud o bibingka.
2: O nakasiguro ko, niya ako na ka na, o wala na yung lain pa. Wede, wede, wede.
3: Pinood na, pinood na.
2: Wede, wede, wede. Sa mga tao, watagdag ko!
3: Tali! Tinood ka, mahal nga rin na para!
4: Og mao ka na ikikahatlukan ko! Nga anak mo kunsad og musod sa lawas ni Haring BBT! Ang kusog kayong persa sa gahom sa kangit-ngit.
3: Sir?
4: O kon mahitabo ka na,

0: Wait. Aku naon yang pindah ke kemahanan. Dengar tong gengarian. Aku naonnya.
1: Mas kahit lo kan ke naonnya mahal na haring pipiti.
0: Wait. Gusto ka asawang ko ka.
1: Maluhadog mo yuk po ni mo ang tibok to wintis ng genharian.
0: Wait. Agka nila ang akong lapalaba.
1: O yeah. Ang tibuok kadakuan sa mga departamentos mag-agad na unya sa imong hukong.
0: Wait. Wanay mo aksyonog bato ka na ko.
1: Kanato, mahal nga aring pipiti. Kay asawa good ka ni mo.
0: Mga tawa tagda ko.

0: Kuyawan ako ganing habogart, uy. May kalit lang og linog. Kusog na bakit kaayo?
1: Lige, pero mas kuyaw yun kung mawa ang itong mga dang bulawan o brilliantis, di ba?
0: Maunyot!
2: Kinangalan nga, ma-dispose na ni. Mabaligya na.
0: Uy, saan man?
2: Doon ako yung kontak. Migur akong pariner. Uh-huh. Akong amigong adunahan. Anya, sweet to kasi mga bulawan, yung mga brilliantis. Tato ko to. Sweet to ito.
0: Onya, makasalig ta na?
2: Amigo, good me. Mausalig ta niya.
0: Oh, agad lang ko ni mo po, Kurt. Ang importante, nga dili ta mas scam.
2: Bugat na ko ni.
0: Bantay, ha?
2: Oh, uy, hala. Siya na kinin, nanawag.
0: Kurt, na!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din nang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Please sa hiraw pauses kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yon, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok.

0: mong sa malay. Pero pag sugo na inom sa parangis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparangis, ipagparangis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparangis na mo ha, wala nagparangis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kay mo. Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid turo, gani ay. Nag...
2: Ha? Bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan?
3: Oo. Nya, o sa uwa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod ko.
2: Taka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naiyahari?
2: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
3: Makakaskat ko, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Pili pa ka nalim mulay?
3: Sion.
2: Pilido?
3: Alberto.
2: Pili mo idad?
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sumpay sa atong sugilanon.
5: Oh. Ay, sige na yun. Tubaga tayo yun, Bogart. Ano man dapto na ta?
6: Okay, ako'y bahala.
5: Excited na ako.
6: Tubagan ko na. Hello, my friend? Ah, yes, yes, yes. This is your friend, Bogart.
7: Ati Takla, dili pa dahi tamang uli. Ingong Chian?
8: Agad lang ta nila ni Jeko, Chian. Murag, wa pa man sa sila planong manguli, good?
7: Oh, yay! Dili pa uli, Chian! Ko ta Ati Takla, ingong Chian.
8: Ha? Uy, gabiin naman.

0: Kalaminin pagkaon nga akong gidabid jigaw, budbud og bibingka.
1: Alang na nilang takla ang diyan, may nunoy. Ilang snack na, dili kita sa dili pa sila manhapon at tungpas na kon.
0: Lami ka ni ilang budbud og bibingka? What I mean to say, nga mas lami ka ang ilang budbud kaysa atong budbud nga gitinda sa una.
1: Wapas ako kibaw na, bay. Pero, lahat yun ang kalami sa atong special nga budbud. Sinaw, sinaw ra, nga taas pag yun, lumoy pag yun. Gahi!
0: BSI, bangag sa ilong.
1: Uy.
0: Hala? Oh, toa sila dito ay. Ay, lalagi.
1: Nag-night swimming sila?
0: Oh.
1: Hala?
0: Hala?
1: Nag-upis lang si Takla.
0: Sige ako ng siya ng Takla, oy.
1: Hala?
0: Hala?
1: Buwan, uy, noy.
0: Tirahan na to, palayo.
1: Matirahan.

0: Nganong maayo man kang mulangoy, Gian? Samtang ako, digyod ko kamao. Bisag floating na lang. Giitsa?
1: Maonin ka mo, Chiyan Langoy. Maon, Chiyan Langoy. Arantili, malumas.
0: Salbahis ko kito, amahanin mo da.
1: Bad man, Papa, ingan, Chiyan.
0: Bad yung kaginikanan, Chiyan.
1: Dali, at titakla. Ali, tudloan ka na ako, Langoy, at titakla.
0: Tudloan ko ni mo? Na, laom ra ba na diha? Kaya ka, anak ko.
1: Langoy, paingan siya na. Ali.
0: Ah, sige. Sige. Suwayan ako.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Ngayon na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
2: Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertig yung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gid siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
13: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
14: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalitra na to unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
15: Sus, kung naaran.
16: No? How I wish, ingon ana, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
15: Husto. Chakto jug ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
16: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
15: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggani ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
14: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
14: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
16: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
15: Correct.
16: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
15: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
16: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka biminom o DTX 500, di ka minog Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun ay tag DTX 500 o Mighty C, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sundo sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
15: Munay kuyaw.
16: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MyTC. Ang may tabuana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
15: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
16: Taghana.
15: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
16: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
15: Wow!
16: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
15: Kalami.
16: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
19: DTX 500.
20: Si Albert nga taga Dumaguete.
21: Opo, nga akong mga tiil ug mga pasakit iliho.
22: Kapagadungog na ko sa DTX 500.
23: Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag.
24: Sa gabi,
25: wala pa'y bulan,
26: nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot.
27: Epektibo kayo ang DTX 500.
19: DTX 500!
28: Pumali sa mga butika.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang ang nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
16: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
15: Mauna.
16: Mo nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
15: In real sense, ang telomeres ang gatosan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
16: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
15: Munay.
16: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
15: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
19: DTX 500.
29: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumalis sa mga butika.
16: Diregyo na ito masabtan, Sir GP. Ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og MITC. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MITC.
15: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere? Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
16: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
15: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
16: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
15: Ayay,
16: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MITC.
0: DTX 500.
29: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pabalik sa mga butika.
0: MITC ang alkaline nga vitamin C.
2: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C!
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
15: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
16: Makapaputi pa jud, Sir GP.
15: Sakto jud ka, Doc.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami jud yung extend food supplement for men, Doc.
16: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
16: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
15: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
16: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dayko nimo.
15: Oh, naiuban ganidok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
16: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
15: Gusto.
16: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
15: Correct.
16: Kay kinahanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
15: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
16: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves or GP.
15: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
16: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
15: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
16: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
15: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
16: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
15: Kalami.
16: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Kini pa jud Doc, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
16: Kablo ka, Sir GP. Unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
15: Unsa man, Doc?
16: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
15: Paita.
16: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
15: Wa nay wiring, Doc. Sato pa.
16: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
15: Correct.
16: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
15: Pananglitan ka ng nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
16: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers og ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves na kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
15: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
16: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
15: Hmm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
7: D3Bio!
8: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio! D3Bio! Health News!
15: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
15: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
15: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
15: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
15: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
16: Hello? Tay, pwede ka na.
15: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan jud ko, ana, Doc. Mag-extend na jud ko. Bahala na si Mrs.
16: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
15: Kalami.
16: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: D3Bio Health News. D3Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
15: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na Sam, si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every siyempre after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Huwag ako ning i-oil pulling.
15: Wow.
16: Meaning pa, akong unsa na pakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong pakon niya sa akong baba, Sir JP.
15: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
16: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3Bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud ni mo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
15: Napod kini diskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag macarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
16: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
3: D3Bio!
15: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko dyan kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3Bio. Moto nag D3Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
16: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
15: Mujo dahi na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
16: Yes, Sir
15: Kunya,
16: GP.
15: Wala na sa plain D3, Dok.
16: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
15: Kining vitamin D3 nga nasa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
16: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga-D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard o may police station ka.
15: Dako kayong pag-advantage ana, Dok, sa D3Bio over plain D3. In a way, Dok, wala tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumple.

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out. Easy out. Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin? Para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
2: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget. So

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart dishwashing paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
11: Oras sa Tibog Pilipinas, alas 9:12.
10: Straight to the point.
11: Ang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta kamong tananing adlaong Sabado? Onyo say salamat, Lord. Yata sa buwan sa Hunyo. Kapag nga po si Radio Man, Buin Alguna, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 2 sa tuwang gabi sa tuwang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. At huwag nga pong hatagan karong pagtagad kining mga mahinangdanong isyo nga may labot alungsod o ang nasod. Nakainit yun karon nga hiskutanan ang isyo sa politika. May kalamigitan makasama sa Senado. May dunay duha ka team karon. Si Team Boycott o si Team Walkout. May Team Buaya o may Team Malita. Samang katapili ano nila, oy. Pagkagubuta man sa ato ang Senado, daghan man kaayo mga angay untang ipasar nga balao para maminusan ang ato ang kakabos. Bisan maminus-minusan na lang gamay. Apanag-away man kini sila karon. Kay ang kampo ni Alan Peter kay Tano. Doon na may kaugalingon nga ilahapod nga baruganan samtang ang team ni Win Gatchalian na mao karon ang bag-ong mayuriya. Doon na po'y ilahang kaugalingong baruganan. Unya nagsungag na kining duha karon ka team. Naapay Senator Bendalo. Nga og mamugos yun kunog hearing ang minority, iya kunog ipadako. Pida sa ni si Senator Bendalo, oy. Matod pang Senador Ruben Padilla, ato lang binisayon, sige lang kagngal-ngalin ha, ako'y unang ipadakop dire. Kay ang mayoriya nangangkon man nga ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee naangkon na sa majority. So wanay gahom ang minority block nga mupadayon sila ang investigation kalabot sa flood control project. Og matod pa ni Senador Ben Dallo. Kailan mo aning Senator Bendalo? Ug matod pa niya, basta ko no mag-hearing, iyahang ipanakop. Matod pang Ruben Padilla, sway. Ha? Ako'y unang ipanakop. Ngal-ngal ka lang, sikag isog-isog niya. Nag-alang ibong ngal-ngal niya. Sige, sway. Ako'y unang ipanakop dire. Stilan po ni si Senator Bendalo, ay, nagsiga-siga raman gihapon. Mura
3: Raman og nagtuo siya nga ang Senado madapan niya dihag astig-astig. Pero kinsa man kay atong dapigan ani, hibaw man ta ang mga Pilipino, partisan man ba? Mamanay klaro gyud kay nato. Naam gitay mga bayasis ba? Oh, naam gitay gidapigan. Asa man mo dapig karon? Adto ba mo dapig sa team buaya o sa team malita? Sa team boycott o sa team walkout? Pastila na gyud ako. Ha? Unya si Senador Jingo Estrada kigidakop naman. Dalutsan og waran tungod sa kasong plunder. Doon na pa kunoy laing dakpon nun. Samtang daan pagita kasamang Jerome. Ha? Dili ta manghuhula pero atuag yung nataganan. Na posibleng mubalimbing si Chase Escudero nataganan yun. Hinungdan nga nakuha ron sa Team Gatchalian ang majority. Oh, nakuha nila karon ang majority kay ang nahitabo si Bato Waman. Oh. Og diha pas Bato tabla ta to. Dusi-dusi. Karon si Bato Waman. Di man kabutar si Bato kay wanted. Si Jinggoy na priso. Ha? Pila na lang sila kabuok. Napu na lang. Oh, no. Kaya na priso si Jinggoy. Ha? Pila na to sila sa una. 11-13. 11-13. No. Unya si Bato na wanted. So, 12 na lang. So, nanginahanglan sila glain nga mu kampi. So, mauna si Escudero ni Layat og Kalit na himong 12. Unya si Jinggoy na priso. Aw, napu na lang sila kabuok. Diha sa minority. Oh, majority man tato sila permiro. Karon nalangkat man ang majority kay ni tumbling man si Chase Escudero. Unya si Senador Alan Peter Cayetano gusto man yun nga ipadayon ang hearing kalabot sa flood control project. Unya daghan man nga naaron sa bagong majority block ang sumapa na kadawat og malita. Og dili lang kuno malita. Ha? Pita, no? Matod pa ni Daloydoy, munyika apil. Og atong hulman ang termino ni Daloydoy,

Hasta Monica. Oh, kadawat ka na ikunos Irwin Tulfog Monica. Unya, kay si Irwin Tulfo man mo'y napagya og maayo ron. Unsa naman po'y isyo, ha? Kay si Irwin Tulfo man mo'y napagya og maayo karon. Matod pang Irwin Tulfo, ayaw mong tuuan ng fake news. Oh. Gawas ana, ha? Kagilabhan man og maayo sa social media lagi kini si Senator Bendalo. Ngayon na yun si Irwin Tulfo nga, nga nung ako ra may ginganlan. 18 man to ka mga ex-marines ang giimbitar sa minority. Oh, diha si Alan Peter Cayetano o si Marco Lita. Sila mo ini question og mayo sa mga ex-marines. Ang ubaningon, ay, skripto oy. Oh, but, ambot lang, script ba to? Kay, kwa pa man ta kay bagod. Ha? Og unsa tinuod yun ani kita, igor ang matang naminaw sa mga balita. Igor ang matang ni-analyze sa testimonya atong mga ex-marines. Matod pang Irwin Tulfo, nga nung ako man! Ha? Nakadawat magkakong malita, bakit ako lang? Nga nung walagi nganli si Lurin Ligarda o si Mark Villar. Ha? Ay, ay, ay. O niya, si Senador Joel Villanueva, nagduko-duko lang yung taon. Langasan man unta kaya ito si Brother Joel, duko-duko lang. Kung matod pa, di hatay na dong basahan sa social media ba, nga supporters ni Pulong Duterte, nga sahabig sa minority, sa team ni Alan Peter Cayetano, duna kunoy duha ang tumatabukay sab ngadto sa majority black. Ang pangan dunay il. Ayay, kinsa may mga senador din ha nga ang pangan dunay il. Naara ba si Brother Jewel? Unya, si Lurin, oh, na ay il. Nya, naasay Camille, oh, na ay il. Kinsa magkaanin nila? Di, pwede siguro nga, Alan, kay kanang Alan, naaman po'y il. Dun lunog mayo ni Alan Peter Cayetano, usapon siya mo, balingad to sa majority black. Oh, pero atong natanawan, ayay, medyo klaro-klaro na mas Brother Jewel. O sa brother, ha? O sa may ibang gihuna-huna diya, brother? Ida ning kagubot na to karon sa kongreso ay. Eh. Ha? Unya dito sa Metro Manila, ang mga rally, init kayo. Dunay Team Sara, dunay Anti-Sara, dunay Team Minority, dunay Team Majority, dunay Team Gatchalian, dunay Team Cayetano, dunay Pro-Duterte, dunay anti-Duterte. Oh. Kasagaran gyud sa mga pro-Duterte, adto gyud sila laban ron sa team ni Cayetano. Kailaha man nasabtan nga ang krusada sa team ni Cayetano, ilang ipa-absuelto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Samtang sa team ni Win Gatchalian, nasabtan man nga ilahang ikonbikto si Sara Duterte. Hinungdan init gyud ning isyu haro.

0: daw siging hisgot o flood control project na prisonas Jinggoy Estrada. Oh, matod pa sa ato ang mga higala, Grand Slam. Hall of Famer na kuno sa pagka-plunderer. Oh, sumapas ato mga higala, ha? Kadili man eh, first time nga na-involve si Jinggoy o kasong plunder. Unya, mauni ang medyo nakakisaw og maayo kay nasintro karon sa mga kaso ang team ni Alan Peter Caetano. Si Cheese Escudero, ay wa pa man ma-filing kaso. File na bagkaso si Cheese Escudero, pero kung na-file ang magandang kaso, wa pa man na-load si Guaran. Ako na hibawaan, gi-file naman tong kaso nga tos ombudsman. Bato kang Cheese Escudero, pero wa pa man na-load si Guaran. Kang Jinggoy paspas magkain nilusot ang warrant. Kang Brother Jewel, hilo pa man kayo. Basi na daog ampo. Kaya nabantayan sa ato ang katawhan nga sa habig karon sa team ni Alan Peter Caetano, maoy gisungog og mga kaso. Nalot sa guarant si Jinggoy Estrada sa kasong plunder og napriso. Si Jewel Villanueva, doon na po'y nag-ung-ung nga kaso. Si Cheese Escudero, doon ay nag-ung-ung nga kaso. Pero nag-ung-ung palang kasamang Jerome, pwede pa kulunan ng kana nag-ung-ung hilot-hiloton sa ang Kang Marcolita, ayay, plunder man po na yung Kang Marcolita. Kinsa pa'y gipasaka ang kaso, si Ruben Padilla, pero dili manidakong kaso, Kang Ruben Padilla, kay obstruction of justice raman yung iya, ha. Kang Bunggo, nagi-link sa extrajudicial killings. So, gisugog rin sila sa mga kontrobersiya. Now, ang team ni Caetano ni patawag og hearing og ilahang gi sukit-sukit ang 18 ka mga ex-marines gani karong si Manaha. Pagka init dito sa Senado eh. Kay samtang magpadung na ang kana na ang kampo ni Alan Peter Caetano. Dunay mga attempt nga babag-babagan. Hasta ang 18 ka mga ex-marines, doon ay attempt nga babag-babagan. Si Ruben Padilla, ayay! Muraman og nakipagsambunuta ni John Wick Remulla. Kung dili pagkatodaghan tao, posible magsumbagay na to kasamang Jerome. Pero karong sunod simana, tanaw na to ning bahad ni Senator Bindalo og iya habang mapadakop ang mga senador nga mo proceed og hearing kalabot sa flood control anomalies. Ha? Kay mura magigilasan og mayos Irwin Tulfo karon. Kay kang Irwin Tulfo kadawat pagmalita, malita na kadawat kunog malita, kadawat magig munika. Wala na yung hatagag pagtagan niya karong taon. Apil na na yung pipila ka mga issues diris ato sa sugbo. Unya, sunod si Mana, magsugod na ang klases ato ang mga bata. Ang pagpatuman di ay sa tulo ka semester, magsugod na karong opening sa klase sa ato ang kabataan. Kanus ama na, karon ng Hunyo 8. Maganhan na pong mga amutan anis ato ang mga ginikanan, no? Oh, andam-andam lang mo din ha, mga ginikanan. Kaya guna rabag yung assignment sa mga bata, bring floor wax. Joke-joke na to, ma'am, ha? Alas 9:30, atong hatagan una o pagtagan karon mga report gikan sa patrol. Kaya naka-live streaming ato ang programa karon sa official nga Facebook page sa DYHP. Pwede niyo search, ha? All capital letters, DYHP RMN Cebu. Like, i-follow o i-share ninyo palihog ka na. Alas 9:30, mga kasama. Hoy, salamat kayo sa naka-tune in sa ato ang program karon. Sa ilaha mga car stereo, sa ilaha mga transistor radio, apil na to mga ni search na sa ato ang official nga Facebook page. Nakatutok sa ato ang program. Salamat kayo. Shout out ninyo tanan. Eh? Karon nga adlawng Sabado. Shout out daan nga to kang Mafia Ay Chico ni Tess Barliso Caballero Tess ni Randy Santisas Alicia Lubitos Cinco Lorna Margarita Catalino Anyover Roel Flores ni Dicaris Bandada. Oh, thank you so much. Si Pura Kanyete Jesus Basak, Ma'am Elisa Sasan, Christy Pusyo Medellin, okay. Si Idi Wow Jima, Benjamin Romano Abirilia, si Kapiko Blanca Sugar, Ma'am Kunibad, si Aya Agot Kahis, Benjamin Romano Abirilia. Okay, thank you. Si Joey Torino, okay. Sige, atong i-check ko na ang report ni Cash Patrol. Ben. Buwan po sa Hunyo. Salamat kayo, ha? Salamat, Lord. Na nakalabang tas buwan sa Mayo. Diyan na po tas buwan karon sa Hunyo, mga kasama. So, kumbati lang kita ni, kay daghan gid kahit ang mga krisis na nahaguman sa pagkakaroon. Busy pa kayo ang ato ang Kongreso. Sa ilahang sirkus. Nagibog ang mga tao. Kinsa magkahimahabilin lang ani. Ang PICAS team gi-involve sa team buaya. Ang PICAS team sa team malita. Naunsa na ni. Katawanan matong giingon ni Erwin Tulfo. Nanganong siya reginganlan. Wa kuno nga nalis Lorin Ligarda o si Mark Villar. Sa manggidiay Irwin, nakadawat ka. Iya. Nga. Nireklamo kay kanganawa manganling ubat. Murabag ingon anak mga istoryahan. Nga. Nga nung siyara ang uban wa nganli. Sila manggidiay ninyo ang nakadawat og malita. Gina sa pagkakaroon ang uban nga mga opinion mao og pasakaan man og kaso kining naaron sa habig sa team ni Caetano then pasaka sa datong kaso nga sa team ni Win Gachalia kada ko ba niya paisog-isog ko no murag ipurti siyang limpyo ha huwag mo na ebidensya pasaka ipo nagkaso. Gubot bas ato ang nasod karon nga Pilipinas. Gubot ay, gubot pas loko. Iya ang happy sa NBI. Apilas ni Hagit nga tong Alan Peter Caetano. Tunga kuno sa hearing. O ato bangon siya. Iya si Atty. Matibag. Ato Electoral kining naaron sa administration mo tilap maginig maayo. Sa politika lagi, weather man. Sini si Erwin Tulfo. Panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, porti matpong tilapa ni niya ang antong ligong. Ganit na. Sawa pa ni nahimong senador, natudlo man nga kanhe kalihim sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Ganit ko na nangutana niya nga, oh, kaunsa naman ka. Diba panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, ni suporta man ka sa drug war? Pwerte manglikoy yan ang imuhang utok ron. Na okay naman lang ka nga. Si kanhe Presidente Digong na mo nagbutang ni mo ni Antos Pisto. So anito, gipriso na sa The Hague, Netherlands. Ang tubag ni Erwin Tulfo nga, wako na siya'y problema sa drug war ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte. Nisuporta kuno siya, pero sa nagkadugay, naibuong na kuno siya kay sagad kuno sa mga gipang tumba, gipang tamnan o paltik, ha? Ibuong siya nga, ano man eh, nga kini mga nangamatay kay involved sa drugas, dunam gipaltik. Nagina, weather lang. Panahon ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte, doon naging mga nitilap og maya. Apan dili yung tinood ay nga mga diehard Duterte. Sakay lang ni Adto sa kapopular ni Digong. Karon kay si Digong na priso naman dito sa The Hague. Tabok na yun. Okay, arisata sa patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Diana si Radyo Man Joseph Post JQ Kihano kasama JQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Nadakpan sa gibug abay bus operation sa pagasakop sa RPU 7 giling sa kagirog ga drug poser og sa pagasakop sa station to sa Abilina kining sa ka gigug drug poser brako dia sa may barangay Kugon Ramos sa dakbay sa Subo. Ang nadakpan nila sa parang alias sa Chukoy og 22 anyos ang paligon og lumulusab sa iskutad ga lugar sa nakapin sa gibong gabay mas operasyon sa masakop sa RPD 7 na magiging prevention sa pilak ka simana ang pagpabalik illegal ga drugas na ini nagkuha ganyan sa bawang nakapan ang mga pinakiting gudahag siya mo na mubalol kapin sa City 4 sa City Sintos 48,000 pesos sa lang nakuha kinigusa ka 38 revolver nga doon ay bagapala. Unod sa patulong yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatag, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.38. Okay, sige, padayon takaroon sa ato ang tulumanon. Kinibahin na hato ka na ito, ha, sa DTX 500. Taas ba ang presyon si mga dugo? Pasindun na kay diabetic hypertension? Huwag kaibawaan na ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta. Pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sa masa stroke, heart disease, dilimay nga samad. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuatan ninyo nga mo grabe pang kondisyon. DTX 500 na matagadlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, sige, sige, kumpate. Onyo size na kita, ha? Tamang ka mo mga ginikanan. Ha? Nakapayat na mo mga notebook daan, mga papel, bulpin o lapis para sa inyo mga anak. Kasunod si Mana, Hunyo 8, Lunes, magklase na, ha? Mga bata, kinaanglan yun, magtuon o mayo.

0: Okay, oras mga kasama, alas 9:39. Oy, di ana mas bandex bandoy Erasmo magali. Murag Buaya Farm di hasinado. Suko ra ba na sila ingnon Buaya Farm. Malita Farm Sauce, pwede di ay paliton ang balaod para matabunan ang kaso. Ubawa ng imong kaso. Benjamin Romano Abrilia Balimbing Kanas Erwin. Idna Balakwit Galiardo, may gabitan na oy, galantaw karon. Si Lilani Tuason. Aya Agot Kahi, salamat sa pagbasa. Okay, Lorna Margarita. Okay, thank you. Shout out si Rilo Cabal og Nilo Aguilo og Victor Borneo from Mr. Benjamin Romano Abrilia from Sitio Upper Barangay Tagbibi. Hindang Liti. Unsa man ingihimo kaha sa minority block sa team ni Caetano? Diversionary tactic ani? Para ma-divert ang attention sa mga tao. Atong paminahon si Erwin Tulfo kadto kuno mga gipang hisgutan sa ex-Marines, baka kuno to. Fake news. Manggidayan na'y katarungan ba? Og may go gani, fake news. Mga manggidayon. Pastila, no? Aluha. Ang nakadawat, og malita, og monyika. Kudyo mo din lalaglap style karon. Unya ang team ni Caetano, umuhimo ko noog hearing nga ila-ila ra. Ha? Nga way labot makasama ang majority black. Ipadakop ko no.
1: Uy!
0: Kuyawaning Senator Bindalo. Ora mo sila gigilasan og mayo. Gigilasan og mayo og kinsa pa'y mga igo. Right, kita ani. Ako, hibawaman mo na ako. Di yun ko, DDS. Di isad ko, pro BBM. Hibawaman mo na ako eh. Laban-laban ta na. Ang ato ang main concern diri kasama Jerome o man ang ato ang pamugas. Oh. Total, wa man ang kailan na itong mga tawhana. Para na ako, akong baruganan, nga na maglaban-laban man taana nila. Nga, una sa tanan, wa na sila kailan ako. Ako ray nakailan nila. Nga maglaban-laban ko. Ha? Panalitang magkinaon sa mulaban, kana sila na ito. Para na ako, ang ato siguro, no, ang ato ang pamugas. Pag... bahala man og managlahi dinhi ang atuang opinion, ang mahinungdanon magrespetuhay kita sa atuang opinion matag usa. Gawas anang mga trolls. Kay kanang mga trolls nga labi na ning binayran, bias na magina sila pirmi. Nagtakuban man sila daghan kayong mga fake nga mga accounts. Unya ang ilahang trabaho kay binayran man og naaganay mo kontra sa ilahang amo, ilaha maginang ipang-bash ug mayo. Gawas anang mga trolls nga mga binayran, ni inter pa ning mga trolls nga mga volunteer nga ila-ila ra. Ha? Nga wa bayri. O, ila-ila ra gito nga. Krusada. Apil-apil sila ka-influence anang mga trolls nga binayran. Now, sa pagkakaroon na unsa naman ning ato ang Senado, ha? Nagkamurit sing na magmayo. Arin lang ta, ato ko nung i-analyze kining istorya ni Erwin Tulfo. Oh, sa ako nang giingon, di ko didiis. Di sad ko pro BBM. Dili ko dapig sa team walkout. Di sab ko dapig sa team boycott. Di ko dapig sa team buaya, samot nang wa ko mudapig aning team malita. Kini nga, isyo ba nga si Erwin Tulfo na nganlan nga uni dawat nagmalita? Unya, gawa sa malita na apay chicks, i-deliver na mo nga to. Kaya wa, ah. Gawa sa malita na apay munyika. Oh, now ni kisi-kisis Erwin Tulfo, nagara-gara og maayo. Sus, kining konbiktadong dako. Well, dili siya pag-unsa. On the record man na. Karos Erwin Tulfo, konbiktado na sa kasong libel. I-check niyo sa website sa Supreme Court. Now, naggara-gara siya og maayo. Mura na lang naghormentado ba? Kuwang na lang muligid si Erwin Tulfo. Og mato niya, oh, tuuman mo anang fake news. Nga nung ako, ginganlan man ko sa ex-marines. Indawat ko na kong malita. Wala ginanganli sila si Mark Villar o si Lurin Ligarda. Ay, nako. Ha? Oh, nangamong pa. Nangamong pa. Ha? Bakit ako lang ang pinangalanan ng mga ex-marines? Bakit hindi isinali sila si Lurin Ligarda at Mark Villar? Unya, kay ang minority black muhiring mag-ila, ila magyong ipadayon og utingkay kung kinsay mga nakadawat sa malita. Ni kisi-kisi nagmaayo si Erwin Tulfo. Ugmaton pang Erwin Tulfo, iya ako nung ipadakop sa Office of the Sergeant at Arms din sa Senado, kadtong mga senador nga muhiring og ila nga white pagtugot sa majority black kay ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee. Dili na kuno ila. Wa na sila katungod. Kay minority na sila. Kuya, wa na tawana. Ha? Muligingon, ang kapwa senador ipadakip ng senador. Uy, senador ka imong ipadakop ang imong kapwa senador. What is your authority? Aron himuuna? Kana bang gitawag lang unta og professional courtesy. Mao na ni tingog na si Bad Boy Rubin Padilla. Ingos Bad Boy Rubin Padilla. Ah, ngal-ngal ng imong istorya. Paisog-isog ka diha. Ba-bara man imo isog. Ako, suway ko pa na ko. Ato lang binisayon. Kadira ba't kamaong mo Tagalog kayo? Ato lang binisayon ka sa manjerum kay para dili kita tantong halata nga dili maayog Tagalog. Oh. Dibahas Erwin Tulfo nga try me. Kana laging istoryang siga-siga na yun. Ba-bara ginagayo. Murag nagtuo siya nga ang Senado. Pwede niyang siga-sigahan. Very unprofessional nga himuon ka na. Ha? Mo nang bindalo. Ha? Very unprofessional nga himuon na. Mauaw tao eh. Sa ato ang katawhan nga Pilipino. Unya mauaw kita sa international community. Maunay. Attitude sa ato ang senador. I repeat, di ko didiis. Kaya basig mo, ingon mo, kana, attorney, labay yun na mo, mga didiis. Uy, dili, uy. Kining ako, opinion rani. Para nako, nasobrahan naman po ni Erwin Tulfo. Wa naman siya gitawag og professional courtesy sa iyahang isig ka senador. Ha? Kada mo, mauna, wara kayong mga istorya. Ha? Mauna ang matod pang Alan Peter kay Tano na unsa naman eh. Ha? Mo exhibition kag maayo diha sa senado. Kasi pagtuon ni mo na sa senado, senado ni. Ayang pagpinanghag diha maayo eh. Ha? Pagbaton sa pagsaktong pamatasan diha sa Senate kay senador ka. Oh, senador ka. Ya, kining istorya haron. Iya ko nung ipadakop ang mga senador. Nga mo hearing ug ila kay wa ko nunay authority. Kalabot pa aning issue gihapon sa flood control project. Kay gusto man sa majority black nga ilang hearing mo ay paminawon. Ug dili paminawon ang hearing sa minority. Ha? Ang minority black nakasugod naman sila ilang hearing gipatawag tong 18 ka mga ex-marines. Nagsuwa palagi, gisuwayan pag babag-babag, nga di makasod. Dito pas June B. Krimulia, si Rubin Padilla, klaro kay, kay colorful mangin kaya tong, o sa man tong gisulob ni Rubin Padilla, mura o ka ng barong Tagalog nga colorful kayo, o ka na ba tong, kuan ba, ka ng long sleeve nga, labihan ka, sidlak ba? O, dali kayo maklaro. O niya, si John B. Krimulia, naka-blue sub og Amerikana, ha? Klaro kayo sa kamera, ha? Murag nag-sambunuta naman sila si Rubin Padilla o si John B. Krimulia. Nag-tutu naman ang duha, ha? Nag-tinukmuray na. O, well, matay kaingon ko. Senador, babagan lang og DILG secretary. Oh, makaingon ko, OMG. Unsay sa ni Rubin Padilla para dili pasudlos hearing. What is the authority of John B. Krimulia? Aron iyang babagan si Senador Rubin Padilla nga mo atin sa hearing sa minority. Kana ma-question na. Dapat ang minority black mo file o kaso nga tong John B. Krimulia. Paggara-gara matawan ni John B. Saboy. Why laing rin taong nahuna-hunaan nga ipanakop katura mga tao naghubuay. Hashtag construction worker gano'n nga naghubuhubo. Gipangdakop pa kay natural ang mga pulis na pressure. Hashtag itong mga nagmasag siminto ginakop oy. Oh, sir. Magkaingon ba ko? Kabastos ba, oy? Ha? Well, ako, modesty aside, di ko manghambog ba? Ako ning balik-balik sa tuang tulumanon kasamang Jerome, modesty aside, for the sake of discussion lang. Taod-taod na masabtas ato ang pagpanibya kasamang Jerome. Magkaingon ko nga tulunak dekada na. Tiguang nam giditaan eh. Tulok ka dekada na tas tong pagpanibya ko. Sa tulok ka dekada na nato sa ato ang pagpanibya, magkaingon ko, oh, kabastos ba? A mere DILG secretary? Iyang babagan ang senador? Nga mo tambong og hearing sa senado? OMG! Tungod lang kay siya DILG secretary? What is the authority of Rimulia? Aron iyang babagan si Rubin Padilla? Trabaho ka na Rubin Padilla nga mo atin og hearing sa senado? Og doon na may tag-ubwar karon ang majority black og ang minority black. Why labot ana ang Department of Interior and Local Government? Remember nga ang DILG under kana sa Office of the President. Doon ay independent branch of the government. Og kabahin ana ang Kongreso. There are three branches of the government.
1: Number one, ang gitawag og legislative, ang kongreso, nga naa din ha, ang mga senador o naa ang mga kongresista. Number two, ang executive department. Naa din ha ang office of the president o ang mga agencies nga under sa presidente o kabahin ana ang DILG. Kanagikuptan ron ni John B. Krimulya. Number three, ang judiciary nga ang pinakataas nga level sa korte mao ang Supreme Court. Gika Supreme Court ngadto sa Court of Appeals, sa Regional Trial Court, sa Municipal Trial Court, mga kasama. Mao na ang hierarchy sa ato ang korte nga under sa judiciary. Tulo ka mga independent. Posibote pasabot. Duna sila independente nga gahum nga dili angay hilabtan sa ubang branch sa gobyerno sama sa DILG. Ang legislative dili na pwede mo come in din ha ang DILG sa trabaho sa Congress. Trabaho ka na sa senador nga mo attend og hearing. Nganong babagbagan ni John B. Krimulya? Ngano di inyong gibabagbagan kay di mo gustong dunay ma-expose dito? Ha? Uy. Kangilad kabastos naman ay. Gibastusan jud ko karon. Perting bastusan jud. Panahon ni Irap na masabtoy mga tension sa Congress, but very professional. Banghag mantos Miriam Santiago tinuod nga mga istorya, but og magdebate na sila ngadto sa Senado, very professional. Oh. Bisan gani sa panahon ni kanhi presidente Gloria Arroyo og dunay mga debate, very professional. But karon, sus Ginoo ko. Gihimong sirkus ang ato ang Senado. Usa naman ni. Ha? Maupakahani? Mauwaw ta oy sa ato ang international community. Kung kining ato ang mga senador, di na sila mauwaw na itong mga Pilipino. Ang international community nagmonitor sa ato ang panggobyerno diri sa Pilipinas. Ha? Kining mga malambuon nga mga nasod, ang Amerika, ang Europe, ang Australia, ug uban pa, ang Japan. Magmonitor sila sa kahimtang sa Pilipinas, sa mga panghitaburo sa Senado, katao antam, kayong tao, usa naman tao ning ato ang mga senador diri. Nausa naman ang mga senador diha sa Pilipinas. Ha? Nausa na sila diha. Di na hinuon makadeliver og sakto nga mga basic services. Kay iyahay man og pasikatay. Oh. Iyahay magpasikatay. Iyahay palimpyuhay. Palimpyo-limpyo kunuhay. Sus. Palimpyo-limpyo kuno. Ganong gilasan man kayo sila? Well, ako di ko mulaban aning minority black. Ganong gilasan man kayo sila o muhiring ang minority black? Nga naa sa team ni Kaitano. Ha? Ganong gilasan kayo sila? Naa ba na sa Senate rules? Kinahalan i-review ang Senate rules. Naa ba tinood na sa Senate rules? Nga ang minority wa na'y gahom nga mukandak o kagulingon niyang hearing? Ha? Naa ba na? Kayo katong i-apply makasama ang gitawag og rules on statutory construction. Unsa man kini kasama ni Jerome, ang kini bang pag-interpret sa ato ang mga balaod, doon na siya mga rules. Ang wa gidili, gitugot na. Oh, og wa na gidili sa Senate rules din, okira na. Naaba na, naabay mas specify ana si Erwin Tulfo nga ang minority black wa na gyoy katungod nga mukandak o kagulingon yang hiring? Ha? Naa ba? Kaya naa siya ay ma-specify. Ako mismo ma-advise na lang ko ni Alan Peter Cayetano nga, oy, sir, senator, naa man ay mo sinitrols nga ang minority black di na pwede nga mukandak o hiring. Oh. But ugwa, usay iyang bisis aron ipadakop tungod sa iyang gara-gara nga bindalo. Piragaba in town. Ay. Sorry kayo, Lord. Sa badura baron. Ahay. Ay, matod pang pura kanyiti. Mahalon, mga kaig mo niyika ni Stulpo. Induha ka managsuong tulpo. Talisay, original native lechon. Ann Billy. Oy, good evening. Si Mirasol Papillero Hambog. Magandas Junbek. Good. Nay, Mamirto Odani. Bina Stulpo, bilang ha. Abi niyag parihan niyag way buot ang kauban niyang senador nga hadlukon nga ipadakop. Low bender. Diha nala ay atorne. Action ko kabalaka. Pang bandex bandu ira sumagali. Ang atong nasud ba kabu ang buang na. Sunod presidente ani gukuro na sad ni ilahang kaaway. Ang resulta ani di na maatiman sa atong nasud gigihimo na nila negosyo atong nasud. Politiko ato nasod gikontrol nas dagko kay negosyo politiko. Diha nang laay ani buhat og balaod para makakwarta sila. Oh. Aya agot ka hisdako ra ba kaayog. Be ang tani sa man. Ah, dagko ra ba kaayog tip mohatags Irwin. Oy. Oh, 200,000 kuno. Ay, paldo! Sama sila ano yung kwartaha? Tip lang, 200,000. MG! Huwag makakahikap sa kuko kasama ni Jerome na na-tip nga 200,000. Huwag imuhagin ang patuan og may sa singot kasama ni Jerome. Itsa og ingon anak nga kwarta oi nato ang ginani mo bay sa singot bisan gani kini mga big time nga mga negosyante although mo himo pud sila ana ba dili sila basta-basta nga muitsa na sila ang kwarta kay pinatuan ka nagsingot mat o gikas malita a okay ra. When sila mapas, good evening from Sydney, Australia. Okay. Lorna Margaret Garita, maogin attorney, kitar may alkansi anak. Laban na nila, watag ka ila. Nado gobyerno sa Pinas, samok yun kayo. Paro disa, good evening. Great lang ko, Danilo Dawa. Sige, paminaw ninyo. Okay. Romy Sato Arisgado, agi, kawatan mo ang kun. Bisa klaro na kayo kadawat og malita, limod pag yun. Murag uwak pa bisag gatangag mingon gyapon wa. Aya agot kahis maka stress oy ana hita buro sinado. Minhart Bernal shout out ko from Alegria Surigao del Norte kusog kay kadrisa Surigao. Okay, thank you kayo ha. Okay. Daghang salamat. Kinibahin na dahil ito ka na ito, ha? Sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo asakit ng cancer. Wala gipiling edad, gender o ka-status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon ay mahimong paubos sa risiko nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan kini sa nagkadaya mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At tuwanan nyo dali sa Consolacion Branch, Barangay Kansaga, sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctor's Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Okay, okay. Tinood to siya. Oy, Mirasol Papilero. Ayuban isi ombos pari Aragonas Irwin Tulpo Dres Middle East. Isog magkana siya pas. Siya'y kahana siya. Siya'y pasaw aning missile ray. Konibans kisi-kisi maayo si Bindalo. Oy. Una si John Beck, gahambog lang. Pildi Mang Robin. Lucia daog-daog, hilasan yung kung nagtanaw sa iyang hulga. Huwag eh. Ayaw ni Erwin Tulfo. O mga lagi, panahong Duterte, pwerte maging sip-sip, ano niyang ligong sa una? Simblante Lani, may gabi, gubot ang gobyerno hasta ako, amo, buingon nga. Ang government sa Pinas, why disiplina, pastilan, kauaw na to, ani? Watching from Qatar. Lucia daog-daog, maugan ay giingon, hakog sa gahong. Atat kayo, from Hong Kong, hilas kayo! Bandex bando iras mo magali. Ayaw nyo suyay ako idol. Oy, tulpo para makabahin ko sa malita kwarta. Oh, niya. Yeah. Niya yeah, bandoy, makabahin pa kas munyika. Isa matagakan ng kas kuko. Sa tipa lang ha, 200,000 ha. Tipa lang na. Oy. Singi ka. Yuban isi umbos pari ana. Okay, sige. Unya kita diri sa Pilipinas nagping itas kalisod. Puwerteng risura ginato. Mahal kayang palitonon. Sila diha sa Senado sige exhibition. Unya sa Malacañang pon sige ingon nga hindi namin alam. Hindi namin alam. Wala kaming kinalaman. Ang ating pangulo hindi nakikialam. Tuog ha mo ara? Nakaron ang tan-aw na karon ang sentro sa misyon sa administrasyon nga ilahang ipakonbikto si Sara Duterte. Ang pusod mo happy mao na nga nagtag-og buwar ang Senado. Unya ang Malacañang gigamit ang tanan nga mga resources. Mamanay klaro nga pagkasulti ba? Eh, so, istorya naman lang gud na. Ngamingon nga, ang ating Pangulo hindi po nakikialam kung ano man ang mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Ay, so, istorya na oy. Ang ating Pangulo ay hindi po nakikialam sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay, istorya na oy. Oh, kaysa sultihan gani ni Undersecretary Claire Castro. Laban mang kaayos yan sa team ni Win Gatchalian. Oh. Now, ang ako na huna-hunaan karon. Mao ni Santos akong huna-huna. Ang mission karon sa administrasyon nga ilahag yung i-kick out si Sara Duterte. Nahuma na Manila dire sa kamara. Kay dire sa kamara majority administrasyon man. Unsa ka katinuod nga do na po didtoy pagpanuborno? Ha? Og atong paminaw ng istorya ni Senador Amy Marcos, hinungdan nga nilusot yun, gikan sa kamara, ang Articles of Impeachment, sobras 200 ka mga kongresista ang nipirma sa Articles of Impeachment. Sa Senado, kaya may mga lumalaban ni Vice President Sara Duterte. Oh. Now, kinahanglan makuha ang 16 ka mga buto para makonbikto si Vice President Sara Duterte. Pila naman lang kabu, pila naman ay kabuok sila ron kasamang Jerome. 12. Kanitabok naman si Chis Escudero. Upat na lang ilahang kumbinsihon. Kay ang majority nga number dili pa kana enough para ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Napagadi sila i-recruit kasama ni Jerome. Ha? Og matod palagi, diha to'y post sa social media nga supporter ni Pulong Duterte, doon na kunoy mga senador, duha, ang sunod mutabok sa team ni Win Gatchalian. Ang pangan, dunay il. Ang pangan, ha, dili apelyido. Pangan, lahi man ang pangan, lahi po ang apelyido. Ang nakita na ko sa post lang sa social media, ang pangalan, may il. So, sa pangan, kinsa may dunay il niya? O sa ana, si Brother Jewel. Ikaduha, si Ma'am Camille, Camille Villar. Ikatulo, si Loren Legarda. Oh. Inaparabalaing usakail. Ah. Pilam ni kabuok. Ang wapani tapon ngatos majority black. So doon na pa'y upat ang ilahang angayng i-convince nga mo tabok sa majority. Aron doon na sila 16 ka numero. Importante ang 16 numbers. So karon sige pa ning rinikrutay kasamang Jerome. Wata kay baos nun si Mana, doon na po'y laing mo tabok. Unya matod pang jinggoy, gihulga man kuno siya og dili motabok sa sa minority. Kay majority black man to siya primero. Gihulga man kuno siya nga filer siya kaso. Ha? Huh? Well, ug apoy salig ni jinggoy. Bisan taong bakakon kasama Jerome do nam gid tinuod sa mga istorya. Ha? Huh? Siya rosak. Og inyohang gihukmas jinggoy nga bakakon kayo siya ro. Wa na lagi na tinuod nga istorya. Matod pang jinggoy, gihulga ko. Nga og dili gani ko mutabok sa team sa minority. Pasakaan yung kong kaso, ipapriso ko. Og maunin ni nahitabo na ko ron, gipapriso na ko. Oh. Humana pusasan si jinggoy, gipusasan yun kasama Jerome. Gipusasan yun. Kuya Wano, bisag dili ka kinahanglan pusasan, pusasan yun ka. Ha? Di man kinahanglan pusasan ba ang akusado nga dakpon? Huwag atong i-apply ang revised rules of criminal procedure. Ang pagdakop sa akusado, kinahanglan reasonable. Kinahanglan igo-igo lang. Dili pasobrahan. Enough na na. Nga matay custody ang akusado sa kamot sa mga otoridad. Huwag sila kumpiyansa. Gipusasan yus Jinggo Estrada. Ha? Unya. Tanawa, human gidakop Jinggoy. Bantog na naghilom-hilom si Chis Escudero. Hilom-hilom na Chis Escudero. Oh, yang-yang nga. Ni tabukoy. Ang mga post sa social media. Hudas! Oh, Narang hudas! Suku ahi doon sa oban nga mga netizen, labi na sa mga DDS, ilagingan lang hudas! Traidor! Hudas! Aw, sa maabot ng mga adlaw, doon na pag-ilaing hudas para ninyo. Kaya doon na may upat nga kinahanglan i-recruit. Doon na pa'y upat nga kinahanglan i-recruit nga mutabok, kinahanglan makatabok sa majority black. Pog, akong tanawa na, no? Mahimong masayop ko, mahimong dili. Si Joel Villanueva, pa, kaya naman ay kaso. Oh. Si Camille Villar, posibisad. Si Camille Villar o si Mark Villar. Oh. Kaya atong nahibawaan, doon naman po sila yung mga issue. Ha? So, tulo na. Kisa pakailain. So, doon na pagilain, di ha? Ha? Nga pwede nilang rekruton. Upat na ilang kuwang. O gitar-gitar-git na daan kasama Jerome. Posibleng ang una ginilang gitar-git anak kadto mga balimbing nga na ay kaso. Oh. Mao na. Kay si Jingo Estrada, wa mani balimbing ngadto sa team ni Win Kachalian, nilusot ang waran. Ang kang Chis Escudero, nga naman po na siya kasos umbudsman, wa mani lusot ang waran. Kang Brother Jewel, nga naman po kaso, nadaha si Grug Ampo kay wa po nilusot ang waran. Pastilan kining ato ang politika sa Pilipinas. O lagi, ingon lagi, balik-balik ang istorya. Wither-wither ang yun eh. Mata na ako ka ni Sunod Simana. Kaaligre ka ni Sunod Simana, no? Ha? Aligre ka siguro ni Sunod Simana. Kay... ang minority, mag-hearing sila sa flood control project, mubabag ang majority, unya ipadakop ko noon ni Irwin Tulfo, o sa kaya mahitabuan eh. Ha? Kaya agaw lang agi. Oh. Ang senador, ipadakop sa iyang kaubang senador. Uy, unsa isa, tungod lang ka nag-hearing, ipadakop. Ginoo ko. Naaba na sa sinitrus nga pwedeng ipadakop ang mga senador nga maghiring kon why approval gikas majority black. Naaba na sa sinitrus. Ang ay nang specify ni Irwin Tulfo. Kay sipyat siya na. Aw, mabas na po siya. Mingon na po ng mga minority black. Tanawa lagi. Ha? Gihimo ng sirkus ang Senado. Ha? O saan naman na? Siga-siga. Ba, baray, nag-ayo. Eh, palibig siga-siga niya, Senator Bindalo. Mura nangandam na nabas Rubin Padilla. Ha? Posibis Rubin Padilla, nag-insayo na ginig kasama ang Jerome. Unsa may tabuan eh, basta lang, ha? Og i-confront siya ni Irwin Tulfo na kumbate yun eh. Ganahar, makita mo, tanawa na, no? Oral lagi hinuunik sirkus atong Senado eh, na huwag namang entertainment ang ato ang Senate, oy. Pastilan yun.
2: Day! Imo na tanan kanang bukit.
1: Ahay. Tubangan. Erwin Sara Sanupaw may gabi. Merasol Papilero hot do na sila pasaka agkaso. Ilag yung balaod. din mo tinuod sa tingali kasi cheese mabalhin man ni balhin man sa din ni balhin lagi ora kaniti sus bayaoy basin mahimo na og history book ang mga buaya nakabarog nakabarong og ang mahiwagang malita history himuag istorya no na ang mga buaya at ang mga mahiwagang malita dindo tinuod oy, aaron kid harina. Happy weekend.
2: Day, kun imo na tanan. Kinahanglan putangan tanak
1: ko. Kuni badge istoryahi walang alam nga iyaha manatanan.
2: Pagalami kun ako.
1: Gilabanan mang jud daw na ni Marcos Gods Irwin, Mirasol Papilyero. Flora Salazar Rodriguez. Isog manghana siya. Pantu anas ni Gros Irwin, isog manghana.
2: Nanang bukit na adunay lasang.
1: Juan Kiran.

0: Check ko la po eh. Kung imo na Erwin Sara, sa pa mga gabi. Okay, sige. Hatag sa imong ginikanan. Kung imo na tanan ka na may bugto mo. At ang kaminahon sa kasawan Jerome, doon na pa ba report ang patrol ka rin? Kung imo na tanan, kung darog o akong tanan. Nga mga issue sa niya karong tataon. Kung alimahan, kung imo na tanan, butangan. Mga issue dari sa Cebu City. Kung imo na tanan, inimuhon akong uksukan. Hello, Biro! Kaya imo na ang mga politiko kana bukid nga naas madayon bakang election karong November 2 imo na tanan sa Cebu City na ano man tay nakit ana nagbite nagtarpuli dai imo na tanan kini ato mga politiko mangandam gyud sila magayo ila man po nang kinabuhi ha mahimo ba nga ako kanang tungtungan sige ba sige, kumbati lang. Alas 10:22. Imo na tanan. O sa lagi. Akong patambukon og alima. Siyempre. Dai, imo na tanan. Unya karong Hunyo 8 ha. Magsugod na ang klase sa ato ang mga kabataan. Oh. So karon siguro ato ang mga ginikanan. Nangandam na. Para sa panginahanglan sa mga bata na malitadaan og notebook, papel, bullpen og lapis. Oh. Unya sa elementary. Labi na ning mga bata in town excited bakit kayong mo eskwela kasama ni Jerome, palitan og bag. Oh, nindot kayong bag kasama ni Jerome. Niadto sa atong panahon, flipaikis bata, let-light yung bata og papalitan og bago eh. Oh, yeah. Narabay marka rayon nga Superman sa ang bata. Pagkalipayag yun. No. Kita ni Anto kasama Jerome, maibulong ta sa itong mga classmate. Hindi ito bago eh, sa akong classmate eh. Na may Superman. Ang ato ang taon nga bag kay bag nga kuan. Kanabit ang plastic. Ako na dili plastic ka na bang knit bag. Unya pareglahang pata sa tuang classmate tuyuon pag gisi ang atong nitbag resulta mga taka kita ang libro oh ang ato ang mga opisyal sa Department of Education sa Central Visayas ug ang mga tigduma sa tunghaan nangandam na sa pagbukas sa mga klase sa mga pampublikong eskwelahan karong Lunes Hunyo 8. Gibutyag ni DepEd Central Visayas Director Arturo Bayukot nga dungan nga gibalanse sa mga magtutudlo ang pag-andam sa campus ug ang pagpaubos sa training alang sa gibag-o nga curriculum sa senior high school. Giduma sa DepEd 7 ang physical ug academic nga mga pagpangandam diindungan nga gipahigayon kining maong nga paningkamot. Oh. So, ready na. Ato ang DepEd. Ambot ka, ato ang mga ginikanan. Ready na ba sila kay natural? O nga ato mga anak, mo eskwela, apil sa ato ang pangadaman kasamang Jerome, ang gasto mang yun. Bisan ang ato mga anak na nato gipa-eskwela sa public schools, mo gasto mang kita. Ato kaminaon sa ang report ni kasamang GQ.
1: Ronda Presinto.
0: Yes, kasama GQ.
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
2: Padayon pag investigasyon sa kabisan sa Mabulong Police Station Corp. Kung sa ginamotibo sa paggadunggab sa ka 30 anyos si Lucky kagabi diha sa may kabahog sa barangay Kasambagan ning Dakbayan sa Subo. Kaya pangipakita sa kabisan, kinigusan sa kagigong itumbog na suspect niya si Erika Bohol, ingko nag-parigon og ginirasal sa Dakbayan Subo, Guetaro, nga adresa sa mga itumbog na suspect sa pagdunggab ni Ning Osaka Gingog Osaka Chaka Bahinding Arco o lumulupyo sa Strasitingan, Bandawi City, sa Kasarang, ginunggab o kalitinimaw ng Bigima sa nagbarong niya sa Sibutag Ligon, ay finisya gatiya na gabigimaw ng sa Cebu City Medical Center at kapalisan sa Mabulo para itong mihimo o makotigong desisyon o dapat na nagipangita kini suspect nga si Bohol. On board sa patrolo niyo Radyo Man, Joseph Rosiano, DYHP, Tatak, RMN. RMN.

0: Radyo Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10.25. Balik na mga kasama, aning pag-abri na tos klase kay ang ato ang mga bata aron sa elementary o high school, tulo na ka semester ang ilahang sagubangon. Piit na yun kayo ang klases ato ang mga bata. Gamal lang kayo bakasyon kasama ang Jerome. Now, ako malikon ang pagpangandam sa ato ang Department of Education. Now, karon gud ang ato ang mga eskwelahan sa dili pa ang unang pag-abli sa klase, mupahigayon daan og mga pagpanglimpyo, mao ning gitawag og brigada eskwela. So aron maandam daan ba ang mga classroom, unya ig-abli na sa klase, sugod na yung klase. Dili na lang ilang ngayon. Now, sa pagkakaroon, ang ato ang pangutana, may posibilidad man nga mo saka ang kadaghanon sa populasyon sa ato ang mga bata nga mo eskwela sa public schools. Kumusta ang ato ang mga classroom? Kumusta ang ato ang mga school buildings? Oh, normal ba yan na nga kada opening sa klase mo, taas ang kadaghanon sa ato ang populasyon sa mga bata nga mo eskwela? Doon na ba yung bagong mga school buildings nga natukod para sa mga bata? Doon na ba yung expansion sa ato ang mga classrooms? Napunan ba ang manpower sa ato ang mga teaching personnel? Aron dili in taon magkapuliki ang mga maestra at mga maestro sa ilaha mga gimbuhaton pagtudlo sa ato ang kabataan. Oh, unya, normal ra bagin na. Nga sa bagong ablis klase ang mga amutan. Oh, ang mga amutan. Kadaghan na ako ni balik-balika. Basis balaod sa ato ang Department of Education nga kining mga amutan voluntary jud kini. Gibalik-balik kana og pahibawos DepEd. Ang balaod mismo sa DepEd ang nagpahibaw ana nga kining mga amutan voluntary. Pero sa man kaana pag voluntary? Nga hangtod ron practices sa ato ang mga magtutudlo nga i-pressure ang ato ang mga bata sa mga amutan. Labi na sa klase, special mention yun, nga, oy, ikaw, ang ikaw talpulano, ha? Wapag yung kakaamot para sa floor wax, ha? Ningon na yun si ma'am, iyang special mention sa classroom. Oy, maoning ako ang mga buutan nga mga pupils nga wa pa nakaamot, ha? Oh. Mauaw ang mga bata. Oy. So kining mga amutan sa eskwelahan voluntary ni. Bisan gani kini mga amutan sa Girl Scouts, Boy Scouts, sa Philippine Red Cross voluntary man gihapon ni. But kinahanglan ko no. Ningong DepEd. Naka-interview ko ni Adto sa itong mga DepEd officials, bisan ang mga contribution sa Red Cross, sa Girl Scouts, o sa Boy Scouts, voluntary but necessary. Ninduta, ay, paminawon nga. Sir, kinini ang mga contributions nato, mga amutan, sama ng amutan sa Red Cross, Girl Scouts, Boy Scouts, voluntary but necessary. Mura naman po nag-istoryaha nga Aw kining ato mga amutan way pinugsanay pero way balibaray. Apin na naman na as dipid o pahibaw nga wa man napugsa sila. Ha? Di man tinuod nga gikompulsory. Kay kining ato mga amutan sa eskulahan purely voluntary but necessary. Nindota pa minaw. Sige, ang ato mga bata ha, kato mga wapakaamot, DepEd, ato ang mga school principals, mga maestra, mga maestro, i-monitor ninyo ang pag-abli nas klase, kaya magsugod naman. Karong Lunes, unya kadirabang unang adlaw sa klase, tingdugo kinis daghang kay mga tinunan kasama Jerome. Unya ang volume sa ato ang traffic. Traffic ng utadaan ron. Karon naluag-luag gamay ang traffic na to. Tungod kay wa pa man magklase. Igabli anis klase, balik na pugdas ag ang ato ang traffic. Oh. Pero bintaha naman ron ang ato ang mga bata kasama Jerome. Kay hinatod na Diyos mga ginikanan, no? Karon ang ato mga bata ba kay pinangga gikan ato. Bisan grade 6 na, hihatod gihapon. Kita ni ato kasama Jerome. Hatod ang tagpipilak. Adlaw, eskula, tag grade 1, human anak, iwanay hatod-hatod. Itudlo ang magutas ato ang magaginikanan ni ato nga independent. Oh, kinahanglan ba ta nga independent kita sa ato ang pagtungha. Mauna, pero ang ato mga bata, ano, lahi magulong nga generation na, no? Di na ito ma-blame sa ang ato ang kabataan kay ilaha man karon na generation. Sa atong generation kasama Jerome, lahi man po to. Oh, kaya nga ito ang generation ni Anto, okay naman ta ni Anto. Pustan lang tag. Baon sa ato ang mama. Lub nga ni hagbuad law-law. Akong bati! Karon, labi na diri syudad, wala yung kakitag bata nga nagbuad, nagbaon o buwad. Wala ko kakitag bata aron nga ang gipustan sa kanon dahon saging. Ilahan na karon nga generation. Dili na to pod palabian o kumparar ang ato ang generation kasamang Jerome. Kahit nilabay naman to. Ang ato laron, atong suportahan ang atong kabataan nga makahumain ka sila o iskwila. Kaya basin di ay. Kini mga bata aron nga ato ang patunghaon. Ang uba nila mahimong maayong nga mga senador. Oh. Kung kamo mga bata, mahimong mo mga senador pohon, ayaw niyo sundan ng kahimtang sa ato mga senador karong panahon na ay. Ngila, adi kayo. Pira gaba lang. Oh, kinahanglan, mahimong mong mga maayong senador. Pohon, mahimo mong maayong presidente. Sa ato ang politika sa Pilipinas. Ug ato ang liliyon ang ato ang Philippine history. Usa pa ka presidente ang higugma kaayos mga Pilipino kadto si Ramon Magsaysay. Oh. Human ni Ramon Magsaysay. Wa na. Kay panahon po ni Cory Aquino, daghamang mga isyu. Gipasar ang Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP Law, aron ma-distribute og tarong ang mga yuta nga under sa Agrarian Reform Program. Pero wa man na-appeal og distribute ang asinda ni Cory Aquino.
2: Oo.
1: Gipangitaan magig pamaagi. Now, karon sab panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghan ang mga nagmahal ni Digong, bat nabahin po ang mga tao. Na ay mga tinuod yun nga diehard. Nga ito Duterte, naasay ni sakay lang sa kapopular ni Duterte. Oo. Amot kanus akata magkahiusa ni. Kanus a mahiusa ang ato ang katawhang Pilipino. Nga makaangkon kita og pangulo nga kanabang gitawag og presidente sa masa sama sa panahon ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay. Pero doon na tayo bagong presidente kasamang Jerome nga tinuuray yun nga mo serbisyo, posible di napunsama sa abilidad ni Ramon Magsaysay. Mahimong doon na siya ihang kaguliyong abilidad nga makapa-improve sa ato ang katawhang Pilipino with respect sa mga panginabuhi, with respect sa edukasyon, mga projects o uban pa. Ha? Well, baka bitaw ni ang nahitabo. Usa sa factor nga nung gipili sa 31 million ka mga Pinoy, si Presidente Bongbong Marcos Jr. Katinuod man po ang iyang amahan, daghan mo kayo mga projects nga nahimo sa Pilipinas. Oh. Genius man itong iyahang amahan. So, ang huna-huna po uban nga mga Pilipino, genius po ng iyahang junior. Gawas pa na, ni Tanday Pagin Siyang Sara, ha? Unsaguta, ingon mo, unsaguta o na kasama, unsagoy ni Tanday BBM ni Sara. Nitanday ba? Nagigtandim. So, nisamot yun kapopular ang ato ang Pangulo ni atong 2022 nga eleksyon kay ang popularity ni Sara Duterte na nakod man ng atong Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh. Karong Hulyo, magsuna na po ang ato ang Pangulo. Ha? O sa napugkan ng ihang suna. State of the Nation Address. Ambot lang. Ikapoy naman taan yung singing suna-suna. Bubot man kayong ato ang politika dari sa Pilipinas. Iyahay man lang o screen na yung ato ang mga senador. Iyahay man lang binastusay kini sila. Ha? Maapakani ang kahimtang nato ron. Ha? Nakatay mayong ugma ani. O kining klasihas mga senador maoy ato ang padayunon og palingkod dihas kongreso. Oh. Ah, pero agipili ang makata nato. Oh, kita minaw lang ta ani. Oh. Minaw lang ta, importante ay napatay bugas ato. Oh, kaisos. Pagpadata anak nila, nyawa na sila kailan nato. Sige, taglaban anak nila. Unya, o kita'y manginahanglan, nabanan ka ta. Oh. Aha. Oy, si Juan Kiran. Aha.
3: Day, imo na tanan. Kanang bukit nga naas imong atuba.
1: Okay, okay.
3: Day, imo na tanan. Mauban na'y kabilins imong ginikanan. Day, imo na tanan.
1: Kumusta mo niya, oy? Kamu mga nagpahimutang na karoon.
3: Day, kung imo na tanan, mahimo ba nga ako ka ng tungtungan?
1: Monang ni kisi-kisi og mayo si Senador Irwin Tulfo kay matod pa siya naman kuno ang bag-orong chairman
3: kung tamnan
1: sa Senate Blue Ribbon Committee.
4: Oh.
1: Di siya pwede kuno nga screenan sa minority. Kay siya ray dunay otoridad.
3: Yung dili
1: namukandak og hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kalabot aning flood control project. Ano ba? Sa magkanang inyo ha, mga hearing din ha. Sa naman taon ka mo
3: Day, kung imuha ka na kalindot yun kaysa tunga-tunga.
1: Asa man ka mo ani, adto mo sa team workout o sa team boycott? Sa team buaya o sa team malita? Pastilan gubot paslukot kining atong nasod nga Pilipinas. Unya ang ato ang problema ron. Problema ta sa ato ang panginabuhi. Tungod kay daghan ato ron wa pa stable nga trabaho. Daghan ron nga mga dili pa stable ang trabaho kasama jerum. On and off ang trabaho. Oh. Bubintaha tag jutay, ingon tag bubintaha jutay. Kay stable man ang atong trabaho. Permanente man ang ato ang trabaho. But ang uban ato mga kaigsunan, on and off ang trabaho. Dunay mga nagtrabaho diha sa construction. Kay kahuman sa project, wa nay project. Wa nay trabaho. Paabot ta pog pipila ka buwan o sa tawagan sa amo kun dunay project. Ana man ang atoa mga construction worker per project man. Og way project, awa say trabaho. Oh. Og dunay project, dunay trabaho. Ato ang mga trabahante sa nagkadaiyang mga factory nga naapektuhan sa pagkalugi sa negosyo sa ilang amo. Oh. Daghang mga nagtibarong panahon na, oy. Galing lang kasama Jerome, kita mga Pilipino, makamao lang tang muda sa ato ang problema. Kay kita, bisagwa tayo kwarta. Pwede naman tang musod gihapon sa mall. Ngisi-ngisi pa, mura kwartahan kayo. Kay kita mo ana mga tao diha sa sud sa mall, malipayon kay naong, no? Wa kay problema. Oh. Kamautang mo daba sa ito ang problema. Unya bisa gamay ratag kwarta. Oh, pwede pa man itong ilaglag atong pamilya dihas jalibi. Oh. Then, suri-suri ta dihas plaza. Ba't naagot tayo ang problema? Wa baka maka-feel ang ato ang mga senador ani? Sa kalisod, sa panginabuhi ron sa mga Pilipino. Ha? Nga nagsige mas lihag sirkos diha sa Senado. Ilaha untang hatagan og pagtagad og maayo unsaon nga mo increase ang employment rate sa Pilipinas. Unsaon nga maka-attract kita og daghan nga mga foreign investors nga willing nga mohatag og dakong sweldo para sa mga Pinoy. Di ba? Nga naong tatay mga senador nga maningkamot ba nga ang sweldo dito sa abroad dad on the rest Pilipinas. Pwede man guna. Ha? Depende ra gina sa representation sa ato ang panggobyerno. Araw na nga ito ang mga Pinoy, ang ilahang mga abilidad kasama ang Jerome, magamit na sa ato ang nasod nga Pilipinas. Panalitan o. Dako magkitang swildo nga ito sa Japan kasama Jerome. Pwede ba na nga muhangyo tanga ito sa Japan, nga Japan, diri mo butang og negosyo sa Pilipinas? O niya, og pilay swildos amo ang mga Pinoy dihas inyo? Mao na isweldo sa mga Pinoy diris amo ang nasod. Pwede ba na? Pwede na. Ug muhangyo ang ato ang gobyerno sa Pilipinas ana. Depende ka na sa representation sa ato ang mga officials gobyerno. dili sa pag-unsa. Ha? Daghaman ninyo ang wapod kaoyo ni Maruhas. No? Daghan ninyo, wag yung kaoyon sa di Maruhas. Panahon sa Yolanda, amot lang, giunsa ka itong budget. But in fairness ni Maruhas, usa siya sa prime mover ni mga call center. O sa dihang nagsugod-sugod pa ang mga BPO industries din sa Pilipinas, dagko kay sweldo ang ato ang mga call center agents. Dagko kay silang sweldo kasama ni Jerome. Tag 30,000 lang sila. Ako ba? 35,000. Dapat tag 40,000. Kaya ang sweldo dito sa abroad, gidaman din sa Pilipinas. Karon ang uban nga mga BPO industries, gagmay na kayag sinilduhan sila ang mga call center agents. No? Diadto, taas magdadaan sweldo sa ato ang mga call center agents. Karon dili na gyud garantiya nga og naa ka sa BPO nagtrabaho, dako kag sweldo. Daghan ta mga call center agents nga under privilege sa ilahang mga pagpanrabaho sa BPO industries. Now, may makatanga mga workers. Di ba? Ato mangipasigarbo nga ang ato manpower maayo. Pwede siguro awi ang ato ang mga senador. O pasar ba kaha og balaod? Nga doon natay mga pamaagi. Aron ang atong income sa abroad, mausay atong income din sa Pilipinas. Ha? Kaya nga nungod kasama Jerome, swerte-swerte mangunang mga abroad ka. Oh, swerte-swerte na, kana mga abroad ka. Una, malayo jud ka sa imong pamilya. Nga nung swerte-swerte, daghan man mga pamilya nga nangabungkag, kaya nagka lagyuay. Ikaduha, nga nung swerte-swerte, di man masiguro atong siguridad. Sama aning tension o, sa Iran o Israel. Kunya nag-apil-apil pag yung Amerika. Ha? Nisponso pang Amerika. Sa guba sa Israel, batok sa Iran. So, dili matag-an ang ato ang pagpanrabaho sa abroad. Now, kita mga Pilipino, ug maghisgo ta og banding sa atong pamilya, ato manginanggi panghimugatan og mayo. Gani, maabit ta mo bilib ang uban nga mga foreigner nato diri kasama Jerome. Kaya ang ato ang mga tiguang ng mga ginikanan, ato ang gigihapong atimanon. Gawas ato mga anak nga way batasan. Sa uban nga mga nasod, dito na nagbutang ato sa home for the aged ang mga tiguang. Pero kita din, he. Ha? Ato ginang atimanon, oy. Ang ato ang mga tiguang ng mga ginikanan. Gawas lang ato mga anak lagi nga way batasan. Og mga anak way batasan, amo na, pasagdahan ang taong ginikanan. Pero og nagmahal kas imong ginikanan, imo ginang atimanon. Dili nimo na ibutang ato sa home for the aged. Imo ginang pangunayan. Diha ni bilib ang ato mga foreigner nga maay kita og banding sa ato ang pamilya diri sa Pilipinas. Bisi kay ato ang mga opisyal sa gobyerno aning lalis nila din, ha? Ha? Daghan kay mga potential unta nga mga pamaagi aron matabangan ta sa ato ang panginabuhi. Usa ani ako, I am an ordinary taxpayer. Ordinaryo ra ko nga magubuhis. Di ko expert sa politika. Kay sukad masukad. Sukad masukad. Wa jud ko nakatrabaho o gobyerno. Sukad masukad kasama Jerome. Wa jud ko nisud o gobyerno. Karon dunay mga offer natos gobyerno, wa gid gihapon ko nisud ana. Ha? kadi ko gusto grabe politikas gobyerno. Now, ang ato ang kagamhanan, naa sila naghan nga mga advisors. Hibawa mata sa panginahanglan nato dinhi. Ang income ang gidmaoy importante kayo. Pwede siguro eh, mang-attracta og daghan nga mga foreign investors unya usa sa kondisyon nato nga og pilay swildo nila sa ato ang mga Pinoy sa abroad, mao sa swildo diri sa Pilipinas, pananitan wilder. Lakoy kliyente usa ka wilder ka sa Manjerum. Nakatigom siya sa ihang pagka-wilder. Ha? Ang iha ko ng swildo diri sa Pilipinas, 12,000 rambuan. Pag-upload na niya, ang iyahang swildo, sobras 200,000 kada buwan. At ako, kaya diferensya. Katigom siya, patsya giyutagod. Now, pwede na ito ng himuon. Maayang makatadiri ng mga trabahante. Atong inong palalitan ang Japan. Japan, dito mo ang mga nasod eh. Pagbutang mo dito ang mga factory, unya. Kami mga Pinoy, andami mo supply og manpower, pero og pila inyong swildos among mga Pinoy dihas inyo has Japan, mao sa iswildo diri. Oh. Mao tanay apkabahin sa negosisyon, aron di na ta masiging pang-abroad kay sa ganito, mang-abroad man ta kay pila ra may income diri sa Pilipinas ko. Oh. Natural mo tiyaba po ning uban nga mga local industries, mingon po nga, uy, alkansi mi ana. Ha? Mahutdan sa midrigman power, mawasan lagi na. Kay prangka-prangkang pagkasulti, kining ato ang mga local businessmen, apil man po ning isulisit panahos kampanya. Mangsulisit man po. Yung manayon nga, sir, si senator, mudagan ba ya? Ha? Na kay ka-sponsor diha, isuod lang aning bank account. Resulta po, ako ba na itong mga negosyante nagpatuyang ugmayo? Og arita sa ato ang labor sector, mangayo tag increase nga sweldo, mingon na yung mga negosyante, lugi. Pero kinahanglan man God, i-balance sa ato ang gobyerno, ang ilahang programs. Now, mo na akong giingon, kadaghan naglisod rin sa Pilipinas. Oh, daghan kayo mga naglisod rin, wagi kakitag ideya ang ato ang mga senador, usao man maminusan ang kalisod sa mga Pinoy. Ang inaragyod, sige sila pang grandstanding din, ha? So, panahos kampanya, bisa unsa lagi pang saad. Karon nga nahimo ng senador, matuwa na, nagtambling-tambling ang diha senado. Paita, oy. Okay. Oras mga kasama, alas 10:53, ha? Pagpapalaya, salamat kay Lord. Yata sa buwan sa Hunyo. Tunay mga kahintang sa panahon, gimonitor po lang itong pag-asa. Tunay mga low pressure area. Pabilin pa mga gihapon kainit ron sa ato ang panahon. Doon ay mga patak-patak lang ang mga pag-uwan gihapon. Okay. Oras mga kasama, alas 10:54. Sige, padayon sa ato ang tulamanon. O niya, hangtod pata alas 12 ron sa tungang gabi. Ala, sige. Aha. Linda Masong Lagos, may gabi idrini sa Hell's View Village, Tisa. Jinky Pulvera, good evening. Namina may sa kong anak siyong programa, Dres Konsolasyon. God bless always, sir. Kawan imong pamilya. Thank you. Mirasol Papiliro, wala gisaling ang Japan diri sa tua, daghang kaing kurap, daghang mong kurap gud. Roberto Tabulong, wagi mga investor nga mo buubog puhunan diri sa atong nasod kay pangwartahon mas nagduma ining admin nga mastermind. Maosad lagi. Kun musulod ako pindahan dayog hiling. Benjamin Lukay-Lukay, puliray income. Kawaton pa usaon pag umintos ato ang kinabuhi, anak. Bandex Bando Iras Humagali, may padikta huna-huna nila nga buaya. Kay wa na sila kailan nato, oy. Kita maoy mo, stress ani, nga mga politiko, nga way ayo. Puro lang kurakot, og away. Mayo pa, enjoy life ta, bawal stress. May pa, Hesusis ko tas kayuhan, pero ana ay katu. Pagtulunan kana dala smile ba pareha sa Japan ba taas kayo life taas life span aha okay Tristan Yat Bigulay Manggabi Glinda Masong Lagos okay Tis Barliso Caballero Tis maura gawa abroad pag abot Luna Saktora kaon kay mahal na kaayo palitunon. Mawa lagi.

Okay, si Minguito Isidro, okay. Ang mga senador, wa man sila galisod. Unay ra sila skwarta. Maulagi, kunya kita din he. Naglisod ta. Romel, heto tua. Okay. Ang mga senador nga kwartador, maoy gadagubot, naigalingkod, musapaw, naaman untay grado, wa sila kasabos ilang grado, o tulpo. Uy. Gisya Bilanusa, mga gabi, malita lang kay naay daghan skarbon. Maoba. Janine Bunet, mga gabi. Uy, thank you. Riman La Pastura na Baska from Cavite. Itaw, no? Si, sa time ni magsaysay kasama, wa pa man ganit to'y drugas, tuba pa man ang kustog kay adto. Kay og na pa'y drugas, ambot lang maka, di ba, maka mangilkil po sa si magsaysay. Pero gawas adto, ang panahong magsaysay, ang uso ni adto katong hook balahap. Oh, tungod sa paningkamot ni Ramon Magsaysay ni surrender ang mga nahabiling membro sa Hook Balahap. Anne de la Cruz. Unsa may isunang Marcos, oy. Nagubot ang matas lukot. Si Ma'am Kuni Bads. Oh, ang hambog kay Suda sa atong presidente, no? Trebs Talan, kay og di ka makatampo, di ihatag ang card, ihold dila, mauna tinuod ris amo ang lugar sa Buhol. Mawalagi na. Mawalagi na giingon bitaw nako. Kini ato ang DepEd, may kay mo istorya nga. Ang mga amutan sa ato mga pupils are all voluntary. But necessary. Hambog diri, hambog dito. Diriktang pagkasulti, why pinugsanay, apan why balibaray. Jijing Junson Alcansado, may gabi, attorney, bitaw, ihatod ratag kausa, iniugma, mag-inusara na. Sa atong panahon, no? Sa atong panahon. Pero, ato mga bata aron lahi na manggod silang klase sa generation. Shout out ko sa kong anak si Eugenio Papilero, mo graduate karon June 9 sa UC pagka maestro. Oy, congrats ha. Oh, palipag itaw na sa mga ginikanan nga doon na mga anak mo graduate. Oh, bisan og mo graduate lang sa kuan kana na ang kindergarten o graduate sa elementary lipay na tanaw eh. Kay kining akong itsura. O kami ni Adto kasama Jerome basta closing na gani labi na mataoran og ribbon. Bisan ang ribbon nga nataod most punctual. Aw kato akong mama maning kamot to. Mag-ihaw yog mano. Ingo na yun nga. Oy, mag-ihaw ta og mano kay naay ribbon. Lato Lato Filomino klason klase na gis Lunes atorne matatag sa iyo ani maulagi Nelson Kabatino may gabi from Dulho Patiba Gilberto J.B. Villamor good evening. Okay. Lorna Margarita good night. Okay. Lato Filomino Tuburan Sordanao City. Kana kono si Irwin, murag gyud ug manok pangdirmi oi. Eh. Askang isuga pero tan-aw nako sa naong perting laguta. Oh. Niya ang problema kun ma high blood ana human. Hambog diri, hambog diri. Ni siyang style, no? Ha? Lahi po ni siyang style. Kay nanganlan siya sa mga ex-marines nga didawat og malita, dawat pagmunyika. Nangam mo? Ha? Kaya nga nawa ko nung anlis, Lorin Ligarda o si Mark Villar? Ramil Umbayan, good evening. Kanas Tulpo, Kapitrayang Sulbaron. Natanya
Jane Daguhoy. Maayong gabi, daghan na yun ka sila. Dooy kayo ang nagpabilin og ni Barog sa tinuod kay gamay na lang. Kanus apaka na ma... kana ma-overdose na siya sa drugs. Si Yuban, isi umbos, kagubot, mas kong risog sinado. Tungod sa politikong hakog sa gahum o kwarta, may pa way eleksyon. Gausik lang sweldo! Oh, Nicolas Abintuna, maayong gabi. Rogelio Dino, Action Star versus Ben Dalo. Oh, muna ingon, si Robin versus Ben. Robin versus Ben Dalo. Robin Hood versus Ben Dalo. Pagkakuha mo lang tao ng senadora eh. O si Lito E. Prensaso, hindi ka bagay maging chairman ay sa Buribon Committee rin tulpok o tulpok sa flood control na malay ha kasi isa ka sa pinangalanan sa 18 Marines na tumanggap ng mali-malitang kwarta kasama pang checks pang artista labi na magside you. Ngunong taghahay, ano yan? Ipangampanya. Makatuo sa iyong mga botante kaya tanaw nila. Di prinsipyo yun. Limpyo. Why is you? Ano mo palipat sunod ay? Sopronio Almeria, may gabi. Sa mahinay attorney, ang sildo bas mga kongresman o senador kay USA base pero mangurakot pag yun. Mao ba di ay? Kasi ng ato ang mga balaon sa Pilipinas, kinopya man natos nagkadaya mga nasod. Apil sa itong ikopyahan ani ang Amerika. Nili Binihagan Tabura, kasama, shout out ko Tabura family, Valencia Carcar, Edwin Tabura, Tungkop, Ming Lanilia. Okay. Wala gina, kita ron, manikamot lang tag-ato, importante makapamugas tag sakto. Mamugas lang ta. Then, himo tagsakto. Kaya waman kita kay Bausab kung kining ato mga politikong gilabanan. Mga limpyo ba gini sila? Ano, nagsusunod ta anak nila pirmi? Ha? Nagsusunod ta anak nila pirmi? Ang magtiayon gani? Di maganin, makasakop ang bana o ang asawa o sa iglihukan sa isig kaparter? Kita pa ka, ngawat na nagsusunod anak mga politiko? So ang ato karon ang atong labanan ang ato ang nasud nga Pilipinas. Well ato ang maginang katungod hinoon ug duna moy bias pabor sa politikong inyong gilabanan inyo hapon na. But ang ako alang maingon nga sa pagkakaron ang ato agyong hatagan og priority ang ato ang nasud nga Pilipinas. Bisan asa pa mo dapig. Maduterte man mo o maantay Duterte man o saray padulong nga na to kinahanglan ang nasod nga Pilipinas mao'y ato ang panalipdan kay nagkabahin-bahin og mayo ang ato ang nasod karon perting gubuta di lang ang mga senador ang nag-away. Apil na ang katawhan, ang mga supporters sa nagkadaiyang mga politiko nag-away dito sa Manila, nagbinunalay, nagsinumbagay ang duha grupo. Ha? Pastilan. Kagubot ba ani? Ako ba niingon nga mag-ampo na lang ta para sa tuang nasod nga Pilipinas kay perting gubota man? O sa magkaisunod nga mahitabo ani? Daghan ang mga istorya nga unsa man ka basin og i-martial law ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kana naa dili na layo nga posibilidad og magpadayon kining tension karon unya grabe na kayo. Dili layo nga posibilidad nga mahitabo na nga mag-martial law si kanhi
mag-martial law si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pwede po nga sundon ang classes martial law. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Now, naatay constitution. O sa giingon sa ito ang batakan nga balaod, o mudeklarar man gani o martial law, kinahanglan doon na yung mga basis. O sana, kanang gitawag o invasion, o kanang gitawag o rebellion, o when public safety requires, o kinahanglan yun para sa public safety. Now, niingon ang constitution sa Sinta Kaadlaw ra, o doon na yung martial law. Kana, naingon ang ato ang batakang balaod. Pero atakay ba og unsay utok ron sa ato ang Pangulo Bongbong Marcos Jr. O atakay ba og unsay advice sa iyaha mga political strategist? Oh, kining ato ang presidente, hilom kayo. Mura og makaingon ta nga usam kani ato ang Pangulo. Bangag ba ni? O tinuod ka nga bangag ni? O mura mag-abnormal manulti, o iha ka ng style. O kailaom kayo kanang mga pamagi. O, although mo ingon mo nga, foul maningihimo sa ito ang presidente, maulagi, bisag foul pa, pero laom kayo. So, apatakay baon sa plano sa ito ang presidente nga si Bongbong Marcos Jr.? Matod pang attorney Salvador Panilo, ang kanhi presidential legal adviser ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Akong hulman ha, ang opinion ni attorney Salvador Panilo, dili kuno bugo si presidente Bongbong Marcos Jr. Bright kuno. Oh, bright kuno. Makamao, matod pang attorney Salvador Panilo. Kasi BBM, dakong instrumento para mapadakop si Kibuloy. O niya, karon, instrumento para mapadakop si kanhi Presidente Duterte o napadaan nga to sa The Hague, Netherlands. Although perting limod-limod ni BBM nga, wala akong kinalaman. Trabaho yan ng ICC. O karon si Jingo Estrada. Gidakop. Kini mga naaron sa oposisyon nga nagtangag og mga kaso. Unsa man kani? Makatuo mo nga way labot ani ang ato ang pangulo nga si Bongbong Marcos Jr. So, ato ang paminahon si Attorney Salvador Panilo nga panahon yun ni kanhi Presidente Duterte siya maoy legal adviser. Matod pa niya, dili tinuod nga bubo si Presidente BBM. Magaling ang ating Pangulo, matod pang Attorney Salvador Panilo. Sumakamao. Bright. O unsa man kaning iyahang postura nga magpabangag-bangag o magpabububo. Style ka ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naalang ko nabasahan ng mga comments sa social media ang umingon nga, uy, posible style na. Nagpabangag-bangag lang na. Bububo lang, pero laom kayo ng mga plano. Tanawa o sa'yo nahitabo ron. Ha? Si kanhi Presidente Duterte na priso na. Si Sara Duterte na impeach. Ang chance na lang ni Sara ang Senado, but na ilog na ang majority black. O karon ka na mga senador nga nibarug diha sa Senado. Ang ilahang sinultihan ato anang maklaro daan nga ilahag yung ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Kinaniya, makaingon ta nga, way labot ang ato ang presidente yan eh. Ha?
Pangutanon ang presidente, wala po akong kinalaman diyan kasi trabaho yan ng kongreso. Kami dito, focus lang kami sa aming trabaho. Oh, marami kami mga tinutukan ngayon na mga projects. Oh, ang bangayan ngayon sa Senado, sa kongreso yan. Hindi na kikialam ang Malacanang sa ganyang sitwisyon. Oh, maunay tubag sa ito ang presidente. Wako nung siya ng hilabot ya. Oh, mutuo mo nga wa ng hilabot ang atong presidente. Uhilom lang ni siya ron. Ha? Mauna, muingon ta nga, bangag mo ng presidente ha. Abnormal mo ng atong presidente. Bubu man. But, og atong paminawon akong balikon ang pamahayag ni Atty. Salvador Panilo, hindi bubo. Si Presidente BBM, magaling siya na Pangulo. Oo. Og tinuod ni, og atong hulman ang opinion ni Atty. Salvador Panilo, unsa man ning ato ang Pangulo ron, nagpabangag-bangag lang ni, nagpabububo lang, aron iyahang maisahan ang oposisyon. Straight to the point. But unta, miingon ko, o kabahin man eh, sa taktika ni Presidente BBM, kini mga nang hitabo ron nga, nagkapuliki man eh, panagang ron ang oposisyon. Labo na ni mga gipang pasakaan nagkaso. Nga unta ba, sa di pa matapos ang iyang term, doon na mga improvements, mga maayong programs para sa Pilipinas. Karon mo abli ang klase. Kumusta man ang mga school buildings? Napunan ba? Bisan usa lang ka school building? Sa Cebu, naabay bisan usa ka school building? Nga napuno. Kanaunta, no? Na-expand ba ang mga classrooms? Na ako nakitaan nga mga nagkadaiyang mga public campuses nga pwede paginunta nga i-expand ang mga classrooms. Pwedeng doon ay mga gitawag ba o mga annex buildings nga ipangtukod. Pero wa man. So karon nakafocus makasama sa mga investigation, nakafocus sa mga inquiry, unya ang kamahal sa mga palaliton, nagpadayon, ha? Sige tagping itros kalisod. Tungod aning kamahal sa ato ang mga palitunon. Unya karon kay maabli ng klase. Kibaban ta daghan kay mga palitunon, mga projects, mga notebook, napay mga libro, ha? Oh, notebook, mga libro, pangpaliton pa na. Oh. Okay ras mga ginikanan nga maka-afford. However, kung maghisgot ta og public schools, ang atuag yung ma-expect ana nga mga kabus ang mga ginikanan sa mga bata nga gipa-eskwela sa public schools. Kaya dili pa pobre ato ang tanda pa eskulahon sa mga private schools. Oh. No, puspusan man po daghan kayo mga amutan. Niingon ron ang Department of Trade and Industry. Ila ko nung gimonitor ang nagkadaiya nga mga school supplies. Wa pa kuno'y pagsaka. May noon. Ha? Kay padung namang muablis klase, niingon ang DTI, wa pa'y pagsaka ron sa presyo sa mga school supplies. Unya, usak simana ka, humas klase, wa kay pagsaka, mamonitor pa karas DTI. Mingon naman ang DTI, among gimonitor, wa gipagsaka sa presyo, mao ba? But, humas klase, human sa usak simana, sa klase, mamonitor pa na ninyo mga school supplies.
Unya ang atua mga maestra ug mga maestro magsige man nag-require og mga requirements kay part kana sila ang lesson plan. Labi na ron katulo na ka semester sud sa usa ka school year. So daghang yung mga amutan ani. Oh. Maluoy utas ubang mga ginikanan ba? Na ako'y na encounter nga usa ka amahan. Dirdapita sa kiribang unahan anang Barangay Guadalupe, Bukid. Buo tao pala diha kasama ang Jerome, no? Pastilan kaluos ba magdikanan nga manguling pa kay para ikapalit og notebook sa anak. Oh. Si tatay in town, perting kub-kub dito ilamos ulingan. Ha? Igawas kus ulingan, kod murag taong grasa. Oh, kadi man alalim manguling uta. Ha? Magkabulingit mga tagmayo anas na kuling. Si tatay in town, murag taong grasa na eh. Oh. Nga nung nanguling og mga tatay, kadaghan ko nung amutan. Oh. Ang anak po in town, tabang po in town panguling, kupay-kupay nito sa uling, suod sa ako. Para lang makapalit ang notebook. So, dili lalim para sa tuang mga ginikanan. At tuang mga tricycle driver. Sige in town sikat, tibukan lang. Wad-wad og bayo kay para lang makapalit og mga requirements para sa mga bata. So, kini niya unta mga paginahanglan sa mga kabus sa ato ang mga public schools. Hatagan unta nag-priority, no? Sa ato ang sinando. Duna ba kay balaod ba kasamang Jerome? Nga tanan nga mga public schools, librihon og notebook. Oh. Tanan nga mga public schools, librihon og libro. Ang problema lang, kay libro po pang palit din ha, nga mga labaw pas fake news kay sayop. Kailuoy ang ato mga ginikanan, oy. Kana simple lang nga pamaagi ba? Murag simple, no? Ba't dako na kayo ng tabang? Nga ilibre tanan. Nga naman, panahon ni kanhe Presidente Ferdinand Marcos Sr. kasama Jerome. Uy. Katong amahan ni BBM? Genius to. Oh. Genius to. Sa atong panahon kasama Jerome. Tagaan tag notebook ato. Tagaan tag papel. Lapis. Unya, kada semana naaginay Nutriban. Naay gatas, naay katong red rice. Oh. Naay katong red rice ba mao ba tong bulgur no? Oh, mao na red rice bulgur. Oh. Unya naa pa tong kanang paborito sa mga bata, kanabang puston siya ba? Kanang puti-puti ba? Oh. Si tawag ana, kanang puti-puti nga pino, oh, puston, oh, apoy mo tong hatag. Naa pa juice. Unya ang mga personnel ni adto sa Nutriban muadto pagyud sa matag classroom. Muunay og

0: ug juice para sa mga bata. Sa ato itong panahon. Unya panahon lagi ni kanhi Presidente Cory Aquino. Hibawa man ta. Kanangasuko man itong mga tao kay taon-taon man nga na martial law. Gusto man ang oposisyon nga ilaha naging palayason si Marcos. So nag-snap election. Si Cory Aquino nagda sa slogan, tama na, sobra na, palita na. At wala niyang mahisgutan ba? Tama na. Gi-advertise sa radio, kusog magigayang diwa it's pinian to. Bata pa ko. Nagkapaminaw ko. Ingon na si Cory Aquino ay.
1: Mga kababayan.
0: Pasensya lang ha, kahit di man ko a man of thousand voices kay si kasamang GQ maotoy man of thousand voices. Oo. Bisan ko tingogos tiki sundo na to. Ingon na si Cory Aquino sa iyang advertisement sa radio.
1: Mga kababayan, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na, sobra na, palitan na.
0: Kanong nupamuana? Kamu mga sama na to nga generation ba? Sultis kuri. Ingo po na yun ang mga Pinoy. Tinunusus. Ang propaganda, kamahas bugas. Wa sila kahibaw, maing laki tos Marcos. Deris Pilipinas, nadungog ta panahong Marcos Senior. Ngilngig tags agriculture. Ang mga bitamis ni Arrigo Deris Pilipinas, kay nag-study, giunsa na to. Ang ato ang production sa humay. Di ato panahong Marcos, wa pa naoso ang kinilo. Ginantang pa. Unya, dunay dinag dunay dipindi man to kay dunay awam nga tindahan gamay gamay rang gantang awas sa dako dakong gantang no kita sa mamili man ta ato ato dako dakong gantang nya mailad putos uba mga tindahan kay dako ang gantang nya dako mo pud ang kahoy mo gihimo. Di ba to kinilo ni adto ginantang. Uy, sige ta paminaw ni Cory Aquino. Ha?
1: Mga kababayan, napakamahal na ngayon ng galunggong. Tama na, sobra na, palitan na.
0: Kakala na yung galunggong kasama ni Jerome, gagmay din ang abuad. Mamahal kayo. Effective ka to yung slogan ni Cory Aquino. Na, paglingko ni Cory. Sus! Perting mahalas galunggong.

tungod kay why experience si Cory Aquino sa military affairs. Kay kato si Marcos Senior. Kuamay ato. Military to. Oh. Tungod kay wagyoy kahanaw-hanaw si Cory Aquino sa military affairs. Kuwang og defense ang ato ang nasod. Although ang iyang chief of staff si Fidel Ramos, but kinahanglan magyud nga maayo ang commander-in-chief. Kisa may commander-in-chief, ang presidente man. Wala may kahanahanaw si Cory Aquino. Kay, as a plain housewife. Although, kanang naka-eskwela og law si Cory, but, o maghisgot o politika o labi na sa military affairs, wala niyo'y kahanaw-hanaw. Nagsalig rin si Cory Aquino siyang mga advisor. O sa nahitabo, kuwang tag-defense, nasudlan tas abusaya. Panahong Marcos Senior, wa man ito masudlig

0: Abu Sayyaf. Diha na nisuod ang Abu Sayyaf panahon ni kanhi presidente Corazon Aquino. Gano ako rin nahiskutan? Kita good. Usab-usab atong una-una. Sur sa pipila na yun ka mga dekada kasamang Jerome. Atong gikondem ang pamilyang Marcos. Sur sa pipila na ka mga katuigan, gikondinar sa mga Pilipino nga bati si Marcos Senior, diktator si Marcos Senior, corrupt si Marcos Senior, but sa 2022 nga eleksyon. Sama ra nga ato ang gipabarug og balik ang lawas ni Marcos Senior pinagi sa ato ang pagbutar kang presidente BBM. Kana usa naman pong utok sa mga Pinoy. Kaniingon naman po ang bagong generation, nindot kuno kayo itong panahon ni Marcos. O kira kuno itong Marcialo. Now, mauni nga sa pagkakaroon, ang ato ang kongreso nagsigi og away o sa mga programs ninyo sa atong education. Naaba mo'y balaod nga napasar para libriho nag notebook o bullpen o papel o lapis o wala nagyoy mga amutan diha sa mga public schools. Kakapaita, uy. Maluoy tas mga kabus na to mga kaigsunan. Mapwerte pang mo wad-wad og mayog trabaho para makapalit lang og lapis para silang anak. Unya, kada tuig, hibaw mo? Kada tuig, dunay bagong gitawag og general budget. Sa dili pa ang sunod tuig, mupasar ang Congress og balaod. Unsa man na, mao nang gitawag og General Appropriations Act. Unsay naa ni ining mao nga balaod ang General Appropriations Act? Mopasar ang Kongreso og budget og pilay budget para sunod tuig. Panalitan karon nga budget. Ang karon nga budget 2026 base ni sa balaod nga gipasar sa Congress last year. Oh. Now, karon tuiga, ang ato ang Congress mapasar og balaod kung pilay pad budget para sunod tuig. Og pinakataas yun og budget ang education. Pinakataas yun og budget ang sa education. How come nga pinakataas og budget ang education sa mga public schools? Puspusan gihapon og amutan ang ato ang kabataan. Nga pinakataas man og budget ang ato ang education. Gano man nga kada abis klase paamot og floor wax, paamot og ceiling fan, paamot og kaang, asa dayang budget sa ato ang education, nga ang education man mao'y pinakataas og budget. Ha? Hastang blackboard, paamot. Unya, ang uban po nga mga class advisor, bisan unsa nila idiman nga mga amutan. Ano ingon ana man? Ha? Nga taas man kay budget ang ato ang education. Asa de punta? Hibaw mo diha sa ato ang education nga department. Naay gitawag din ha og maintenance and other operating expenses. Matod pa sa ako ang mga amigo, nga mga maestra, mga maestro. Hibaw ka, attorney, kanang gitawag og maintenance and other operating expenses. Mao-mao ka na og pork barrel. Asa di ay ng maintenance and other operating expenses? Nganong ang PTA, mao gyud sungugon og mayo? unyara ba, og mag-elect og PTA, ang mga officers magpabilib sang upan. Oh, well, kining atoa, pinarangkahan lang ng istorya, ha? Magpabilib sa bang upan, ha? Sa PTA, nga, uy, amot kita ani. Oh. Now, ganun yung nadaman. Okay ra siguro diha sa private schools. Kaysa mga private schools, the fact nga naka-afford ang ginikanan o pagpatungha sa anak sa private schools, makaingon ta nga na ay ika-afford. Or posible, di libang ganit dato, pero at least, doon na siguro yung kwarta. Ha? Nga makasarang pagpa-eskwelas anak ngadto sa private schools. But sa public schools, ganun sigiha managpuspos og paamot ang ato mga bata sa public schools. Kining policy sa atong DepEd nga i-enroll ang bata bisag wa pa man kaamot. Ganong sa ban nga eskwelahan na ang maghapoy bagulbol nga dili i-enroll ug wa kaamot. Ganong nakamgi hapon bagulbol sa mga ginikanan nga gihold ang card kay wa pa nakahumas amutan. So wala nila natuman na ang ilang kagaliyong balaod sa DepEd. Unya ato mga maestro, ayaw na ninyo hanukis mga pagbasol. Kaya ang uban na nila, under the bunal ka na sa mga school principals. Oh. Under the bunal sa mga school principals. Unya ang mga school principals under the bunal sa ilahang mga superintendents. Oh, deklaro-klaro ang pagkasulti ay. Ang DepEd mismo mo ay number one violator sa ilahang kagalingong balaod. Pagkalisuran o. Ang DepEd mismo, number one violator sa ilahang kagalingong balaod. Sila ay nagmugnas balaod. Sila na po may unang ni violate. Oh. Ako mangguning marilit ang problema sa itong education sa binanghagay karon diha sa Senado. Sige sila binanghagay din ha. Nakapanday man mo usalang kabalaod para mugaway migyutay dres amu ang kahimtang. Ha? Or kini ni Aaron o kita mga trabahante nagpingita kay og maghuwata pirme sa RTWPB kini bang Regional Tripartite Wages and Productivity Board og pilay ato ang increase sa sweldo. Dugay man kayo. Na ato'y mga di pangpasar ng balaod nun. Mga bill nga doon na gitawag og legislated wage hike. Wag yun. Nagungot-ungot sa Kongreso. Maan lang tato. Mapunan og jutay ang ato ang sweldo. Nga di ta magsigig paabot sa RTWPB. Wag yun. Nga nung wa, agiuna siguro ganilang malita. Pagkalisura sa ato ang kahimtang, no? Unya ato silang ipang pili, ipang una kunong malita. Ay. Pastilan, nining kahimtang, ha? Sige lang. Namgining ato ang kinabuhi karon. Importante ani, manikaisikay lang ta. Makabugas na ginagmay, okay na. Pagkasudan tag ginagmay, okay na. Sa mahinay, atone, ang sildo ba sa mga kongresman senador? Pag-USA ko, no? Pero mangurakot ng gihapon. Sopronio Almeria, kanaganing kurakot, kurakot yun na. Matod pa ni Kanhi Vice President Binay. Panahon nga siya ng kampanya, niingon to si Kanhi Vice President Binay, pero katos Binay po, doon naman po ito issues corruption. Ang kurakot ko no, grabe yun kayo. Kay ang kumagisgot ko no kagkanana ang kurap nga politiko, wag yung kabusugan. ang hayop nga gutom, panahon nga mabusog na, muundang na magkaon. Pero ang politikong kurap, bisan busog na, di gid kaundangan. Mauna sila. Ha? Busog na kasi ato ang buhis, di ba gid muundang? Di ra ba gid mauwaw? Ha? Paita, eh. Na dili sila mauwaw, ilang anak. Di saan mauwaw, ilang ka nang ipractice daan ilang anak. Ayan lang mo ka, oh, ha, kang inyong amahandaan, politiko man, kinahanglan. Manhid po mo, sama na ko. Kaya inyong amahan, why uwaw? Glinda Masong Lago, sa private good, basta na aywa ni mo bayri, pero sa public, di ka kagraduate ko na apay project nga wa kakapas. Pero kanon gamay raman swildo, kuhaan pa SSS, telehealth, pag-ibig, tax pag yun, pagkapait. Bitaw, kaamot yun ko o 1 gallon pintal attorney, panahon akong anak, elementary, nakaamot. O nag-amot ni magnikanan, palit siling fan, kada estudyante, da, o sa kabox nga floor wax. May buong saan ko, kanang siling fan, pila rin naka buwan ra. Ha? Ito ano, ang mga bata, sig amot og siling fan. Ang katunay ang siling fan sa last year, naguba na to. Kunya siging amot og kanakuan, kananaang, si tawag ana, lampaso. O sa mga itong lampaso, naupos na sa itong lampaso. Agrabiha, siging amot, silhig dust pan, ah, asa man na punta. Luyo, di maihap
1: ang akong trato.
0: Ogo Summer, good evening. Shout out lang ko. Argao with Kuya Gab. Ay, uy. Uy, Kuya. Godspeed. Edwin Carbon Kilio, uy. Gimpangkawat, uy, sa mga buaya. Ama o lagi, sus, pastilan, gini mga buaya. Unya, gimpangkawat po kung sa mga nagmalita. Oh. Team Buaya versus Team Malita. Kaya pa no, basketball lang sila diha kasama. Okay, no? Kumpleto ng team mo eh. Ilan mo sila diha? Dusi sa, kuan? Dusi sa, kuan man? Dusi sa majority black, ang team Kachalian. Unya sa team Kaitano, na po. Kay si Jinggoy na preso. Si Juan, si Bato wanted. Pwede siguro no. Magbasketball mo riya. Team Buaya versus Team Malita. Pakpak na yun. Announce ng announcer from Team Buaya. Gayong tanahon. Dudud nga i-mention Team Malita. Papa mag basketball mo diha, ha? Basketball. Okay kayo no. Parisan si Erwin Tulfo ni Rubin Padilla. Sayang binu ang matambok. Kaya may magpares po. Si Soto o si Marcolita. Nahog naman ang katawanan. Sa mahilay, kusta ng green GSM taxi delivery. Oy. Naminaw sila nimo nga green GSM. Okay, thank you kayo. Malita, gid lagi ko na giyuna. Mga tampalasang dagko, wa man sila kahadlok o karma. Matod pang Ugo Summer. Lucy Datulaita Elevera watching from Argao. Tama lagi ha. May ingon tanga. Nga nung wala sila makarma, wata kay baway. Sayang binuang kasi nagipakubaga na sila silang lubot na. Walang kakakita, no? Sa'y bagon kung sa'y karma na nila. Ako ba na, tumingo lang. Ano kung ba sila gabae? Okay pa ako, ba sige gabaan na na. Sayang ninang ikaw. Los ako no financial assistance Cebu City. Ah, Apolonia Cañete. Update ana. Oy, si Maraluna Batukan, good evening from Ginakot, Danao City. Jubib Tilmuro, madyo nga attorney. Dire sa mo at Tubigon, grade 1 pagani kada semana mag request og tampo ang teacher mo pa. Stepping number 3. Atong kikisi-kisi. Stepping number 4. Okay, nagiging ka ng problema ha. Stepping number 5. Kapis una, hinoon kasamang kay bukid man tong amo. Ang ipaamos mo maisa sa una. Kasagaran ato, kung araman, kanang madri kakao. Kala bang iugsok ba para kural? Hala atong sayawan, hala atong sayawan, ang stepping number one. Naho na gito ni Kuri Aquino dito, grabing inamutay. Sa lay purma, basta lang magkadungan, kay maunigitawan, kung sayaw nga pinungan. Ah, oy, si Ronilo Ibanez Valdez. Berenia, Berenia Montenegro. Pabaga lang na sila silang face, oy. Pabaga na lang lagi. Pero di sila maluoy sila ang mga anak. Oh, di man ilang mga anak, ilang mga apo. O di la ilang mga apo, ilang mga ginikan. Di ba mga kurako tutos gobyerno? Siguro, ilahan ang kanagiana di lang kagalingon, nga manhid na sila, tungkol kay politiko na, nga normal lang na nila, nga kawatan sila, normal na nila, nga manglimbong sila. Well, mo siguro na ang naa sila ang mentalidad na, nga, ah, politiko man ko. Ah, normal mas politiko nga mangawat, mangawat sad ko. Ah, normal nas politiko nga ma-issue. Ah, manhid ko, di na ko mauwani. Oh. Maulagi. Ang politiko dili mauwaw na, kay manhid na. Ang problema, ang imong anak, di ka na mauwaw ni mo. Masigi kag balita diha nga kurakot ka, tulisan ka. Oh. Ato maning marilit bas ato ang local politics. Maghiskota og local politics be. Kay og madayon gani ang eleksyon karong November 2 para sa iski og sa ato ang mga barangay officials. Prangka-prangkang pagkasulti. Usas pinakakurap naas barangay. Ay, sus. Uy. Unsay mga pangwartahan sa mga kapitan? Ha? Wapil mga nagsaw-saw ba ng mga barangay konsehal sa kakurakot? Pero mastermind yun, kasagaran kapitan yun. Request og budget ngadto sa City Hall. Kay para kuno na waiting shed, o para gamiton sa stage, sa unsa na lang, repair sa barangay hall. Wow, gyapon ang style. Ha? Kapnan. Oh. Kapnan ang budget. Membro si Kap sa team Kapun. Og dunay ayuda unya moagi ganis barangay. Maosab. Kapnan kay si Kap member sa team Kapun. Ayaw siguro iglansar ni Kap magdaas siya sa political party nga vote straight team Kapun. Ay, so karon kato mga gipanghatagag ayuda, unya ni agi og barangay, agi pangkaplan yun. Wagin ko na si Piat. Daghang kay mga nagbagulbol kay gipangkaplan ilang ayuda. Imbis 5,000, gihimo na lang 3,000. 2,000 masagi kapon. Kay kuno ni agis barangay. Kay kuno, doon na pa'y gitrabahong barangay. Agrabihag kapon, kinapunay, no? Ha? Now, kini ato ang mga local politicians, arita sa ato ang local politics. Barangay ta. O kini mga barangay kapitan, ato isintros barangay kapitan, kay mga magini sila kasagaran ang mabantang sa kontrobersiya. Sila pirmi ang natural, kay sila man ang chairman sa barangay. Sila dayon ang magawas nga mabantang sa kontrobersiya, sila sad ang unang makadawat sa grasya. Oh. Dinas barangay, grabe isang kinurakutay, oy. Di na gud mauwaw sila. Ha? Di na mauwaw. Para nila, okay ra kurakot. Bahala og libakon sa mga silingan nga atong kapitan, sus kurakuta. Sus wa tao. Di mahadlok og gaba gikapnan atong ayuda. Kak kurakot aning atong kapitan. Ah, sikap, diri na muwaw eh. Ha? Manhid sikap, pusong bato. Mag-una-una sikap, ay, okay na kay kapitan ta, politiko man ta, bahalag inon ta din kurakot, bahalag inon tang kawatan, okay lang. Kay, maumani at kinabuhi, basta politiko. Oh, doon na mag-iisyo. Di na ta mauwaw, anak. Oh, kap, dili mo mauwaw. Ang inyong anak, di ka mauwaw? Ha? Basing nauwaw na nagmay inyong anak. Kay wa na anad. Or, inyong tuduan na inyong anak nga, oy mga anak, ang inyong amahan ha, nga kapitan, kawatan eh. Ay lang mo kay buong, og nangawat ko, kinahanglan, pusong batosan mo sa manako, ay mo kauwaw ha. Kadagharabang isyo sa ato marangay, nga kawatan ko, nga nangapon kong ayuda, nga nanago kong ayuda. Ay na mo kay buong anak, kay inyong amahan nga kapitan, walay uwaw. So kamusad, kinahanglan, dili mo mauwaw. O gianadaan ang mga anak nga dili mauwaw. Ang inahan ni kapitan ko naapa, di ka na mauwaw. Nausam niya akong anak ko eh. Wa man na ko tudlo ipagpangawat. Sukar nga na kapitan, kakawatan naman. Ha? Tambagas inahan nga, Dung, nausam na makakakawatan ni mo. Hastang ayudas barangay, imo hapang kawaton. Wa ka maluoy sa mga pobre. Kana na ayuda na kawaton pa nimo. Unong nga na dong? Ay lang, una na makay. Ang imuhang anak politiko ni. Oh. Normal na sa politiko nga mangawat. Wa man ko nagtudlo ni mo na dong nga mangawat ka. Una nga na imuhang pagkakapitan, mauwaw ko anak. Ay kauwaw ma. Kay, mao kinikinabuhi na mong politiko. Kaluing mama no. Ma, among mauwaw kay kawatan ang anak ng kapitan. Now, panalitan, nakasabot lang mama nga, kawatan din akong anak, ako lang naroon akong kagulingon, kay kawatan man. Hastang ayudas barangay, kawaton, kapnan. Ang mga apo, di na mauwaw. Mingo na ng mga apo nga, Lu, kakawatan ni mo, Lu. Kadungog lagi may istorya sa akong classmate, kawatan ko no kag ayuda. Gikapnan din ni mong ayuda, Lu. Ala na, naapo. Kay mo gini niyong lulu, kawatan yun. Di makonsensya, no? Ang mga politiko, maamong ang ilahang kaliwat sa ilahang pagpakauaw. Bisan manhid pa mo, bisan dili pa mo kamaunang mauaw, bisag di pamudutla nag-uaw, naana na mo kurakot, tulisan, kawatan, mga punay ayuda, but, giamong ninyo ay, ang inyong pamilya. Karon dili mo makonsensya. Kamong politiko nga, mga punong ayuda, ako lang na isintros barangay. Kaya hapit namang eleksyon karon Nobyembre 2. Di mo mauaw. Panalitan, doon na mo'y apo. Apo, diri, oh, inom gatas. Oh, unya ka ng gatas ngayon yung ipainom sa inyong apo. Produkto na sa inyong kinapon, inyong kinawat. Di mo konsensya na. Ha? Oy apo, diri apo. Kaon sa lugaw. Oh. Lami ni nga lugaw. Di mo makonsensya na. Hasta ang usa kakusarang lugaw. kinawat inyong ipakaor sa inyong apo. Ha? Di mo tukan. Nga, uy, kinawat nilin ako akong ikaono. Ayuda mo ni. O produkto mo ni sa ayuda. Or katong kinapunin nyo nga budget, inyong ipalit o sakyanan. Di mo makonsensya na nga. Gisakay-sakayan o kapil sa inyong pamilya nga. Uy, ang akong pamilya, gipasakay man ako sa sakyanan nga. Produktos ako ang kinawat. Well, importante ba? Anong ako rin nahisgutan? Hapit na ang eleksyon sa barangay o dili man mapuspon mag-eleksyon kita karong November 2. Magpili tag mga membro nato sa sangguniang kabataan, kamo mga batanon, magpili man mo og inyohang iski chairman og mga iski councilors. Magpili pod kita ang mga hingkod nag edad, magpili ta og barangay kapitan og ato ang mga barangay konsehal. Pilian niyo tarong oy ang ato ang mga barangay officials. Kinahanglan ba doon na gitawag og moral values? Importante kayo nga inyuhang susihon ang moralidad sa mga kandidato ninyo sa barangay, labi na ng inyuhang mga incumbents. Kanang inyong mga incumbents, nakaila na ginmana. Di na mistil mo kampanyahan. Nasuhito na magun sa background, ana. Oh. Ako ala na nahisgutan, kalayo na maka itong sinado. Ambot lang, maka-chance ka itong kaminaw na ito. Siro ito maminaw na ito si Kuano eh. Irwin Tulpo, marag di yun ito maminaw na ito. Pero sigurado ko nga sa ito ang programa na pa'y mga kapitan nga nakapaminaw o mga barangay konsehal. Hunungan na ninyo eh. Kanang inyo ang pagpangawat. Hunungan na. Tudluin ninyo ang inyohang mga anak o mga apo nga mga maayong politiko. Kung nakasugod na mong pangawat, o naana na mong pangawat, hunungan na. Ha? Dako kayo og rule ang ato ang barangay para mabungahon ang ato ang nasod nga Pilipinas. Kay kining barangay nato, mo ni gitawag og pusod sa politikanhon nato nga panggobyerno. Oh. Mabaya ni ang pinakagamay but pinakabasic nga political unit sa ato ang panggobyerno dinha sa barangay. Ako na ning gisaysayo og hisgot. Kaya kuha na matikdan ron na natay mga politiko nagsugo na magpangbitay og mga tarpulin. Makaingon ko, akin na niyada, pero magpapili gini pagka barangay kapitan. Oras, alas 11:54, mga kasama. Okay.
1: Hining ko ka, makasayaw ang bisagin ka.
0: Aha, sige.
1: Hining ka ka, aron ang di ka maumusayaw.
0: Okay, good night, Daan. Ginda masong lagos. Din ki probira ang ilang mga anak po na attorney, mabuli na lang sa eskwelahan na among nila. Mga lagi. So, Aritas Barangay, si Aron naman po doy. Luyas mga waylabot no, na among sila ang pagkakurakot. Katog yung panahos COVID, oh, grabe gito. Katog panahos COVID, perte grabe ha, kinarakotay ato ang mga barangay kapitan ato. Huwag dili. Ugo na mga naiwa ng orakot, swerte na. Rone Punsika Hinralao, kasama Y. Uaw Ron Panahona. Kinawata yun, kawat yun ba? Kanus af mantamak, sapi o di ta mangawat. Ay. Basta maghimo na gani kung politiko, mangawat yun kung mayo. Ay. Hasta mga asawa, apilon pagkawat. Ayaw tao na himo aron eh. Basta atong dungano. Jobeb! Del Moro, maingon po, Atty. Bahalag mapildi ko sunod eleksyon sa pagkakapitan basta kay nakapaldun ako. Basta lang magkapaldun ako. Ogo Summer, Team Kapun. Oh, Team Kapun. O, kinsama din, hay mudagan. Karong Nobyembre 2, kinsay member diha sa Team Kapun. Sayang binu. Linda Masong Lagos. Oy, shout out sa mga barangay officials nga membro sa Team Kapun. Si Sa Mahinay. May unta, malangit ang pobre. Ang mga pobre pinangga karos gino. Kada naag, isa abe na ni Jesus Christ ay ang sermon dito sa bukid. Sermon to the mount. Or sermon of the mount. Sa mahinay ang kurakot ko matay maimpirno pero dato sila sa kalibutan kita mga pobre ani kita ko mga pobre ani malangit maghata pobre na maimpirno pa paita hindi mo lang itag maayo sa simbahan katulik ko na amang ganyan mga dato nga nangahimo sa mga santo ay mga hari o mga reyna nangahimo santo tuwag kay maayo ilang himo. Kinalo na batukan bitaw attorney katuig yun mag-amot bisan unsa lang ang mahuna-hunaan na magamit man tong last year sa mas sailing pan. Hala atong sayawan, hala hey, good evening sayawan, from Dalingding sa Medellin. Is Kamilan Mike, grabe yun ang atong gobyerno. Kawat ito, kawat di diri. Okay, salamat kayo. Watay nga panahon sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius, Master Control kasamang Kisus Minya, sa transmitter 22 kasamang Oliver Atis, si Romoy Boyser, Alan Taladua o Gabanan. Ang ako partner sa gawas kasamang GQ Quijano. Ako si Radyoman Buin Alguno. Nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw. Ni ako partner sa si kasamang Jerome Yap. Himayaon ng Ginoo. Maayong tuwang gabi, Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one.

0: Kabayanan. Ang ako partner sa gawas, kasamang GQ Quijano. Ako si Radyoman Buin Alguno. Nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw. Ni ako partner sab si kasamang Jerome Yap. Himayaon ang Ginoo. Mayong tuwang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi mo

0: Bath Soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa start

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
4: Ang ato oras, alas 6:19 na sa Kabantagon.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Dilong! Dilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yay! Ikaw, kami Dilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kalinyo ng imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo sa kalinyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatod kalinyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong Uncle Man, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, good morning, good morning bayang sa mga welcome sa atong programa Dilog sa Radyo. May butag sa atong mga nag-live sa ato karon sa radyo diri sa DYHP. Good morning sa atong mga kaigsoonan sa tibuok Visayas og Mindanao, especially diri sa Cebu, sa Metro Cebu, sa Bohol, sa Sikihor, sa Negros Oriental. Ingon man mga kapasyon at mga kaigsoonan sa Liti, no? Good morning kada atong tanan. I hope nga naata sa maing paglawas. Unya, so good na mga kapasyon sa pagkondisyon sa atong mga stags for early bird. Dayon, samantalang ang uban medyo nataranta gamay sa ilang mga pagatiman sa ilang mga piso karong panahon na tungod kay nagsigilag uwan, no? Kung atong tanahon, kung mag-unuwa na gani, adaga na kitang problema di ang mga ma-encounter mga kapasyon. Mauna nga, karong panahon na, matkon kitang maayo sa atong mga manok, tungod kay dili lang ang mga piso, hasta sa mga cord, no? Doon naging mga tendency nga doon mga ego di ang mga kapasyon. Mauna nga atong gibantay-bantayan ang atong cord, ang atong reins, especially ang atong mga himungaan, kawa na gamita karong panahon na, kay kabalo man ta nga nagsugod ang pangarol, no? Ang usually karang giingon nila nga Genesis karang bag-o nga season sa manok nga mataw og August September, no? Nang banding ana is November. So usa sana sa bag-o nga kanabang development sa game fowl especially sa WPC. Diba usually, ang ato naibawaan is early bird. Unya, sunod local banded. Sunod national banded. Ayun, late born. Ikalima na ang genesis. Mauna ba pasabot ano yung mga kapasyon? All year round na ang pagbreeding. No, before, kasamang kay, ang wing banding, kung ano yun? Local ra og national. Nagsugod pag ina sa una, ang local ra yun. Sunod, nag-national, moto nga after national lang sugod ang early bird. After sa early bird na po dayoy late born akaron na lima na gyud. So siyaro di lima tughan ang atong kaungo ani kapasyo sa sabong. So nga kigi lang magita ani ko ano sige ta breeding si tari sa tibuok tuig na gyud. Mao na nga good luck para sa tanan. Nya karon panahon na daggan sab kayo ang nakapili sa ilahang mga pwede nilang isa lang para sa genesis o niya kanang sugda na sab og kanabang pagprecon tungod kay duol na ang early bird. So far mga kapasyon ako nakita ang mag early bird karong tuig ga is ang bakbakan dunay early bird, ang WPCA dunay early bird.

GDM na si iyang kaugalingong early bird. Mauna nga, muninindot karon sulod to egg, panagka na kitang early bird, kay kabalungata nga mas taggan unya karon nakita sab na ko, nagkanasab karon ang big event sa early bird. So, starting July, August, mga kapasyon, nan, mauna ang sugod sa early bird. Mauna nga kung gusto mo mo papusa for early bird next season, dapat na kay kang itawag na to nga October, November born. So, karon palang daan, sugod na mo daan o kanang priming sa inyohang mga himungaan o broadcast. No, katong kasagaran magamit na to, ining panahon na is katong mga usually mga bata-bata ng mga manok na may magamit na to. Like, kanyang mga pusa sa early bird. No? Kaya anong panahon na, medyo dagko-dagko na sila. Mga sakto lang edad. Pero, or katong mga off-season breeding ninyo, nawa pa mga rule karong panahon na kay di pwede or kung pwede pa lang, likaya na to nga kanang mag gamit og manok nga nangarol na. No? Lisod na kaay na. Mas maayo tong presko kaayo. So, sa miaging simana, nindot kayo nga mo ang kanang gitawag og seminar nga gipaygayo na mo dito sa Mindanao. In fact, gasunod-sunod to, no? Naasad tay seminar adto sa summer nga gipangaluhan sa atong team leader for Central East Visayas si Dr. Vincent D. Guzman. Unya og ni bag-o namong GPS sa summer si RR De Motor og ang among BSR nga si Elmer Ogaob. Then kami sab dito sab mi sa Mindanao. Nga at that time nagdungan-dungan man gud mga kapasyon naa sa mi dito sa Luzon, no? So by this coming katumiaging semana dito mi sa naawan misa mis Oriental dayon ni sulod mi Iligan, no? Unya pag after sa Iligan sa Kapatagan da Lanao del Norte. Daghang kay salamat sa inyong mainitong pag-abi-abi kuyog sa among mga endorsers na kuyog na mo dito si Attorney Barak, no? Dayon si Vice Mayor Janjan Yap, si Vice Mayor Randol Plaza og ang ato ang breeder na nahihatsiri si sa Celebrity Game Farm wala lain si Engineer sa to nakalimot ko sa to ka ano no, muna nga naghag kayo naghag kayo mga schedule mga kapasyon nga this coming subkuan 16-17 na sa Talias Bayawan o sa Seaton. Murag, I think, tanaw na ko sa schedule, murag mauna ang tanaw na to ha. Kung dili kita malipat sa schedule, mga kapasyon. Ang mauna ang Biaso, Bayawan, no? Tanaw na to schedule, kung dili malipat. Aha. So, nera. June 16, diha sa Wins Garden, Bolo Street, Bayawan City, Negros Oriental. No? Alas 5 magsugod na mga kapasyon. Atong Heroes of the Pit Seminar. Kauban na to si Bibot Monsanto, Dennis Diasis, it's Bernard Vicente, o Gyors Trolley. Magkakuyog ko din ha sa Bayawan sa June 16. No? Then pagka June 17, ato ta sa Seaton. Arbo Fuel Station, Seaton, Negros Oriental. Same palo ng oras, Bernice Restaurant. Eh, no? June 17, alas 5 gihapon, onward. No? Ato gihapon kuyog si Bibot Monsanto, Dennis Diasis, Bernard Vicente, o Gyors Trolley. Na naatala ito, kita-kita ta. Of course, free ni nga seminar, ha? Free seminar. Na ay parapol na itong mga manok niya na apagintay mga giveaways. No? Na ay magkabalaka, ay na magpagbaon. Kaya nga, no? Libre ang panihapon na mga kapasyon.

No? So, muna atong schedule sa atuang Heroes of the Faith, unya na apatay kuan, katapusan sa 29 istrohas, na yung 30 sa kalibo, no? Dito sa taana, sa kinakita, gabunta dito. Then, apatay mga schedule nga, i-schedule mga kapasyon, pero ato lang yan na, so far ka na sa, no? Then, sa mga sayo nga nagtibaya na to, kung butaga, si Mr. Udlaumar Ilorad, inalib sa nila, no? Reggie Noah, Saint Reggie Somalino, good morning, Doc. Nanganaw Kanaw Infinity Bukid is watching. Dayon, John Perez Pasay, good morning. Of course, ang ato ang tag-iya sa Jid Tari o Cebu Tari Maker, wala lain si Dexter Soriano, no? Then, Joselito Bintoy is watching. Wilson Aligado, ingunya, good morning, diha, Doc. Pa-shout out Gap Nueva Ecija General Assembly karong June 13. So dool na kayo ni karong mga sa Pizza 3C June 13 is Sabado, no? Dungan sa ni sa padarbe ni Kamagong ni Terso Palapar diya sa Grand Tihiro Arena 5 Kak Bullstag Combo karong ng June 13 mga kapasyon. So karing Gap Nueva Ecija General Assembly is June 13 at Lakewood Leticia Garden, Cabanatuan City. Daghang salamat, Doc. Oy, maraming salamat siya. Ha? Then, Romar Tutor. Rotor Dala, kung anong mga pagumangkon sa pagagawa, no? Nga nagsayo sa gayo. Dexter Soriano, good morning, Doc. Salamat sa Paul Power. Super kayo gamiton. Kana, isagi na sa mga makahatag na to o kanang ebidensya ba sa epekto sa atong tambal nga unsa ka maayo ang full power. So kaniadto mag problema ta kay a full power 100 ml karon na natay 10 ml na natay 20 ml. So usa sa buhing saksi mga kapasyon si Dexter Soriano nga nagamit siya og kaning full power unya sa paderby diha sa Kalahuan. Gwapo kay siyang score. Ang last fight ay tabla, I think, unom daog, isa tabla. Wapo kayo nga resulta, no? Hinerale may hinerale, morning, Doc Hans, no? Joshua Yabot, morning, Idol. Dayon, Joselito Bintoy, good morning, happy Sunday, Idol Doc Hansi. Please ko shout out. Ato ni mga suki, ni Papa Rick Rick Bintoy, family, og sa tanang naminaw sa DYHP, no? Sa panaysumpay, napaysumpay. Oh, daghang salamat. Ingon pa niya, Basak Mandawi, Dris, Dungguan, Basak Mandawi City, from Michael Bintoy Dris, Dungguan, Basak Mandawi, balik-balik. Shout out sa nurse nga Y. Kilay Idol. Ingon ni Joshua Yabot. No? Naari niya, indot sa niya, nurse nga Y. Kilay. So, of course, mga kapasyon, ay ilam mo kalimot, palo sa ato ang channel, no? Sa YouTube channel, Doc Hansidal channel. Nga nata sa atong Facebook, sa atong live, Doc Hansidal. Nga sa ato pag yung page. Kung gusto mo mangutana, mas paspas mo magapangutana din sa akong page, kaya nga, no? Ako na yun ang makita, mga kapasyon. So far, kanala sa ato mga shoutout, China White is watching. Naan siya karon sa, gitawag na ito, na sa Down Under, Australia, no? Dayon Wilson Aligado. Oh. O ingon pa ni Joshua Yabot, Idol, pwede ba mamaray kong balda? Unya na stag season. Kaya naghanag mga balda na mga pasyon, no? So this morning, ato pasadahan mga kapasyon, inom sa takay. Sa grabe ka sunod-sunod nga seminar, kasamang kay, nag-seminar ko dito o Marvel, nag-Coronadal, unya Santa Cruz, Double Edsor, Sundan dahil ato ang sa Naawan, Misamis Oriental, unya, nagsunod din ato mga kapasyon, ang ato ang Iligan City, then after Iligan City, nagkapatagan, Lano del Norte, nawa na kita'y tingog, ani, hurt-hurt na. So,
Ingon pa ni China White, may buntag no kans og sa tanang viewers. No? Good morning niyo. Good morning, Sir Sel. I hope nga mayugdagan ang atong breeding no sa nakuha ni mga linya dagikan sa ato. So, inom sa tagamay. Kani kape, pati nilita, paso. So, kani, ato nakbitan mga kapasyon, kaya ako, sa mga nagtanaw sa atwa sa live karon, unya, karasang akong giingon mga kapasyon nga sa ato seminar, no? Ha? Warning, dati seminar karong 16-17, ha? Bayawan, dahil si Aton, Negros Oriental. Nag-ingon gi ko permanente nga, kani mga linyada, wala gi puro. No? Kasagar ano yung mga resulta sa mga cruces. Tagaan ta mo sample, aron na may idea. Nga, tinuod gina akong giingon. Sa ato ang bloodline segment, ato ginang giminsan permanente. At tagaan ta mo idea, unsay mga suod, ano yung mga manuka, sa Blackwater. Oh, kani, gi-produce ni Carolee Smith. Money yung usually ha. One half McLean hats, one half Boston down hit, no? Butcher. One half Poet Tackle, one half Spider Grease. No? Lemon. Ang Sitcom Lemon has Claret Butcher. O, 3 week rose na. Picom Lemon, McLean o Claret. Democrat. Ano makabalotaan eh. Ang Democrat is McLean Cross to Griffin Claret. No, 5-8 McLean and 3-8 Griffin Claret. Dan Gray. Kasagaran sa manok ni Dan Gray is Claret Roundhead. Ray Alexander. Maogi hapon, Claret Roundhead gyapon siya. Ang Radio. Radio is more peacock and white hackle hin. No, klaro yun ka na. Albany. Ang Albany is Boston Roundhead cross to Kearney white hackle. Klaro na kaya na. Doc Robinson's, Ray Hoskins, Crosstalk Clarence Stewart. No? Sambuanga Black, Black Macri, Lemon og Butcher. O, 3-way cross. Clipper, cross sa Claret og Albany. Mauna siya mga kapasyon, mga sample mga kapasyon, kung unsay mga sulod ang manoka. Gawas anang mga gipanganlan karon sa mga breeder nga. Pasa ni Gilmore, ni ang breeder mismo, si Lon Gilmore. Onya, Allen Roundhead. No? Si Will Allen ang gabreed. No? So, sa pa, Milsins. O gumabang breeder, nga gipangas lang ngalan. So, sa tinudan ay, awag ipuro-puro. No? Tagaan talaga mong idea. So, karon mga kapasyon, tungkol kay Dakop naman, dili dakop sa kwan, ha? Dakop na sa manok, kana so good na grooming, kaning good grooming, usasanis magpagwapo sa ato mga manok, mga kapasyon. So, gumingon tayo grooming, mauna ni sila ang mga manok, ha? Ang kanagitawag na to, nga kandidato para sa ato ang preconditioning. No? So, gumingon kag preconditioning, mugawas na diri ang seleksyon. No? Sa precondition, seleksyon, pili sa manok nga imong gigamito nun. O niya, of course, naana diri ang kanang good grooming. No? Kung may ingunta grooming, pagpasong. No? Gawas na diri ang pagpasong. O niya, pasapatay iba na ni, trimming of feeders, no? Maumni usually nga pagabuhaton. O niya, usapay cutting of spars. Pero sa ato sa istag, kasagaran ginabuhat na is kanag yung ang cutting of spars aron diligig kayo magduda. Tumoy ray pamutlan, no? Kay labi na o medyo maldito sa mga manok, kinalan tumoy ray kuhaon ni mo. Disab ni mo na kay puokon og putol kay basin og dudahan ka nga imong manok kitamper. No? Muna ay usually nga buhaton. So, karon sa early bird, dapat napas nga na ang mga manok. Kami ganyan, medyo late pa ang magpapasong. Uma pa may magsugod og pasong. So, sa mga gusto magpasong, kabalamata nga, mo basis sab ang low tide, no? Low tide, dunya,
Aron dili kay dugoon di sab sa siya paimnon og tubig. Kung pwede sayo-sayo siya siya nga kung di papakanon og feeds. Mas tindot siya, no? Unya, sa mga istag nga alanganin kayo, ayaw lang siya kayo diritso ha og pasong tanan. Pero labi na katumaistret ko mga dugoon kayo. So, kaya to sa akong napakong amigo nga si Kwan, Tito Garcia, iyahanang ko ron, iyahanang aside sa mutanaw siya sa panahon, no? Sa low tide, iya paginang tagaan og mga antay, kwan ba? Kanang para dali ra mo klat, no? Klating medicine, like mga Himustan, na taas sa vitamin K, para dali siya mo dugo, dali siya mo undang ang dugo. Pero usually, ang anam ginabuhat na, ang daman na mo daan, kanang mga pangpasngan, amo na daan, kwan, amo na tagaan, o kanang bigsan, hindi ka na mo daan bigsan XP, no? Aron, in case, kanagang kayong dugo nga mugawa sa iyahang pagpasong, kwan siya, kanang bang, dali kayo ma-replenish ang lost blood. Kay gamay biya kaning manok. Daghang kayo agas kadugoan eh. Na itinisi mang luspad. Resulta matroma ang manok. Siguruan ninyo, inigpasong sa manok, kanang isog lagig kayo. Kanang hugot lag isog. Kaya ang manok, imong pasingan, hindi pa kayo hugot o isog, kadaghanan ana, manalaw, manay trauma, mang luspad, labi na og daghan kayo og dugo nga nag-agas sa iya. No? Wala din mo magkuhan. Wala din mo ma-preparahe. No? Yung gamit sa uban, either blade, ako ba, gamit o gunting. Depende kung unsay hiyang nimo paghatag. Pero, aside sa Bixan XP, no? Muhatag sa koog kaning gitawag nga Ganadurmax kainay iron unya sa tubig muhatag sa koog Red Seal kainay taas sa sag iron, no? Padali kay makarecover ang imong manok gikan sa loss of blood. Especially kada may street com nga daghang kay dugo nga moagas. Muna ito batibantayan din na. Mura man ay siya sa good grooming sa manok, pagpasong, pag-trimming, ang pinakakuti, ang kanilang yun ang pagpang kuan, kaning pagpang pagpamasong or dubbing. O sa Tagalog, sanggol, no? Pungos, pungos pala. Sa Tagalog, din sa kuan, silunggo, sanggol. No? O lain-lain nga, no? So inana mo gina, lain-lain nga, lain-lain matagdayalik. No? Sinado gani, huwag kayo sinabot. Usaray lang silutian. Tagalog na, Tagalog Bisaya o in-English. Muna ang kapasyon nga, ang daman sabi ninyo, no? Ayaw sa magpasong sa manok na luspad. Kaya mo samot nyo na. Diba ninyo na, preparasyon ninyo, hatagan ni mo siya o Bixan XP injectable. Dayon, Ganadurmax, unya sa tubig, kuan kanang prior ni siya sa pagpasong, ha? Then after sa pagpasong, piligyan po ni magbuhaton, no? Pero, sa gikaingon ako, ayaw sa kahatag og tubig kung imo siya pasngan anang buntaga. Ayaw sa siya. Mas maayo nga unya na kamuhatag og mauga-uga na ang iyang pasong mga kapasyon. Higa na ang sistema na to, no? Ang uban mo gamit og Himustan, ang uban mo tanaw og buhan o kaha low tide, at depende na sa inyo. Ang uban mo pasong, gamit og duha ka tawo, ang uban, tag-isa ra, kay anad kayo. So sa mga daghan kayo, anad kayo, kanin mo papasong, o sa salis magpagwapos manok, no? Muna nga kung kuhaan, kung magpapasong ka, mas tindot, magkuhaan og tapay, magkuhaan og galing pamitay, magkuhaan og lunggan. No, maraw nindot kay tarao, no, hamis kay tarao ng naong, gamay og samot ang naong sa ulos manok, especially kung commercial ka. Pero kung panghakpahit lang ka, kung gusto nyo mabation, ay ikaw ni bahala niya, no? Tsambirihon ba ni mo? Putangan ba ni mo sungay-sungay? No? Depende na ni mo. Aron makailan ka dito sa buwangan, inigpanapad, tangan sungay-sungay, tsambirihon, batiog, pasong, aron ko na makapabor, no? Pero, depende ang pabor, mapili is kontra, kanang pakayuon ni mo, unya, kanabang kuan, niya, gawas nga imong pangayoon, kanang siguro, gin nga, nasa kay kapustaron ni magpapangayo, dili po sayang.
Di ba? So, yung ana, mga kapasyon ang sistema. So, God grooming. Then, after ana, diha nakap mo pili para sa gitawag na to o preconditioning. So, musunod na din ang preconditioning. So, sa preconditioning, kabalo naman ta, di pwede nga, ang una namang buhaton sa preconditioning is purga, strong guard. Dayon, ligo din ka o derberidi. Then, after ana, plusing din ka o kanang bitasin gold or romoxtel. Yan na lang. Then, pili ka, sabong din ka nila, pili ka. Niya, kung mas mayam mo sabong ka, pili ka nila, kanag yung way kaon. Aron yun, makita nimo ang lihok sa manok. Kung angay ba niya pagutman o angay ba niya butang agamay kaon sa sulod. No? Mabalik tama mga kapasyon, human importante kay nga commercial.

Balik tayo sa itong programa, inilog mga kapasyo sa mga ulahing nga nagkuhan na ito karun, no? Nagpa-shout out. Of course, China White, may muntang dukhans o sa tanang viewers. Ricardo Camansi, good morning. Showboy Ichabis, good morning, Doc. Maki Lantafi, shout out kong Gian Humawid from Hayahay, Doc. Mark Anthony E. Kenneth, good morning, Doki. Oy, good morning, dia Mark, no? Nelson Bravo, good morning, Doki, shout out. Loloy Silirian is watching. Then, Lloyd Steve Sino, good morning, Doc. Aha, sa pinagaban. VIP Farm, good morning, Doki. Dean Pablo, may buntag na Doc Hans, naanis siya sa New Zealand, no? Then, kisa pa ni Oban, Fred Timuging, shout out, Sir Doc. Niga, shout out, Sir Doc, ha? Richard Solon, oy, good morning din, no? Diya sa itong mga kaigsonan, sila si Richard, diya sa, may talamban, siguro sila. No, Wilson Aligado, Raul Camansi, then Summer Hirolaga, Boy Golden, Dindin Agunos, good morning, Doc Hans, watching from New Zealand. Maraming salamat, Doc. Then, I Carpio, good morning, Doc, watching from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa akong anak, si Lee, na diya sa Guadalupe, Cebu City, salamat. Then, Summer, sa paniuban, Richard Solon, morning, Doc, shout out. Oy, good. Shout out, diya siya, ha? Sa'yo, maabri ba kanilang mga pamaligya ng soft drinks, no? Rinaldo Tagaro Kaha, Doyong Garcia Jr., good morning, Doc. Dayon Romeo De La Torre, good morning, Doc Hans. Pa-shout out sa Daan Bantayan, sa Alpha Game Farm. Oy, good morning, yun, yes, Daan Bantayan, no? Rinaldo Tagara Kaha, good morning, Doc Hans. Pa-shout out, watching diri sa Bohol. More power, Doc. Oy, more power sa inyo, sir. Then Giovanni Omiga, may buntag, Doc, from Bitoon, Dumanhog. O, kada pa mga kapasyon, no? So, karong panahon na kay sige na magiguan. Sa miagi, Dipinsa Tas, Electrogen D+, Red Chill. Karong panahon na, mo-advise gyud ko, maskig naka-cord, bagong mga dakop ng mga stags na pa sa range area, mga himungaan nga gibuhian kay wa gamita, ayaw mo kumpiyansa sa sigiguan. Kay kusog kay guan magabi mga kapasyon. Akong advice, ano siya, sa tubig lang tahatag, no? Sa tubig lang tahatag. Tulog kaadlaw, istitom na to, no? Kung siging-siging uwan, tulog kaadlaw, ang atong Romoxetil Advance. Kaya na isa'y Tylosin, Amoxicillin, na isa'y Bromixin, na apag isa'y Vitamin C. No? Dipinsa kaay ni mga kapasyon sa ato mga piso, sa ato mga kak nga nasa cord, o stag, bull stag, o ka mga himungaan. Dipinsa kaay nila. Ano? Kay karong basta sige-sige nag-uwan, daghang kitang problema nga ma-encounter. Daghang kay problema. Kay kamalo naman ta, nga ato mga manok, ato manang binuhian, ang ato manang nasa gawas, mauwanan, mainitan, so dako kay chance mga kapasyon, nga kadali kay sa maigo mga sa mga sakit. Sama sa kining usa ka sakit nga ato iskutan karong buntaga, kining colibacillosis o E. coli. No? Kaning sakita ang colibacillosis kusa usa ka bakterya nga common ra kaayo na sa palibot nga gitawag og E. coli. Usa ka bakterya nga toxins produce nga mo multiply nga gipangalan og colibacillosis. Ang causes niya contamination kanang mga hugaw, contaminated imong feeds, imong tubigan contaminated tungod kay makalibangan sa mga ilaga o uban pang rodents, no? Nya bati kay water system, imong tubig dili ang iyang source dili limpyo. Unya ang hugaw imong farm, hugaw imong palibot, amo ni siya. Dali kini mo atake, common kini, no? Nya all ages can be affected. Tanang edad sa manok igo siya ani. Then high early mortality may occur as the result of naval infection. So, kaning mga tingala ka, doon ay mga problema, dresposod sa imong ipapusa, no? O sa ang hinungdan na mga kapasyon, kini nga bakterya, E. coli. Kaya mag-incubate ka, o ka, maski o ka nagilumluman, doon ay diferensya sa kanang pusod.
ni budlot, tuwa maayo, wala mo dayon maayo dayon, infected ang iyang novel, kana usaras kaso, no? Then, usab sa iyang primary routes, mga kapasyon, is respiratory system o gastrointestinal tract. Muni ang problema na to basta ikulay, no? So, usa sa mga kaso is ompalitis in young birds through unhealed novel, kanindi maayo ang iyang pusod. Dayon, kung doon ay penetration sa eggshell prior to incubation, muni siya ang mga kaso. Dayon, additional symptoms, mag-iti o basa, unya, maglisod o ginawa, no? So, kaning kasuha, kumon ka ini. Tungod sa bakterya nga ikulay, nga daghan kayo o kumon ka sa nga tanan. So, sa tianta mo, sa'yo na kay tambalan, kaya sa kita, kaya rin sa itong betasin gold, kaya sa baksidil, niya, kaya sa itong romoxetil advance. Watay problema kay bakterya na siya. Uban mo, iti o basa, mo gasping, magisong ginhawa, muna yung nana, o sa kaning sakita, sab, madalas ni, from himungaan, paingon sa piso. Muna nga, ato yung ampingan, ang atong himungaan, muna ang duna kita'y priming nga pagkabuhaton sila. So, mingunta, kini, mingunta ka lang, kung mo priming mong bakuna, way labot ning sakita. No, kay tungod kay bakterya rin eh. No? Way labot ni, ang colibacillosis sa priming. Ang priming usually na adya in CD, infectious bronchitis, gumburo, o kanang isa, reovirus. So, mora na. More on virus ra ang pang-priming. Part sa priming na to, kanang muhatag-tag antibiotic. Munang betasin gold, muhatag-taog romoxetil, munang inana mga kapasyon. So, inana to mga buhaton para safety. Nadagan pa kayo tag-iskutan sunod mga kapasyon, no? Para matagaan pag-idea kung sa'y preparasyon. Basta tanan atong buhaton kung unsay angay, no? So, para sa mga backyard nga ng problema, Dok, daghan kayo, gipang-mention yung mga bakuna, mga mahal kayo, angay ba rin gamiton? Kung ako sa inyo, ha, stick lang mo sa mga bakuna nga NCD, infectious bronchitis, gumboro, palpax, ang pinakakuanan na iskoresa. Ang kanang uban, madara nag-antibiotic. Basta may lang ang imong medication program. No? So, kung namatay oras, mga kapasyon, sunod Domingo na sab, yung alagad sa kahanginan, tayo pa, basi na pa yung sunod, dire. Awa na, okay na sila, no? Nilo Gilika, good morning, Doc. O, kana na. So, yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansi Dal ay magkalimot karong pizza 16 o 17 na atas sa Bayawan, no? O Siaton. Pizza 13, Paderby ni Terso Palapar. Yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansi Dal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
5: iBerry, babalik sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Balik ang paalala, ang iBerry, hindi ka mo kahit dapat gamitin pag gamot sa mga ulas.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.
2: Iba

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
3: Mula noon, hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya.
9: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
8: Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
9: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya.
8: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ugway labot kining istasyon.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata, ngamu grabi pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa, kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
13: Ramil Oy, og sa mga soaking tigpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
14: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
14: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
13: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
14: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
13: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
14: Aita.
13: Ang atong dalunggaan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan, ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
14: Moray rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o MITC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
15: DTX 500!
16: Ako si Alex, nagka-UTI dyan po.
17: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
19: Tulog po ka kapsos sa gabi.
20: Simana lang nawala dyan ang sakit.
21: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
22: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500!
23: Pabali sa mga butika.
15: DTX 500!
24: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom kong DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: DTX 500!
23: Mapali sa mga butika.
1: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
19: Karong June 17 to June 26, 2026.
20: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakos Alim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Ang Mighty Sing o saman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
14: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naaman puy gula nga dili bungol.
25: Gusto.
14: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Naapoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
25: Hakana.
14: Dugangan pag jud sa pagpaminaw sa kusog kaayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
25: Maujudok.
14: Kaya naman ko, Sir GP, nga tao nga kung lantawon ni mo o tanawon ni mo, murag 15 ang edad pero di ito, 25 pa lang. Naapoy, 70 anyos na, pero ang itura, murag 50 pa lang. So, mauni pipila sa mga pamatuod nga kung puno o antioxidants ang imo lawas, dili judaling magulang ang imo mga organs. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
25: Ang kusog ng music, Dok, usaman sa makapabungol sa tao. Dala na po dagway na, Dok, ang mga singka sa mga misis nimo.
14: Hello?
25: Makabungol maday na.
14: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GPA, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nay solution Sir GPA kay bulok agunsa? Ayaw rag paminawa.
25: Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa banded og Mighty C. Kinanglan dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
14: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
26: DTX 500.
27: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
26: DTX 500.
28: Mabali sa mga butika.
26: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Huwag ako nasab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing pangawas.
25: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress, gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag giniog oxidation. Ang oxidation maoy rason nga nung magtaya ang puthaw.
14: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
25: Correct.
14: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
25: Lagi
14: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
25: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
14: Correct.
25: apan ang pangutana. Sige, patag ka og prutas ug utan. Mas mahal biya ang prutas ron.
14: Mahal yun, oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantawon nimo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
25: So, dako, kay mo masave.
14: Tagbayin 5 ron. Mahal ka istanan. So, DTX na lang ka ug MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC, Rajon.
25: Correct,
14: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
25: Husto, Doc.
26: DTX 500!
0: Ako si Albert nga taga-dumagin po ng akong mga tiin o mga pakakit. Na pagkadungan na po sa DTX 500, akong gindumul dos, mga kapsul sa buntag, mga sa gabi, wala ba'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Piktibo kayo ang DTX 500.
26: DTX 500! Pumali sa mga butika.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
20: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
26: Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Nya, unsam ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant sa ilang lawas?
14: Sa mga dili tigkaw og utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
25: Ah.
14: Number 1 na cancer, siyempre tayaon imong selula, Alzheimer's disease.
25: Ayay.
14: Oh, mataya ang imong utok,
25: brain,
14: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa. Kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
25: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
14: Mao na. Mao na nga kinanglan jud nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
25: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
14: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
25: Oh, wala. Wala.
14: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So, importante, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag-MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o MyTC.
26: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI yun. Sakit ipangihi o ako po nagpuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag.
5: Tulog po ka-capsule sa gabi.
4: Sima na lang nawala yun ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
26: DTX 500! Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida. Kamay lang na abugog taligsi. Kung nagsip-unon na ko, pag-take og MyTC, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na ko, tumar sa MyTC, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang MyTC.
26: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
25: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe po at gamiton tungkol kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
14: Lahira jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok niya, humot pa jud.
25: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
25: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
25: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na na Sir GP sa added benefit kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
25: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
14: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
25: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detex Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang Detex Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang punta, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
25: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
25: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
25: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa termia dugod kani mga ingredients.
14: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
25: ga-detox ka pa!
26: D3 Bio Health News.
25: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
25: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
14: Uy, nindot na.
25: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
14: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
25: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
14: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
25: Correct.
14: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili kadaling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako

0: mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga funjay. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung naako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: Victory Bio!
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako sa matiyag sa lawas. O wala na ako yung pamati sa lawas.
2: Victory Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Victory Bio!
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Mm. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
1: Mm.
0: Nga naa sa ditribayo.
1: Mm-hmm.
0: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naa jud na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na yung trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
1: Na jud na yun, paspas kay na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Mao jud na yung bintaha kung ikaw nakadiktribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kaing immune system ani, Doc.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaan imo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason, nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3.
2: D3 bio!
3: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama og D3 bio, after 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio! Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay susidani anong taga. Doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog kabisis matagat na wala nag-jud ang perming pag-atakis ako ang allergy.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
8: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, Dihako Salim Street, Cebu City, at Banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number.

0: 0939-463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Mm. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, sa motakong sington.
3: Mm. Sakto yun. Pag humaan nilang ligo, Sir GP, ilad yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika di office nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod. Aron nga, mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naiduha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP. Kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
3: Hello? Tay, pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa special pa?
3: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.
0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: D3 Bio Health News.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise, jud ka.
2: Mao jud na.
3: Kay kung hinay dagway, Sir GP, naadyo'y tsansa nga magbara kini.
2: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya ang deposito.
2: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
2: Og kanang antioxidant, Dok, gihingan na gallic acid, another is the pyrrolic. acid.
3: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
2: Husto, Doc. Those are the polyphenol families ng antioxidant.
3: Ang D3-bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3-bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3-bio.
2: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson judi siya sa D3-bio. Padaghano ni D3-bio ang imuang HDL.
3: Ang imuang good cholesterol.
1: D3-bio!
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3-bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3-bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3-bio. D3-bio.
2: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
3: Maunay nakamaayo ni D3-bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP, pero kung D3-bio
2: na
3: siya gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag D3-bio ka kay naay gallic acid ang D3-bio.
2: So, unsa man ginabuhat ni D3-bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3-bio padaghano niya ang imong HDL level.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3-bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3-bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
2: Maragwardyahan niya, no?
3: Kini pa dyan, ang D3-bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
2: Wow!
3: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
2: Dakumbay.
3: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3-bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3-bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
3: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw og abusuhon.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3-bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Program.

0: nutri needs ulang na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: Happy fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Wala si Mom!
9: Don't worry, Dad's got this.
8: Wow! Fries with dip!
10: Egg sandwich! And mac salad!
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
12: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
15: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
16: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
14: Mmm!
16: Wow!
15: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
16: 66 omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
12: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
17: Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1. One, number one.
18: Radyo Boy Nationwide!
19: Kung moingon si Mama nga,
20: sige ka, Gawb, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
19: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
19: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
23: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
24: Ganyan ang Pinoy!
25: Ang Pilipino may isang salita.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, dito ako, believe.
28: Lumbi, puding San Miguel litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
29: Carl, palihog gani sa litron.
30: Carl, palihog po ng bupis, please.
28: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Oy, ishare po, babe.
31: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
28: Ihatagani ni Carl ang bill.
30: Carl? Asa man si Carl?
31: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
32: Kada

0: Sardine. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rajaboy Nationwide! This time.